0: Mamedi bitswa ka hore ke Zanele Pinena Brian Temba Shaka Kenna Through the Fire Moholi Tamia Rain on Mia le shumela metsoro be di metsotso pele wa tla horani ya boraro mamedi ntitsetse re utlwe fela hore mesong ena wa metsile sedule kai me ya mosebetsing ngwana mme night shift ya hao ntsetsa majwang mamedi ho hobe pageng za USA moholi Belgium a 2 Belgium 1 USA me karolweni a pele e se mathile metsotso e mashuma mana metsumedi batla gefutsong monate papadi ena ka nnete e potlakile bashimane ba hlaba dintlha 0860003084 le sedi dumela
1: Hi Louis.
0: Hela, le ga ntate?
1: Eh teng Louis nga ka mokwena ka mona ka bolata. Taba di matlo taba di muri. Hi Louis. Ha ke na mabaka mo ke a nteng ke la bentse ke tunetse ya ile sa shabi shabi le ga sai. O ga ga ye ngena Louis. Ke a le bua Louis tangi Louis.
0: O tla bo jang kwena?
1: Ke ka ye ngie ba pei di mo Louis.
0: O lugile kwena.
1: Tangi lo ke ke la mogolo.
0: Ho gwa he le sedi.
2: Re tende kae?
0: Me ga pela bizant.
2: Ao ke mo haufela.
0: Me wa ka.
2: Ao ke ngone scout ka mona ka matla ke ntsa strong.
0: E ya ngono.
2: Ku mametse 88.4.
0: Ntjo di tsama hantle.
2: A che he fila ka ga le ora maobane.
0: Re ya le ba ngono.
2: Ke nya na maobane ga ka ga ba bo mang khoditswane nya.
0: Ha futu futu mala.
2: Ka futu futu mala ka mahetleng ka mola.
0: Ke a le bang gona re o renya bahlano.
2: A re yena.
0: Le se di FM dumela?
3: Yela, yela, yela, bololo, ina ba bolo bolo.
0: Yela, ngwana mme di a bona.
3: Mori to to to to.
0: Ngwana mme ke la bobedi ka je.
3: Ngwana mme ke la bobedi ka je ke ngwana mme ho ke fa tlile ka mana ka mme ke tse se le tlile le mo ba bo se go ila ka 10.8 ka he.
0: Wa tseba ke ho na le ntho e kutlwang ha o se ha o le Kimbali.
3: E ya mo le.
0: Ntse la o le ba phefa misonjeng. E o wela u di winda de se ke tsebo ga emnenwa o Kimbali kwana.
3: A ke re kwa ntwa ka madabule. Ka bo ke ngo lo ka mgo go tlo ka bona ke ga ke jile mo se ke ke ke ke mbonolo.
0: O ramme.
3: A re o re ya botsa di bolise ke motana ya breakfast nna ntse ha le tswa go tshe mo re na ranthe ba di. Ke a le bo ma bolo bolo.
0: Ke a le bo mo re na ranthe ba ithata le seri FM dumela.
4: Voli.
0: Hela le ga mme.
4: Ona di le kae? Ke nna malibu go moketi.
0: Hela mme malibu ru di afa.
4: A di a hantle ka nnete go ira ga dula motshisonyane maobane. Loi ke le tla ka 89.4 welcome Machabeng. Ke a leboa letsatsi le monate utlwa.
0: Le wena fela jalo mme wa ka ke le buile.
4: Thank you.
0: Tshebeletso ke le sedi mamedi dumela.
2: Ke le le dumela moratuwa.
0: Dumela mme wa ka le kae?
2: Ka mo haule ka ntate wa ka.
0: Ke a phela moratuwa.
2: Eh, bana ba ba o phamisa.
0: Ei. Ke le bamisitse ga Alexandra Brasben dimon ka le ba hand.
2: Oh,
0: ka go nyana modimo.
2: All right, ntate, e re ke tlwele he.

0: Arme sonya la bobe di le sedi du mel
1: mabolo
0: ndade
1: le kae mwana mme
0: ndade ke ya pela o pela ba mwana
1: hey mwana mme ho pa o fola hanya ne bo hloko bo a kena botswe mwana mme hey ho ntse ya mwana mme
0: o tla go loke
1: kwa tsa o bua le manga ke re bua
0: ndade ra mo mana
1: a mwana mme ko ena ntse ba
0: hey ndodi
1: Unto babu hloko ngwana mme ma ntso ya go fola hanyane hanya.
0: Ta dem di mutla o fama atla ntate ho loke o fole.
1: Ele ne no so go ira ngwana mme ha no ka mpona ne ke le bua. Bo.
0: Ha o tlo babu no lo mpa. Qetello nya letsatsi o tla be ho loke.
1: Wa ta ngwana mme ke tlo ka lona wa tsa ntse le bua le nna jena na ntse le tlhapulo. Ha ntse le bua le nna jena na ntse ke go thala ke tshola ma.
0: Eh ho lukile nda dwa gare o reng a bahlano.
1: Ke o mametse ka 90.3 ka go pishika ma.
0: Ke ne ke le mono ka sonda.
1: Eh ku tlo thuno le sile mo le ga le. Ka si ta wa danela wa tsiba le wena.
0: Eh msebetsi o tshwere ka nnete no ke ke bo a fihla.
1: Eh ho jona le wena o le tlo pota. Pele o jana ene wa nela tamo ke le na ke mo o nwa na.
0: O ke le bo ni damu leng.
1: Mohawono tshikile mo ke na fela mo ndra mo manikulu
0: eh eh na go ngetla nse ke tsibile
1: nka thaba ngwana mme ka ba ka ubese tsa fariki ya thu
0: ndade
1: mrena
0: tsebele tsa ke le sedi mo ba di dumela
2: ndade ke le kae
0: ndade ke apela apela jwa ngwanetsu
2: a ye tsela la nna ke tsela la tsela mo nna ndade vele
0: ke ndade ma
2: ndade pile skela wane wa matlan tswang kwana jwale ntse ke go bona Toronto
0: o tseleng efe
2: N5 ja debe le ka tso kwa vet le me mona ma ke tshwe di kese
0: ntodi tsa mahant
2: a ho mo na di tle mo la la ke tsa ma ke le mo mo ntse ke fitala le se yang kwana ho mo na di po ho podile
0: mwana mmetsa mahant
2: Tangi ndate ke le wile le lo pele bosibo mnate
0: mwana mme
2: tangi papa tse
0: mamedi iremetse zwa le jena re ke isa re gotlo ha re tswele pele re utlwe mo le nte me songe na o mametse le sedulo ho kae ka jeno jalo ga ile la bobedi re hata le mona re a gotla
3: na o blacklistilwe ka po dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola le bitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 0824-00046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arias dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0834-00046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
0: mamedi metsotso e tsura majwalo hieno e kabang e leshome pele o tla hora ya boraro mwana ho le sedi FM re ntse re qoqa he re utlwa hore o mametse le sedi o le hokae mamedi dumela
4: morning veli
0: morning
4: le bo se ntume ka tuma le pase
0: e la o se mole boeng di eva
4: a ntum ke di tsena hantle go le go se
0: a o re a le bo a o le jwalo
4: re le bo ha re mana ho ya bohla
0: ga itsera ka kile bile utlwa
4: ke le bo ha
0: Le Sedi FM Dumela.
5: Good morning, baby.
0: Hi.
5: I'm not the guy.
0: Hi, Zera Gagia Pillow Pits.
5: I'm on that one.
0: Ah,
5: come on, let's go 90.3. Give a hand, like a ramas palomoka, come out.
0: And turn it to my hand.
5: Ah, I want to go to my house and I want to go to the Wamarina. But no one meant to touch me to the fire.
0: Can do a hole.
5: Tsala o le bo happy.
0: Tsala tsedi
5: ka ofa ona ona di tei bona.
0: Ga itira ka kele bo re renga bahlano.
5: Thank you ka tsala.
0: Thank you binda le sedi. Mamedi dumela.
6: Ndate mlo.
0: Ndade.
6: Ndate ke mamedi ke le mona ka tlo mona ndate o bua le James machine ene ndate ke ntse go mamedi ndate.
0: Arle bo ndate machine na re o renga bahlano.
6: Are ye ndate are o renga bahlano ndate o.
0: Tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
7: Alo bidi.
0: Pela ndade.
7: Wa pila.
0: Ndade ke ya pela o pela ba mwana.
7: Ha ze ke pele tse bidi.
0: taba jemna.

Mamari mana mametse a good man ke lebitso la pina RL ba re metse ma show ma raro ka mara horena ya boraro runaway CC le ena motlile mona ho lesedi FM selfless boy ka ba selfless bia mamedi le ena motlile ara ba keke ba dikwala le aba ga mpeda tsile mona ke tla ba fumana pele a o tla pine manati a re tseleng Elaine Arshine Yvonne Chaka Chaka a re kana o chema mamedi mashuma mabedi a metserobong pele o tla horane ya bone ei mamedi Belgium mpe haholo e etsetsa USA mo ferefere 3 Belgium 1 America. Kitsana tsela shumela metsweletseng tsa mohopona wa lefatshe me ebang mamedi papadi tla fela ho le tjena bao ba tshwere papadi tsena 2026 ho setse yona America, Mexico e tswile, Canada e tswile. Kobane papadi tsena di tshwere jwalo na ntseno tse kopaneng Mexico, Canada le America. Jale di tlabe he ho fedile le lehlohonolo ka ba tshwereng dipapadi tsena mamedi ke batla ka jeno ke re tlo bua jale tabe na rile ra bua kai kai re le majita maikutlo a ile a fapana mme ho a fihla batho ba bomme le bona maikutlo a bona a fapana jwalo ka o tseba ke la bobedi re tshwere tsena tsa dikamano tsa lerato mamedi taba ena ke batla utlwa wena maikutlo a hao ka taba ena ya motho ya nkang diboko tse pedi empa a nyetswe o reng ka yona ebang o nyetswe momamedi o mametse ha jwalo le mme hobaneng o ile a nka qeto ya gore ke mona o nyetswe empa ha o tlwele seboko sa heno fane ena heno hohang ore ha e hlahelle bukaneng ya boitsebiso na ebile momamedi maikutlo ao a reng ka tabena na e bohlokwa le hoja motho a nyetswe mahadi a tswile ka ofela kgomo di tswile ho sena letho le shotang e bang o so nyale le wena nka thabela maikutlo hao jwalo ka motho wa monna kapa wa mosadi momamedi mmentate na o ka thabela hore mofumadi wa hao a tswele pele ka seboko sabo se hlahelle le wena ausi na wa se tlwella sa heno nka sa bo monna ka ba mvololo ke feta le sa heso mamedi ntumelele voice note 0797585066086000384 a ke re bue tabena mamedi ke la bobedi re tshwere dikamano tsa lerato ka jeno fela ke bone mamedi rakgwebo ebile e le monga setlhopha sa AmaZulu Sandile Zungu o netefaditse gore o tla kena lebelong la go ba moporesidente wa SAFA kgwedinyane ya Lwetse jale re tla bona he momamedi le teng ntho di tla tsamaya jwang mono mme re bone taba tse di maobane mane moporesidente wa Aforika Borwa Ramaphosa o kgethile Ayanda Dlodlo jwalo ka lenqosa le letšha naheng yane ya France o tla gopola mamedi mona lenqosane le Nathi Mthethwa o ile a hlokagala mme ke bone mokga o keneng pusong ya kopanelo le ANC wa DA hohang ga ba e thabela tabena momamedi ebile ba e tshwetse ka mathi ba re hohang kgethwena mopresidente ha se yona
re tla di bona hemo mamedi re tla di bona ka nnete re khutla nna le wena re jale komo metsoso ma shuma ba bira metsoso mehlano pele wa tla hora ya bone jamali bara love me for me

0: Mamadi mwana wametse Jamali bar love me for me mona hole seri FM mashuma bidama tsumo mpile wa tla horani ya bone mo mamadi are jele komo o reng maikutlo a reng ka tabena ya motho ya ipumanang a sebedisa sebogo sa habo ka sengesemane ba re ke seneng me banna ba re ntho ke double barrel le hoja a sa tshetswe ka nyoko tsotlhe di lefuwe gomo di tswile go lokweng mona a ke re jele komo mmamedi re dikamanong tsa lerato ka jeno mesong ya labobedi vololo ke batla go tobetsa mona banna ke mona
1: sehlogo sa letsatsi la kajeno dikamano tsa lerato lenanong la dikalaneng
0: Mamadi ke moo 086-000-3084 a ke re jalo komo nna le wena re utlwe o reng ka jeno 079-758-5066 ke batla maikutlo gago mona go lesedi FM re tle ka mona mvolisto re qale gantle mo mamedi re
2: motho I brought up a nugget at Limnana. I get a Limnana as a cognetti. Coach at the Lake Dula Luena, with a miller's book of Sinus 12. Passaway a Halera's book of Sinus, with a man with a bull with it a whole of one. Who's a very seen as book of sack. You table with my Valentino, get chucks and chucks all fight like a cold book come.
3: Hola, hola, hola, hola, daddy of you. Hola mvolo lo dumela le kholo go dumela re a phela hlenta pe ke ka mahau ga le bo wona te mvolo ga le bo ka slo se sitle and that te mvolo arch na ka nete ho ya ka nna ke le thabantle matatiele e ke motho ha sa le bo emong ba mofuta o jwalo a ka tloela seboko sa habo ha ke re jwale ke nahana gore a ke mopatetse ke motho enwa ke mopatetse ka gotlhe-gotlhe jwale ko a mona ga e sa lewa ka mane ka gagabo tsotlhe tsa gabo o tshwanetse a di tloele ga ke re ke modumetse o dumetse gore re change lebitso re mo file lebitso la mona so ke lebeletse go le fane ga e be ya mona ke thabantle matatiela ke a leboga tate mvoli
4: Hola, hola, hola, mvololo, mvolisto, outa strada. Ay, nna ka nnete ha ke dumele ntho ena hore ke nyetse ebe a qeta mofadi wa ka o tonka seboko sa hae le saka. Ah, ka nnete nna bohang ha ke dumele hohang, hohang wa ka. Ha e tlameha ho ba jwalo ha e le hantle, aa. Hohang, o tshwanetseng ke seboko sa ka hobane ka nnete ke monyetse. Ka Sesotho ho jwalo, o nka seboko sa ntate. Ha o ketswe e felela mo ke la ba senkalo ka batla ke ntsa strone tanko
5: ho tso nda temolo ho tso mo tswa a me na ka la fihla fela mane poke mane da temolo ho mo hlabela ngu ha tsentsa le bitso ha tsentsa pane le passport nya hai mabitso hai hai mo mabitso fana tsa habo tsa eng ya habo ha e yo mo ke tsa putin fela mo re kile ntate nkosi ha ke thabile na temolo ga a tsara se se fane ha ke a fedi sa mo ka ke hlaba go fela thomo lengwe ha bo ke a fedi sa mo ke ntate nkosi ka mona ka ke se tsena mara tsa tsena ntate tswa
6: yo ra ha go go go go tswa ke ra o phele ka go se fa fa se mo ha wa ngone na ye se ba hore ha o nka mo fumahadi o mo bea lapinga heno ka bohao o ha o ntha ditokomane tse ntse re jela ngwe tswa ka go fela dikgomo mahadi a sa hlalisitswe jwalo a ka nnete go bua a bitswe ka boko tse di fane ya hae e sa ba habo wa tsamayang ka gona ke seboko ga e ba ke motaung e tla dia le motaung a ntse a re ka ga ba fodin ka mono ena ba re motho a tlhokagalang ka taka go bala ka kgoso motaung o ena ba ke motaung seboko sa motho ga se change ukampa chincha fani fani yini ayo na kai chincha ya hawo ya sala hawo kwana muona utaza ichwa kaya ya kokobela viriji mwakana makwiti katukota vina mwakuluka
7: chumela mbololo chumela uchastrata chisumula ulubalo kamepena ae na chumana uli mshokore chinche ya nechizing ea huyo ya ule mwadula tafuling wapisa ake sakutela mkau bye.
0: Mamri metsotso ile shimela metsetsela tsempile wa tla horane ya bone rrkerie mahaling hem mamedi wena maikutlo wa renga tabene re buang ka yona go setse metsotso ile shuma pele papa di fela enzele 1 America ile 3 Belgium le sedi dumela
8: ntle ka mvolisto
0: ke apela me o pedzant
8: I am not sure how to do this.
0: Ya la be mona mo tswala teng fa no fidele yona.
8: Ho ba le jwale mvolisto ha ke be le bohlokwa ba yona. Ke thota lona ba hute mvolisto ke le tsona ke se di ka dire maka di tse gona. Ba hute yi. Hey, le ba pala ka go.
0: Nkgono scout ke utlwile.
8: Eh ke lona ba hute ba sentse di nthope.
0: O jwa iyo ndwini.
8: Hi, on Tina Volista, take a howly doctor and Ebalisang Hahoo. Motu highly doctor. Or have a silly Habo in Yanelova than Nasaele, any doctor, maybe toilet doctor scout to Ulabon.
0: Hmm.
8: You on a fella title, it's in ya.
0: Jalapozoki or Jalogaule, how Alaman and Honor will say, eh, Kamani, Obadu Nori, eh, Ozebore, eh, how about you to laugh, and Yena Yamona Holuque?
8: Bo doctor bona bo ya ithishela mvolisto. Ke fihla o solitse le mmone. O ke tsela hantle wa serekana wa tla hoetsa. Di hla di le pete.
0: Ngone go utlwile ke ya leboa.
8: Ke lebile mvolisto, thank you bye.
0: Ke lebile ha holo mme. Le sedi dumela?
9: Wa phela veli.
0: Ke ya phela mme o phela jwang wena?
9: Ke phetse hantle dile.
0: Ha mana dikima mangwe le tsala kae?
9: Ke skool veli.
0: Ke la skool.
9: Oh, thank you.

0: kakwana so ipo a a o so mo thoka kakwana la jela ga sa o batla ka bona ka tau
1: Skwe go tlile maikutlo o ke ya leboa
0: ka ke ya leboa
1: tsabeletso ke le sedi mamedi le shumele metse me raro metse otso pele o tla hora ya bone o moeng dumela
2: ba do molaro
1: go jondadi
2: Eh, o bua le tsaka go le di ka mona ka pawallo.
1: Ela, mwana mme, o reng wena?
2: Eh. Ba tswana nna ke hlokomela go a China mathata ta ba yena wani. Mohlomong wa tswa le go bomme ka go letsa ke e present hantle ka nnete ke mothanyetswe eng a boko tsena di dipedi ba. Ha se go tsena sele seng ka re ka nnete ntso mathata sa kwana. Sa la ping he.
1: Ore wena ka nnete ya bontsha gore motho nyetse.
2: Eh ka nnete.
1: Jala ti ring monwane mona se yone e bontsha gore motho nyetse.
2: Ah tshwatsa. O sa di leng ba ne. Na kontsa matsatsi ana mang mang o ntse a ikenyetsa reng yena wa. A ke re ka tlhopa ga ha tlhantse le ka di bokwa di dipedi ka mokgwa o. Eh.
1: Jala wena mofumadi wa hao ga ba o sonyale o nyetse.
2: Na ke so ka kenya.
1: Jala ha ona botate ba mfumari ya gara e. Ke nka sa ha o le sena se so ke se hlalile pa se mona.
2: Ah ho ha nga ke na mathata nda.
1: Dadwa ka gutlile ke ya le boa.
2: Eh jala go le ke botsa mona dadwa ka bana a tsena ke bua ka se boko re bua ka fane e lo re ho ba tla hona le papa mo.
1: Eh papa ngi teng nda de se boko mona a re bua ka le kholokwe. Wa e bona fela le go ja re tloetse e bua ka o tswana ha re bua ka fane re bua ka moloi
2: oh
1: ndade
2: ah ke le mire ntato a
1: ha re le bue dumelan
3: ei mukavi
1: ei la ngwanesi
3: ke la ngwanesi
1: amna di moyo fatse ske me game
3: ah e mukavi ke monate ngwanesi
1: ei o ri ngwena
3: Mr. V, what is now I can number ya got to work on Mr. V. How you put a middle nation to William Ya Hainu Obani Unfinition to William Winchelor Hiden from Mr. V. Omotu Antin Asama and Sahi Kilimorao. How about the good outfit Elizabeth was I think I'm aware of Fala Momo and one. Now I can never get a little sent ya haye nisi ya haye nu unke sboko sa mthombe ni Mr. Vivan unteditswe and ha we are forced to wa umate bale le santeng lengwe ya haye nu o tle ha mthombe ni Mr. V o tsebala gore ke mme ma mthombe ni ha o tla sa haye e ka re ntso hetle mora gore nenne ke go tlo khutlela haye se sboko tsena a ba tlo tshwela Mr. V ke ya mgo ke bona nka teng
1: Kame go tlile ngwana mme.
3: O be tsatlile nna tlisa ke ke te wena se di tsaka a re etile ga leso.
1: Mamere metse o tsere bo mpile wa tla hora ya bone. Hona le ntwe ke hlokometseng. A ho lutabena ke bone ha o le kwa Zulu Natal mani. Ha motho a nyetswe. Ke etse mohlala hore o tswa mana ha sibia. O nyalwa mona ha ndlovu le ha ka fetola faniane ha sibia abitsa ka ndlovu passing empa ha ba mubitsa la pe mona ma nyetswe nteng o tla utlwa bantse ba re o masibia o masotobe fela ha ke tsebi ho rona ba sotho mona re sebetsa vantleng eno mo mamedi bane wa utlwa ba mo bitsa ka fani ena ya ha bo mane ma tswala nteng la ba mo bitsa mona o masotobe lona empa o nyetswe kae mona ha bo ya bonyati handlovu jwale be rona ba suthu ba na ri etse va trenze re mamfu a ke hopole rona re sebetsa jwalo fela e tloileile ha holo mani a province ya Natal le se di dumela
4: ntle ka

0: Mamedi mo nomametse Oliver Mtukutsi are motserendende. Kotla ha manati mona ho le Serie FM LSG le bona ba utlile ba re Love Hats. Le shemela metse tseletse mamedi ka mara ho rena ya bone. Ke mang ya holang ba ba raro botswang ba hopotse 086 003084 079758 5066. Mamedi mo ndumela. Dumela le kae mme?
1: Dile kae zeli?
0: Ha manati ke mang le tsa le kae?
1: O bua le Julia Matidi di ka mosebetsi ke kong start la penki phomolo nyene.
0: Ha ba tswe mme.
1: A go go tlhokisa gauta mabuso so solo. Tu di selele rate di boni. Ke tsa don duwe za koma di pusela to ga matrani. Ya le ba zeli.
0: Hai tsena ka ke le buile tsatsi le monate.
1: Wena sa la mabeli.
0: Bye bye. Le se di dumela.
1: Wa phela.
0: Ke a phela o petse ba ngwana.
1: O bua le ngwana ne a be ile matetiele mapent ko pa ba tsosa tlem. Ha ke di qale ka gauta mavoso ya hola. Ke re gauta hola bona tse di tsenga tanga tao tse school tsa ra tsenga matetiele. Ke ko pa o tsosa skola nyala ka man ka kolen. Ke re malo rato pitso. Welcome.
0: Thank you very much. Good morning. Bye-bye,
1: baby.
0: Bye-bye. Let's say, did you mela?
2: Oh, baby.
0: Hey, Landade.
2: Wapela.
0: Yeah, Pela, Landade, Wapela.
2: I'm a hung, baby.
0: How about you? How
2: about you, baby? Dati Matlatsi, Kadilwe.
0: Dati Matlatsi.
2: Mulewe, Mparej. Tua. Memo alokasi. Tua. Mema mahlati pojistoro mtsuwa lukile le beli
0: tadile mna dinda de mahlati
2: o ke lwalo ntate lo wena jwalo
0: tsebeletso ke le sedi mame di dumela
3: nala ntate lo ka
0: ke a pela me o pela ba ngwana
3: a ke pese
0: a ba tswe mme
3: ke tso sa ntate mike mamume le mkhata ai thank you mamume le tumeleng sengha ya le bua ntate.
0: Batso swa ke mme mang?
3: Batso swa ke mme mamume, mantwa mamume. Le belfante farme.
0: Ke a leboha mme mantwa.
3: Thank you.
0: Bye bye. Le sedi.
4: Hi Zeli Zeli.
0: Hi hi.
4: Ho jang Zeli?
0: Hi Zeli ka ke a phela o phela jwa ngwena?
4: Ah ke tsela motho ke phela ha mna de Zeli e re ke ka mme ka so selwe ke re gauta mabose a hole a bone tseding sengata. Ke tsose ntate le be se ka mo ka maboneng ke qetelle ka Thabo Masilo ka mane ka Welcome Zondi we le na ha hore thank you I had to party me thank you Zeli
0: ke le ba khaitsera motho tsa tsile monate
4: I'm not Zeli
0: bye bye mama di moeng dumela
5: mo le sto le ka ndadi
0: ke a pela ndadi o pitsant
5: ka ho ka ba ho morena o bua le le pfa kulu be monwana ke makwati mona
0: ndade
5: a gore ke batsotsa ngwana mme ke tsotsa warrant officer masaba tamulise prostitution ya moema na makwati ka mona ke tsotsa mofumadi wa ka hours kolobe ke tsotsa mo khotsi ya ka ke moratang ka o fitisa le mabasisa modise ha ba tswa party mangwana eso le fa kwa kolobe makwati
0: ndade le fakile buile
5: thank you ndade
0: le se di FM dumela
6: eh la mavolovo
0: eh la la ndade
6: a re tsile ngwana mme hle
0: e itjada
6: Kurje jawab susah mana?
0: Abah tu yang dah aje.
6: Ibu kayu tadi aku kemana? Kau belum mai link jalan mutol jalan tu. Kita kui kamu kamu tapi elak kamu kilo satu hilang mana? Ibu kita juga berastun kamu kapote kamu tua berastun. Tapi aku pernah jinta tiga mutol kamu agak wedela. Jinta tu mutolo, esem mutolo, bolos.
0: Real buan dah de. Mama di mana?
7: Bolisto.
0: Hei, langwana di apa?
7: Okay.
0: Hama nadi wana mau tu mele mahal yang rukuh handle.
7: Oh, wangkuca cakola no.
0: Oh handle wanis.
7: Yeah, bolisto korang cerai, mama ritual tu mele mama cerai kau berkom betlen. Cerai si mahalanya ni kakak. Kata leka Seng go tsabalala ka mana ka zo tsena ne tsitse ne kgile. Ke ratu we ha tswe ya party ya tsitse ya mosebetsi. Skola nyane ke lokoleng, le le tsanda tanko.
0: Skola nyane ke le bile ngwana mme.
7: Sa se mana.
0: Le se di dumela?
8: Good morning Veli.
0: Ga itse di aka.
8: Mona tiba ngwana ngwana.
0: A mana di wana ga itse da motho.
8: O gore ke ka mana ka mashanhle. Mane se ke mmo, ngwana la ha mpona go mmangwa. Mo ha ka mo lele ke matshepiso mo la ha le po ke palisa ke re ha igel tswa go tsinana ya batho mo e mathele ka manika blom fa ntene re mahudi mutuwani e ketelle ka mayi ma putsa ka manika le strength ke re weki weki ha ba tswe batho thank you butikile buti
0: ke a le ba gaitsira mo tsatsi le monate
8: thank you ka tsa
0: le se di dumela
9: e la di a strada
0: dumela ndade
9: o lugile wa ngwana mme
0: ke a pela ndade o pela ba ngwana
9: ah ha monate
0: mwana mme
9: o zele diuga mashana di 5 mb tsana re
0: ha ba tswenda de
9: mwana mme re ke tsose ba khani bana ba latelang ba nna ba di ntorontoro ke jawe mazeboko ka mane ka goldfield ka mane bona le france mo lakeng bona ka goldfield ka mo ke le mabe ka mane ka no fezal ke tse go mabe ke ba tswe mwana mme re di tlhuse magwa ba tla thoti mwana mme
0: ha o bana be se le sebetsa mana di hega je
9: e ya mwana mme a ke dile ga jeno ba tafu di utsimetse mane bona phiatra da tsanele maoba le maoba
0: e ga nete o sotaluka
9: sotaluka mwana mme a sota ga nna mna a di ntle le tsagame
0: re a le bo mwana eso
9: ya ke ga strada
0: mama di mashuma ba vedi ametsume ra rometso tso kamra hora ya bona o senga macheke bona le CD FM na go kia ha o ke manya ho lang ka jeno ba ba ra robo tswa ngo ba hopotse mama di dumela
10: Mabili wa phela o tlhina.
0: Ndade u phela ba ngwana?
10: A ke phela mabili u bua le mpimpi kwa mohlapo mona maplasing a Crossroads mona.
0: A batsuwe.
10: A ke tse malapa ana a mararo ana. Ke la pala ha mabitle. Mo motswadi wa ka nne wa ka a tswala nteng e le la pala ha le shuru. Mo ke nye tsimpi mo mofumadi ya ka a tswang teng. Ke tetela ka la pala ha isu la mohlapo. Ke re ha batsuwe mahlono le kia. Ke bipi botlhap.
0: Mwana mme ke le buile ho lotlwa.
10: A le buile ke nna mavele.
0: Sa tsile monate.
10: Thank you.
0: Le se di FM dumela.
11: E ke mulo ile ka mwana eso.
0: Mme ke a phela o phela jwa ngwana.
11: Ah mam tsa phela ka mana ka nne ya thone.
0: E ya mme wa ka.
11: A go ke ho kena so solo mo ke re gauta ba bo se a hola bona le motseding tsengata. Ke ke mathela ka mona ka Jimistene ka bohlephaka ke re wini mpakutle wa hola le yena ke re a hola hola bona le motseding tsengata e ke qetella ka memanga ka simole ka tadi shawo ga mona ke re ila memanga ka tswe ka mo batho ana ba itse tsa tsiki mam na mona me ya tsodi thank you na ga itse di aka
0: a o se mam dena tsa tsile monate
11: thank you na
0: mo mama di moeng dumela
12: a o tsho ha tlo ga
0: ndade ke a phela o phela jwa ngwana mme
12: a tshe sa bo le ka bo phelo ntate
0: ke mao le tsa le kae
12: e ke mae bala ka mona ka matateng tsia mebi
0: tsia mebi ke kala nyone
12: ntate wa ka o ya tsheba ha ke tsheli
0: abatswe mae bala abatswe
12: ya ho nge ke tsofe ausi palisa moloi yena o dura How feel in school sa tsibung ka mona ka CMB o tloa bonu tso se
0: my brother ding ka bugutlwa o tso
12: o no na na kana ka nnete ga o ile ntate sorry o ya la ke skill ke ntono e tlo sa Molo ka mona ka tsamedi ha o ha o fihle sekolo sa Tsebong and to amolo se ke tsosa palisa chabalala yena ke mo tshelono ka kamona ka matateng tsamedi and se se tsetela ka mathabo molo yena o dilo hona ka mona ka matateng tsamedi mo a o se bana ba batle ba tswa ba o putse ke nna mae bhala ka mona ka matete ntse mbe ke le buile le le
0: ke a leboa my brother mašoma mabedi a metsotsheletse mabedi metsotso ka morago ra ya bone o tsiame boimane sebetse mo le nna mona Lerato Serabele yena o theowa mona tsiame ei ya mane maludi a pofong o teng le ena ke mmone mona go makumane ke ena motlhaisi wa lona he momamedi kgweding ena tlatlhatsamae le bona ga monat mamedi re re WhatsApp mane
13: 7585-0066. Lena ka mo ka bolata ipetele ka pulane o ka kwana ka spring sikere ba tswe ba phatsime ba tswa ke dine te tshabatsane ke a le boabeli
14: he vorolo re mara ngwana nne vorolo o ye ke tsosa lapa landa de tla di hlasa mara tia la mane ra ba zwa ba phatsime nda te vorolo ke khutse ke re o ba sebetse mole nna re the hore tlase ro laeta majwa ka dipatla sacha sacha vorolo malo fatlu fumaremo ya ole bo mfolo tangu
15: ina ina uchestrata opiti ya kipiza uchestrata kwa kituwa wana balete na tapelo mabuya kaa kwa kwa kwa saiti wakuna wakani mamputi machabo kwa kwa kwa kama tivili kakutuwa kani abuti buti mushwadi ba ka kestere ke tetele ka mogadi wa ka holo ke mogateng e leng ka gabo nnile mushwadi ka fela bana ba kopelwa ke tshiki mushwadi ba ka pitsana ritse ja le bua mvuluru
16: pula ga mohlakwana ke re ma protea tswantswa re msebetsi tswantswa tswa kupula ga mhlakwane ka fere go bokena le letlala
17: good morning valley volume le bo hintumeng ka timale parisi ke kopa go tsosa mo le france ya ka kopisi ntate borole ka tlokolene pule ntumeng ka plus nya olneng ha o feel le di print mangwane a ga tswe ke le bona go lokwe bye
18: hela mvololo hela mavolovolo mwana mme anke ka mane ka munyake versus brown ke renta te happy ra matshwele a e ke a le bua motswedi go bone re kopane ke le buila golo ke ka kwana ka khima le ka ke ha tswa tswa phatsime ke ka mane ka Carlton village ke ka kae ha tswa tswa tswa phatsime ke ka mane ka melody fijine ke re morana molapo ipa dile ha tsa meme ke ite mthona police to ke renta te molapo tswa hle ke ka dira ka khauta mo bo se go tawa go datsa tsela ka jeri kera a hole ke mothala ya breakfast la chevristo ha ile tabusi mo rante ba di ke a le bo mavulo vulu
19: vola la dumela sa o tia strata bua le memmi mo na maoke a ke tso se bana ba latelang ke re mavuso hula hle ke re pheki no nga ithini nene mani so solo hula o tsuwa o phatsime ke qetelle ka bap mali ntate mali tsoa le wena o phatsime hle tsatsile monate ke le buile mvololo
20: dumela mvololo ha ke mdene ka mo ka pezana re itse ka mo ksa kopa tso sa balatela family ya mbata family ya mahlaba ka mo ka pezana ka mo tso se le ntate le faso ntate le faso mloi tsuwa tanki mvololo
21: optive le khotsa ke re ke kopa hore happy birthday ho gauta mabuso ka mana ka sa solo ke tsosele tshela mo fukeng qoqwa mantebele ke re mama Winnie Tipe ka ona ka hae ka mona ke qetelle ka ba ai bo hle ba Bramford ke re ba tsuwe ba beletsa tshile monate thank you optive ke itebo
22: Ela kholo ke dumela ha batswe batho hle go ke ke mathele ka mbiya tshoni ke ba mntina tswe ke ne pangwe tshikira ntate le bisa tswe ke ne thobotsa ka mafuntlha tsoe ana thobotsa mo lekereng tate matsewe mo fokeng ka tsoe legolo kwa batsoe bana ba tsoa kome mangaka ka mone ka paki legolo ka kele ba botsase monate tate tanki
1: somvololo bua le mokete bua le mokete malomo a mang ko tshuthaneng makholano a sebogodi voli ke tsosa seponono sa ka okamang dk ke ra tso seponono sa ka ke nako ya mosebetsing ke tsosele mashoto a butimang thokoza everest ke tsosele a buti a moholo manes south crest alberton le yena ke makholano a ka nna ke kanceng tanki mvololo
2: ke motsho go tswang ntate o zometa pele a ke ke tsose bana ba ratela matho bana ke bana ke tsose ngwana na ba ile matati era mapi ke re ntate ziro a mokutla ka mana ka kokurusi ke re ipe motseng wa ditlokwaneng bona ba tsosa ke ntate nokuno ko ka mana ka fara ke bisina mpa e ke motsho
0: mamedi re a leboa re felela mo naka jeno ka dikopo mašome a mabedi a metse robedi metsotso pele wa tla gorane ya botlhano ga o gola happy happy happy birthday mamedi moruti xaba o teng mafube metsotsong e metlhano pele wa tla gorane ya botlhano e re ga re tswa le moruti xaba e be rosia jwale go lenaneo la ditaba o seng ka matšheke mona go le sedi fm lona ke makumane a mona le mane mamedi a re ke ene mona godi gae re shebe ditaba
3: kanyane go phela le diretsana tshogang digwai lenaneng la dikalaneng le mvololo
0: mamedi o fela go le jwalotlhe re sheba ditaba mona go tshwang digwai ka jeno le fulena la mokaka momamedi e ntse le bothata ka nnete go digwai tsa diphoofolo empahe re bone jwalo mmuso o se o fane ka tumelelo gore dingaka tsa diphoofolo tsa poraefete le tsona he di ka thusetsa tabeng ena ya o lwantsha lefu lena la mokaka mme jwale batho kapa tsona dihwai momamedi di se di tla kgona jwalo go ya mane le dingakeng tsa diphoofolo tsa poraefete e bang motho a bona gore e tlhile bothata boteng le go ja pejana he tumelelo ena e ne le siko e ne le lefapha la lena la timo le tsa mosebetsi ona momamedi kapa dingaka tsena go tswa mmuso mane go feta mone momamedi re bone jwalo dihwai tsa batho ba batšha ba fumantshwa jwalo mangolo a bodulo bakeng sa lefatshe a ke letona Mzwanele Nyontsho ka mane ka KwaZulu-Natal le goja di ntse di lela dihwai gore e letona re a bona ka nnete le a leka empa banna tiisang re tlhoka lefatshe gore dintho di tsebe o tsamaya ga monate
3: kanyane go phela le diretsana tshogang digwai lenaneng la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ntumelele metsotsong e na mašome a mabedi a metsometlhano pele wa tla gora ya botlhano re bitse boys to men. I don't know.

0: Kgotso mo mamedi ke a utumedisa le hona ho amohela tshebeletso ke yona ya mafube ke tshebeletso eo ke tlo lokisa moya wa hao ke o beha ntle hore o be le letsatsi le monate le hlononofetseng lebitso la ka ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries kamane ka Ekurhuleni motseng wa Palm Ridge. Modimo wa rona a hlonofatsa palo ya lentswe la gago ditsebeng tse mametseng le dipelong tse amogelang ka Kriste Morena. Amen. Lengolong lena la Nehemia kgaolo ke ya botshelela. Temana ke leshome le metso e meraro. Nehemia chapter 6 verse number 13. Yona e re, ba tle ba fihlele seo ba ka senyang lebitso la ka ka sona ka ho nketseletsa. Ba tle ba fihlele seo ba ka senyang lebitso la ka ka sona ka ho nketseletsa. Ke ratile hore ke tlo bua ka sehloho sena se reng, moya ona wa ho etseletsa o kotsi. Moya ona wa ho etseletsa o entse batho hore ba fetohe batho ba e leng hore hona jwale ka lentswe le tummeng ke bo mahlalela. Hona le batho ba seng ba sa sebetse ba ileng ba lahlehelwa ke mosebetsi hobane e mong wa basebetsi mmoho le yena o ile a ya ho baholo ba hae mosebetsing baokamedi ba hae ya ba o fihla mo etseletsa ka mashano a hore o entse tjena o entse tjena. Kajeno monna eo wa batho o dutse ka thoko le mosebetsi ha a sa sebetsa. Kajeno mosadi eo wa batho ha a sa sebetsa. Ho na le bahlankana le barwetsana bao le bona ba lansa mmokosane ba beile matso a bona hlohong ba re hojane se ka nyeo hojane nyeo a se ka nketseletsa ho beng ba ka mosebetsing nka be ntse ke sebetsa. Wena moetseletsi o ikutlwa jwang ha o bona batho bo ba etseleditseng ba lahletswe ke mesebetsi ya bona ba bang o ile wa ba etseletsa ya ba ba ya kwallwa ditjhankaneng o reng moetseletsi o reng? Wena moetseletsi ya ntseng a tswella pele a senya mabitso a batho ka o ba etseletsa o reng ha e le mona kgwebo yena e kwetswe ka jeno ka lebaka la hao. Wena moetseletsi lenyalo lena le tshwatlehile ka jeno monna le mosadi ba arohane o ile wa fihla wa jala moya wa pherekano wa diketseletso wa re monna eno o matha le mamang wa re mosadi eno o utlwana le mamang mosebetsing fela o tseba o re wa etseletsa. Moetseletsi ke re ho wena ho jwang ka jeno ha o bona bana ba monna enwa ba sena dieta tsa sekolo ba sena dijo ntata bona a sa sebetse ntata bona hana le sa ho phoka boduma ka lebaka la hao? Le re lentswe la Modimo ba tle ba fihlelle seo ba ka senyang lebitso la ka ka sona ka ho nketseletsa. Kajeno lena batho ba hlouwe ka hara makeishene ba hlouwe ka hara mesebetsi ho na le baetseletsi ba bizi ba theowetse ba etseletsa batho ka mashano a nkgang a nyonyehang. Wena moetseletsi ke re ho wena o ikutlwa jwang? Fela tseba wena moetseletsi o re le wena le tla o tjhabela le atla letsatsi la hao o nno baetseletse o senye mabitso a batho o hulanye mabitso a batho mashanong o hulanye mabitso a batho ka diketseletso. Tseba wena moetseletsi hore le tla o tjhabela le wena le re lentswe la Modimo le ama pelo ya ka o seng hona ba tle ba fihlele ba fumane seo ba ka senyang lebitso la ka ka sona ka ho nketseletsa. Modimo a o thuse o tswe da diketseletsong. Amen.
1: Re a leboha Moruti Qaba mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM. Mamedintle le tshenyana ko re fetela o moifo wa Makumane mantsi wa Mofokeng kgaitsiraka ke tseo
2: Makumane ka Mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho Lesedi FM fela.

0: ke le buile holo khaitsedi ya ka Outer Strata mamedi ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tswa ka dipingo makumane o sengona
1: khwaetsa hala ho le lesotho a etsetswe lengwalo la bedi la tlhauna
0: se suti haufi le selmo ya saha o tloka selo se feletseng sa bo mamedi enwa wa makumane le karabo e o muifo o mo fumanetseng yona a thotse ding ho hlokahala sehloho ha batjha ba bashenyana ba bahlano garankua le boya bophirima ho Pretoria Gauteng ho lebisitse hore ba ditshebeletso tsa dikotsi tsa tshwanyetso ba hlokomedise ba ahi ka kotsi ya ho sebedisa dimpaola ka tlung Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke tsietsi bohwaladi

0: Boipiletso, empa boipiletso ba Afrika Borwa gore na re dumellana le se etsahetseng kapa jwang, gobane rona re tseba ebile melao ya bolo le yona melawana e re ba ikotsitseng e ya tsho gore qeto ya moletsa phala ke ya moshelelela gore na le a rata qeto e nkilweng kapa jwang. Jale Afrika Borwa itse ga e la ntse e latetse metšha eo, ke ha re fumana gore gote e tla nne e Themba Zwane a fanyege dipapadi tse tharo kao fela, e leng ntho e le goreng batho ba e rata, empa re la ratlama gore re amogele re sena setso. Empa ya America ke yone e leng gore re setse re ngwadisego ka yone.
1: O buile ka qeto ya moletsa phala. Trump ha le ba kwana le kwana o bitsitse molaola papadi melaellwa. Sena ha se ho nyenyefatsa matla a balaola papadi le botshepehi ba VAR.
0: Hantle haholo Ousmane Tsewa, ke ho nyenyefatsa botshepehi ba letsa pala, empa e seng ho fela ho nyenyefatsa botshepehi ba tlhodisano ka bo yona. Ebile ke hore gobane moporesidente Trump o buile ka bokako bona ba haesale ha bua le baqolotsi ba ditaba gore ene ebile ke ena a lang ka mogala a founela ntate Infantino. Jale ke ho nyenyefatsa papadi ya bolo ka bo yona gore na athe boikemelo bo teng papading ya bolo, boikemelo bo teng go ntate Infantino ka bo yena, ebile setswalle sa hae le moporesidente Trump ke se e leng gore ga sese se batho itseelang go hang gore na ga a kgone go phepetsa Trump ga utlwa go ditaba tse e leng gore di soka gore a di emele jalo ka moporesidente ya ka sesegong wa papadi ya bolo. Tla opola gore le taba yane ya moletsa phala wa Somalia e leng gore o ile a ganelwa go kena America le pele tlhodisano ena e qala, ke tse dingwe tsa dintho tse e leng goreng wa botswa gore na gobane Infantino a sa kgone gore a phepetse Donald Trump ga utlwiwa ditabeng tse kang tseo. Jale ke nngwe ya ditaba tse e leng gore go ya ka nna e tla sikafatsa lefa la Infantino gagolo gore na o ile a dumelela boitshenyakako botlhe tseng bolotsana papading ya bolo gagolo go batho ba tshwanang le Donald Trump.
1: Le gore dinaga tse dingwe di tlo ba le maikutlo a fe ka metšha ya kgalemo ya FIFA ga e le mona tlhogo ya naga moporesidente a kgona go ba le tshusumetso gore diqeto tse nkuweng di fetolwe.
0: Gagolo fela Ousmane Tsewa, re ke ipotsa gore na jale go e tsalang kakarete kgobedi e latelang, gobane kao fela re tlo gore baporesidente ba naga tsa rona gobane ba sanke mogala ba founele Infantino gore ntate phumula ntho eo re tlhoka bapadi tseo tsa rona se bapale papadi e tlang, mme rona re tlo re ga ba etse jalo. Empa nna ntho nngwe gape e golo Ousmane Tsewa ke re batho ba bangwe bantse ba re obaneng mokgatlho gona wa rona wa CAF o soka o bua le tswa ka taba ena, ke re tla lebelela jwang CAF e phepetse taba ena? CAF le yona ka bo yona e ntse e na le mathata ka kotsie ya botshepehi tlhodisanong ya bona. O tla opola taba yane ya Senegal le Morocco re sa tsebe, e sa le tlhodisano e fela gonnyane ya tlhakola, empa le gana jale gantlentle ga re setse gore na ke mang ya hapileng AFCON. Jale ke nana gore ke tse dingwe ditaba tse e leng gore papadi ya bolo ka bo yona ga o e sheba lefatshe ka bophara e shebane le tsietsi ya botshepegi kapo a crisis of integrity yanka e beya jalo. Jale ke nagana gore re tlo bana le mathata ditlhodisanong tse e tlang e seng tsa mogope ya lefatshe fela, empa le tse dingwe tse e leng gore di wela tlasa FIFA.
1: Mokgatlho o mogolo wa papadi ya bolo Europa e leng UEFA o se gololotse bogato bona ba FIFA, ke megato e feng eo UEFA e ka bonkang boemong bona na e ka kgona go bophepetsa?
0: Ga e le gore o setse go FIFA gobane FIFA gana jale e se e kgweletse ka thoko boipiletso ba mokgatlho wa Belgium o e leng gore o ne o ebile mokgatlho wa Belgium gantlentle ba re bona ba ne ba sa tlhatlhela boipiletso, ba ne ba ipotsetsa ba kopa kaloso

0: fela gore na tlhete e fitlheletswe jwang empa ke ga otho ba se ba kentse boipiletso jale fifa e sentse e botlheletse ka thoko you wetsa gore na ba thaba kapa ga ba thabe le bana ba Belgium kapa naga e nngwe le e nngwe e leng gore ga ya thabela thotio ba tlo tlamaya ba ye legotleng le legolo la boipiletso la dipapadi kwana nageng ya Switzerland bothata ke gore dinyewe di nka nako e telele papadi e tsebile bapetse go feng gona gona ebile ba shotse bona ba America empa le goja ba ile gore ba shote e ne e le gore boipiletso bo tlanka nako e telele tournament ena ya mogopa lefatshe e be e fele gobane le yona eo ya Senegal boipiletso ba Senegal kgatlhano le ketong kueng ya gore Morocco ba amuwe mogope o fiwe Morocco ga e soka e kena le go kena le gana jale legotleng leo la boipiletso le legolo la dipapadi Osman Tseo
1: wa lapeng re leboetse nako ya gago
0: nkile buile Osman Tseo wa le kamoso
1: re leboile golo ke sebogodi sa ditaba sa dipapadi mo na lapeng wa SABC Benjamin Leshoro mamedi ha re phethele ka tsena tse supang ha ditlamorao tsa megwanto ya la mashome a mararo Phuptjane kgatlhanong le melata e tlhokang ditokomane di tswela pele go bonagala dikarolong tse edintsa Pretoria beng ba dibaka tsa bodulo ba latlhetswe ke lekeno ka morago gore baagi ba qobelele melata ena e hirile malapeng a bona go tswa ka letlhakoreng le e leng ba bamba baagi ba Lusaka Mamelodi East ba re sena ke tlalego ya mathata re manolola boemo bona le setsibi ditabeng tsa dipolotiki le moruo yena ke Good Enough Mashego ntate Mashego kgotso o amogetswe go Makumane tshebeletsong ya lesedi
0: kgotso wena mogatshe le go ba mamedi ba Makumane
1: o go tsamaya ga emeng ya melata go bile le kgatlhamelo kapa go tlilo ba le kgatlhamelo e jwang moruong wa naga ya Aforika Borwa ntate Mashego
0: go tla nna le kgatlhamelo e nnyane ka ga e le gore go na le beng mosimo ba nya gore ba ne ba ithegile ka bone ba tswa mafatsheng a ka ntle bakeng sa mesebetsi thata-thata ko dipolaseng le mo di-industry tse dingwe tse e le gore di tsela pele di le kgone mo nageng ya Aforika Borwa gomme ba ne ba etsa seo e le mesebetsi e leng gore e ne e tlafi ba Aforika Borwa e ne fiwe batho ba ba ka ntle thata ka ga e le gore ba ne ga ba sebetsa mo wena ga o tla sa gatelela gore o ba patale minimum wage e leng 3175 ka ore gomme seo go tsamaya ga bona go tlwaetsa gore go nne le mesebetsi e se nne ka e tla bulegang dikgoba e fela go tlo tswela pele go nne le go tloga ga ditheko mo go tse dingwe tsa dijo tse e le gore ba ne ba sebetsa mo go tsona
1: so ntle le mapolasing ba hirwa makaleng a fe ape
0: makaleng a mo di-restauranteng mo e leng gore mo go rekwang dijo ba tholagala ba le teng mo le mo go retain mo le gore go tsamaiseng ga dijo re bona mabenkele a tshwanang le bo Checkers 360 bona le ba bantsi ba le gore le ba tshetsa ko teng ba bangwe ba ba mo go di tsamaiso tsa batho botlhe ba dikoloi tse ba di founela di-Uber di-Bolt jalo-jalo le mo go tshireletso security ke mo le gore go na le ba bantsi ba le gore ba le teng le mo go otlheleng ga di-truck dikoloi tse dikgolo ke bale gore ba le ba tshabagala gone teng mo mafelong ao gomme ke one mafelo a e leng gore maAforika Borwa go gongwe ba ka tsela pele ba o etsa mosebetsi o mo dikuta ke bale go tla batla ba tlhabela se sa teng mo go security go tla batla ba thole tlhatlho ya security gomme go tla go amang mafapha ke mo e leng gore lebaka e e le fela gore bona ba nka tšhelete e nnyane maAforika Borwa na ka o etsa mosebetsi oo
1: ke ntse ke shebile bona gore beng ba dibaka tsa bodulo di-landlord ba re go tsamaya ga melata go tlo thefula lekeno la bona na re ka re melata e na e tlisa phapang dikgwebong a gologolo tsa batho ba batsho
0: e tlisa phapano mo go bona bao ba nang le meago ba e leng di-landlord ke ka baka le re boneng meago e ngata e leng gore e ne e ko bo mogala ditoropo motlhala re ka re ditoropo jalo ka Hillbrow tse jalo ka bo Sunnyside e bona gabe e phutlhama gobane ke ba lere ga ba nna mo yone ga le re ke go tshwanetse gonne batho ba babedi thola batho ba nna ba le ba lesone ka mogare gomme dipompi tsa metsi motlhagatse ga kgone o etsa mosebetsa ona gomme le beng ba meago ba ne gore ke sa fela madi a ile resetse banka e fela ga ba sotlege gore ba tshwanetse gore ba lokise meago eo gomme gona nneo ga ba tshwanetse go kene maAforika Borwa maAforika Borwa kwa tshwane gore ba ne le go tletleba ke ba kwa tshwane le tletlebo ba ba complaina thata meago eo e ka seka tswela pele thubagana go nna batho mo go yona gomme go lla gabeng ba meago ke ka baka la gore batla la tlhala ke madi a batho ba bantsi ba ne ba ba tsenyang bo le gore go tshwntse tsene batho ba bedi batho ba bararo.
1: Ntate Bashego, taba ena re ka e tshosa letshea re ka o fela fela ka lebaka la nako ke tshwanela go lokolola. E re ke tshepise momamedi gore re tlo kena go yona ka botebo, ebile re mofa monyetla wa gore a ntsha maikutlo kapa a botse dipotso ka yona hosane mona go Makumane. Re tlo kena ka botebo tabeng ena ya melata e e tsamaileng mo na lapeng Aforika Borwa, gore sena se bile le kgatlhamelo e jwang kapa se tlo ba le kgatlhamelo e jwang maphelong a bona e ka sita le moruong. Re leboetse nako ya ga motlhompheng. Re lebuile golo ke setsebi ditabeng tsa dipolotiki le morua ke Good Enough Mashego. Ha le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa Makumane re entse o lekane bakeng sa letsatsi la kajeno. Re a leboga ga o iphile nako ya go lemamela go tswa go motlhophisi wa lona Lerato o Serabele, batlhagisi ba lona Mokete Monyobo le Ntsane Rantwa. Ya re laoletseng gaso ka bogabane bona ba haesale ke lebogile Kgoma Matodi Mantshebua ke lebitso laka. Ha re tseno sa noseng apakeng tsa rabatlhano le hora ya botshelela mo na lapeng go le CD FM. Ere hajwale ke suthele tsietsi mohaladi a re balle taba tsa hora ya botshelela.

Breakfast. Breakfast. Listen, listen, listen, listen, listen.

0: Ebang nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. E be lekunutu la o ke lefe?
2: Lekunutu la ka ke Prosaiden, sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla.
1: Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosaiden, o tla utlwa phapang.
2: Ke nnete, Prosaiden e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara.
1: Prosaiden, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle.
2: Ha e sa re Prosaiden. Hasiprosiden.
3: Lesedi FM ke molelwa.

bare ba etsa ntho tse ntle. Ke Lundi, Lundi le sechaba. Sechaba padi. Lifika la ka radio le shoba le betseletse fela besotso a fela tsora ya botsenela the biggest one and drive at a quad breakfast show ke chala 10 trail astino le 20 ke ke bona ba re ka lenka bona ka jeno ke chala 10 trail a khore le botsala jalo matsatsi a supileng kgwedi e ke bo supa se ba se ba ke sana sa 2026 Africa Brothers and Sisters take at the biggest one and drive at a quad breakfast show tsua fuga bara kina kwa go di ga mgotswaka tswasa le batukara se bana ga di ngotselo renyane ya bo robo yo ratse taro ka fela le bo ya go lohle mo ifa makubana mana mo lemane mo sebetso mo tla jalo ka behlale mehla sa le ba ke no renyane ba sa lohle re ga botselela ba sebeditse ka tseno ba tla go tla se ba khutla ape o sane re tlo utlwa gore le me jwan la di le nane ola di taba gore nga ba sa lohle re ga botselela ho sane ka laboraro tla ba sa ntse ba lo pomola gona ga teng he

0: Ya tshwena boss ya tsama ya tsama le tsa rona di betse re go khatlela kwa pele wa Top Breakfast Show re tla go tla go tswa gore papadi e di be joang se perpetue le bulipi le tsona diteng botle mo president a re ntate sa gala ga maphosa hore ha o ka kenywa kopo ya gore madlanga ba kope go ekeletswa nako a ka se be le bothata ho hang hobane ka nnete wa o bona mosebetsi wa bona ona bua jalo ka madlanga commissioner ba ka kenya kopo ya go ekeletswa nako o bona mosebetsi wa bona jwale ke a bona ihlile ke maikutlo a batho ba bangata ke maikutlo a batho ba bangata re hlile ba e bona ntho e tswang ke madlanga commission le bona ha o ka thwe e ekeletswe nako batho ba ka nnete secha se ka se be le bothata ho hang hobane ba bona mosebetsi o tswang jwale ke madlanga commission jwale le mo president ihlile o hlalositse hore ba ka ke etsa kopo fela a ka se be le bothata ho hang.
1: Hai ga itse ka tla bona hore na dimanolo wa jwa mamedi butlhetlhe re kene tabeng ena ya SARS e fane jwalo ka phatlalatso ya taba ena ya travel declaration re tla tika re tla utlwa ho lwanyana ha sentwe ntsha fela hem mong ha di acacias sintumule o teng jwalo ka moemedi wa SARS o tlo hlalosa hantle hore keng jwalo ka ha o le mohahlaudi e o tla tshwanela hore o ele hloko ka ditaba tsena tsa round tsena.
0: Ntate sentimolo sa ntse le teng mongadi sentimolo tla go dubedi sehle ebile re wa moela o le seri ya family ka ntate
2: re teng ntate le kae ke me tsale ba mamile ba le seri ya
0: family a re a leboa ela o tswa ka bona ka SARS ntate sentimolo a tlo go hlalosetsa ditaba.

0: butle tlhola o
1: batla go go
0: he ka da tobena ya Portugal e bile botlhoko na le bana ba robetseng ba sisa dipelo maobane Ronaldo na sa le a le mong
1: eh
0: a yo ba le go le kwetswa ba ba shebeletse bona ntse ke shebile Steve Mike kwano a re hey ke na le ngwana le mo le tsela le mo tsela na go
1: o tle botlhoko
0: a ga yo na o tle botlhoko ma a re ba che ha mo ba bangata bana ba bangata ba mo rata Ronaldo ke
1: ba bangata ba tla tse ba go sehlopa sa ha sa na ha se matla ka ba tla hola ba tla tse ba tla utlisisa yena o ya mo rata ka ofela
0: fela hona le
1: nne ntse ke tse ba batlo fela
0: o ba nne sa itse che ka Messi
1: a mo nunu a tsodin tsamani tsa tsodin
0: tsa tsodin tsa ke jetsa e mo mona ke re o ska bo nka ntwa Ronaldo jwa lo so e yetsa ntwa gona ka ofela ga bophelong a so re mana di ntoka o fela tsere di batlang ke re ntlela ho le mesi mesi ke no na le ntotsa di batlang ka o fela
1: wa
0: etsa hala ho ska fumana di ntoka o fela ba le riske ga a ha di toro tsa rona ka ho hloleha ha batho ba bang
1: Ronaldo batho ba bapalang le bona ba mojisa
0: oh ese le ja ese le ja
1: ah je sa ga ja
0: ba si tsela ba ba ba ba kada no halena fe ntse lo bona halena fe na mama ona fe ona fe
1: no Ronaldo ay ha mama
0: no halena fe
1: ba tlo ba pala le go Messi jwa le ba ba pala le le bile ba se ba se ba mosebeletsa
0: ba monele
1: ya ba monele bana bona le nna ke ke bone kare
0: o jisi tswe ke bana ba
1: ah ba mojisi a jisi tse Ronaldo ah ba nna Ronaldo o ile thwasa ai khona
0: ye ke ntso bua ka tabena ya Haaland hore Haaland ha fui
1: thwasa
0: ha o pelwe matsoho ka tsela yeo mohlaba dintla wa maemo a hae a tshwanelang
1: motho
0: wa ka teng
1: o shebe dipalo palo tsa ga itsedi aka motho ko ona o tla utlwisisa hantle o tla bona gore ke mang halang
0: o sa hlabiletse ka emo tsongwa lefatshe
1: tse supileng ka papa ditseng yeah una qala lo fitla mo pele
0: ba motse ba men city man
1: ai ntjaka ofela ke gore ke shebile di palo palo tsa ai khona thwasa haland no
0: o kotsi ke motho ke moratanga ho lo mane Man City hobane jwale Man City ne ke shebella ka bakala Pep Guardiola ha ke tsebe hore na o e bona jwang tabena ya hore Jürgen ka go o a ka nka bana ba majereman fela nka thabela ho bona hore ka etsang ka sehlopha sana
1: le nna ke bona ka le nna ke ntwe ka thabelang a ho lo gaitse di ya mme ke bona ka go tla seng ka ene
0: ke nana tsaeng ke nana hape ha e tlo mo batla nako e lekanang leo aneng a se a go gathetse ke yona
1: ba mo hloka fela jereman
0: he ona le mathata
1: ba ne a ina le mathata ba mo hloka babedi are o tsietse bala re re fela be se so re be le tsholo re ga bo se

0: ke se khaena le Brandon Dludlu le Cash of Hearts I know pelo moro ke le shobala batsebena fela betsotso fela tsora ya bosupa botselo ke 2.0 batsa majolo le mahu pineng eno re ba khatlhelong wa bobedi wa the biggest morning drive at a Goha breakfast show ole seria fm station so se ratang sa mo chao chile kala bobedi ke Tuesday ba sho jwalo limpopo mane ba Tuesday ka Tuesday ya ke la bobedi ka jeno se di tsala pele papadi tsa mo apole fatse ma hlwa shebile bo tse pedi tse setseng fela tsa continent ya Africa bana ba udimo kwa na Africa Morocco le gepeta ba re bontsha gore ke bona ba re jagileng ka kwalo so setse bona fela ba ntseng ba re emetse ka mane ka mopeng wa lefatshe jwalo re tla bona ka jeno ga e gepeta iteka kgatlhano le Argentina e tlo ba papadi e maatla golo fela le tla le lwane mane gepeta le lwane le bone gore a Capo Verde a Cape Verde o le bone gore e la sukodisa ya itwanela kgatlhano le Argentina jwale le sekela le se le tshaba laitsisa ba ileng ba ya ba tshaba ba bang papadi dikala fela le tla fumana mathata le ye le lwane ntate le ye le lwane Capo Verde ka nnete e sebeditse Argentina ya ba tseba le kajeno le lefatshe le ya ba tseba a ya ya mane se ntse e itswetse fela gore ee banna ga ba seke ba re kora tse ngata ba ile ba lwane jalo re tla bona le lona e gepete e lo ba boima
1: ga
0: ke kobise ka nnete
1: Capo
0: Verde
1: how re
0: Capo Verde
1: how re baba o re boma
0: dingata ngadi
1: to bataba o be mo
0: ha dingata sopa tsena gaitsedi ya
1: motho mo phohle tsena mahlo
0: ha
1: strate ba ka ba o pa
0: Hey,
1: ha phohla ba re
0: ha ba e ba lolwana twa sene ya go jwa le lodula mogao mane le re ba se ke ba hlabatsenga
1: tae tsa ya no le ho dula mogao
0: ka le fa mathata Capo Verde ne ya o bone ba lata ntate ba lata jwa le gepeta re bone che a se a ngata Messi a lahlelwa
1: fela ho ye ho etsa
0: le le lwane fela a se a ngata
1: fela ho ye ho etsa ha
0: I call it Papa Internet Castle Mulat.
1: I'm not sure.
0: O utlwa botsoko bene re botlile ba fana ba fana etso. Tsena letse ke na letse pedi tlhopa ke na ba fana.
1: Wena o ya o fanetse. O ya ka tla se o
0: fanetse.
1: Ha o nata. O rena. O di.
0: Ke ga ke utlwa botsoko mona ke tlobela ka mole. A ya tsa majwalo fe. Ya tsa majwalo. Wale ke setse ka tlhopa sa ka sa Argentina. Saka se ke se ratang haholo bafana se ile sa tswa gaitsedi
1: ya
0: ke setse ka Argentina bale nna ntse ke le teng mo openg wa lefatshe wena o sebetsa
1: re tla di bonaane salo fela ka bafana ga o a nyetsa ke panele ba pele bogopa botabo ya ba go fedile
0: tsa gae mona o tshwanetse o shebe thoso ke tsama ka bolele ka bo How about the matata kamala ntsolo
1: ntsolo ha
0: next santsane ke me ka Argentina ga itsedi
1: ya ke di shebella ka legato la bolo ga itsedi ya ka tsala ha o sana mo ke tsetetse ke maiku
0: ha nna ke a tsetetse ga itsedi ya ka ke a tsetetse Argentina
1: o tshe ka ba party fedi Argentina
0: hey ka fela ga itsedi ya ka ka fela party
1: o tla ya ho e gepela Morocco o tla etsa
0: Hey ke tla tsaya ke tla bona la Alexandra le ke matela ka Argentina ba fana itswile ka nnete mamedi re batlela center city se kang ata Bloom Town I was the busing manga u metro ho renye di tsa majwa khaitsi ya ka
2: Wa le ke le ho ba tshukana ke di mise ba mamedi di ba thakwa breakfast show se tike tike tsa ha ka mona ka manga u di kolo di phalla ka matla ka mane ka 40 40 ho se ke jolo ka mane ka ntho a fa ho ke na ka road re se ke la kana kana ka henga ke go ba gadi ba rona ba tsebe ba se tsene mo ka mo go bane go tsama di tsena ka mo di taxi a ke ka mane ka tsho shebe e teng se pedi pedi se tsala ka bona ga ka mo ka o ka ka tsho shebe ya kena ka o re tsamo se ka mane ka forest chef o fitla monument ke go ba gadi ba rona ba tsebe tsene mo ga ba fitla mo se ka mo se pedi pedi tsa
0: mme se pala hantle le fitse tsa le tsikele bo. Are le bo ya go logaitsira ka le shobela City of Joburg di tsama jwang. Twa sa fetela ka mane ka ikuruleni le kobedi mogeseng. Le re mogeseng a re fetsona. Tsa ikuruleni rutlo re horeng ene di tsama jwang.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa ka le utobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisea di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: re tla fetela kae kuruleni e senge kuruleni City of Joburg ma sa magale maoteng a sposa ho renye ditsama jwang City of Joburg
4: but karaki di medisa ha popa mamedi ba batle ba se di fm re ntse re shebang this pitipiti se matla ha holo n1 north mahareng a golden road le albertina sisulu ka moro di port so we to motorway le n17 re na le n1 north mahareng a payas no tie le winnie mandela drive re ntse re na le pitipiti ha pe se matla ho n1 south mahareng a brakfontein le olifant fontein ka baka la kolo e senyehile mo le yona e etsa pitipiti se pitetswane ha holo ka mo m1 north lane bent rena le kotsia koloi M1 South Sandton e ha ofile Greenstein Drive le mo hape dikoloi di thulane re kopa bagani ba be le hlokomelo hle rena le di robot tse sa sebetseng ka molo wa park le Tonegal Avenue rena le Albertina Sisulu Road le 9th Avenue Bayesnotier Drive le Wilson le Monkor Road the straight Vetkopen le Forest Drive di tse di sa sebetse di robot hape le Albertina Sisulu le Nugget Street ho feta mo sephetephete sa rona se phala hantle fela re le boetse MPT le CRA ka tlala ho ena
1: go le bile hle wana ngwane so tsa tsila ha be le monnati butle re kopane le go bene bogeseng re utlwa ka mona ka ikurulene se phala jwang ho reng ena go be re gaitse di ya ka gotsora a mala o thago wa breakfast show ho reng ena ho etsa lang ka mo ka ikurulene
5: ke a le bua gaitse di ya ka mothating wa bale di tsela tse potapotileng tse baka sa ba ipehileng emlotheni mane Watfield di amehile jwale ka ha bo ina le metlotwana e chang re kopa ba a ke ba dudi ba feditima mollo sebaka o etsa hore ba lwantshane le mollo o dikoloi di thulane mane sebakeng sa Brakpan mona ke matiano nga Prince George le mayor hlokomela mogani mo mabone a laolang sephetephete tsileng taolong e ba letshwalo ao MIDA a re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlalego ena
6: We the best music. So beautiful.
7: Beautiful fantasy. Let's put up another one.

0: Canada
1: ba ile hai
0: ba ile hai ba le bararo jwalo di tsuleri le tharo a se rona fela a se rona fela a ba tsule ka ofela gaitsedi ya ka ba tsule wa bona le gona ka 2010 re la ga tswa
1: ah ba la fela ne di ka ba sa qualify
0: eh di kala gaitsedi ya ka
1: jwalo ba sa phunyele
0: ka ya tsahala ntwe
1: ne re le a mohela ba ile
0: bona Mexico ba ne ba thabile jwang gaitsedi ya ka nda le wena re bone ka mo ba tsiba bolo yona mona ka mo ga papa di tse nne fela ba papetse hantle ko roso bona le bona ba bona gore re ya ah ba ba ka ba
1: ba ke di a mo se ba re shapetse ngo so
0: ha ba ntshitswe ke England
1: ba bash England
0: ntshitswe ke England
1: 3-2
0: yeah USA ntshitswe ke Belgium ka tse nne ho ile ngwe
1: khada o le ga ntate Trump o nantsa
0: ah nna ba se ba shapatse fitantseng ba ha ye le bo
1: eh au Trump
0: 4-1 awo bi mamedi o be wa tsiba le ha re na le mathata re le Africa borwa se rona fela le na tse ding o buimanyana o thata ke eno no USA la ping Mexico itswile fela jwalo Canada itswile fela jwalo ene ke bona batho ba moetse ba
1: final
0: yeah ngata
1: nga ona bo 2-1 ya no ka nna wa
0: ya re tsile ka
1: 1-1 be le
0: ka 1-0 ya o tswa
1: yeah
0: ka u buima taswa u buima u tsena tsa mopale pasi ke ka ho ka moroko a ke makale ho ya ka mo ba papalang ka teng ka nete la o ka hlokomela le mopale fatshe wa ne o fitile moroko ke sare ho tsenne tsa o qetela ba di ba le teng jwale ha e makatse ka phihlelo ena ya bona ke ne ke bua le ka under 20 ya bona wa bona hore ntshetso pele ya bona ke ntle under 20 ya bona ba ile ba nka mohopo wa lefatshe jwale moroko ona le ntwe e ba yetsang e sebetsang e teng ka nete jwale re tla bona Afrika Borwa mona o tsona le menyenyetsi eno re tla utlwa ya gore ka re mongha dipitso mosimane o tla tshwara sehlopha sa naga le yena o tlo tlameya sebetse ka thata ntate mosimane ka nnete o tlo tlameya sebetse ka thata re a rata re rate ntho e ntate Igo Brosa e entseng ka sehlopha sa rona sa naga e tlo tlhoka motho a tlo sebetsa ka thata gore a fitlhelele maemo a wana sa beile bafana ona nna ke a mo rata haholo Dr Pitso Mosimane haholo ke motho ke mo ratang haholo fela nnete ke yona eno o tlo tlameya sebetse ka thata nna ntho e ke ikopelang yona e ka re a ka fumana tshietso eo ntate Igo Brosana a e fumana o tswa ho SAFA o tswa mo Afrika Borwa le yena Pitso Mosimane re mo fe nthweno bane jwale re na le nthonyana ya gore nenneng fela ka re sheba motho ka sefahlehong re nke motho fela jwalo ha ka fumana tshietso tswa ho SAFA e mong ha Igo Brosana a e fumana le rona re le setšhaba ra mo tshietsa jwalo kgane re tshietsa ntate Brosa ntate Brosa o ne a kgona gore re bua gabiši o ne a e bua jwalo thosa re ke
1: gabišio
0: thole tu
1: ntheng ratisitseng yena nna ke
0: nna ke yona ntho e e ntsang ke se ke ka moratagantle gabiši eo ke yona a e buang
1: etsangrabiš
0: fela nna jwale nna ntho e ke e tshabang ke yona eo ya gore mongha dipitso mosimane a ka bua jwalo ka ha Ros e ketelele se
1: bakaobaneng
0: ntate yugo ene a kgona go jwetsa jeore
1: ha ntate Bros o bua le rona jwalo ka motho a seng mogaung bothata ba rona
0: a ka mpa ka tshetsa pitso mosimane
1: gona re ka motshetsa mona ka
0: ha ka bua jalo ka monghadi Igo Bros
1: ke
0: rona batho ba tla tebelwe go sane se o le a motlwa o bua jwang pitse gona le a motlwa re na le ntate Igo Bros ana re jwetsa
1: mahloko
0: a tshetswe ntate Pitso Mosimane
1: jala ha ka kena hana jwale ka morao re letona le bue kada FIFA ha e bapale tabeng ya gore boradipolotiki
0: ba sebe ba kena
1: diqeto tse nkuang ke me khatloetsa maisang bolo dina hentsa le fatse jwale e ba le bothata ha ile hore e hlahatse a ke tsebena e tla se tshwa
0: hey fela ena ha ke le ke motho ke mogatantwa yena o hloka tshietso ya rona
1: a yana ona ke a yutla ga tsela ke dumelana le yona ke re e ba jwang ke ne ke ipotsa fela ke re e ba jwang nna e bile ke amohela hore le tona ka nnete jwalo ka mang kapa mang o na le tokelo ya go tlhagisa maikutlo a gae a jwalo ka mang kapa mang go tswa ka fela gore na e fitlha jwang go FIFA ke a ipotsa fela
0: a mohlomo wa ba utlwa
1: a re nke ba
0: ee mohlomo wa ba utlwa mamedi re tlo buisana le Nation Machakela ka botho ke motho wa batlokwa re tlo utlwa ka batlokwa tournament under 15 tla re jwetsa bra Nation ore di tsamaya jwang ke Nation.

0: phahamisa mohala o letsetse lekgotla la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Le shuma fela betso so ga le bile tsholo re ka probe du ba mse the biggest bond in drive at a whole breakfast show o le seria fam nation ma chakela ke na mo itu a rona mo ga di ba chakela tlo go di sa boss wa ka o le seria fam le kae monati monati monati nation
2: e bo
3: dare
1: dare bo nation ntate ke mabitso a bobolo ke mabitso a bo
3: a bo fashion
1: ke a ke a le ke la hao ka pa ba ile ba o falon I just want to be able to get a little bit of a o la fitlelwa ke monano ngwao
2: pra tsena thwasa ke di medisa ba ma medi ba le di FM jo ka bra nation jo la ke le motho a setshaba motho a rata dipapadi tsa bolo haholo ke ne ntse ke hlella dipapadi mona le mane ke thusetsa mona le mane ke le ka ding ka qeto le monsena na ke re ha tshe o gore ke tse batlo ka tournament ke sebetsa mmoho le local football blue safa local football blue fontein ke ba approach hore o go ke ba tshwarele tournament ena ya under 15 di hlopa tsohle tse bapala mono LFA ke yona go yona ke re ka di le mane ka di 9 tsa May e tla fella ka di 29 tsa August le bon senana ke di group stage tse di nokana jwa lo fitella re tla di final e
3: hey yentate maria je ba tla ba tshaba ba thumba mogeng
2: ke papa dia bolo ke ntse mo na ta ho le thwasa ba tla ba tsha remember we did hopolo ke taba ya hore ke ke kopanetse le local football ya Bloemfontein so ke di so pa tseng tse tseng di ba pala di miki ena na ya LFA ena so le ya tendi wa holo ha holo mba le tla bona ka di 29 ka nnete no ya le tla batho mane Zaps outdoor center mane Bloemfontein no ya le tla batho ke le tshepisa
1: ntho ke ratanga holo ka ke motho a papading ena ya bolo mme le ha rena le holla ka development bongata ba rona re a ba lebala bana ba banyane bana ba bo under 15 under 12 o ba neng o lana hana ba ba under 15 o ba ne ke teng mo re nang le bothata hantle ntle re le naha mo wena bra nation o ba ne ka ofela re shebile bana ba se ba le baholo empa bo ka moso bana bo ho tournament tse tshwana le tsena tsa di under 15
2: ya kana se hopola se sutu re ko bolla e sa le metsi jwale ga di ko bolla mo no re ba ko bolle ba ke ba tsana ba sentse ba le chatse ho luka hlong ka mona ke ke di ba mamela holo e bile ho ba ho ba ho di saka nthena na ba hola ba le hantle le ka ke le lon di physical so ka ke tla bona ke ga ke la tsa tsafa ke ba tsompe ye ke go pane mmono re di tse di thusa re di thusa re tswelise talent ena pele ena na ya batsha because ga ba tle batsha ba hole ba se dile ba ka wela di gangster re dimeng ba ka wela makula nengana e tsala ke le ge ha re ba group yo ka tsafa e tsentse ba group ile re nna ke tswelise fela
3: Motsirisa wa tsapa pele ke ba thuse. Mm. Ola wa bua ka yona. E shebile banana le bashanyana ka o tshwana ka pa e se ka me ha jwa.
2: Ana jwa le jena santse e le ka o ba hlankana fela thwatse. Se se le ka o ba hlankana fela ba tse tse consider because ya ke sebetsa le tsapa. Tsapa ke tsaba je tse ga e ke re miseng ke ke tse bana e tsala ke batla ho etsa ke batla ho re ba pano all sporting coach tse di ding ke tsela tsa ba soccer fela.
1: Mm. Ke tsaba mo sebetsi wa hao location mo boso wa ka ka nnete o mong wa mehlala e metle ma location mona ha ebe ntse ke hopola ntse le hona

0: lekeisheneng ntse o itulela ona lekeisheneng mono jwale hangata nke re bone ka re batho ga ba ntate modimo a ba sanolofaditse re a nyamela matlhong a bana ka go bane le bothata ba bo di-gangsters go na le bothata ba bo eng Bloemfontein makeišeneng mona re na le bothata ba di-gangsters mohlomong le yona eno no e shebile gore tournament e tshwanang le ena e tla leka go bona gore le yona e thusa jwang gobane blomo ka nnete ya sepatue re na le bothata ba maqulo a nana
1: ka batsholwana fela ka nnete ntse ke le motho wa kasi ke fatshe mane wa tseba kele motho a le pokong ke phela letsatsi le letsatsi ke na le bona monane ke tseba dilo tsa bona ke tseba ditlhoko tsa bona ke tseba le ntho tse itseng tse ba di ratang le tse ba sa di rateng ra bua le bona majita monana le bona wa di-extarsene ba ke nana ka gore ke banke fela ke re duile fatshe ma ke re understande gorena bothata ke eng dithong tse ditse tsalang monana mare hanyane ka matla magolo kgarasekaetsa gore dintho di tla fetoa gore fela re ba rute re ba develope kelellong re ba develope re ba bontsha gore e nana ke rong e nane ke right ke nana gore oreganyanka nako gore ke ke baloka tsatsing le nana butdintho tsone di tla ba gantle kgarase
0: Ke utlwa hantle. Jwale, hana jwale di ntse di bapala, makgaola kganga tla ba ya bapala neng, setšhaba se tle ka mono, le nna ke tla leka ke tle ke tlo o tshehetsa mane, mosebetsi wao ke a o bona nna, haholo makeišeneng, ha se ntho hana jwale, mohlomong momamedi e mongwe o qala ho utlwa, re bua le wena ka dibolo, fela di ngata ntho tse o di etsang mane makeišeneng mono, e se le dilemo, ha se ntho hana jwale, ke a gopola le two spirit mane, fela jwalo o no ntse o kenya letsoho mo o kgonang Bloemfontein mo o kgonang o kenya letsoho go tlabe go di bapala go kae go tlabe o e tsalang ka letsatsi leno re kgone go tla re tle re tlo o tshehetsa ka moo
1: kabasetse tlabe re bapalela final a rona mane semi-final le final a rona mane Jabs Outdoor Sports Center le Bloemfontein mane ka moraposo mane tlabe re le mono ka di-29 e tlabe e le final mono mathaba tla ba kopane le lona ke a lemema ba tla kgonang gore ba tle mono re tlo fa bana morolo a re ba fa dikgau re ba fa dikapo re ba fa dikala re ba appreciata gore talente ya lona ntse re tlhokometse e tla tlhokomeleya se satsing lena fela a se ka tournament dintho dingata jalo ka ke le community developer ke etsa dintho tse ngata ke thisa mona le mona letlhakore la rona la security tlabele le teng gore tshireletso ya dipapadi tsa satsing lene tlabela maemodimo aolo kharatse
0: go baleng le batlo kwa tournament a ke re nna ke na le batho kara tournament ke tla jetsa gore a ke la ka irelela ka nna jena ena go baleng le batlo kwa tournament
1: kana se yo lo ka so wilo ke mo sana di fase ding bana tse freedi ka se boko ke motlo kwa tsane ya ba ke bula company di tsamba batlo kwa tsane ka ke tsare ke batlo kwa tournament ke ka ba ka lo bana ke e sponsor wa ke company yena ya ka ya batlo kwa
0: ke utlwa gantle no re tla fitlha nna ke tla fitlha ka mono ke tlo o tshehetsa
2: ke tla o emela
0: ke tla fitlha re lo fa bana di-price re ba tshware ka matsoo wena bra nation re tla ka moo ka di-29 August
1: nka thaba holo a le katlhelela mono wa tseba bana banana ba le bona fela le bua mane di-radiong ga ba le bona jale koke e tlaba morolo o
2: feteletseng
0: mosebetsi o motlo o etsang boso waka re a di bona dintho tse o di etsang o se ka nana re bone agolo makeišeneng mona re a bona ka nnete jwale le yona ena ke e nngwe ya tsona ke rata gagolo gore ke bana ba banyane bana be e leng gore batho ba bangata re a ba lebala mme bokamoso ba naga ya rona bo gona mona go bana ba ka tlasa dilemo tse lesomele metsemetlhano le ba bang ba banyane ba dilemo tse ding le bule agolo bra nation mosebetsi o motle wena nation matšhakela
1: no ke a leboa kgarase letshwasa ka ikokobetsa
0: ka botho ke under 15 tournament e sentse e kadile o tloga ka di-9 tsa May wa utlwa gore makgaolagana tsa bapala ka di-29 tsa kgwedi e tlang
2: e
0: telele kgaitsedi yaka wa utlwa bankile leaki kao felajale ke batlwa kwa tournament ka monono ka Bloemfontein
2: fela re a leboa ka nnete ga batho ba ntse ba ema ka maoto go etsetsa batšha ba rona ntho tsena tse jena ka nnete ke ntho e golo ke ke tshwe ke re ntho tse ngata tse e leng gore ga di lefelelwa ga re di etsa ka jeno re qadile re di etsa mahala magaeng kwana motho o ne o ema ka pela batho o bue gobane go na le mme a qadileng youth club Eliana nan le bana fela a re qalla yona ka di chelete tsa hae ka nako ya hae jwale ntho tse tsena ka nete di bohlokwa ha holo bakeng sa ntshetso pele le tsibollo ya di talente tseo mochanang letsoa tse leng hore ka nete di kamo a hela bokamoso mamedi a ntlo di mahlora ke a borobedi ena tsebeletso ke le sedwe SABC re balwa ditaba.

0: Thank you so much for the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best of the best rena lu bua ka netting ke bone hangata le ha bo sepetho setswa mona re tla re province eating ing re le ba le batho bana ba bohlokwa bana ba etsa mosebetsi o motle le ma teacher ya rona jale re go kopa le tsetse nke rutwe fela hore neng neng re bona e kae go bonolo ho etsa mosebetsi wa lona fela o fumana hore diphepetso dingata ba tla bua le ma teacher fela Pepetso tsa botlhomela o sa bitse le bitso la hao o tla tswa fela ho wena pepetso tsa le kopana le tsona mosebetsing o wa lona ke difeng ke tsetswana le difeng motho anke a utlwisise hore a seta ba hore fela le kena ka papusing le rute bana ntho dingata tse le tobanang le tsona a ke legele tsetso 0863003084 letsa mosebetsi o ka nnete mosebetsi o lo etsa ke mosebetsi o motle haholo mme nengneng nke ke bone ka nnete le ha re bua mona ke bone top 10 ke bone eng re a lebala batho bana ba bohlokwa tjhe ho ntsona le bone gautsa bo matitjhere jwalo jwalo fela re batla ho lo jwetsa hore le batho ba bohlokwa haholo fela re batla ho utlwa fela hore hey ka ba le kopana le dipepetso tse tshwanang le difeng mosebetsing o lo etsang wa bohlokwa hakana a ke re letsetse mono 086 ebe matitjhere re a kopa ebe matitjhere leletse 086003084 ha o ka letsa o se titjhere ka nnete ya no re kopile
1: o tla hlaka o ha o titjhere
0: ai o ka se letse o se titjhere go sa re kopile matitjhere a letse
1: le hore ba sebedisana mo hantle na a tsa ka nako ngwe o fumane gore o imetswe ke ke batho jwale ba o sebetsang
0: mmoho tsona ntho tse ke batlang o di utlwa nna tseno gore
1: kale ba o sebedisa ha bohloko o dula mamang o dula o khophile aiko a re utlwe mamelo ya tshebeletso ya lesedi moya ndumela
2: hello tsasa
1: ho jwa mokati wa ka
2: sapoja
1: ke tsona man re bua le mang kae ha ba batla ipolela
2: ke batla ipolela mara ke tshere
1: eh ya ngwaneso
2: yo challenge tsa sekolo ntwasa
1: eh
2: o sela fela ho bana o le go hlale
1: ah o tlo wa ke mang
0: he bana
2: ha ke tse bitwa sa mara bana le ntwe o man o ke la bona
1: jale ho hloya ho etse ho tswa kae ho ba mo kametse ho ba o sebetsang le bona ka pa ho bana ba
2: ke staff ba tsho colleagues ba tsho sebetsang le bona
0: ntse ke re le ja monate tshe di kaftini ka office ka mono bana
2: yo wa tukada
0: yo
2: tlo tlo ba tsho re tla utlwa
0: hao a ke re jwale ebile ha o le bohlalenyana wa re thusa hore ha le jwale sekolo sa rona re tshwere matitjhere a bohlalenyana o bolelang bana ba tla sebetsa hantle a thi ba bothata yona eo
2: e ba bothata ba ona na o ruta le lo ka batho a thi wena ho ruti jalo ka bona o ke la bona
0: a o bana jwale ba ba le bothata
2: jwale ba bothata
0: e khona twasi
1: Ha ho lokile mogato wa waka wena o tswela pele o dula o le bohlahla
0: Thank you
2: Thasa
1: Ha o dula o le bohlalo ba ngale le tenga o le tijege bokonyana bo sukusukudisa bana ba rona ba tla ba jwang kha
0: ka nnete re tla ba le mathata Ah o dula o tisitse fela jwalo gaitsedi yaka
1: Hona le ba o hloelang o sebetsa ka thata ba re jwalo ba kenyetsa mahlo o etsa jwalo ba shele
0: ke tla retsa dibudi tholwana o ka le sekelelo Yela
1: Hello.
0: Le kai.
3: Amna ke kai.
0: Monati.
3: Ah, rapi.
0: Eh,
3: ke tsho ba le ka mona ka tsa sero.
0: Eh.
3: Eh, ke re, jo jo go bona tsena bo hulu. Ana jo la ka tsena le bana ba na ba tsa ntlela ho thuta bona so.
0: Eh.
3: Ba ya sekolo tsena. So re se ke go ba ya sekolo ba tlo se ba ya sekolo mo.
0: Mm.
3: Se re se ke na o tsepa pa busi mo. O fela na mo. O sa ni tera jo na se ga go ba sa itse mo tsebi.
0: Mm.
3: Ha o khone ke ya dire o le go tlela mo ga o le bona. Ha o re papa tsene ke di di ka mo yo ka ra bile ka go tshula.
0: Mm.
3: Enwa be di tsane ke tsela ke
0: ah di tshege o go re letsetse ape hle ntate ka monoka excelsior a ke tsebe ho tsaitse ka dite le seri ya fam dubela
4: ba tukara le tshasa
0: le kae
4: ke teng le kae
0: teng
4: ke ba bana le se toxic city e mo sebetsi
0: ye
4: ba tukara
0: hey le re jwetsa
4: e ntse ipolela le biso
0: le re jwetsang
4: jo hai ho hobe bana ga ba khalemelwe batswadi ba matheta matitshere di principal a dikolong di kentse dipoho
1: yele
0: ye
4: ke se betsa mahabona
0: he bana
4: gore le batho ba re thusang malapeng a rona ga re ba tiriti jwalo
0: le tswere mathata a makaba nna mesebetsi
4: a ha isale go go batho ka ha o thohela tsaka o ya mosebetsi ka ditlhapa. O sompa o ya fela go bana o kadile magoa ka nthotsa bona o hloka go dipatala.
0: Jwale
4: o sompa o ya fela go bana tlamile bana ba kene sekolo tlamile go jola.
0: Ha ke re
4: ke
0: kutlwana ya batswadi. Batswadi ba letsa eng? Go utlo gore mara motho motswadi ya joang e ba etsa eng?
4: Ke ba tshwara batswadi ba re hlekefetsa.
0: Ebane.
4: Batswadi ba re hlekefetsa e ka re rona. Ha re se ka re kena sekolo re ne re sa galemele sekolong. Ba tukara nna ke goletse Bothaville. Ke kene sekolo Tjantjello. Tlasa tsamaiso ya botitjhere Nyokong, titjhere Molotsi Edi, re ne re betswa re galemela jwalo ka bana.
0: Jwale ke batla utlwisisa motswadi o kgona ho lata sekolong ka baka la hore o no galemela ngwana.
4: Motswadi o lata sekolong tje. Batswadi ba ruta bana ba bona gore ga o ka o betsa o tlanye ke kopa tshwarelwa ka o sebedisa lentswe le bathukada o imakimetswe
1: wa tsebane ke batla go re fela kutlwisisa ga o ne o qala leeto la gao la o batla go ba titšhere ne o nagana bala ba o lokisetsa boima ba tshebetso ke batla o nkutlwe gantle gore ke bua kang. Ha hona mo ho le monate ha o sebetse. Gore ho sebetsa ha hona mo re karareng. Hey, mo sebetseng ke monateng. Mo sebetseng ho thata e mo lemong hula ka mogwa tshwanelang hula ka teng ho ri fihlelle sepheo sa mo re sebetsang teng. Ke nne tere ke ken rai balela. Fela o nana ba o lukiseditse ye o tobanang le yona.
4: A a thatsa. A ga lukise wa maemo a mo sebetseng. University money re ithuta hore na o ruta bana eng ko content related ntho tse tsamaya o di etsa ga o le mosebetsing ga go lokisetswe maemo a re a fumanang mosebetsing.
0: Ha ebe o na le metswalle mohlomong bo o na le bona ga ntse le le bo university le le tertiary kwana ba sebetsang dikolong tsa magoa ba re go ntse go le jwalo le bona
4: watse batho sa ke le batho kada ga o jwalo ke batla go bua nnete fela tsileng matsogo batho ba sebetsang dikolong tsa magoa ba sebetsa gore ba sebetsa hantle gobane ke le e mongwe wa batswadi ba bana ba kenang dikolong tseo ga o na motlhang ke bitsetswang mathata a bana kore ko sekolong seo le kgalemelo ya bana rona re le batswadi ba kenyang bana dikolo sekolo ra utlwisisa gore bana ba tlhoka gore ba kgalemelwe mare bothata bo tlhaga ga o fitlhiwa mona dikolong tsa rona tsa makoišeneng moo rona batswadi re goletseng teng ga ke utlwisise bothata bokae
1: mogati wa baka re ya leboa o re letseditsa utlwa
4: bathukada le thwasa toxicity di-principal a ke le lokeng
0: ska sebedisang batho botlhoko a sebedisang batho botlhoko
4: ba re sebedisa botlhoko batho khada ke tswa Bothaville ka ya St John's gone gona jwale ke kanana mare ka re nka tlohela
0: o ska ba tlohela le gale o se ka ba tlohela o hlodule mo
4: ke le bo ase
0: ke le mo gato hey bana thousand to the game
1: khada ho bima
0: tso go ntodi tsa mahantle batho nga
1: tsela ke kgola go batla ke re tlo bua le setsebi gaitsedi aka mogwa wa gale wa ho okamela batho ha o sa tshwana le mogwa o hlokwang ke maemo a kajeno
0: ke a hana
1: mogwa wa gale wa ho okamela batho ba tshana jwa letse
0: ke a hana
1: ba bea meja fatshe ha o ntse o tla o rotha o ba rothela dihlong ha ba bea meja fatshe ba bjetsa gore I don't need this
0: Listen to me, man.
3: Hey, God,
1: give you that to tell that you can
0: tell you. Yeah, that don't know what I'm about to
3: have. Yeah, only bits of it, only bits of it. And the jury, Mother Dina, I'm going to say, I'm going to get a grade four.
0: Baseleng hantle ba hlae ka festera side classing ga wa tshwana ntse go tlo feta ka ofela a sa tsa mai a sa ya classing
3: yo ka ka dilo ka mona ntata ke jwa le go tla le mo tsena le bo e mo ga ke ne tlo go tla go ke fiti le wa tswana
0: ei
3: o le la go buleng ba dikga bona ntse ba fatshe go dira re fufuletse mona mahala sela ka bana ba sa nke ding tlo bona so
1: le o ra ba le gole
3: I don't know how to do this.
1: Ke batla o tsebe hore ba bang e be le mathata a go ithuta motho tse ba hore hona le

0: hona le maemo a mang a tshebetso ya boko ba ngwa ka o bana o gawela mbanna putso yena yene ke batla ho e botsa khane hona le bana ba nang le bothata ha se bothata ba bohlale bothata ba hore kelello tsa bona ha di sebetse ka tsela e tshwanang le tsa bana ba bang me ha utlwisiswa hantle hore kelello ya e sebetsa jwang o fumana hore o gona hore le yena ithute jwalo ka bana ba bang
1: o be le ba batle ka matso ka lithotsa matsoho
0: ke tla hana mo na di sebediswa tsa mmuso di lekane ho thusa bana ba jwalo hore le ha ile hore o sa le moholo dilemong a fumane thuso ya hlokang hore le yena a tshwane le bana ba bang
1: ho la lo rena hana hore mohlomong hore
0: wa hlolela
1: wa hlolela yeah le seria fa mutubela le se dubela a re le ke mana le seria fa mutubela
2: amme
1: tele kae
2: hello
1: ha yo kae
2: Hamna
0: tile kae ba tsidana. Hamna nyana go be ile speaker eng?
2: O le feedback yong tile kae?
0: Katamela, sa re be a speaker eng, re tsebe o utlwa hantle.
2: Ee, ke tsitsi le ga tsiwa ga, hamna tile kae bana.
1: Hamna nate.
2: Kama o dira ba ba le. Nna se ke le a mo holo, ga le ke di tsa ga le ke ya.
1: Ee.
2: O bina, le mo tsetse se po.
1: He?
2: Kan ni ba la bana ba le nyane. Ba tsene na tshe ka bana ba go nna ka ni se tsipane. Ke la ka re tsho go ya le tsho ke tsipane ke tsho go le ke go tsho ke se tsala. Ke tshe a bitse ka ka mo go le go le ba ya ba. O tsho mang mo na o ja tsa ja ala le tsho a bitse a rue a go ba di tsene. Wa na a tsaka tsho ke tsho ke ga ma ke tsho a tsene ke ni. Ha ona mo tsho a ntse ke se tsene. Bana ba ba kapulela bana ba tsapela ba le hantle ba khone go tsamaya re ntse re ntse ka mo tsheja ma go ka le tsona e bula ba go lang tswa bana ba tsile ka mmuso o ka di
1: na go nya fitile jalo ka hore o sobe ile meja fatshe o bona go
2: a ke ke meja fatshe
1: o tso sebetsa le hana jwale hey jwale hona le ha ke tsebe ka nnete go jwa lena re tlo e pota ka nna ntse ke na le matichegele le sekolong se le seng le tshwarane ka matsoho ka ofela hore wa tseba thwasa ha sebetsa hantle re tla bang hantle ka ofela e mme a buang ka yona ya hore hey ba bang bana lo etsa ka jwa le sekolo se o ka ke sa hae ha ba tshware batho ba bang hantle ke ntse tsetsa halang
2: atse wa tla la e ntse le tabo le
1: Ai, wena o le hlolo.
2: Mo tsumo ntse ba go re. Taba ya ya o le ba tse
1: di tsela yona. Eh. Hape ha ona hani ma teacher ya manyane ha. Ha ona hani ba itsa male ka bodilimo o fuma jwalo ka thwa santsa tshware. Ba batho ba ba tshane neng o fumana hore ha mamelli Ha le sa motshware hantle o tloela mosebetsi ho sane. Ha ona hane mohlomong le ye ya hore batho ba batjha o
0: ba
1: nna
0: bana le tebello e fapaneng. Bana le tsela e ba batlang ho tsamaiswa ka yona e fapaneng le e teng hana jwale.
2: Wa tsama mme ka tsoga la tshukutse. Ke khona ho tsitana ha ile ho na le ntho a e tsokomela. O le ka mokgotsa o sa tshwele ka bana le tsela. Ha ba o bua. O bo khona ho ba tsamaisa.
1: Ho
2: ne di tsa le tlo ho khona hore ba ke tsela tsela.
1: Ah, o le buile a holo hle kana kwa hao. Re le bo a mo halola o tsama o sa utlwa le hantle. Di voice note di renda o John.
3: Ya ga ntha salva tukata. Yo di challenge di ngata mona ha tshe. Hatello. Principal o hateletse ke ba ka o di. Ha hatele tso ka ka mo principal a hatele ma teacher a hatele bana ha o ruta ha o di ka pace ya bana ho bana jwa o tlabalwa di classwork na ka kota di tlamea di be kae o so pusha fela ho di classwork tsena di fihle mane mo di work 20 impa o sile bana ka mora ba hulana ba saletse ga te motho a mphe botlhokwa go ye ka pace ya bana no di na tanga ka tsa tsena ka ofela ka bua ka di challenges tsa mosebetsi
4: Dumela tshela ba tukada. Na ke kopa ke ska ba ka ipulela le bitso. Fela ke dula mona Thabantsho. Jo. Ha. Na ka ranga dula hae. E ka ranga dula hae. Ke dumela le motho eno a buileng a re. kala ka di principal yo yo yo ya rona jo le bile ne e we se ho ba nitla ga la ha mo dumedisa ho se ha ba sa dumela ba ho sheba fela ka pa o fete fela gore o ke la utlo ha tshe sekolo se rana ka di emotions ke ntshwe jo lo fela o bo shula shula shula shula ka nete ke mo hloka le bitso mona thabantshu se rwalo
5: a karas le tsosa dikolong ke mathata nna ba di butse di buile ba tsamaisa dikolo ba ibona ka ke mahabona e ka re ke bona ba batala ba ga se tsela tse le wone tse di tsa ditlo tsa ba di buang ka ba di jara a se ntho tse monate wana tsho go ra ha tsho ba mara re go le le wa tlobela go tlamile o se mehlolo mikarabelo ba le bana ba sa pass ba tla bile bontsa o tla rona ga jang teng ya school ba tsa tsa go mathata bana ba ya feng ba tsa e ma tshela se tsho khala ka nnete a se ntse ntse ha ba ya le bo

0: a shoma mabedi ba se bahlano fela betsotso re bile jalo re ga borobo chepat
1: dipopa le seria fe la ditia patcha
2: mamiri wa tsebelo tsa le seria fe ma ke bolo kwa mele hle ko le boe ka mono the disco dancer ko le boe dj thwasa le comrade jonito mamiri ga le ko la he fumana hore mamiri ti sundown city bi se hore papadi ntse yona tsa witukisetsa selemo se se tsa dipapadi ba tla ya ka mane ka Australia mo teng ba tla thulana jwalo le Red Bull Salzburg ha go di ena di mo tla be tlhola matsatsi a le tshwene ena le metswe mmedi o feta mono tlhopa se seng se ba tla bapala le sona ke Al Hilal ke sa ka mane ka Saudi Pro League ka Saudi Arabia me ba tla boela ba bapala hape le tlhopa se sane sa ka mane ka Tunisia ka Algeria e leng MC Algiers ha re tloela tseno ka jalo ntho di ya etsahala ho World Rugby Under 20 Championship naha ya New Zealand e thulana le Italy, Ireland e nkana le United States of America, Argentina e tla botsana dipotso le England, Scotland yona e thulana le Japan, France e nkana le Australia, ke papadi ya rugby, South Africa e tla isa lodimo le tlase le naha yane ya Wales, ho feta mono Georgia yona e nkana le Paraguay, highly Spain e tla botsana dipotso le Fiji. Integolo tsana tsa rugby ke fumana hore mokotlisi ya molelele ka seemo bana ke lelapa le jele impa ge tlo lena mokotlisi Rasi Rasmus o bile mogotshwang ya le ditabeng ka nnete mona mamedi o nahlile a hlalosa jwalo rena o batla go bona setlhopha sa hae rena se tla sebetsa jwang ha se bapala le sane sa Scotland rena se tla hula jwang ha maemo a hlile a nyolosetsa sena go se etsa le hona o le ka witukisetsa dipapadi tsane tsa mohope wa lefatshe coach Rasi.
3: Not for specific reasons among Scotland, it was for us to make sure that when we go into the World Cup next year, we know who can do what way and how, and under pressure and not under pressure. So some combinations were more picked with that in mind.
4: Seven players.
2: Ke ka mogwa ditlhalositseng ka teng he mamedi monghadi Rasi Erasmus. Ntse re le hona ka ra continent ka mona re fumana mokotlisi wa setlhopha sane sa bolo sa Tunisia o hatile kotsene Havre Reinet o tlohela mosebetsi ka mora nako e ka tlase ho kgwedi ha re shebe Reinet e bile mokotlisi papa dintse pedi ha hlola le tho papa dintse no tse pedi o hlotse papa dintse tse pedi di le jwalo ha ba pala le ka ho lekana ba mo hlaba dintlha tse supileng yena tlhopha sae sa khona ho hlaba dintlha sa tlo khona ho hlaba ntlhanyana e lengwe fela me he keno a o mamedi o hatile kotsene wile ka jeno ho FIFA World Cup di aba pala he Argentina papa di kgolo yena e nkana jwalo le naha ya Egypt e tla thulathulana ka hora ya botshelela thapa ma o latela nako ya Afrika Borwa Switzerland e nkana le Colombia hore nyala shume bosiu me he motho mona he mamedi wa ka o sontso ipotsa go bana ebe di tla hulana go fihlela ka go bane ha o sheba papa di tsena tse setseng yona ena Argentina le Egypt wa ipotsa rena ebe Egypt ka o be sa utuke empa ha ke di popola di le pedi nka o fa fela ke sa lobele thore Egypt e tla feta papa di nyana ya Switzerland le Colombia mona ke bona hore Colombia e tla hapa papa di maybe e fetela mokgatlhelong o latelang yane one wa di-quarter final wa bona jwale ntse di ya segeo ntse se ya sengotlea hanyane hanyane mme ra ipotsa fela gore na ha di fitlha di sala ka mane go tsena tse tlabe di setse ke di feng tse tla feta he di ya di-semifinaleng mme a re le di-semifinal le mane mamedi so ntse o tlhakile gore na o ka kgona gore o lepe gore setlhopha se tla hapa papadi se tla hapa mohope wa lefatshe e ka ba sefeng le ha fela o le thata o le boima empa ke nana nakong yale ya di-semifinale le o tlo gona mona di-quarter finale motho so ntse o batla go bona gore na motlhomong bonnyane re ka re moya o ka tloa wa fokela ka kae ke tsona tseno he mamedi wa ka tseno ko o jagetse tsona tsatsing lena la bobedi mme sentse ke go wena o bele satsi le monate le tlhoke tshitiso ya ntumelela nako gore ke re monna maga sekgano lapege difule nto boholo boela o e tlhana ke gape o sane o seng ka tumelo le ona mogao wa gore o tla re jagantse re feleletse re fitlhe ke mathela Auckland Park
5: ha ho supermarket e cheapo feta usave ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka metlha le tse ding tse ngata fumana 500 gram ya rama original 70% fat spread ka 24.99 le 10 kg ya Uprand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Di solo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke di solo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save ho fela. Mo di jo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mesa.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela utlo bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Manyonyoba la region o ska bale bala tsholana maletsano wa latela metsotso ke mehlano ka morao ra borobong a ka jeno ha gana koqa le yena fela ke a tshepa o sane o tla ba fela jwa re se tshe
1: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di

0: o mametse tsholwana moletsane le nane o laitlhabolle.
1: Mamedi dumela hle emene metsotso ka morahora ena ya borobong. Afrika Borwa ke o hlomphile mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke a tseba hore o emetse nako ena re tlo ba mmoho lenaneong lena la itlhabolle. Ke a leboga hle, ke a leboga, mme ke sentse ke re ho wena o seke wa sutha hobane re boetse gape ka jeno re tshwere ditaba tsa bohlokwa. Mantswe ka o seng ona a o ko hopotsang ona ke hore le ka mohla o seke wa lekanya bophelo ba hao ka dintho tseo o nang le tsona. Lekanya bophelo ba gago ka dipelo tseo o di ammeng, pososelo e o e tlisitseng le lerato leo o le arolelaneng le ba bang. Ke yona ntho e kgolo eo o ka e etsetsang motho bophelong. Lebitso la ka ke Tholwana Moletsane mo letsatsi sejake ke motlhophisi wa lona ha DJ Lovers e le motlhophisi wa mmino. Mabedi etsa bonnete ba gore re mmao fitlhela maneng goreng ya leshome le metso e mmedi. E ka ba o tswile jwang tsatsing le baheno ba tswile jwang, batswadi ba tswile jwang, bana ba gago ba tswile jwang hle, molekane wa gago yena tsa phela jwang mo mamedimotle. Ke taba ya bohlokwa, ke yona ntho e ke kere tsotella batho bao o ba ratang. E re ko amohele pina e teng kwano ya Thabiso wa Maluti a re sponono.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Mamedi metsotso e dula hantle ho 20 ka mora hora ena ya borobong. Ke labobedi kajeno mo mamedi motle e ka ba letsatsi la hao le eme jwang, mabaka a hao a eme jwang tsatsing le. E tshwanetse motho letsatsi le leng le le leng ho be le seo o se etsang. Ee, ho be le seo o se etsang, o seke wa iphumana fela o ntse o potoloha o sa tsebe hore na o etsa eng. Dintho dingata tseo ka di etsang wena fela ke hore o nke letsatsi le leng le le leng e le letsatsi la bohlokwa, hobane nako mo mabedi motle ha ya ema nqa e le nngwe, nako e ya tsamaya. Jale ha ke ntse ke sheba di-television tsa rona, ke mamela ditaba, ke a fumana hore ka nnete batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba ntse ba soka, ba bang ba bona ba fumana monyetla wa hore ba tsamaye ba kgutlele dinaheng tsa bona. E ka re mathatanyana ntsa le teng a hore ba kgutlele lapeng. Ke shebile ka mona ka profenseng ya KwaZulu-Natal mo ba ntseng ba kopahle batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle hore re kopa thuso hle ya hore re kgutlisetswe malapeng a bo rona. Jwale ehlile ho bonahala e ka re e ntse e le bothata mo mamedi motle. Le kamana ka Western Cape e ka re e ntse e le bothata, batho ba ka bang magolo a supileng ba ile ba iphumana ba ntse ba robetse ka ntle ho sebaka seo e neng e le sebaka sa hore ba bokane mono ba tle ba tsebe hore ba thuswe hore ba tswele pele ho kgutlela malapeng a bo bona. Empa ho bonahetse hore ho na le bothata, empa mokgatlo ona he wa o thusang ka nnete ha thata a le teng wa Gift of the Givers, ba ntse ba etsa mosebetsi wa bona ka bokgabane. Ba bile ba hlalositse mona hore ba tla dula ba ntse ba le teng, ba beile boemo ba ditaba leihlo dibakeng tsena tseo ba lokelang hore ba fane ka thuso ho tsona, moo batho bana ba ntseng ba emetse hore ba thuswe ka dipalangwang tse ba isang makwana moo ba tswang teng. Jwale ba re re tla nne re be teng ka nnete, re thuse moo re thusang teng ho fihlela re bona hore boholo ba bona ka nnete ba tsamaile ba ile dinaheng tsa bo bona. Mabedi motle metsotso e 20 le metso e medi ka mora hora ena ya borobong. Re tlo fumana senelo samelo ke labobedi kajeno. Re qadile kgwedi e ntjha, mme ke ntate Moruti Morate Sekete ya tla re fa senelo kajeno. Anti he athe ka mora mono he re tlabe re kena metswaleng ya rona e teng le yona ya tshohang, re se ke be ra fetwa. Re tlo utlwa rona ebe ke ditaba dife tsa bohlokwa tseo e leng hore ba re tshwaretse tsona. Ho na le ntho e ngongoreisang ke hopola ha re bua ka bana tjena, ena ya bana haholo ha dikolo dikwetse tjena. Ke bona e etsahala haholo ha dikolo dikwetse tjena, mo fumanang hore ho na le bana bana nna ke bo tla fumana hore ba tsamaya mona metseng ya rona diterateng tsa rona, o fumane hore ba kokota ba otla di-gate ka majwe, ba batla dijo. He, nna ke bona e le sono wa tseba, ke bona e le sono. Jwale ke a tseba hore boholo ba batho ha ba sa ba tshepa, hobane ba se ba nka hore ba romelwa ke bona ba tlo shebang hore na ho na le eng matlong a rona mona, ba lo jwetsa ba tlatla ba re senyetsa. Jwale ke ke bone ka nnete boholo ba batho bo se bo sa ba tshepe, le hore e fela ba tliswa ke tlala, ba re kokotela ka lebaka la hore ba lapile, kapa ke taba ya yona ya hore ba rometse hore ba tlo sheba hore na bana ba tlang bosiu ba re senyetsa ba kaya kae, banka eng. ke ba rumetseng ke bona empa kana ka ngohle mo mamedi mohle ke sono man ke sono ha ho le ha o bata tsena o fumane ba feta ha bana le di jersey ba bang ba na dieta ke sono man jele kere ka nete ha o ka etsa hala o mmone a kopa borotho ha bo le tenhle ba fenhle ba feng ke sono man ai ke sono ke sono mo mamedi mohle o fumane nna ke ba le ba putswanyana ba tabuhetswe jale wa ba bona hore ke bana ba tswang ka mane ka dibakentsa mikhukhu jale ba tla ka mona ka makationing ba tla kopa borothonyana ka nnete ke ke bona ile so ba ke bona ka nnete pelu ya ka e ba utlwela bohloko e ba utlwela bohloko hangata ke bona hona jale ha dikolo dikotsi ka gona le wena metseng ya lona mono la ba bona bana bana hle ha lena le hona bana bes dia parodi le teng ka tlung ka mo fehle mo fe paranyana di eta o motse go la size mang mo fe di a paronyana mo fe borothonyana hle ba bang ba bona ka nnete o bona hore ba tsamaiswa ke tlala e bile ba tshwere di plastic nyana hore e bang hona le se wa se fumanang a tshele ka plastic ka mono ke a gola nna ke a yela peng a lo ja le baba bophelo bothata bana besi bophelo bothata ha wena modimo wa hlonolo fantsi ka tsela tse itseng hlonolo fatsa ba bang lwe hlonolo fatsa ba bang lwe mamedi ke mesotso e mashima mabedi le mesotso e mehlano ka mora hora ena ya borobong e re renke pina e risa mane he morlo fumana senelo satumelo ke muso worship me banka pina mona bareng gino bufagas

0: Mabidi ke nako jale ya hore re fetele senelong sa tumelo meso na he ke la bobedi ka jeno re setlisetswa ke ntate Moruti Moratei Sekete. Kgweding ena mo mabedi motle o tsepamisitse maikutlo a hae ho tumelo. Mme ka jeno o bala bukeng ya Baheberu kgaolo ke a leshome le motsomong o bala temana ya boraro. Ntate Moruti sebaka ke sa hao.
1: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. O seng wa letsatsi la kasheno senwelong sena sa tumelo. Ke Moruti Moratei Sekete, o tswa mane motseng wa Zamdela, Sasolburg. Ke rata hore ka o thusa ke Modimo. Re ye bukeng ya Baheberu kgaolo ya leshome le metsomong. Re shebe temana fela ya boraro. Re ntse re bua ka tumelo, senwelong sa tumelo. Ka tumelo re a tseba go ba dintho tsohle di bopilwe ke lentswe la Modimo ka mokgwa wa hore tse bonwang ha di a ka tsa etswa ka tse bonahalang. Mamedi wa tshebeletso temana ena e matla ke Baheberu kgaolo ya leshome le motsomong temana ya boraro. Re ka tumelo re a tseba. Ke rata mantswe a reng ka tumelo re a tseba. Ha ba o botsa hore bana ba tlo hola jwang, o re ka tumelo re a tseba. Ha ba o botsa hore o tlo feta jwang mona, o re ka tumelo re a tseba. Ka bohlale ba rona ha re tsebe. Momomedi wa tshebeletso, ka matla rona ha re tsebe. Empa ka tumelo re a tseba. Mongodi wa Baheberu re ho na le dintho tse ding re di tseba fela ka tumelo. O re ka tumelo re a tseba ho ba dintho tsohle di bopilwe ke lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo ha se lentswe fela le bua, empa ke lentswe le bopa. Momamedi wa tshebeletso, ha Modimo a bua ka lentswe la hae o a bopa. Bebele re lefatshe lena le ne le sena sebopeho, e re bebele ya ba Modimo o re lesedi ha lebe teng, ya ba lesedi di libate letsatsing la kajeno. Ke tshwerwe ke mantswe ana ka tumelo re a tseba. Re a tseba hore mme wa ka bana ba hao ba tlo hola ka tumelo. Re a tseba hore ngwanaka le o so sena batswadi sekolo sona o tla se qeta ka tumelo. Re a tseba hore o tla feta mo batho ba itseng ha o fetwe teng ka tumelo. Re a tseba hobane dintho tsohle di entswe ka lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo le a etsa. Ha Modimo a bua tsene le lesio di ba teng. Ha Modimo a bua tsene di sa bonahale di a bonahatswa. Empa ke tshwerwe ke mantswe ana e re ka mokgwa wa hore tse bonwang ha di a ka tsa etswa ka tse bonahala. Ei, momamedi wa tshebeletso, Modimo ha batla ho etsa dintho tse bonwang, o sebedisa dintho tse sa bonahaleng. Dintho tse sa bonahaleng ha di fihla letsohong la Modimo di etsa dintho tse bonwang. Batho ba ka o sheba fela o le ntho e sa bonahaleng, o le motho ya sa bonahaleng. Empa Bebele e re Modimo ha batla ho etsa dintho tse bonahalang, o sebedisa dintho tse sa bonahaleng. Letsatsing la kajeno ha ke tsebe hore batho ba bang ha ba o sheba ba o bona le motho ya sa bonahaleng. Empa Modimo re ko jwetse ha ke etsa ntho e bonahalang. Ke sebedisa dintho tse sa bonahaleng, ke sebedisa batho ba sa bonahaleng. Ke ka hoo Bebele re momamedi wa lesedi le jwe le ileng la lahlwa ke baahi athiki lona le kgethuweng ke Modimo. Modimo o re ka tumelo re a tseba. Moruti Sekete o tseba jwang hore bophelo ba ka bo tlo tswella ka mora meleko yena? Ngwaneso ka tumelo ke a tseba. Ka tumelo ke a tseba hore bana bao ba hao ba tlabe ba graduate. Ka tumelo ke a tseba hore lelapa leo le tla ema. Ka
2: tumelo ke a tseba ka botho ha ke tsebe ka pono ya botho ha ke tsebe empa ka tumelo ke a tseba ho bane modimo o tla yetsa ka Kriste Morena amen
0: jo hai murute skit ai ku tswile ntate ku tswile hantle a re modimo ha o batla ho etsa dintho tse bonahalang o sebedisa dintho tse sa bonahaleng yei ndade ya no ntate muruti rutlile man rutlile mesoso e mashime a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshume me hopola hle di tabatsena tsa hai di tswa bukeng ya baheberu gaolo ya leshume le motsomong temana ya boraro re ya leboga ntate muruti morate sekete ei hey. O qhoshe man, o qhoshe. Jale, bo ba bitse botle ka jeno ke tshwere di kapulelo, me se kapulelo sa pele wena se o lokela mo sietsa fela ko fana ka tlhaloso. Sa pele ho hloka thari, re bua kang ha re re ho hloka thari. Se kapulelo sa bobedi ho hlaba malotsana. Ho hlaba malotsana 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala.

0: ke ntate Thuri o mametse lwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolleng
1: ha se mohe re kenke mo mamedi o santsa le teng kwano ya batlang ho hlalosa dikapulelo tsena tseo ke seng ke di boletse le Sedi FM mo mamedi dumela
2: ho tso tshulile kang
1: ke teng me okay
2: e ke ntshulu bua le nkgono nompi
1: e ya ma
2: e ho hloka thari ke motho a se nambana
1: mm
2: ehe ho hlaba malotsana ho tsebisa batho ka ntho e tla etsahala hore ba dule ba itukisitse hore na le ntho e tla hlahala
1: Mm.
2: Ke a leboha Thuli.
1: Ya bobedi, o itse ke
2: kitse ya bobedi ho
1: hlaka ba dule ba itukisitse
2: ba dule ba itukisitse ba hlaba malotsana ko ho na le ntho e tla etsahala wa ba tsebisa
1: di wa ba tsebisa
2: le be teng wa ba tsebisa
1: ke lebile
2: ya pele ko hloka thari ho hloka thari ko hloka bana
1: thank you Thuli bye bye
2: bye bye lerato
1: hello hello Hello.
3: Hello, Thuli baby.
1: Hello, me.
3: Lekai Thuli.
1: Good day, okay?
3: I'm not a Thuli baby. Ubu elong kono sela ne matheo blong fante.
1: Hey.
3: Ushoka thari ku ushoka bana mne.
1: Hmm.
3: Yabu baby, ushaba malosana ku ufa mutu keleso humu eleza kapona umshalisisa.
1: Hmm.
3: Yalebu wa Thuli baby.
1: Thank you, kelebu ile mratua.
3: Thank you, mami.
1: Bye-bye. Lesedi FM, dimela.
4: Koto Thuli lekai.
1: Kitengo kentati.
4: Ite ke mo hapi ka makwate
1: e enda te mo hapi
4: Thuli ya pele ke motho a sa pepe mo hloka thari ya bobedi ke hana o di teng
1: ya bobedi ke ho hlaba malotsana ntate
4: ho hlaba malotsana ke motho a o bolelang sephiri se wena sa se tsenyeng mohlomong ka nako nngwe bakhanda ba o rera e yo lo tsama malutsana he la hlokomele u thene ke medu masifu thank you Thuli
1: thank you ndate ke thabetse bua le wena utla
4: ya le bua Thuli
1: thank you ndate hello
5: ha mona tsile ka Thuli
1: ke a phela o phela hantle ndate
5: ke a ntse ke mo le ke mo foka mona ka moroza la pile ele mo foka ke go le ka ba tsadi ya se bo le se go tsoka ka bana ba ile ng ba hao and lena la bo ge di ho hlaba malotsane tu ile tsa mo tsaka po mo go kone di tsa ka go tsiya sa itse di ne se ka
1: ke le bo ntate
5: ke le mo nate
1: ke le bo ile ntate le sedi dumela
6: allo Thuli baby
1: le ka ntate
6: Ritele ga.
1: Ah, ke a phela ntate wa ke.
6: Eh, ke le bia ga dinizene.
1: Ntate le bia.
6: Eh, o tsho ga thari ke mutsa thole mbana sa kono pepa.
1: Mm.
6: O tsaba ri o malutsana ka pa.
1: Eh, ntate.
6: Eh, ku amela motho ka pa go ntsha magungu tshiwa.
1: O ku amela motho taba.
6: Eh, me tulibe.
1: Thank you that you could have been lota.
6: Okay, tulibe.
1: Bye bye papa, bye bye. Rekinke wa qetela fela. Hello.
7: Tuli.
1: Ntate.
7: Ke ka ngwana.
1: Ke tswile o tswile handle.
7: Ke tswile ngwana mo gae.
1: Eh, ntate.
7: Eh, o bua le matsabane ka tletso, ba funya ka ka tswe ke na funya tletso.
1: Ntate.
7: Okay. Eh, o tloka thari. E mo tsama bana sa fumane bana
1: mmh
7: o bedi o tsama lo tsana ko bulela motho ntho tse to hlaela
1: mmh
7: e
1: thank
7: you Thuli
1: thank you ntate ba dumedise ka mo ka matlosana
7: bo mo me tlo rata ntse ke tsheo sa hao
1: a ke le bo ntate bye bye bye bye ntate bye bye ha se mo he ba be mo tle re ka nete a ka jeno lena le fumane 100% ka ofela ke tlo le rekela chalete ka ofela hm a le fumane 100% man a ona fo sitseng ka nete le di be ila monate man tlhaloso ya ho hloka thari le nepile ke ho hloka bana ho hloka pelehi sekapolelo sa bobedi ho hlaba malotsana a o le o tlile ho eleliswa ho hlokomedisa ho eletsa ho hlaha leseding ho sebela motho ya no ke leboha ka nnete ene bona itse ka ditura ene ile pampiri e bonolonyana fela ya ka jeno lena ke lebuile ho lotle mo momedi motle empa tsebo e elenang le yona bontate le bomme ba ntseng ba ntetsetsa mo tsebo ena e lenang le yona a ke le fetisetse baneng ba lona ke a tseba hore aga bongata ba bona ke ke bone da ha bana thasello ebile ha o tla bua lentswe le tibileng la sodu ke eng yona ntho eo a hle wena o morao hle jo mazali batho ba hatetse pele kore ho bona ho hatetse pele ke a o sa a bua sekgowa ba hlokomediseng hore ho hatela pele ha se o bua sekgowa ho hatela pele ke o tseba puo ya heno o e utlwisise o e rate o ikgantshe ka yona e ba o bona o le motho wa kgale hampe o ntse o tla ka dipolelo tsa mofuta o hai khona ha ba bontshe thaselo gohang empa ha re sekeng ra ba felela pelo ke bana ba rona ha re nne re ba rute wa tsebela o ka mo ruta e le nngwe ka letsatsi e le nngwe fela ka letsatsi o tla bo fihle mo batlang ho fihla teng e le nngwe fela ka letsatsi ha e seka ba tsebo e felelang ho rona fela mona jwalo ka ha le ntse le ntetsetsa le mpha dikarabo tse nepahetseng kaofela ha re fetisetseng ho bona re ba rute hang o seka mo bora le ena o seka bo so mo bora o tla ka tsengatangata e le nngwe fela ka letsatsi wa fete kapa tse pedi jwalo ka ha le lona ke lefatshe pedi tjena le lona ba feng tse pedi fela ka letsatsi o tla ka tsona a arabe utlwa rona wa itekateka ha sa iteke o mo fe dikarabo jwalo ka ntse ke etsa ho lona etsang ho bona he mo mabidi motle ke lebohile ho lehle metsotso e leshome le metsotsheletseng a pele hora ena ya leshome e re mo mabidi motle ke suthele metsole ya rona ya tsohanga ka jeno le ba bua ka lekunutu le letsatsi Jaba tsena di hlophisitswe ke Ragadi Pulane Maselwa me o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa Holesedi FM Enriching Minds Enriching Lives.

0: tlhoni ya ko butle hle ngwanaka palisa tswela pele jale le kunutu a utlwa monko wa boya botsha le hanola hai le omme ho aneng a sa khone ho bua o ile a re
1: letsatsi ntshwarele ntshwarele ka nnete ngwaneso nke ke ka kgona ho tswela pele ka nnete
2: nthuse hle
1: motjheso wa hao o matla haholo sheba mohatla ona
2: wa
1: tsha ka nnete o tlo mangkga le ona jale tjena
2: lekunutu
0: letsatsi le ne le batla ho lokoloha le ile la re
2: mbona tswela pele hle lekunutu mamela ke ya o kopa hle lekunutu
1: ke kuntse ke ntse tsa hore ke a tsha
2: mos mamela ke ke lokela ho tshwasolo ho se fateng sena hore ke khona ho khantsa le fatse hle hle lekunutu
1: mo ke dimela
2: nalo lekunutu mamela bona na wa tsiba hore dipofolo dimela mo le nonya di hloka letsatsi go dipile lekunutu hle
1: a ke nka njalo ba tla ntshosa
0: lekunutu ne a tsiba hore ke nnete jale lekunutu o ne a se a le haufi le ho tshwasolla letsatsi empa mahlo a hae a ne a le bohloko hona ho a neng a lokela ho tutubana ya ba lekunutu o bolella letsatsi hore a ke ke a kgona ho tswela pele ho molokolla empa letsatsi la boela la mokopa ho tswela pele
3: lekunutu bohloko ba seta bo utlwa ke monga sona e kgathalle hore diphoofolo tse ding di tle di tsebe ho kgathalla
0: ke nnete kane ngwanaka ho ikgathalla le ho ithata ho etsa hore batho le bona ba etse seo ho wena le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona qetellong a kgaolwa dithutswana tsa ho qetela tse neng di tshwasitse letsatsi butle butle letsatsi la nyoloela hodimo marung mme mahlasedi a lona a tjhabela lefatshe ha letsatsi le ntse le nyoloha jwalo le ile la bua le lekunutu la re
2: ke a leboga haholo tlhe motswallenyana wa ka o sebeditse ka thata ho mpholosa o ntse o mametsa ke re lekunutu mme ka ho etsa jwalo o pholositse diphoofolo dinonyana mmogo le dimela ebeng ka ho etsetsang ore o leboga lekunutu bua fela tlhe
4: mmamasepe ka nnete o bonala letsatsi le ena le botho ke ne ke sa nahana sena
3: lekunutu kopa eng kapa eng eo e sa le o e labalabela
0: ho lokile hle bana ba ka ha re tetelleng pale ya rona jale lekunutu o ile a inahana nakwana
5: mphe maphelo ke tle ke fofele godimo sepakapakeng
2: a tseba keng ho lokile ho lokile jale o na le maphelo a mabedi ya utlwa mme o tla kgona go fofela godimo jalo ka dinonyana ee ka lebaka la gore o thefotse matlho a gago ga o ne o nthusa o tla robala motsheare mme o tsoge bosio ka ga matlho a gago ga a sa kgona go bona kganyeng ya letsatsi o tla kgona go bona gantle le utlwa gantle bosio
0: ke ka moo lekunutu a ileng a fetoga mmankgane ka teng le ga a ne a sa nnatefelwe ke kganya ya letsatsi empa o ne a utlwa mofuthu wa lona pelong ya gae ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhoni ke mabitso afe a tlhaelelang gagolo mo paleng ya rona
3: ke lekunutu le letsatsi mmamatshepe
0: go ne o etsaetseng gore lekunutu a qetelele a teane le letsatsi
4: letsatsi le ne le nkile dihogaga le sa tlhae mmamatshepe jwale diphoofolo di ne dingongorile ke sena ya ba di bitsa piso mo teng di ile ntsang ka qeto ya gore di lo batlana le letsatsi ya ba lekunutu le ba morungwe ya batlana le lona ke yona mo teng lekunutu e ileng a kopana le letsatsi mmamatshepe
0: go ne o etsagala eng ka letsatsi mo morung
3: le ne le tshwaseile makaleng a teteaneng a sefate se se lelagadi mmamatshepe
0: ga lekunutu a leka go lokolola letsatsi go ile ga etsagala eng
4: letsatsi ile la chesa boya le matlho a lekunutu mmamatshepe
0: ke tebo ya mofuta ofe eo letsatsi a ileng a efa lekunutu
3: o ile a mo fa tabatabelo ya gore a fofe jalo ka dinonyana le ga a ne a kgona fela o fofa ka nna ka bosio mmamatshepe
0: ke obaneng ga lekunutu a ne a fofa bosio fela
4: ke obane matlho ae a natlholwa ke ganya letsatsi mmamatshepe
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ke mososo pele go gora e nang a ya leshome re le botlhe re ga di ipulane maselwa le nna ke ne ke na le dikarabotlhe baneng o samputsa ke re ke le di dikarabotlhe hei ke ntse ke gadile ha bantse ba araba kere tse o le nna ke a itseba karabo ya tenhle ba baneng a samputsa mabete motlhe re tlobalelwa ditaba me se ipitsang ke gore ntate Bosmose Cat Matlala jole ka hana lo ketse hore a hlaelle ka pela commission ya matlanga ka jeno empa hem o se atla hlahella kala le shume le meso e mehlano goding ena e hodimo ba se ba fane ka letsatsi la hore a tlo hlahella kala le shume le meso e mehlano goding ena e hodimo empa hem ke tshepa le hona ha ntse o mamela ditaba tsa rona manane o rona ditaba o tla fumana dintla ka botlalo hona tsabeletsong ena ya lesedi o dumahla ho rakya le shume tsabeletso ke ya lesedi SABC re balwa ditaba ke tsietsi mohwalati

0: Can you keep a secret?
1: Ibang unana uruke ka wa khona le fella leqwetha nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
3: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
4: Mamedi ha re fetele ho Aus Eni Mokwena ho tla rona re ka lebellang ho lehlo la setjhaba sa tsindena. Aus Eni, dumela ngwaneso.
5: How to live a deep pity.
4: Ke pitso pitse hantle.
5: Eh, ha mona teng ngwaneso.
4: Ke lebohle Aus Eni, re ka lebellang ho lehlo la setjhaba bosimbo.
5: Kilebedi kilebwe sebaka le motsotso kgwedi ena ya odimo e ya phupu ke kgwedi ya tlhokomediso ya mafoko a kelello jale re itse he re le leitlho la setšhaba re fatlholle setšhaba re ba bontshe bohlokwa ba go tlhokomela mafoko ana kelello goba ga se mahloko a e leng gore ka nako nngwe o tswetse le ona empa ke bo kgatelelo ya maikutlo ke letsho le keneletseng jalo jalo o tla tseba gore maemo a ga jwale a moruo ka ga rona le ona kannete a baka kgatelelo ya maikutlo bathong ba bangata ba e leng gore ga bana mosebetsi ga bana lekeno kore ke mathata fela ka tlong jale re ile go SADAG ra bua le SADAG ra utlwa gore ke mananeo a feng a ba nang le ona a e leng gore maAforika Borwa a ka fumana thuso go ona re boetse ra bua le e mong wa batho ba neng ba na letshole e keneletseng re utlwisisa gantle gore e ne kore la ikhumana le jwang mme o tswile jwang ka gara bothata bo ke waletsha ke ne ke bua kao fela ga re pane mane ho SABC2 ka hora ya borobedi ka thapama.
4: Ke le bohle Aus Eni le wena jalo fela ngwane se re lebile haholo. E le shume le metseme di metsotso ka mora hora ena ya le shume me wena mo mamedi mo tla ka jeno re tlo bua ka taba yane eo re ratang hore re hlokomedise batho ba batjha hore nako ya hao ya tla. Batho ba batjha hona jwale hona le ba bangata ba ikwahlayang hobane motho o ile a robeha lengwele. A sa le monyane dilemong. E mong o ntse a ikwahlaya le kajeno le hase a le ka hara lenyalo a nyetswe. Hore wa tseba hoja ka seke ka iphumana ke nkile qeto ya hore ke kene ditabeng tsena tsa batho ba baholo ke sa le monyane. Mohlomong bophelo ba ka bo ka bo bose ka tsela eo boleng ka yona kajeno. Jwale wena momamedi motle ke yona taba eo re tlo bua ka yona kajeno e le sepheo se seholo ho hlokomedisa batho ba batjha hore se ke wa potlakela dintho tse kgolo ho wena. Nna ke kere ka mehla monate ha o fele ho fela motho. Jwale batho ba batjha hona jwale ba tsamaya ka fast lane. Ba tsamaya ka fast lane ntate ba tatile banana le bashanyana ka o tshwana. Ba tatile bophelo ba bona ba phela bophelo bo tatileng jwale ke ka hona re bang le puisano ya mofuta ona le wena mo mamedi ha go lona ya senga fitile bo yemo mbona ba gore o iphumane o nkile qeto e ba o imme o salemunyane dilemong wa robea lengwele le wena ya robileng e mong lengwele re a o kenyeletsa le wena hobane bokamoso ba hae botena bo fetuile bo le ka mo boleng ka teng ka lebaka la gago wena ya robileng lengwele ee ke ya robileng le a robilweng lengwele jale mo mamedi motle go na le diqeto tseo o ileng wa dinka gore o qetelele o iphumane o le boemong bona jale ga o se o dutse o le mong o hetla o sheba morao na go na le nako eo o fitlhelwang ke gore e kare nka fetola qeto ena e o nkileng ka enka mme ga o sheba o ne o ka lakatsa ga o ne o ka fetogang kore ga o dutse fatshe o nagana gore go ka bo fetoileng bonyane ga o dutse gore e e ka re nka be ke sa etsa sena le motho ena e mongwe ore ga ethule wa tseba e ka re nka be ke sa ema ke shebile gore ntho tsena kao fela ke di etse ka nako e nepaetseng ka nnete go na le e mongwe a dutseng a re e qeto o kileng ka enka e ka re nkabe ke sa enka nka re nkebe ke emetse nako e nepaetseng e ka re nkebe ke sa ba le ngwana le motho eno e etsagala ntho eno gore o ko dule fatshe o iphumane o iphumane ka mora gore o be le bothata ba gore o robee lengwele o ile wa nagana ka eng ke eng e wena o ileng wa bona e le ntho ga o ne dintho di etsagala o ne o ka lakatsa e fetoge 086 000 3084 086 000 3084 ke eng e o ne o ka lakatsa gore e fetoge go ya ka wena mo mamedi motlhe jalo ka ke se ke beile mehlala e mmedi e meraro motlho mongwe wena o na le motlhala o mong o fapaneng le ena e o ke buang ka yona go bore e mong ga sheba gore joo ka tla ka itshenyetsa nako e mong a re joo ka tla ka robea lengwele ke motho ya santse o telleng ebile ga sa le yo le o ba teng bophelong ba gago e mongwe a sa le yo e mong cheka letlololo o la o roba lengwele empontsa le teng bong ba gago 086 000 3084 ke nomoro ya rona ya mogala kwano mo mamedi motle a ko ntetsetse tlhe wena ya fetileng boemong bona 086 000 3084 a kontetsetse mono he re ke re utlwe re bua le wena ka taba ena gore na ebe ka nnete go se dula fatshe o sheba qeto e le nngwe fela ya ketso ena e o ileng wa kena go yona eo o reng e ka re ka fetoga ka re dintho di ka fetoga 086 000 3084 nna ka nnete ke batla re bua ka yona dintho tse ka reng tsena di tlhoka re bue ka tsona re kgone go tlhokomedisa bana ba rona jalo ka ke tsholo bophelo ba bana ba rona bo tatile mo mamedi motle jalo ka ke tlhalositse ga se banana fela ba tatileng le bashangena ba tatile he go tatuwe ba phela bophelo bo tatileng jale ha e se ka rona gore re bue ka tsona ditaba tsena re ba tlhokomedise gore hela nako ya gago e atla monate ga o fele go fela motho go fela motho re le ra gola ka polelo eno ke yona monate o ntse o le teng le ka jeno lena re ne re jwetswa polelo eno re sa lebanyane le ka jeno lena monate ke ona o ntse o le teng jale ga bona gore batsadi ba rona ba ne ba bua nnete go monate ngwanaka ga o fele go felang ke motho ke yona monate o ntse o le teng ka jeno ga o se o fele o ntse o tswela pele lesadi FM mo mamedi dumele halo mme
0: o phetse
4: ke phetse reto laka o phetse jang
0: a ke phetse ngwane so bua le kgaitsedi ya Jesu tshidiwa gara maisi ngwane so bohloko bo bokalo go ne go le monate gona ebile go le monate o feta jeme ya perekisi empa itse fela ga kgwedi di ba 7 ya ba ntho o molengwe ya fetoga ya ba go fedile ke letlhogonono ka sala ke baketse batswadi morwalo empa he ka ha modimo o ntse le teng o ntse phela mo maphelang teng ga ona taba re ne re le bana ka nako eo empa ke motshwaretse dima tsotlhe
4: jale ke utlwa o re ka phoka batswadi ba ka a ko tlhalose ntlha eno gorena go ile a etsalang pakeng tsa go le batswadi
0: ke ne ke ba phothile tholwana gobaneng a ke ge batswadi ba taba ba o kgalemetse pele wena o boiketsetsa ke rata jwale kana go so le mathateng o tlamela go jwale o khutlele go bona o be o e ka re jwale ke bona ba itsentsa maempa bana ba o khutsitse pele ke hona o photsa batswadi ba neng ba ne ba o galemetse
4: ntho ke e buang gona jwale ngwaneso e ke batlang gore re tsepamisetse maikutlo ke gore batšha ba rona gona jwale tjena ba tatile bophelo ba bona ke bo tatileng o ka fana ka keletso ya mofuta ofeng gagolo ga re sheba mo re tswang teng batho ba motho ya reng jwalo ka wena gore ke le ka robe ya lengwele empa ka jeno lena ke hetla morago ke a sheba gore qeto ena ya ka ena e ile ya ferekanya bophelo ba ka le batswadi ba ka o ka lakatsa ba eletsa ka gore
0: wa tseba sena nka lakatsa ka re bana ba banyana ba golang gobaneng ba tatile gagolo e ka ba ka mamela ha re bua baneng ha ke re ke le ka bona ka tsholwana ke re ke le ka bona ka nna ba tsebe gore ha ba tatile ka tsela ba tatileng ka yone ka moga dilemo tse 20 tse 30 tse tlang ba tla ba itsholla boitshwaro ba ka sheno.
4: Ngwane se ke lebile golo ke thabetse o bua le wena o tla
0: ga itse re se le buile hle ngwaneso
4: bye bye
0: thank you
4: ha se ba he ba me di har fete mona
6: to cut ke di rata
7: e re papa o patala yona khathe o ngwanaka
6: papa o tisitse
7: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
6: o
7: bana ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela
6: okay
7: jwale he ke tlo ba le tshelete ya gore o ithabisa ngwanaka o iphelele bophelo ba ratwang ko wena mama
6: ke lebo ha papa
8: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claimi, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
9: Wa ratwa wa le lesedi FM
4: 0860003084 ba metse lesedi FM mo mamedi dumela
10: tuni ba bini ga se tswala tlenda jere
4: ke tengwe ka khetsireka
10: amona ati khaitsediaka wa tseba tsimane ke tsofa hawo hey tuli wa tswa senga ka sibua eng ha ke se ke tshaba ke se ke tsisa tuli wa tswa ho jona na le ntshole ne ye tso ho tshe ba ho tsana le ba gona ho go notswa go ba kwane 88 ke le ba hlankana banana e re na kwa ya ne tsone tsinyi be ne neng ena kwa ya bona ya fihla go le ya go ba kena manyane e be go gona na go ba buwe
4: e empa ntse ya ka ho monate ha iba u bua tsena o ile wa feta le wena wa roba motho lengwele ge ke re utlo gore na o ile wa sebetsa jwang ka tabe o la roba lengwele lwe
10: a tsho go belengwele kgetsi
4: ya o so go belengwele e
10: a ke tsho go belengwele
4: e monate wa tseba ha se so se monate a sengwa uwa ke mo aso
10: jale e se so se monate a sengwa uwa ke mo aso ona kgetsi ya mpa ke la ka kwa eng kutisa bo so go se tswa
4: e empa he ke se o ihla ke sitse ra ha ba ke ba ye ba o teng mogwa ona ngwaneso o teng ditliniki di teng di butswe mpa bothata wena sporo ke taba ya gore bana bana ga gore ke ne ke nana ko ise tliniki o sa o botsa potso e kana fela gorena ga o sonana ke se ke wa bona ke yona taba eo bothata bo bongata mekgwa ena e teng ya gore re ka thibela empa ke lebuile golo ka eletso ya gago ngwaneso ke lebuile
10: golo tuleng
4: thank you sporos
10: thank you tuli
4: a semoge le sa di FM mo mamedi dumela.
11: Ma.
4: Hello ma.
11: Le ga.
4: Ke phetse morati o phetse hantle.
11: Tsebe.
4: Eh.
11: Thulwana nna ke bile le ngwana ke le 18 years.
4: Mm.
11: Ene nna ga nako eo ne ke sa tsebe gore ne re sa rutu le sekolong ka tsona. Ne ke bulela gore fela ra bapala ene batswadi ba rona bana ba tsarobulele ha ba o fumana le mosimane bana ba o shapa ba sa o bulele le baka la hore ba o shapa ene nna ne ke re motho ha a gathetse wa ema ke sa tsebe hore hona le ntho e tshelang pele a ema ene le thuto ya rona ya pele sekolo ne re sa rutu ke letso ya ka ho bana ba no tholana bana ba no ba tse ba nthongwe le nngwe ba rutwa ka ntho e nngwe le e nngwe ene ngwana ha o mo halemela o tla ba o blella he motho one rata is my happy future husband kama ga le motse pedi bila ba o bolelle hore eya o ito ba ta ngwana wa rata o rata ngwana ena ke tlo moetsa tsama ngwana ka o kliniki injection nke tsang dipilisi di nke tsang ke ka mogobaleng ka teng bana ba hona jwa le tholwana rona ne re sa ruti ba mamela bashimane go feta rona ena ga o ka mmolelela ngwana teng gore ngwanaka ke na le tsebo ya bophelo moshimane o bona no o rata jwang e ba le ngwana o leketlisitse matswele o le o sia ka tlong le ngwana a le bona ba tlhapang dek ka ntle ka kwa
4: mme o ka ke lebile holo
11: ke talenzela pheka pitori
4: ke leboa o selaleng gobane wa bona ke ka moga le motse ka impontse o bona gore e ke le ka etsa phoso bophelong baka
11: ke la ka etsa mare gona ge di entse ge sa galengwe le re sa tsebene re shapela bashimane o thotsa bapala le bashimane le baka ga o tsepe o tsane ba re boleletse jalo ka nosi ka robala le moshimane o tlo o fa ngwana ba o tsie nkabe ge se mo namogele teng nkabe ke a kgola ge se dikitšhining gona jale mare modimo la go tlhona go fatsa ka bana tholwana nna ngwana ka kila ka mmolelela kare ga ke batle o tlo ba mona mo keteng kena sekolo ee ya tholwana
4: ke lebuile go letlhe metlaleng ke lebuile mogatsi
11: ke lebuile thule
4: nke ma bye bye lesedi FM mo mamedi dumele ke phetse o kae ntate elo ntate
12: Uguale mme ya mochi.
4: Eh ndati.
12: Eh ya mama ike a super store sa luna ka le na jere ke tswae.
4: Ndati.
12: Ka le tita ba bana ba ba no ke a tlame tlame le ba itse na ba ba hore ne ba ba pale le ba ke mane thobalane. Nna ke bua ke mama e. Ke yentse le nna ke ma ka bukileng ba ka bukumba.
4: Wa go ba bana ba batho mangwele.
12: Ai o ke ba tsile le bana ba bang ha ba ba.
4: Ei.
12: Mo di tsola le nna ka no tsa tsa ke. A di bua le wena di ke na le bana ba 10.
4: 10.
12: Eh ni mama.
4: Le bo mme ba fapane.
12: Ke go re ba fo ke bona ba bo mme ba fapane ba ba e di ga le nna ka.
4: Oh, jole bana ba fo bana ntate bo mma bona o la ba sia fela. O ba sile o no dumetse molato kapa itse fela ha qala re he ke na le bothata ho tjena ya ba o so balia
12: ntle lo re ke ba le ile ka mohoza lo ke di data ba re ke be le ngwana le remote ene o tholo re ka mo a na go eno ke sale mo tsai ya ga tana le bana na ba banga ngwana ke mo dumele ya pele le ke ba la tula bana ba le tsa ke se ka ofela ke ba
4: o no so ka o nyala
12: ah ne ke so nyala
4: okay eh
12: ba no utlwa go go tsoba ke le bana bana ba ba ka ne ke le go nga ka nka buitsara le hore ke tle mo tswa dia se le se mo go
4: tsheli king e o mohlomong o reng ha o dutse fatse gore e e ka re qetweni ya ka nka fetula ho itseng ka yona e ke leng ka yetse
12: e o bi ma ga ne ke ja la ga tsa le nna mara ha o ke tseba ma e ma ke tsore ke khala re ka dikina le bona ka ofela bana ba ka tsheke le di re jwa le go bi ma le ne se le ke ha e mo tsa ga thata mara he ke ntse ke le ke nya le tso go ditsong ya bona mo ke nang le plani e mara u bi ma ga ne ke ba ke tsa bana ba ba ba mo roa lo ba ke ba ke le bana le lo re ka tsona ke bona di ya le mo ke mo ne se ni ba bona
4: e wa bona mogotsi ya pele wa pele ne re tla re wentse phoso no sa tsebe wa bobedi wa boga wa bone ha ikona mogotsi lwe
12: ah le ba tswa di nneng ha to ka bona go tsenya ngwana re go re nne bile ke bile re tla ka ka ba tsenya ba le ba di kana go ipwana a ke kala ba tsi
4: hai bo
12: di bana ba bobedi di bana ke ke reng ke number 3 number 4 le bona ntse ke ba tsitse ka le go tsitse
4: ae no le bo o no le mo be mogotsi mana no chesa ah empa he ke rata ha o bona hore o ba o ba baketse bothata ho bane hona jwale mo ba lenteng ba tshwere ka thata ba hudisa bana bana ba hao ba le bang wena ha o sa leyo wa e bona
12: ke sa leyo ubi matamile ba ipitse bana ba rona
4: le bua le bana ba shangena he le wena ntate wa ka go bane le wena ke bona o fitile mollong a ko bua le bana ba ba shangena o ka reng
12: e nka re ga nete ba se betho ba kopanye maphilo a bona ntotse tseo ba le nna no ke ka ke ke ke di ntse bo chemba ka mara ona mo ke yang ke ya bona ke tsakile le bana ke bana ke mathata ba ipitse ba se betho ba ga bona le taba tsa go ba se bana le bana na le solo na go ya ja bo pitong ba tla di thola chance tsa ntse le ba kopanye maphilo a bona pedi ke ba bone le bona ba fotse Facebook ka mothola motho tsa tsa le no ke le la pa le
13: Eh
4: to me kwala fela wa ile se mogotsiritse ba bua utlo.
13: Okay, ke ka ntle.
4: All right to me.
13: Nna nka rata go kopa ho nna ka tshwarelo. Ka tsela neng ke tlo bua le batho le nthaka tsaka. Hore ka re ba ka nka dintho ka tsela e different o baneng. O fumana hore wena wa utlwisisa dintho the way lo go bana ba ba di tsitsitse ka teng. Ngo sa utlo o sa mamele. Jale no patela lo go shabane le yena mme o mo swabisitseng go shabane le yena ke yena sa o thusa a e ka ngwana a etse tsa ngwana di tlhoka o fela ko go le ka matsatsi a mang ke fitlhela le ko swaba ke sa kgone lo mosheba ka matlhong a ke nana gore ga e salang kgalemela o thola ba ka ba qeteletse bo se hantle magola nthusa ka qeta sekolo ande ke batla go bua ke le radiong ke re ke batla go mo etsa motlotlo ka tsatsi le leng ko ke ka rankalla ha ke se ba bophelo ba ka ke hopola gore go ja ka mamela ka be ke tshwana le bana ba bang le nna mara ke rata taba gore mme wa ka hantlela matla odima mo ke batla o ele tsa thaka tsa ka gore ba se ka ba tlotse ba mamela le shamile le leng le le leng
4: hey Tumi o no le motse kae ha o ba le ngwana
13: ke ne ke tsa matric ka le kgolong
4: ke selemo se feng?
13: Ke mama ka 2024.
4: Okay.
13: Ke le go duma mo bo Kristala ba batla ke tle le motho a nkatang. Ke sa khone lo ya di campaign go ga ka bona matric wa ka jalo tshwana le ya batho ba bang. Mare nwa go na dula nkeletsa ka mehla gore mo ha wa ela go tshwana le mang o tshwana le mang e ela bophelo ba hao. Ene ka qetela le go ke pasitse matric go bane ha ka ba a nlahlela tshepo. Ene ke batla mo lebo wa le fanda khale. O di tsana le o swa ka le bana ba rona ba ithu o tla ke mo jare sitse di mabobo ma o di mamo ntsa sa ga la hlele tshepo ntsa dilo ana le tshepo ya ka tsa dilo leng ke rena le tla ntsha ka ga mokhukhu le mphi le mphibi
4: yo Tumi ke le bo hangwane se o dula kae
13: ke tla ga mo MK
4: eh jale hona jale ka mora hore o phetele dithuto tsa o tsa matric o etsang
13: se ke tshwela le yena le a nthusa mpontsha gore ke batla le mohlankileng se yo hlokomela bana ba lona ka tsela yena o be le lefa la gore ba ke le phidisa jwang le wena gore bophelo a bo sa tsamaye ka tsela eo o kgona go se ka ba sokola bophelong se ke tshwela le yena mo national
4: Jimmy hey watla bua wa tsiba o e kwetse taba ya rona watla wa e kwala hantle ka noto e hodimo re le bo wa Tumi ke ratile ha hore ke batla o bua le thakatsaka ho monate ha kakang motho a itshwaya diphoso ibile a di lukisa ho bane a bona hore boemo ba bophelo bo eme jwang ke le buile ha bo Tumi
13: ke rata le bo mwa ka o lu fela
4: eya hle eya
13: thank you
4: yo Tumi re lebile utlwa o be letsatsi le monate ke ba ba ngwanana mami di ke me so so e ma shuma ma be di le metso sipile nga pele horra ya le shume le mosomo o ntse ma metsi le nane ola e tlhabolle ho le sedi fm ke taba ya bohlokwa e o rene re tshwere monate gore ka ne di Tumi a e kwala hantle ho bane ke bona batho ba hore fitisetsang molaetsa go bona jale re le bo wa Tumi re le bo
9: Let's say it again. I give more love.

0: kitso ya fatshe mo
1: mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi message aba sebentsweleng.

0: de thuri o mametse tholwana moletsane lenane la ithlabolle ha re ithlabolle
1: ile shume le meserobedi metso tsopelo hora ya le shume le motsomong tsebele so ke ha o ya le sedi ntse re le moho le nana o ke la hola ithlabolle me khetlo le na he a kontumele re amohele palesa morwesi malebo me palesa re to buisana le yena mona mo re buang le basadi re matlafatsa basadi me ke mothei wa Give a Flower for Change Organization o tla tla re hlalosetsa ho lwanyane ka mogatlo ona Palesa dumela hle re o amohela kwa ho le sedi FM
2: ha mona tle ka Methuli
1: ke phela o phela hantle ngwanes
2: ke phetse hantle Methuli ka mahau a morena o rena le Jesu Kriste
1: re ya le bo hahle Palesa ke mang o tswa kae ha re qale mo pele
2: Palesa ke moradi wa ga mme le ntate Oma Selole pile malebo ke tlhaga ke le ko le hatseng la Bloemfontein ka mo phase 2
1: Okay, okay. Jale, hare ke re shebe wena Palesa, o na le mogato o bitswang Give a Flower for a Change. Hare ke rutwa ho lenyane hore na ho tlile jwang o nahane le hore mohopolo ona o ile wa tla ka mabaka feng? Ho tlile jwang?
2: Metuli Give a Flower for a Change ke organization e leng hore re fana ka di sanitary towels ho bana ba banana. Hore ke qale mogato ona o go etsang, ke bile le Neo e ke ileng ka e fuwa ke ntate Modimo haholoholo ke ne ke na le experience ya ho ba ngwanangwanana ke ba le ditlhoko kgolong yaka so ke qadile e le ntho e ne ke etsa ka di-birthdays tsa ka until ntate Modimo a re a shika nnete ke kopa ho fa bana ke banana ba ka sebedisanang le bona ka taba tsenana tsa di-sanitary pads empa ntate Modimo wa motseba he a e hodisa that's when re ileng ra qala ra etsa dintho tse tshwanang le bo di-girls talko until hape re oketsa le ntho ya ho etsa di-boys talko mo re ileng ra bona le gore bana ba bashimane le bone mme wa ka ba na le ditlhoko so ke e qadile ka di-13 tsa June 2023 eya mme wa ka
1: o e sena le motse tharo e le teng jwale
2: eya mme wa ka
1: e jwale ke batla ho utla hore na mona mo reng le fa bana bana ba banana le khutlisa seriti sa bona ho bane ka dite re a tseba hore ke tlhoko e golo ha holo bane bana ba o eleng hore ba dula dibakeng tse batlang di e ka re ke tsa bo mekhukhu ka pa tsa mahae e be mohlomong le sebetsa jwang e sebetsa jwang thwe le ba fumana kae e sebetsa jwang
2: Metuli Give a Flower wa tseba ha ena kgetho go retse mo re bonang hore ho hlokala teng ga kena but for now specifically ntse re sebetsa le dikolo tse pedi ka Bloemfontein tse ke primary school le ya Unity primary school le Atlehang senior secondary so jwale ka ha ke buile re qadile pele ka di sanitary pads but re be re enda ba re thola bana ba ileng hore ba batla go rona ke re tla bo sile bo di WhatsApp number ba bua le wena o fihlele hore mathata a teng le ka tlung kgotsa bona confidence ha eyo le ditlhekefetso ke ntho tse e leng hore di teng mme waka already sentse ke na le bana ba kileng ke ba thusa ba ileng hore ba ne ba hloka di-social worker ba bang batswadi ba ne ba sa kgone gore ba thuse go fitlhelela mo ba kgonang teng bo di-abuse di teng ka ga di-families le bona bana ba bashimane Methuli o ka makala ha re ka o jwetsa ditori tse re kopaneng le tsona gore jwalo ka ha ke re ntate Modimo o ile a expanda nthwenana bana ba bashimane le bone bana ba tlhoka ba na le ntho tse tshwanang tsa bo di-peer pressure bana ba banana ha ba kgone go ya sekolong because ngwana a le matsatsing ke dintho tse e leng gore ha re di sheba a sheka nnete re ka thusetsa gore o na le gore ngwana a skipe sekolo ka baka la gore o ile matsatsing ke ne ke na le ngwana o mongwe ngwanana o e leng gore ha re tla ka tabeng ya confidence o na sa kgone go bua ke mo bone ka re ke ngwana a shy ha re na le tsona bo di-girls talko tseo e rile ha sa nhlalosetsa taba ke gore ha na ntho tse hlapang le tholwana ke yone e mo stopang gore a kgone go fihlelela sekolong and sentse ke na le list clare e re tlo qalang ka yona kore dintho tsenana besides taba tsa di-sanitary pads go qoqa le ngwana wa mo Africa o mo thusa ka dintho tsa fetang go tsona daily ya sokagala mme tholwana every second ka ga naha ya rona
1: Mamedi e le shume le metse mene metso tsopile hora ya le shume le mosumong jalo ka ha o tsho ngwaneso hore le ba le dipuisano le bana ba banana le ba le dipuisano le bana ba bashanyana o hlalositse hore bana ba ba shengana haholo ba llaka gatello e banteng ya metswalle mohlomong re ke re toboketse yona taba ena hobane re bona boholo ba bana ba inehetse di thethefatsi boholo ba bana ba inehetse taying me o fumana hore menate mona ho tho mona tuteng o kopana le batho bana bana ba batsha ba banyane dilemong jwale ha lentse le qoqa le bona ha re nke ba banana ntle le bothata ba hore ha ba le matsatsing ba ba le mathata itseng ntle le mono ke bothata bo feng bo boholo bo bo bonang baneng ba banana
2: metho le hlekefetso ngwana wa ngwanana o ne ke na le yena a fihlileng a mfounela a dula leng gono ona a sokaletse ke batswadi hana bo bana ba ha bona or any other person a ka mothusang. So situation e kileng ka kopana ho yona ho ngwana mola hlekefetswa ke malume to an extent ya hore ha ana le mabadi ha malume a tla ba moshapile aba a robele ka toilet ka ntleng gono a idumelle ntseo e di bile ntho leng hore ile yang khutsa bosoko because e khutlela mane mo ileng hore jwale ha gono a tender sekolo ke yona mabadi ao. Remember dikolong tse tsa rona mme wa ka o gono wa paga re tla re ke di skirt uniform tsa bone di na le di season hona le mane mo wa parang di tracks u tuka season 18 ibile an issue skolong ha ba bona sa para madugwe ke ile gona ntwe hlahellang ya hore ha gone wa para skete because of mabadi ao ke mogileng ga thola hore hlekefetso e teng ka ga malapa ibile ntwe swabisang ha bo hlokometholana ke ya hore di families tsa rona o rona bomme ba tswetseng bana ba rona re dumella ba hlangana ba rona o bone bo malume ba itse ntshotsenana ba neng ba rona ho save relationship ya rona re le batho ba golo kana ko tseo o etsa ntho e le wena o tswetse ngwana wa hao
1: jale tshebedisano mmoho ya lona le basebeletsi ba setšhaba le fumana e tlisa phetoho setšhabeng
2: ya mme haholo that is why ke ne ke kopa hore Bloemfontein ke tla qala ka yona goba ke ka gare go yona ke kopa dikolo di re bulele ditlhoko di teng metholi wa bona ha re sebetsa le sekolo se itseng ka nako eo bana ba rona re dula re ba jwetsa gare the information e re le fang yona e feng bana ba dikolo tse ding. I am shocked gore go na le dikolo tse re ganetsang re tse ntho tse so yet re kgona go thola di-messages di-WhatsApp from bana ba kenang dikolo tse re sa kgoneng go fitlhelela go tsona ba re kopa metholi go na le nako ne re tshwere function ya Give a Flower for a Change TikTok pageng yaka ke ile ka fumana melaetsa e mengato batho ba re tseka gore re tlo ba thusa ka ramalapa le dikolo. So you can imagine hona nthwenana e hlokala ho le ho kae, but trust me ha ke re nna community ke hlayang ho yona it is 100% behind the work e ke etsang. So ke a kopa setšhaba sa Bloemfontein ha re thusaneng batho ba batjha ha re se ka emelang di-CV tsa rona di apply di arabuwe according to mesebetsi e re batlang ha re qale no use the talent e modimo a o fileng yona, use the gift e modimo a o fileng yone, peo e modimo a tlo e lahlelang ka gare ho wena e sebedise in your community, the rest will follow.
1: Ha re fete mabenkeleng ngwaneso re tlo qetela puisano ena e re ke etse tjena ke a gotla.
3: Joratu ke thabetse ho iphumanela tšhelete tsa insurance nyaka. Ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Kapa re thabise bana?
4: O fumane tšhelete tsa insurance nya hao?
3: Eya, ka my cashback ya my way. Ke ka iphumanela 10% ya di-premium tsa ka kgwedi. Hobane ke sa ka ka hlahlela claim dilemong tse pedi. Ke tla fumana 5,680 rand.
4: Cashback dilemong tse pedi? Ya ke taba tse monate tse bana.
3: E file.
5: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang. Mme di premium ka ofela di lefeletswe. My way ke ra insurance ya wiseng wa bophelo. Ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Isilex Sunday morning boys to men sabele song ya lesedi re tetela puisano ya rona le Palesa Malebo. Palesa ha re tetela fela ngwaneso ke leso ya hao joloka lo ya hao ile baneng bana ba batjha banana le bashengana ka utshona e be keletso ya hao e ka ba ifeng ngwaneso
1: me tuli ke le bo hape bana ke kopa ba kene sekolo ne waka sekolo se bohlokwa go feta dintho tsenana kaofela se re di bonang ba di etsa bana ba rona ba batjha. Haholoholo bana ba rona ba kgatlhiwa ke ntho tse tsileng tseleng. Metuli ha ona ntho e nkutlwisang bohloko baneng ba bashemane jwalo ka ntho e tshwanang le gangsterism. Gangsterism e nkile bana ba rona e bapala ka bona. And-e e nngwe gape e ke ratang go e hatelela especially tabeng ya bana ba bashemane ke ya go ya lebollong. Mme wa ka lebollo ke moetlo. Empa tsena tse re di bonang ka nako ya gona jwale re tlhoka bontate ba bagolo ba tlatlang ba thusa bana ba rona ba bashimane ka taba ya lebollo. Ke o mongwe wa batho ba e leng gore ke ile ka latlhelwa ke motshana wa ka concerning taba ya lebollo. Wa bona ga e qala e re mogotsi ga reye ke teng ga e fosagetse. So bana ba rona ba batjha ba South Africa ne ke ka ba rotloetsa ka gore ga re tseneng sekolo re tlogeleng dilo tse di snacks tse e leng gore di a diragala. Ha re shebaneng le ditalente tse e leng gore ntate Modimo o rehile tsone and most importantly ke kopa re kgethe Modimo over everything.
0: Wa bua taba botlhokwa ngwaneso pali re lebile gagolo re o lakaletsa mahlololo ngwaneso mogate ona ga gole o fumane dithuso gobane ke ka dithuso fela ka nako nngwe o fumanang gore megatlo ya rona e tswela pele gantle. Re lebile gagolo tsatsi le monate ngwaneso.
1: Go lebohile nna mme wa ka ke kopa leboga le botlhe ba bantse ba sebetsa le nna ke lebogela matsoo a lona ntate Modimo a letse gantle le wena mme thudi ntate Modimo a mpolokele wena.
0: Ke lebile ngwaneso.
1: Thank you.
0: Ga se mohem. Mamedi e mene metsotso pele gorra ya leshome le motso mong e re retse jena.
2: Motse o totilweng ke ditlhaba tse ntle Free State le baagi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha lekhubung la 88.8 ka ba downloader SABC Plus app o tlo kene motšheng wa kgaso ya Lesedi FM.

0: Mamedi e le shimele metsotsile seng metsotso ka mora hora ya le shimele motsomong Maria Maki show me heaven pijana kile ka ofan di qele case berita ka jeno ke le tsatsi la tswalo la Kenny Modupi ya qatang hore balla ditaba tsa hora ya le shimele motsomong ke le tsatsi la hanyela tswalo ka jeno yena le kidibone matsela ba keteka letsatsi la bona la tswalo ke basebetsi mo le rona mo mabedi motle ka lefapheng lena la ditaba re balakeletsa katlhao le mahlonolotlhe Kenny Kidibone ketekang ga monate bana bese ketekang ga monate mahlonolo ke ao mahlonolo ke ao re a lebogatlhe basebetsi mmogo le lona kaofela ba re happy happy birthday go bobedi bonatlhe ba keteke ga monate a tse mong gape molaetsa o re happy birthday go funeka Majia Mbokoma ka bana ka K7 kutlwanong o kopelwa gapogapo ya mahlonolo ke ditlolo kaofela tsa Odindal, Welkom le Bloemfontein ba re abe le letsatsi le monate nate nate mabidi motlhe molaetsa o mong gape o ke ene ka mona ka moo ba rometseng melaetsa ya WhatsApp 079 758 5066 ore ka jenotlhe thuli ke kopa gore ke godise motho ena eo ke mo ratang gagolo mmamodise wa gola ka mona ka Brandfort o kopelwa ke mme wa banana sana ore a gola sana goe ore a gole a gole a bona e dilemo tse ding tse ngata-ngata a tse mong gape ya golang ka jeno ke kopela batho bana ba babedi ka jeno ke Billy Qebekulu o gola le NG Maziboko ba kopelwa ke Nomvula Maziboko ka bana ka Petsana Ritz o re tsatsi le monate la tswalo go bona tlhe ba keteke ga monate Maserame Ramolahlwane ka bana ka Welkom a re thule maybe ntumelelhle ke ikopele gapogapo ya mahlonolo le nna ke tsatsi la ka la tswalo ka jeno ke qeta dilemo tse ngata-ngata go latlhe ngwaneso o bone dilemo tse ding gape re o lakaletsa mahlohonolo Nkgono Selina Mphenetha wa hola ke re hola hle nkgono wa ka o kopelwa ke Selwane Mphenetha ka mona ka inyametsi ha ke re fela ka mona ka ya nyamela abuti Heri ke a kholontsa e hena hena re ke fete mabengeleng ke a khutla re tlo kopana le molaetsa o mong hape mo mamedi motla re fete fela ka mona re khutla
1: Halala! Ke yona monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela, bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Ha se mohe wena mo mabedi motlhe re ke kene molaetseng o mong gape kgotsotlhe thuli ka jeno ke rata gore ke fetise molaetse ona wa ditekaletso tsa mahlonolo Gauta Mavoso le Lerato Ditone. Ba hola ba kopelwa ke Zondiwe ka mana ka Welkom are happy happy birthday hle ho bona ba keteke letsatsi la bona ha monate nate nate ke kopela me wa ngwanaka wa hola tsatsing lena le bitso la hae ke dimakatso hlatswa o ka bana ka Pirito na Heilbron o kopelwa ke Bonolo Mokwena ya leng ka mana ka Tumahole Paris ho thi happy happy birthday hle tsatsi le monate Mojabeng Chemulani wa hola ka jeno ho thwe gapogapo ya mahlonolo e moatele hle hola le tebele kopelwa ke ntate wa hae le tebele machecha ya leng ka mona ka Rustenburg a re happy birthday ho yena hle a keteke ha monate Bennett Tello Chabalala wa hola ka jeno o ikopela gapogapo ya mahlonolo hore ntate Modimo a nkekeletse dilemo tse dingwe tse ngata-ngata hle thuli ke be le letsatsi le monate re he mo momedi motle re utlwe rona ke mang ya holang ka bana ka mohaleng 086 000 3084 le Sadie FM dumela
3: wa phela thuli
0: ke teng o kae ngwanesi
3: Ase ho hola gauta mavuso tsa tsila ka jone ka man ka social media ke ra hola bona tse ntse ngata ngata. Le ngwana o tshidi mali maludu ya hola yana ke tlotliso tsalong. Ke ro tlotliso a hola a tsela ga se skuwa morate mo teacheren. Thank you to you for saying that.
0: Skuwa ke le bile hola.
3: Thank you.
0: Bye. Hello.
4: Hello.
5: Dumela Suli.
0: Hi my darling le kae ntate?
5: Re teng my darling. Well it's seven tlame ke mo madibogo.
0: Eh.
5: Go ntse yana go gola nna. Ke a gola gompieno ke dira di le
0: 35.
5: Ee, na ke lebele mo go itlhenke kere jaanong ke gola le ngwana ga usiwa ka lerato ntlame.
0: Ee.
5: Ke re le ene a gole re ka gola re na le letsatsi le le monate le usiwa wa rona wa dikgang o ketse ke motlo ga dira thulaganyo ya 12 ya dikgang ketse ke re le ene mo go ene a ne le letsatsi le le monate.
0: Re a lebogile ngwane so kete kang hantle re lebile gagolo.
5: Ke a leboga.
0: Bye. Lesa di FM dimela.
6: E mo mle tsane dumela ga ke di yana.
0: Khotsa ntate le kae?
6: Ke a le bua. A go nne ke ba nke ke ke di bone ka mono le keni. Ha o bana we ke ga o tsama bo ke ke bonde ba hola. E bana ke bana go nne ne ke ba ya pega. Ya ke bi jo po ntare. A ba dire ke ba ra ke go. Ke a le bua mme mle tsane.
0: Thank you ntate. Lesa di FM dimela.
7: Ho tsa tsholi baby.
0: Khotsa ntate.
7: Ni gani tshole?
0: Ke teng okay?
7: Ah, noko sa ngamba re ya phambili.
0: Eh.
7: Ke le tsi manje khulunyana wami manu le hloma khalimele. Ga pha ya zone 11. Izolo ngoku hey bendingekho bendiphezwe N3. Ndiyathemba ukhule kahle unyana wami. Kothi damali xembisa. Ngithi kuye ntola makhalimele. Ukhule nyana wami ufika apho udadwa kwa fike khona. Nabasasaza abo babini ngapho kwelisedi. Uzubaxelele thula ibaby ndithe bachwayide kube manti kule mini yabo yokuzalwa. Ndiyabulela thula ibaby enkosi.
0: Thank you ntate ke lebile holo.
7: Enkosi thula ibaby.
0: Bye bye. Lesedi FM dimela.
8: Hi thula ibaby.
0: Hello me.
8: Kujwa.
0: Ke teng okay?
8: Kumnati thula ibaby. Okore ke hi mani. Reitsi khalambazo maplastic kupele kakapa. Ungula kakapa. Abutu waka eke mshashamani. Yena ke molato mololo ba mo bitsa ntere hela hula ntere hula lkhulukwe hula li kestele mani tilifa lipoto yena uya hula ka je ku ketile ka thindile mloyi mani re ipetsane ke hela ngula makhulukwe
0: ke le bile maratiwa
8: ke mama ha di mloyi wa re ipetsa plastic kalamba. Bye tuli.
0: Bye mami. Le sadi dimela.
9: Metuli le kae?
0: Ke teng o kae me?
9: A go le mamuti na mona me a thuni metuli.
0: Eh.
9: A go re ke mo tshela ka mona ka so solo ke re. Mr. God, ha o tama bo se a go la bona le motsedi ke ngata. Ke ke matla mo le go hlephaka. Ke nisteng ke re. We ni marutle. A go le a bona le motsedi ke ngata ngata. Batho bana ba itse tsa ke mamuti na le tsatsi ka mona ka me a thuni. Thank you metuli.
0: Thank you me. Bye bye.
9: Thank you, now is...
0: Hello?
10: Ni ka nna tuli tuli?
0: Ke teng o kae me?
10: Ke teng, ke hudisa ngwana so a le mo fela wa mushimane o sebetsa bibi kwa kwa kwa o dula magalane. Yena ke motsamai le o liputla. O kopela ke o sia e madinga le liputla ka mona ka hani juo Gauteng. A hole a hole ngwana o hetsa le mo wa mushimane o tlile mo tsenga tangata mme wa ka. A be le letsatsi le monnate. Mogana mdima mohlonolo fatse ka gore le gore motsamai ke o liputla.
0: Thank you my darling ke le bile utla
10: o le bile nna mme wa ka tsatsi le monate.
0: Bye
10: bye love.
0: Lisa di hello.
11: Hi to le guy
0: ke teng o kae me?
11: Se teng a ke hurisa sekolo sa ka e leng bokamoso moriana ke re bokamoso o hole o hole o be le tshelete o etsa lemo tse nne thuli.
0: E ko mametse mogotsi.
11: Eh ya tuli ke hae bo ka motho a fana o rekela mkhono koloi entle ke ya mo ke ga hola hola e betse ngata ga bugapu ya mahlono ne ke tibello ka mo zero ba kom.
0: Ke le bile o tibello. Bye bye.
11: Ke a le bo wa tuli.
0: Thank you mogati wa bye bye. Mami di ke metso so e mashuma mabedi le metso e tsiletseng ka mara hora ya le shimele motso mong happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luna. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Ke sentse ke etsa molaetsa ona ho botle ba ketekang letsatsi la bona la tsolo ka jeno le keteke ha monate. Zonke, viva the legend.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Dr. Mampikgo, ho na le momamedi ana ya botsa mona hore ha e ba mohlomong ke ile ka ba le kgatello ya maikutlo e bakwang ke ditšhelete mme ka ya ho ditsebi tse thusang ka fumana thuso na e ka ba mohlomong ka mora nako hape nka bona kgatello eo e kgutla ke ba bothateng bo hape
3: ha o kula ba le kgatello ya maikutlo ka ba tšhelete and then ya mathata ao wa solver ha sa ngata e ka kgutla hape because ka ra hore kgatello eo le khosa ke tsere kana go yeo ya le solvile tsantsa tsa le ga khutsa ha di e ka se re tsaba teng
2: Dr. Harikere shebe fela hore mohlomong ha re bua tsena

Ke lebile haholo birthday boy mo mamedi ho fela o le jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke lenaneo la ditaba la imatlafatse ho le CD FM ka jeno ke labobedi kgwedi odimo ya phupu ihlala fela matsatsi a supileng selemo ke seodimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metso etsiletseng ba hlahisi ba lona ke dimakatso mo tshweneng mohole morapedi segwane mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi ya re laolelang kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Brasten Stanley Motsathebe la ka lebitso ke di bone matshela gara dintlhakgolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore bashimane ba bahlano ba dilemo tse pakeng tsa tse lesome le metso supileng go isa go tse lesome le metsorobong ba tlhokagetse rankuwa Pretoria ka morao robala ka paolo ka gare go ntlo eo ba neng ba ntse ba dutse go yona Haratsa ding hape re fumana hore mehwanto ya ka la mashome a mararo kgweding ya Phupjane selemong sena eo ho yona baahi ba naha ya Afrika Borwa ba ileng ba hwanta hore melata e semolaong e tsamaye ka hare ho naha ya Afrika Borwa e amme le naha ya boaisane e leng naha ya Lesotho. Haratsa ding hape re fumana hore masipala wa lehae wa Emfuleni o mathating wa horekisa stadium sa zone 11 sebokeng se tla lohang se na le nalane e matla ka hare ho naha ya Afrika Borwa tsena moho le tseding ke tsona go iphumanelang tsona tsinla ka jeno e tsabonete ba hore how fetwe ke lenaneo la rona la ditaba go tla horeng ena ya leshome le metso medi ho isa horeng ya leshome le metso medi ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo dumela hlaeng.

0: ke metsotso e supileng ka morao ho hora ya leshumele metsomedi e re nako ya rona ha e memona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswala pele
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata o tloha ka 5 ranta fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
4: Joratu ke thabetse ho iphumela tshelato tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
5: He, o fumane tshelato tsa insurance nya hao?
4: Eya, ka my cashback ya my way. Ke iphumela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Hobane ke sa ka ka hlahlala claim di dimontse pedi. Ke fumana 5680 rand
5: cashback di dimontse pedi. E ke thabetse monate tse ba.
4: Ifile.
6: Ba tshoba nete, makoloi a nete, miputso ya nete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlele claim mme di premium ka ofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke metsotso e habang ho ba e leshome ka mora ho hora ya leshome le metsomedi ho pelo re lenano le ntseng le kena hajwale. Ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM re hatela pele ka ditaba tsa rona me re fumana re bashimane ba bahlano ba dilemo tse pakeng tsa tse le shome le metso supleng ho isa ho tse le shome le metso robong ba hlokahetse garankuwa Pretoria ka mora robala ka Paula ka hare ho ntlo e ho baneng ba ntse ba dutse ho yona ditopo tsa bashenyana bana di fumanwe ka Sontaha hoseng ho tloha ha holonyane ka sena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya setseng taba ena morao yena ke puseletso mokwena puseletso kgotso wa moetso o imatlafatse tshebeletsong ya lesedi FM
7: ha ke dumeditse ke di bone ke dumeditse le mamedi wa tshebeletso ya lesedi
0: puseletso re bolelle hore ho ya ka ditlaleho bashimane bana ba amana jwang
7: bashimane bana ke metswalle okay so ri ya basimani ba raro ba bona ke two ke bana ba motho and then ho hola la le mong e ka ho bana bana ba ba motho so ba bagaga ba bona batswa le lokong le leng e bilane ba shaga le semene e le leng ke ha ba mantshane ke family e ke e rileng ga buisana le yona maobane ntse ke tsere interview ka ke tsere follow up story sena and then two ya bona ke metswalle o banana ba le kuna so ke babatsano ha ba feli
0: hola tla di tlaleho ke mang ya boninketsa halwena
7: ya boninketsa halo ke mme o mo wa bana ba babedi ba o kireng ke bana ba motho ho nona le mokiti o monate ho le monate ka Saturday ka Saturday bosiu ile monate o mo ile mokiti o monyane wa leloko so ho nna le batho ba baholo e bile ho na le bana mo bana ba banyane ba banyane nyane le baba le batho ba baholo ba ile ba tsamaya ba le go bala se ba utlwa ka reng ba gathetse e se ba bosiu bo fitang bobong so bana he ba u ikgeseng re bua ka bona jone ka go segere ke bafu ba ile ba tswala pele bona go kiteka e le monate ga o khutsisa ho fihlela ba se ba gathala he ke mo ba ileng ba go bala Paula e ntse e tuka e le ka tlung so gopola wena ke di bone gore mosi wa Paula o na le chemicali e o ribitsang ka hore ka segoa hang ka ka di malentsu la segoa e o ribitsang ka hore ke carbon monoxide so chemically e o how we himme na kwetelele e bile spacing se sa swapping moya ya o lematsa ka moka hare o ka hopola hore ke ile ka buisana le ba bang ba batswa di ntjetsa hore e bile hana batho bana bana bao ba ne ba tswa le madi ka molomo So o ka nahana fela hore ke ntse e kotse ha kakang eo.
0: Maikutlo a balelapa ke a feng ka taba ena e hlaileng.
7: So mme sa ke batla ho jetsa maka sapano e bohloko haholo ke buisane le o mongwe wa batswadi a re be ke fetileng ka mantaha ba ne ba keteka letsatsi la tswalo la ngwana hae o seng a hlokahetse le ena ka jeno beking enana balla ka lefu la hae so e ne e le ntho a sa utlwisising hohang ba ya tsho hore tshe ba bohloko hore bana ha ba sa leyo nko e tlo ba bodutu le hore ba ne ba lebeletse tse ngata go tswa go bona ke le bana ga o le motswadi o tlo bana le ngwana o mo isetsang ntho tse ntle o tlo batlang gore at least le yena a phele bophelo bo betere so bona gore ba utsweditswe monyetla o ke seo baneng ba setswa sona ke ntho e botlhoko gaholo e tlhagileng malapeng ao wena ke di bone o a e bona le matlhong a bona ga o bua le bona le mo bana gantse ke tsa di-interview le bona le nna self ile yang ama gore ka ipeya dieteng tsa bona gore e ka ba ke botlhoko bo bokakang boo
0: na ba ntse ba kena sekolo bashenyana bana mme e bang go le jalo na o ya tseba gore ba ditlhopheng difeng
7: a le mongwe o ntse a kena sekolo o ne a etsa matric akere and then ba bang bona he ba qetile dikolo ba ne se ba etsa mesebetsi ya bona e ka thoko le dikolo tsa bona tse ka thoko go tswelisa dithuto tsa bona pele a le mongwe yena o na le 17 years o ne a etsa matric selemong sena
0: ebe so o ina le tseba gore ba tla bolokwaneng mme go kae
7: maobane ga ne ke bua le gopola gore ditopo tsa bone di tlhotswe ka sontaga so le o fumana difamily gore ke bue le tsona e ne e le ntho e batlileng e re sokodisa gobane gopola le santsane e le ntho e ntšha so ke ditukiso tsa bo dimoswaga le dieng o tletse go ngata so maobane ga ne ke bua le bona ne ntse ba tsho gore ba ntse ba le busy go emetswe di-postmortem go tswa dimosareng and then le di-hospital and then ntho re understandang gape ke gore ba ne ba bua le di-family tse dingwe ke re ke di-family tse tharo tse amngweng so ba ne ba bua le family tse dingwe gore e ka ba go ka kgonagala na gore ba etse lefu e be lepato le le leng so ke na le di-number tsa bona ba itse ba tlang founela ga everything e le finalized empa ke nagana gore ke ntho tse tlo etsagalang weekendeng ena
0: puseletso re lebetse nako ya gao ka o besena le rona tsatsing la kajeno go fitlhela nako e tlang
7: go lebaga nna ke di bone
0: mamedi eno re buisana le ena ke moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Puseletso Mokwena re gatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno mme re fumana gore bopaki ba moqosuwa wa teko ya polao Vusimosi Kat Matlala ka pela komišene ya Madlanga bo buseditswe morao go ba ka laboraro bekeng e tlang moshoshisi wa komišene ena advocate Mahlabi Sello o boleletse komišene gore tokomane ya bopaki ba Matlala ga iso tlhophiswe e leng se lebisitseng kopong ya gore bopaki ba gae bo busetswe morawa Matlala ya tlhaeletseng ka tshebediso ya marangrang o ne a emetswe ke advocate Annelien van der Heever modulasetulo wa komišene moatlhodi Mbuiseli Matlanga o dumetse gore bopaki bo bo pusetswe morago empa laela gore tokomane eo ya bopaki ba Matlala e romelwe pele letsatsi la gosane le dikela ke tsona tsentseng di tlhaela komišeneng yane ya Matlanga ga ratela pele masepala wa lehae wa Emfuleni o mothating wa o rekisa stadiumo sa zone 11 Sebokeng se tlalewang se na le nalane e maatla ka gare go naga ya Aforika Borwa go utlwa mabaka a susumeditseng masepala go rekisa stadiumo sena ra buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Thabiso Gatebe Thabiso kgotso wa moetswe go imatlafatse
3: Thabiso Gatebe tumela gaisedi ya ka tumela le momamedi
0: o ka re netefaletsa gore stadiumo sena se fela se rekiswa mme mabaka a gore se rekiswe ke afe
3: go na le tlhaiso eno ya gore masepala wa ka kwano ka lehae o na wa Emfuleni o batla gore o na le ditlaleo tsa gore o batla go rekisa stadiumo sona seno sa zone 11 jwale ke ka baka la gore stadiumo seo ga jwale ga se sa tlhokometswe re sa tswa fetsa teng ha jwale ke re bona batho ba ntse ba tlalla matlakala ba tsholla matlakala sebakeng sona seno mme se tedi mo sona seno mo bo silembo sa thabisi jwale ke ka go go bona la masipala wa tla o se rekisa ka baka la gore ha o sa kgona go ka tswela pele wa se tlhokomela mme jwale ge ke sona se ile reng sebakile ditabataba go baagi bane baagi ha jwale ba hanana le taba eno go hang ga ba batla gore go rekise ya mo sona seno mme go na le o mongwe wa dibapadi tsa metlheng tsena tsa PSN ya seng a na le foundation e leng Peter Gwabane yena oa ne tlhile re buisana le ena satsing lena ka jeno o tlhalositse ga ile a bana le tlhagiso ya gore o batla gore a ka hirisetswa foundation ya gae e tla batla gore e ka hirisetswa stadium sena gore a ka se tlhokomela le gore gape se sebediso gore se ka ntshetsa pele tabeng tsa dipapadi ga re shebile tabeng tsa bolo re shebile tabeng tsona tsena tsa netball le gore gape batho ga e le gore go na le dipapadi stadium mono batho ba ka kgona gore ba ka ithekisetsa tse e leng tsa bona mme gape tabataba gore go tloswe bana mebileng gore bana ba kgona gore ba ka kena ditabeng tsena tsa dipapadi jale ke yona mathata a re tlisitseng kwano jalo ka ke buisana le wena ga jale metse gore ka buisana le lekgotla le kapo masepala ona wa ncbn gore re ka utlwa gore go ya pele go tlo sebetsa jwang mabapi le taba tsena gobane baagi tsamayane ka sebakeng sona sa zone 11 go kenyeletsa dibapadi tsa mehleng bašhile ba ganana le taba ena ya gore stadium sona sona sa zone se rekise
0: ga re phethela a na se se se fumane batho kapa dikhamphani tse bontshang thasello ya go ka se reka
3: ga jale ga o soka go bonala go ntse go ba le nko go tswa le dinatabeng tsa gore ke bo mang ba tlo se rekang ditaba di sa fitlhile lejo ga jale ka baka la gore le baagi ka mona ba tlhile ba na le gwago ba kgatlhane le go stadium sa bona se ka rekisiwa o gopola gore gantse gore stadium sena se ntse tse dibapadi tse mmalwa tse e le gore di ile tsa bapala mane PSL stadium sena se shebiwa jale e le nalane stadium sena se shebana e le gore se bapetse karolo e botlhokwa go lo ntshetsong pele ya papadi ka gagologolo ka mona ka sebokeng jale ke ka go maemo a tlileng a ntse a le mo re emeng gana jale ga o soka go bana le nko go tswa le mina gore go tla bua kae gobane le baagi ba itseka le bona dibapadi tse tsamehleng ba itseka gore stadium se ka tlhatlharekisiwa
0: thabiso re e lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno o fitlhela nako e tlang
3: kgotso gaitsetse
0: mamedi eno re buisana le ena ke mokolotsi wa rona wa ditaba e leng Thabiso Gatebe ke metsotso e gabang go ba 20 ka morago go hora ya 10:30 e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
8: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka 2 rand ka ho feta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka Mantaha o mong le o mong. Labobedi le Labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo. Mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
11: Stop.
10: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
11: Stop it.
10: Mme o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
12: Stop it, I like it.
10: Wa e thabela tjhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela ho na le melawana le dipehelo.
11: Okay. O tsela bo phelo botletse di makatso. Empa di premium tsa hao tsa insurance a di a tshwanela ho ba jwalo. Dipoloko insurance nya hao ya koloi ke ntho e totobetseng ka my way. Maikemisetso e le ho siya sepatjhe sa hao se fosasela kgwedi le kgwedi. Fetohela ho my way. O boloko ho ya ho 40% ya premium ya insurance ya koloi ya hao ka jeno. O iphelele ka tsela e ratang kwena.
6: Batho ba nnete. Makoloi a nnete. Dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premiumo di itshihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke metsotso e 20 le metso meraro ka morao ho hora ya 10:30. Ra hatela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mehwanto ya ka la 30 kgweding ya Phupjane selemong sena eo ho yona baahi ba naha ya Afrika Borwa ba ileng ba hwanta hore melata e seng molaong e tsamaye ka hare ho naha ya Afrika Borwa e ammele naha ya boaisane e leng naha ya Lesotho. Ba bang ba baahi ba naha ya Lesotho ba ka hare ho Afrika Borwa ba re ba ikutlwa ba se ba sa bolokeha ka hare ho Afrika Borwa. Letona la ditaba tsa matjhabeng naheng ya Lesotho Dimpho Tau o ile a phatlalatsa hore mmuso o tla hlophisa dibese tse 40 ho lata Basotho dibakeng tse fapaneng ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Ho utlwa boemo ba ditaba ha jwale re buisana le yena Letona Mohlomphehi Dimpho Tau. Letona, kgotso ro amohetse lenaneo la imatlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM.
12: Kgotso, kgotso bonga ka ke le bua ka nnete tsatsing la kajeno ha e le mona o phile mo ya tharo ke o tla bua le wena. Selmensa le Sedi, ke di medisa le ba mamedi.
0: Taba ena e fihlile ho Basotho ka tsela efe? A na ba ananela kapa ba kgahlano le yona?
12: Ka nnete ke tsalo tsa matsatsana ho feta naheng ya Afrika Borwa. Tseo jwalo ka o so boletse di ammeng Basotho ba phelang Afrika Borwa ka mabaka ka ho fapakana. Ehile haya fihla hantle go Basotho ba phelang Afrika Borwa. Ke tla hopola hore naha tsena di le pedi di na le kgaisano ya nako e telele haholo e mofuthu ya nyalano, ya kamano, ya tshebedisano mmoho, mme taba ena ehlile haya fihla hantle haholo ho bona. Mme taba eo ile ya baka hore ebe ba bang ba bona ba bontsha ho tshwenyeha le ho se bolokehe a bona dibakeng tse fapakaneng ka rona ya Afrika Borwa, mme e le ho arabela tshwenyeho eo ya bona. E ha ba se ba phamitse matsoa a bona a hore ba utlwa ba sa bolokeha kapa matsoa a bona a sa ba dumelle, ya ba mmuso wa Lesotho o hlophisa hore ba ba thuse, be bang ba ka hloka thuso hore ba tle hae. Mme mmuso wa Lesotho o ile wa fela wa etsa jwalo ho tloha Moqebelo wa neng wa beke e fetileng, ebile tshebetso e nkang beke ena kaofela ho fihlela Moqebelong ona wa maoba. Haya mmuso wa Lesotho o phethela tshebetso eno. Ke Basotho ba mmalwa ke kgola ba isang 3,000 ba ile ba kopa thuso, mme mmuso wa Lesotho wa fela wa arabela ba ntsa dibese tse isang 40 dibakeng tse kang bo Newcastle, dibakeng tse kang bo Durban, dibakeng tse kang bo Limpopo, dibakeng tse kang Gauteng, dibakeng tse kang bo Western Cape, Roberts in haholoholo bakeng tsena tsa bo Ceres. Mme ba fetse ba tla hae ka mogoleng ka teng. Ke a lebona.
0: Sena se tla ama jwang maqhama a ntseng a le teng pakeng tsa naha ya Lesotho mmoho le Afrika Borwa?
12: Matama a dina tsa tse pedi, mme ke nako e telele ya gore ke nnete a ile ana fetho fetho ho latela rona ebe Afrika Borwa e ne e le mebusong efeng jolo ka re tseba nalane ya Afrika Borwa bohle pele bo 1994, pele bo 1960, pele bo 1910, e sa le dilemong tsa bo 1800, mme dikamalwane tse di fapafapana. Empa morao tjena dikamalo tsa Afrika Borwa le Lesotho ke tse ntle haholo. Phapano e ne ebe teng mona le mane ha o kuwa tabeng tsa maano le tabeng tsa tshwaro ya ditaba tsa setjhaba. Empa phapano e bang teng e ya buisanwa pakeng tsa naha tsena tse pedi. Naha tsena tse pedi di na le sethala se bitswang Binational Commission kapa BNC e eteletsweng pele ke makala a ditaba tsa matjhabeng tsa naha tsena tse pedi, mme ke yona moo dikamano esita le kopakopano ya ditjhaba, tshebedisano mmoho tabeng tsa moruo, tabeng tsa motsamao ho leng kaofela di tsofang teng, mme tshebedisano e ntse e le teng. Le tsona tsena tse etsahetseng haufinyane tsena tsa mehwanto e bileng teng Afrika Borwa e ba karolo ya dipuisano tsone le hore qetelong ya letsatsi naha tsena di amane hantle ka thello setsikiso ya letho.
0: Ebe re ka lebella ho bona mmuso wa naha ya Lesotho o boela le ona o laela hore maAfrika Borwa a naheng ya Lesotho a tla kgutlela kwano Afrika Borwa?
12: tse a se se a se mo sa o soto ka se tsang seno no wa re mo sa o soto bi tsa hantle gore tabatsana tse tseng Afrika borwa di bona etse hantle gore di ne di etswa ke ba a ha ke mbe ke bontse gore nna ka sebedi ke bile diputheo le tona la ite ba tsama tshabela Afrika borwa ja gona ha ba di go plan tsene le la bo sanola la le shume le metsuru bong go di nyene etswa fita ya June 19 tsa June me buisana nya ka le ena ha ba tse di nehlela go nehlela le gona o tshosa tsena se bona le ke ya taba matsholo a boipeletsi a ba ba ma baagi Afrika Borwa di fetse re ra fumana ke hore a ka nete mo South Africa Borwa ba hantle ka ba le bona o tlo ba hantle gore na di tsa molao na mosebetsi wa tsona ke di fime tse ding tsa diqeto ka ba di khato tseng kwa ke ba bang ba baagi ke tse lo ke lang go di nkwa ke di tsa tsireletso ke di tsa molao mme ka tsela eno ga gona mokgwa wa go sena se ka ma dikamano pakeng tsa mediso o ha
0: ha re phethela ka bogotshwane go tloa mone go ya pele ke eng seo le gopolang gore se lokela gore se etsagale ka ga nakong ya go feta go bile le maikutlo a gore basotho ba bangwe ba ne ba tlhalosa gore naga ya Aforika Borwa e lokela gore e kopane le naga ya Lesotho go ba naga e le nngwe
12: naga ya Lesotho ke naga e ikemetseng ke tsa ka gopola nalane ya naga ya Lesotho ka mogoleng ka teng naga Lesotho ke naga ikemetseng ke naga ile ya tshireletsa boipuso ba yona go tloga gale ntlheng ya mothei wa yona mogera mosheshe wa pele mme re a tseba gore boholo ba karolo ya yona e ka menaganang e ne e teng ga jale motlhomong ka makgatlho a mane kapa a matlhano ile ya wela matsong a naga ya Aforika Borwa ya mebuso ya nako eno noo empa sena seo Basotho ba setseng ka sona ke seo ba ikotlang sefua ka sona ke boipuso ba ikotlang sefua ka sona ke seo ba dubelang gore ba ga monyetla o le teng botsitso go le teng ga ona ya Lesotho Lesotho le balekane batla lentshetsa pele gore le atlaise maphelo a bona mme ga o le ka mosa ke nete ka naba maikutlo a ka nna ba teng go ba babedi ba ba gago empa setaba sa Basotho ka moka se dumela gore naga e re ya ba bona e lokela go dula entse le naga e ikisa ke ikemetseng e phedisanang gantle le naga tseo e agalane le tsona ka go otloloa ya Aforika Borwa
0: le tona re lebetse nako ya gago gagolo mohlomphei ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nako e tlang mhlomphei momamedine re buisana le ena ke letona la ditaba tsa matšhabeng nageng ya Lesotho letona Dimpota ume sena se re fitlhisa ntle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno batlhagisi ba lona ebile dimakatso mo tshwaneng mmogo le morapedi segwane ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke di bone matshela o fitlhelela re kopanape nakong e tlang kgotso.

akolebwe ste na kolebwe mo mamedie mo tlekele bangwana mo tsweneng a kelebo hle edima katso kelebo bangwana na me wa hayo na tewa ka mane ka reitsa ha ba thunga kelebo bangwana ka ngwana bohlukunga ka mane ka Bethlehem kelebo ile hle a usia ha isale ke ditse lwana ko mametso na jale mashwa mararo metsotso ka mora go rra ya le shimane metso mmedi me wa wa motsweneng ona thewa hae kwana hae ha ke bitsa batho bona ona batse ba fela tsena batse ba fela tsena a tse ba bo mmatau a tse ba bo mamse ka matse ba bo mme mamshwapetsa ha jowe hey

0: Eba pina manata lo blood of Eden na Peter Gabriel Larbem tso tsunga mashuma mabedi antle ka mora go rwa e ya pele ke utlule mo laetsa jo lo kalentse le ntetsetsa le bua le nna ka mona ka thaba di mahla home affairs mo latsa lona go fumane me ke se ke bile ke lekile ka go hlotlhoro ke tle ke kopane le motsamaisi mona advocate mo fukenga hore ke buisana le yena ka bothata bono o balona ke tla le fa karabo metsotsong e mashume a mararo tloa hona joale hore na go tla etsala joang ke tla le fa karabo ke se ke qetile ke buisane le yena ke a utlwa le ya khutla le ya mono seng o reng ya boraro o reng ya bone reng ya botlhano reng ya botshelela ntse le gotliswa fela o twe motlakase a boyo e re ke fete mono he kantorong ena ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa gagolo o tsebe kantoro eno ke pelo ya naga dumela ntate motaunga nna ke ka mona ka phiritona Heilbron go na le sekolo se ileng sa tšheswa boitumelong PS ke bona ke primary eo mme motho a ileng a tšhesa mono ga tsetswe sekolo tsena sena bana bana ba bangata ba kenang mono ke ba tswang mapolasing se ka toropong gaufi le police station le kantoro ya magistrata ke bone ka ga se ka kwalwa motlhomongwe o ka ba betereng tate gobane bana ba leng mono ba ka ba lekgolo mme se kala grade R go ya grade 7 fela se kwalwa ngwaneso ke tshwenyele gagolo ka sekolo seo gobane lekation mona bana ba bangata tlelaseng e le nngwe e ka lefapha la thuto le ka sheba taba ena go lokile ngwaneso ke a utlwa taba ke tla etisa ke e latlhele lefapheng la thuto gore ba ke ba shebe bothata bone ke sekolo se setle wa ngolwa mona gore se setle mme jale ke mona se na le fela bana palo ya moo ke lekgolo fela go lokile ngwana mme re tla botsa gorena ba etsa jwang ka sona ke a feta ya ngwaneso peritona Heilbron go ya jwang moo ka metsi dikgwerekgwere e peritona Heilbron go ya jwantle le tla mpolelela le tla bua le nna ndate thuso ke le ka etsa RAF a claima ka 20 me ke na le bothata ga ke so fumane karabo jale tshwantse le o fane ka di-ID tsa gago ngwana mme gobane a o ntse jalo a ke di fa bo ntate mosotho ke di fa bo kgatho ba sheba ka ID ga ba shebe ka fonofono ya gago ga ne o mphile ID ya gago ka bo ntse mosebetsi o motle gagolo e re ke fete mono he mo mamedi mme ya ke feta ke bele ke kopane le mo mamedi le lengolo la mo mamedi kwano mona eno mo mamedi o lela ka UIF ngwaneso ke tla e fetisa ke e fe ntate bolofo a tle a shebe mme ga ntate bolofo a sa mphile karabo o dule o mametse lesedi e fema ke tla e betsa gona teng kwano moyeng mona ke tla e betsa gona teng kwano moyeng ke kopa o dule o mametse kopa o dule o mametse ntse ke fetisa jalo le mangolo a lona he ke tshwara lengolo ka mona ke tshware WhatsApp ka mona ke botshabelo section N ditshebeletso social development efeng na mane Rustenburg le Mokgwasi ntate motaung ditshebeletso tse mono Rustenburg mono Mokgwase ke a bona Mokgwase monna ke a e tseba ke na le bothata ka batho ba hlokometseng bonkgono le bontatemogolo le batho ba sa itekanelang o e tsala jwang monna o e tsala jwang Mokgwase na batho ga ba tsebe ga ba kgone go tlhokomela e ke bone le mona Gauteng ke bone le mona Gauteng mo o neng o dula bonkgono teng kae gona mona Gauteng ga o file bo Baraman ba e kwala ba e kwala go tho joo bonkgono ga ba tlhokomele ga niges ai rona ga e kgone re setšhaba se jwang banna ha re khone ho hlokomela batho ba borona e ntate Mandela o ile a bua nthweno ntate Mandela la bua nthweno se chaba se hlola ngo hlokomela maqheku le maqhekwana sona le batho ba sa itikanelang e ka rena le mathata mo ka rena le mathata magolo mo ha re tla hlokomelong ya batho ba sa itikanelang le maqheku a ka rena le mathata batho ba batso ba bang ba rata motho re nna ke motho a tsebang go hlokomela batho go tswa mo nalo ja batho di chelete tsa bona tsena tsa bongkhono a di mumune hore a di mumune bongkhono ba seke ba fumana tlokomelo e ne pa itseng le bontate moholo re metsotsenga mashomo mabedi le metso mehlano ka morao go ra ya pele mo metse le sedi FM di mena me ke a phela wena o kae mama
1: tonkhase
0: o moyeng hona jwale o moyeng a u sike batla utlwa o kile wa fitla Rustenburg mo mogwase
1: ke dula Rustenburg ntate ha ke botshabelo so that's the so tabaya ke ya hore ka 2022 ke ile social development ba bolela ka khahlo ya ka ya ho hlokomela ntate mo hore le bomkhono le batho ba bokoa ha ke tla social development ha ja fuma na tshiso e bona ba di tshimo tao
0: ema pele ema hona temo go kopa besenu ieme mono go kopa besenu ieme mono jalo ka ngolotse o kopa mosebetsi mo ka pa jwang ke ntlhaka ya pele
1: e ntate ne ke sa kopa mosebetsi ne ke kopa gore ba ntate itse gore ke gone go bula le hae la bafuti
0: o batla go bula le hae mono la bongkhono le bontate
1: ya ho hlokomela e ya ntate
0: Rustenburg ka mogwase
1: ke Rustenburg ke tle mo go tsela tsa re ke Rustenburg so mo ke ke tsho ke ke tsho story sa ka kaofela
0: a buta a ke no dumela taba ke nako taba ya story ke nako ntho ke batlang o itse ba kiena o batla o bula le hae la maqheku le maqhekwana le batho ba sa itikanelang
1: eh ya ntse ke tshusa ya le botheta ba ka ke hore ha ke di social working ha ke tsena di tshebeletso e bile ha ke founela manager wa teng ba nkopa gore ke founele manager wa teng ke re ikarabelang ka bongkgono le bontate moholo ke ha mpolelang o kopa ke metsetse molemo gore ke sekebe ka bula seoseo ka setswana
0: e re ke teketse tjena ga mme wa ka bataba o jwale ke tla tlameya ke fumane ba Rustenburg ke fumane ba kwana ditaba tsa bobare a se tsona ditaba tsa bobare gobane wena o ya ka mo o ngotseng ka teng mona ore ditshebeletso ga di o kgotsofatse tsa Rustenburg le mokgwase mabapi le setsi sa ba hlokomelang bongkgono jwale e kare ore mono ga o hlokomele bongkgono gantle ga o hlokomele bontatemolo gantle tshwara ge ngwane tshwara jwalo mogala ke ona tshwara jwalo thabang o tla bua le wena poraefeteng ngwana mme thabang o tla bua le wena poraefeteng ke a leboa mothuna o batla mosebetsi mpa jwale ke bone ka o batla ka paqama jekeleza jwale ntho tse tjena ga ke di rate go gang gore a re mona batho ba ba tshwara bantle mona jena radio a e sebetse jwalo ga e seselemoya ga se sebetse jwalo mme wa ka le letho a se sebetse jwalo ga se sebetse jwa ke a gana o tla bua le thabang mono ke a leboa e re ke tle ke fete go wena gonna jwale thabang o tla go tlhalosetsa betetsana ke a feta metsotso mashomo mabedi le metsorobedi gantle ka morago ra ya pele o mametse le sedi FM re ke fete re ntse e golo fete dumela ke masesi ka monaka ramolotsi go etsala jwa masesi ke kopa le nthuse tle le motse fitileng go ile a tla tekesi e neng e theuwa ka bokone bophirima mme batho bana ba ile ba kena ntlo jwale re ke bone nomoro ya e kae mo wena masese lokile ke tla fa bashana beso ba o thuse kwano lokile ke a bona gore go e tsalang wena ke a bona go na le tšhelete o e hulelwang mthong tšheleteng e nagao ya bo ntate Mandela ena ya di-grant ena ke a bona he go na le tšhelete ba o hulelang yona go na le batho ba oketla ba kopa gore batle ba o thuse masesi o tshware mogala o ka rra molotsi e felton screw ona a go bommadislepara kwana ke tla re ba o letsetse ona ba tlo batla o letsetsa he o tshware mohala wa hawo me batla o thusa ona ba tlo mono batla bua le wena batla o fa thuso ka potla go fela tabeno a tla ba ilukile ke sa yenu ke sa ya ne a pet makwa ba tla e ma shoma mararo metsotso ka mora go ra ya pele o mametse le CD FM
2: so ti song ya ntate Nelson Mandela Wele to ya hore re emelele se di FM re thuse batla sa gatella ke molelo
0: ke kgwedi ya ntate Nelson Mandela ka kgwedi ya May 1971 ba kile ba tsoswa ho bata motsekapa ho bata motsekapa ba tsoswa mono ho se ba tsoswa ke batho ba neng ba bakata ba ba tsosa o seng bo ntate Mandela o seng o bata o bata o bata phula ka bile re fa fa fa fa fa fa fa e le kgwedi ya botlhano selemo 1971 ba tsodiswa ba emiswa ka ntle mono ba tsotse ba emiswa ka ntle ka mono ba tsotse 1971 o bata o bata o bata ba shebane ba makhoa ba neng ba kata bo ntate Mandela Hona le mongwe bile ha mo le ba le tsena o mmitsa ka le bitso tsena ke kgola ne le foreign o mmitsa ka le bitso ra ye ye ye batho ba tla ba re tshwara hampe ba o ka tsatsile ba re emisitse re tshwere le bota re le shelling re le mashampana re tsheuwa mo mshimano wa lekhoa mo le metswalle ya hae ka kgwedi ya May 1971 Ya ba mohatsela wono o mo bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi o mo bi wa kapa. Tswara ntate government biki ya bawa. Itse ntate government biki ya wa. Mshimane ona nenga ba beile ka ntla hona dipuleng tseno kana ko eno ya nenga o kametse mo mo bo ntate Mandela ba balding ene le monne mongwa ba de nos. Ya ba o ya tshoa o ra ba mpe ba mphamise ba etse motho a ileng a utlwa bohloko haholo ha a bona ntho e bile toivo la toivo o na tswana mebia ke bona ba ileng ba theha mokga wa nwa dipolotiki wa namibia o bitswang tswapo pelo ya senyeha Kale mabashana bana ba makgwa ha bohloko ba molwantsha a tebila ba a tebila e mongwa bona ba motebela motebela molatla fatshe tso ne le masole batho ba ya ba mo ba kopanelang mongha ditoivo la toivo hlokaetse hona jwale ha roba le ka khotso tate Mandela re ntwewo bukenya hae long walk to freedom Wouldn't turn cake, I live on. But

re bile ntwe bohloko wa go ba ba beile mono ba ba tshwarise le bota go bata bata re bohloko bata ba tshwa ke ba shimane bana ba magoa 1971 ke kgwedi ya ntate Mandela tla ne ro fe history ya taba tsa hae hanyane hanyane o hloka etse tabeno ntse mo twiste bohloko wa go President Nelson Mandela na yena tokolo ana yena ha ya tla fela ha ya tla fela hona le batho ba ile mba utlwa bohloko wa go ha ya tla fela hona le batho ba ile mba utlwa bohloko wa go ba ba ngona jo ne ba keke ba yemela nthweno ene tswa bo ntate Mandela Robben Island ba ne ba keke ba yemela gore ba tlotellwa ke ba shimane nyana fela ba otle ba ba emise mo ba tsotse ba otle ba ne ba keke ba ba yemela nthweno fela bo ntate Mandela ba ile ba yemela gore re fumane tokololo 1994 ga re a tlameha go bapala ka tokolo ena ga re a tlameha ga e a tla fela ga o ya ka ga bulwa monyako a be se o thwe tokololo ke ena

0: mapakiso dula fatshe mosadi ke a o bona di ukene dipolitiki
1: che bo matsaka a se taba dipolitiki ke ho tseba hore na bokamoso ba bana ba ka kapo ba ditlolo tsaka bo matsong a mang nna ke na ba ka tsamantse ke kgetha bo hlahlane a nna ke tseba ntho ke tshwanetse hore ke etse ke tseba seo monwana wa ka o leng bohlokwa hore ke tle ke o ise ho mang hore ke tle ke kgone hore qetellong ke fumane ditshebeletso ha e le eno wa lona ena ke o jwetsa ke o hlapanyetsa ke re ditshebeletso tsa motso di tlo putlamela ruri a kompetise mona mohatsaka na o kile wa utlwa mohale a bua sekgowa ke re le ka letsatsi fela le le baduwe kore o kile a utlwa fela a re fela is kapo ed apo no a e tloa
0: mapakiso mohatsaka ko mametse hantle empa ke batla go tsebisa mmapakiso gore ga se sekgowa se fanang ka ditshebeletso setšhabeng mapakiso ko kopile gore o dule fatshe mohatsaka
1: halala kore ko kwetse molomona tu o ntse o utlwa le wena gore motho o ga o mogale ke mphuphutha fela jena e senang thuso
0: oa tseba ke mmapakiso
1: ga ke tsebe
0: mona ke ga potlakile mmapakiso ba ahile lelapa lena ka dilemolemo tse ngata mosadi tlasa mathata a mangata a fapaneng ba fetile gara mathata ano gobane ba ne ba ipopile le ngatana e le nngwe
1: jang ga ntse re bua ka taba ya batho ba ratwang ke rona dipolotiki fele ya o e lebisa ka ena ntateng eo
0: go ne go sena phedisano ka gara lapa lena la rona mmapakiso ke gopola go na le tlhomphano eo le motlha re fapanang ka maikutlo e neng e le gobane le go fapana go o nang le nnete e se ntho tse ngata-ngata tsa lefatshe lene jwale nna ke makala ga ka jeno boradipolotiki ba kgaoganya maqheku ka legare nna wa bona mmapakiso gore re tla qetelela re tloyane ka baka la boabofanwe le bo mogale na ke ntho ye o e labalabelang eo mohatsaka
1: aotlhe monnaka o ka bo se o tibisa maikutlo a kanakana aotlhe wa tsaya ke mohatsaka ka nnete le nna ke ntse ke na le lerato lane la maoba le maobane ke bolela ga o ne santsane o tla o palame baesekele ga o tlilo mpona tlhe motho waka ao koloi ge sa nagane letho gore ge ka ba le yone ao mohatsaka tlhe se ka etsa go pelo ya ka ye mafisa
0: ee ya bo mmapakiso o bua nnete nna ke gopola lengolo le o nengwe nngwe le se lona
1: ga
0: ke sa tseba le gore o ne o le neeleditse mang ke gopola mantswe a qetelelang a reng go thaba pampiri le enke tse e tla bona sefatlhego sago ga e le nna le pene re setse matlhomoleng ke gopola taba tsa mofuta ono mmapakiso
1: empa ke ne ke bua nnete tlhe ga ke tshwarelo mogatsaka ke ne ke bua nnete ke ne ke sa opoke kapo ke ne ke sa itlame fela ga o potla ketlhe ke ne ke o rata ka pelo ya ka dilentse ke o rata tlhe
0: ke gopola ga ke le amogela enflopo mo na go ngotswe kiss this letter before you open it a se se goa ntho eo
1: mamela he mogatsaka
0: eya mapakiso
1: o bolelele nna ga o ka thwe re boele re fue nako re kgethe botšha a tsa kobe sentse ke tlo go kgetha ape potlaki wa ka
0: empa he mohatsaka re ratana ga kalo nnete ya sala mmapakiso re batho fela batho ba na le tšhadimo tse fapaneng mme ba lokela go dumelelwa go fapana ka maikutlo go fapana ka maikutlo ga se go ba dira mmapakiso
1: nnete e tshweu motho wa katlhe wa tla e bua nnete potlaki e le go ka mantswe a mangwe o batla go mpolelela gore nna mmapakiso mogatsa gago nka nna ka tswelela ka gore nna ke etse kgetho ya ka go motho yo ke mo ratang ga wena o tla botsheeditse mogale a ke botho jalo
0: ga gona phoso le e kana mmapakiso
1: ga
0: fela seo se sa kgathatsane le kgotso le thabo ya lapa lena la rona
1: ee ya tlentate o fapana ka maikutlo ga se ntwa ke motho aka fiva gantingwe ga bo fane fane ranting fiva
0: mogale for meya mogale setulo
2: mamela ose ke a bona mana o sona le mokgwanyana wa ompitsa fela ka nako ya gago jalo ka ga o batla kana wena ga o sebetse re naganeele rona ga re bo mokatapei ebile ga re bo mokapapatsi ke nako ya ka mosebetsi ena
3: gamane kore wena le ga motho a o gopotse kore ga o qekisee o ntse le jalo fela
2: wena
3: nna
2: o ngopotse
3: love
2: okay love a bona go jaaka tsebang kabe ke o tletse letlhonyana wa ba
3: lokile mohale ga ona molato le ne ga ne ke tsebile nkebe ke romeletse mphonyana ya letsatsi la bontate le ga o le jalo ke a gola o tla thabela kopi ya kofi e tswang go nakege waita a ko re fe kopi tse pedi tsa kofi moutlhe
2: puleng e bona a ko kene tabeng re tlwele o senyetsana nako please
3: ke a lebo
2: ga o ja batlo wa ompleleletse nkabe ke tlile le dipampiri tsane tsa divorce ratlhara disaena ya bantho e felang ebe re a qetelelana nna le wena tsatsing le
3: botlhe pele mogale tseno di tla saenwa ke maqwetha sekgowa se ngotsweng mono ka nneteng nke se gone go se kopa go gang kore se loketse lona boradipolotiki ba sapresidente e se gona bo puleng ka disaloni mogale
2: go tlwaneng jwale se ke le radipolotiki nna
3: a ke re o nkgetheng bakeng sa dikgetho tse e tsetlang nna ebile motlhomo ke nagana go tla bo santse o thaotha
2: puleng a kotlwele ompha o katlhe ke kopa o bue o rena o batla eng please
3: mamela mona mogale ko bitseditse kopanong ya go qetela mo o nna le wena re tlo buisanang ka settlement ke kopa gore ebe re a qetela ka jeno
2: ya fela ko file offer ya settlement o batla eng
3: mogale ko boleletse gore ga ke bapa le diketo seo o mphang sona ga se le halofo ya bonnyane bo o nang le bona dibankeng tsa ka
2: utlwang ga e le gantle o batla gorengwe
3: ga o sa ntlafatse offer ye o lokelang gompha yona ke tla kopa maqwetha a ka a etse dipatlisiso tse ntshwang kutlo mme o tla tswa kotsi mogale o tla itshola wa tshe
2: no o batlang ga e le gantle se o se batlang ke eng puleng
3: mogale se ka ntonela matlho ga tlo kenya botlolong
2: o ntshwarele a se maikebisetso a ka go o tshosa puleng a ke re re a bua kapa jwang
3: mogale o reng ka di-offshore investment tse o di patileng
2: offshore investments ke maanya re nna ke na le di-offshore investments ga e ba o bua ka tsa metlhenyane ga nna le wena ntse re nyalane ga le gampi ke direkisitse ntho tse
3: go ke eng gona
2: puleng
3: a tlole
2: botumamaleeaka botlhoka o dinkaka
3: o tsaya mogale e la go ka diphamola
2: puleng o kopana ka e le ntho tse wena
3: ee la mogale ke re la go ka ba diphamola gona ke dikopi ke na le di-original heko jetse
2: moleko ke lo o tshwarisa gona jwale te o sale le kofinyana eno ya gago ya bofutsana moleko tuwa mosadi ke lo bulelanyewe
3: so wa tsebang tse o nagana gore botlhale ka metlha le matsatsi

0: Ah bona tsa mabohloko mane San City mshane no ba naitse go ba e khubedu mane. Ah o tsanne re monna e ka re nka o letsetsa gona jwa le mshimano wa ka eh. O no tsa mabuti, o no tsa ma monna San City ane ne bina lo wena ka ofela. Botle bo bokalo, o tle monna o re sebedise talente na. Me ntwe kgolo ka talente, hlompha talente ya hao. Wa tswa ha o hlompha talente ya hao. O ya pele ka bophelo. Ha o hlompha fela, hlompha o sa kene monna o sa kene kwana. O no tsa ma San City ba. O no tsama bohloko. No tsama bohloko. Ere ya ke tle khutlwe di maspalenga ke ba ne ke itse hanyane fela re kokote di maspalenga.
1: Tshiso. Ntate tshiso. Ke kopa ba hloka mo hloka le bitse. Ntate tshiso ke ka mo ka motseng wa qala bo Chavillers. Nna ka maspalenga rona ntate tshiso a ke ditse. Ke re tsela ntate thuso ai a re sana tsela ntate thuso ya tropo ke krabo le fela a ntate thuso ai bona lo go ba etse ntate thuso ba lukisa fela le tsela tse lo reng di tsa madi a ka di a ka di tamini mfela ba ke ya di pv tsela e yang ka tamini mfela ai a khwala mo no tsela ene ka ba 2 kilometer, 1 kilometer. Haksa fosi. Ama ganyane tselenda the two. Balusa tsela tseno fela. Bunyane le tamela balusa di big street tsa rona ke re bunyane. O re kgone o bona tsela tsa rona ba batla o di lukisa. Tate tshiso tswetswe tsa popa. A tate tshiso ka re tshisa fela ka ditsela.
0: Ditsela ka Villiers ka qala botsha mo mamedi ke Villiers ntate Nelson Mandela ke tla ofa selemo se ileng a tshwarwa ka sona empa ke kgola kgwedi ne le kgwedi ya September ha na a tshwarwa a ya Villiers ba kile ba mokwalla mo Villiers ntate Nelson Mandela ya tsama ditshere banna go a jandi sieleng China Villiers ye mona mshane so ka mo ka a Frankfurt majoro ditsela ka Villiers sa go shebe ditsela Villiers me ba re le paver ditsela tse yang ka ditamini ba re a tse yang ka ditamini ke shishishe fela batho ba tella fela empa e yang tropong ke tsela bohlokwa eno ba nke di taxi mono batho ba tsa majwalo jwa sheba ntsela yang tropong ka mono ka Villiers ndate hore le ditsela tse le tsebang hore batho ba di sebedisa ka bongata ke a leboga tle ngwana mme ka a Villiers ka moo ere ke fete ka a Villiers ke utlwa o rena jwale ke fumana manga gona jwale mo mamedia ya buang le nna a mpa bue ditaba tseo e leng tsona tle banna jo
2: ntate thuso dumela le nna ke kopa ba motlhoka le boitso mare he ga e le gore ka tlhoka gore o bue le nna ke tla o jwetsa gore ke ma kapongfounele ka ntate thuso a tle remetse wa tsa ka mokeng ka mo stop coco sa rona sa dutla jarete e tletse metsi re buile le councilara ra ya mo le councilara a re lata re bontsha gore a ke re se le kgwedi bopaki ba gore ntse ke reporta ntho ke bone ga re fitlha mo mmeo masepaleng mo a ngodisang di-adresse tsa rona ga o na le mathata jwalo ke a bolelela le councilara gore bona ga ba na petrol ntho ba ka tla ba tse lokisa mare petrolo ga eo jale nna ke tse ke ntho itseng jwabang jarete ya rona e tletse metsi no
0: ke leboa wena ausi o itse nomoro ya gago ke tle ke shebe mono ke tla enka mme ke tlanka nomoro ya gago ke romelele majoro gore bake ba ilo sheba mono le na le bothata bo bogolo ke ka maokeng go la Kroonstad ana majoro ke mang ke mošhane so mono ke majoro tau ke tla mo kopa gore a ke apote ka mono me bothata ke tshonke e ka nna ba le na le bothata ba Surichi mono ka nna ba le na le bothata ba Surichi mono ke a leboa mme ka mono ka maokeng taba o kenkile ge ke fetisitse tanki e re ke tle ke nke mo mamedi e mongwe mona fela go bonala ka ke tlame gore ke ye mabenkeleng ke na le molaetsa gape kwano mona bothata ID ke ile ka gatisa ID ka mane ka Makwat ka 2008 ka e lata Bethlehem a ke fitlha Bethlehem ga thwe a iyo me ha tswe pasaka inkeletswe ka phoso ile Kronstadt. Jalo mona ra hona ID u fihlela le le u dimule. Ere ke mabengeleng.
3: Ba re ntotse ntle di tla ka boraro. Empa ntotse golotswana. Eo ke Big 3 combo Jasper. Fumela 200 gram ya dipogrip se hlabusang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya bors. Mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kolehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur. People with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
0: Ante fela ona jwale metsotso ke mashome a mabedi a pele ho hora ya boraro. Jwale ke batla o fumana ha ntse ke pota ka mona le ka mona ba ke kena dimasepaleng. Ke dimasepaleng tle batho ba batle ke mpa ke bala molaetsa ona. Ba re pasa ile Kronstadt. Batho ba Home Affairs Bethlehem ba founela Home Affairs mo Kronstadt. Ha tswetla e se e kgutletse Pretoria. Ka fumana kholo kwa kwa motho ke tlola ke tlo elata ha ke fitla mo ka uthu ha iyo ka ba ka me qhileng ke fixwe ke mo ke lo hatisa pasengwe ha ba ke fitla mo le teng ka jwetsa hore pasa ya ka e kwaqwa ka letsatsi le tsatsa mankaya hona kwaqwa ke fitla mo ba itsa jwang kwa kwa jwang ke tla fitetsa le ntate a ka ishebe mona tate majoro tse ke eme tse re e khutle o fihlela lena le hodimo ke nna mo eketse motete ke hlaile 1987 ke dula makwata atla sokola motho a sokola motho Home Affairs ke mo he ba re pasae kwa kwa ba re pasae Kronstadt ba re pasae Bethlehem ha fika mo bar a khutlele kae go tloa mo a khutlele kae ke inkile taba ya hawe mchaneso ke fa ntate majoro go bane ke mona petelong ba re batla sheba pasae ha o kwaqwa ba tla khutlela go wena o fihlela lena le hodimo ha ba so khutlele go wena kwaqwa ya le ke fitisa ngwane so ke tla karabeteng ke tla kopa ka labone. It's a mile. Ke file ntate majoro ka kwa kwa kamane. Hore a shebe bothata bona. Hela ntate wa ka motswalle majoro a go shebe bothata ba ngwaneso mona he. Ke se ko romeletse bothata bona ba hae. Ha isala le le kitsa pasa le ka jeno. Ho tri Kronstadt ba re ka ya Fixback ya ka ha tri Bethlehem Fixback Fixback kwa kwa a go shebe pasa ya mmne no mo ke le bua jwale ke tla emela karabo ka la bone he wena majoro le tabe self man mtlakatso sane fela mtlabile gona ka jeno mtlakatso tla bo le teng go ya ka mo bo ntate mfokeng ba mpoleletseng ka teng go ya ka mo ba mpoleletseng ka teng ba ra ha hona bothata mtlakase ba tla o lukisa ka jeno le majoro le ntate Thebe o buile jwalo ke majoro ka mona ka thaba di mahlwa thaba di mohudi muta o mfeta he ere ke fete kenke mo mamidi mong hape kwano mona bana ke se ke qetile ka majoro wa ka qwaqwa mang molaetsa ko fitisitse o ile go yena wa idea motheno ele ya sokola mana Home Affairs a ke luxandintho batho ba se ba sokola hakana mana me ke buile le bontate ba babedi ba bararo ba bahlano ba tsheletseng ba ireng hana le ngwana le outsua kantle aba hana jwalo thutsa ngwana hore a fumane ID aba ha na ro thutsa ngwana ro fumane ID impact se ke buile le ba baholo hona jwale ka yona tabena ya bontate ba hanang go thusa bana e se ke buile le ba baholo o dimo kwa na ntate mtaung ho hlakile gore ho tla tla me rjwa le re balate ho tla tla me rjwa le re balate bana bana ke ke bana ba le lira fela mona bontata bona ba le ding tla tla me re balate ne re kana ra balata le motsebetsi mo ba sebetsang ding re tla tse re tshwere ngwana se re tshwere le hana boyi gore a tsebe o thusa ngwana go ratse bo thusa ngwana bana ba tlo le bo ipilaetso bo tlanne bo phahame bo tlanne bo phahame bo ipilaetso bona gore motho eno a se wa mona e le ngwana wa mona o tseba hantle ntate gore o kopane le mmae o tseba hantle o tseba hantle gore o ile wa kopana le mmae o tseba hantle ne o tseba hantle gore o la kopana le mmae ka mono sukudise ngwana ona taba le ngwana ka baka la mmae thusa ngwana ka ID mme ke bana ba ba kae jwale ke ba bane mme bongata ba bona ke banana o le bashimane ba babedi a se ntwentleo fela se ke buisane le dikakapa tsa ka kwano mona se ke buisane le tsona ha re utlwe mo mamedi
4: Dumela ntate Mtaung. Ntate Mtaung. Ai. Ka Tikwana ka mona ntate Mtaung, Tikwana Hoofstad.
0: Eh.
4: Ha o tswa Straten sena sa Takalani. O thau Saudi mo skolong sa Polo Rikwa. Ntate wa ka nge ke ipotse hore ka nnete a o seng hore motho bua ha mpe hleta. Wu. Ao ma councilor a rora di trata di jwang ka mra di di strata se ntate ha se tsamae se senya makolo ya batho la o ka potela ka mra di room ke di koti ha ke tsebe koti tse ntate wa ka hore fela tseding metsi ha tshelo cha o tsebe ke metsi a suri chi wa poki metsi a pula ha ine na la se kwa ha ntate mta unga ka ba re lukisetse di trata hle ka Tikwana ka mo hle ntate wa ka ha ka ba di lukise hle tau ha re lwane re bua hantle hle o rena kwa ngwe ma councilor a rona le bo ba itapile ba rona a ke ba shebe dintho tse ba tshwanetseng gore ba di etse ntate wa ka ke a leboha ntate Mtaung thank you
0: ke leboha ntate Tikwana Hoofstad ke o tsela ba utlwa ba re makoloi a senyeha ba re makoloi a senyeha ka mono ka Tikwana ho la Hoofstad le kantle le kang le kang le kang ka mono ka Tikwana Hoofstad ba re koloi ba re ditsela ke le utlwe gore batho ba tlhoka dintho tse bonolo jwang go lokiswa ga ditsela gore ba kgone go tsamaya kore ntho tse bonolo ga ba batle gauta le silver ga ba batle gauta le silver go lokiswa ga ditsela ke ile ka re go lona makhanselara le o bo majoro dimasepale mmona tsamayang le lo o fumana metšhini ena e e sebediswang e ne thubang majo e e tsang concrete le etse jwalo ka bo Roma mane Italy mane ka baka etsa mohlala gore bo mbape ba tsamaya ditseleng tsa majwe jwalo ka mane bo Poland mane jwalo ka mane bo hodimo mona gona bo Kiev mona tsela tsa teng di entswe hantle ka majwe kana batho ba batla tsela tsa luxury tse ditsela hantle tseo tsebang gore tsela ena e tla bang mona dilemo le dilengwana tla bang mona dilemo le dilengwana batho ba batla gore ba late paving athe a o nkile batho bana o na le motšhini ono o ne o thuba ka majo ona sebetsa mono o rekilwe esamente o fumane batho bana ba tsebang go playstarantle ba etsa tsela ena e ba tsela e ntle hampe le ka ba laetsa le mmele hantle ya ditsela tsona tsena tse e kenang tse yang bo mabitleng tse e kenang ka hantle hantle ka majo o tsamaya ka toropong Italy ga bo diaparo ga bo Jewish Benekant Italy mcekeceke jale lona motho o tla emelwa go e tla emelwa tendera go emelweng no o ka nna wanka batho wa mono leralleng le leng teng mono wanka majo mono wanka majo mono wa lokisetsa batho tsela ga ba gotle di teng tsela tse jalo di shebe le mo ntho mona social media mo tla di bona tsa majwe tse ntsweng ka majwe di ntle gona gona gona gona gona ba lela ka ditsela ka mona ka Tikwana go la Hoofstad ba lela ka ditsela ke tlo ya mabenkeleng gona jwale metlara ke khutla mabengkeleng ke tswele le re batliseng ya ke nighting ska lebala ha le rona le motho ntso mmatla le re batliseng ke yona ke na kwa teng ena motaung he etsa nthotsa hao tswara mabengkele.
5: Dumelang, di bestie. Ke nna Devon's Chicken ho sa ho real

0: ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Lelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Kamisa.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pama tshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maka a le shome a go ho ka 129 car.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
4: Dumelan chelbiera tong ke Tuesday ga che go di chusa lona nna lwana uncle keji ga mrao ga mo ke chusa wena malume wa bana and o sibo khuri ga tsiame bi here smith thank you
5: kimelan tlb ditme se ke mo le bohen tomeng ka mona ka tumo le paris ke di 7 tsa go di bo 7 re na le top la ma 7707 a re tlwe mona go renya ba ga go re go renya botshelela ke a leboa
6: pitan the mo le bohe ke di 7 go di bo 7 re na le top la ma
7: 7 wait that way now wait that go to get fun fast le bumadi
6: a re bile hle mo le bohen tumeng
7: new jara fela he mo me di ma shabela mo tsulumo ga metso tsuka mara hore na ya boraro ile ga o tshagolela jwalo ka ngwana ka ke ngwe di pina tse monate ya holo tsa sesotho kwano ke Kabrivi Kempe me wa utlwa jwalo Onesimus Liema phansi Ben Meyer someone to love e pina ya chise na ja pina someone to love
6: Ah. Ka jetsa be geta.
7: O tshaba?
6: Mm. Na ke go tsa ke ngana go futhuma.
7: Ah, yona ke o jetsa ya chisa. Ya chisa sa mantula.
6: Ka jetsa be ke tla go ga. Ke no apa. Ka pa ke o.
7: Me ba me ditse yena le shebele metse mehlano pele re fitla go nye bone ga o mema 086 0003084 ka pa 0797585066. Jwale ke hashtag
6: Njolo
7: Tuesday.
6: Hashtag Njolo Tuesday. Mamiri wa tseba he, ra tseba o le rata haholo. He lenane o lena ka labobedi. Ra tseba o le rata haholo lenane o lena ka labobedi. Jwale ntse re lwana mona. Hey, mamiri. Topic e tla moeng e qadile of air. Jwale ha e fele. Ya ha e fele. O kopana le motho. Le utlwana ho monate mme wa hlokomela hore motho eno nna le motho ena bona re sharp fela motho ha na matric ha ka ba le matric motho nka motholla span ga ba sharp o fit ke re jwale le shebile pelo le tshebelo pele le bua future motho o hankazama hore a sekolong a thole matric a re khoso ke patale a mana wa bona ka phela mna to fitana jwale o munke mthini o mo sekolo a iri mo puka di mpuka fela patse ka dia ka paka e a patse
7: eya
6: danining course a shape dikhoso shape dikhoso o matlela spane spane sihlaya mosebetsi go
7: mm
6: ai jwa le wa bona le wena ka neto ka ka ditlhoko tsa go di gene re sallwa bonyane ke 2000 ha re tletsa go spend jwa le re sallwa ke 10 ka pa 11 jwa le bophelo ba rona bo sebole bo sharp yeno a ba ga tsa nna ke kutlwa 6 sa o batla yeno yeno a sa ke tla go gola mogolo wa bedi ke ke kutlwa ke se ke sa o ga ka mogolo wa bobedi
7: ah ke bone phoso mo
6: jwa le utsetetse
7: ga go tsetela
6: o tsitetse bophelo mmalona
7: ke ho tsitela
6: ko tsitela
7: o ha nkisa sekolong
6: ke ho tsitela
7: o iketsa motswadi wa ka ko tsitela
6: o ha kuisa sekolong ana jwale
7: o iketsa motswadi wa ka
6: o re re shapo ke iketsa motswadi wa ka
7: eh
6: ha o tla wena hana jwale o fitla o nkhumana hore e baby wa tsa ke khotse le sedimana
7: mm
6: etsa license motho ka bophelo ba rona bo bebeti
7: mm
6: ke be ke etsa license
7: mm
6: ke tswa ka 14 ke ya dintho go utlwa ba itse e matha go qala go 20 ya o di mo utlwa ba tshwana ba khanne ba tshwana ba tshwana
7: ba gola ba
6: mogolo ka bobedi be ke re la we eh we na ke fumana o sontena ke ntina jwa le ho we ya le se ke khotse a bedi ngwana
7: ba bona mothele ba ga ke bona bono ba go ke ne ke etsetsang
6: o no yetsetsa hore bophelo ba rona bo bebetige
7: la tsetela la tsetela matsiti
6: a o tsaka o tsetela bophelo mba ka le we
7: oho jwa le
6: ho re ke tla o thusa o nthusa hore ke o thusa
7: eh
6: o nthusa ho re ke tla o thusa
7: ah
6: tabo ke imetso ke mogolono ko gola fela ga ka nka bonnyane bona wa lo etsa license
7: mm
6: ho re tla ha o se gola le wena jwa le ke imolowe kanti ga ka ntse re tsana
7: ao se tsunke hole
6: ntse re tsang kanti
7: se tsunke hole
6: ka mora mona motho ba o bitsa o budulisa fatshe mo mamedi jale mona ntho e re tseka nge sa le re tseka ke ya ho tsetela
7: eya
6: ho tseteli bona
7: bothata ba ka ke bona mono ke dutse yena ha ke tlo tshecha ke dutse tabenya hore ho baneng ore wa tsetela ho bana sa gafela ke yentse out of love hore na le bua ntshia ka pa wetsa ho bana thwetlo o wetlusa bohloko ke ene ya hore wena no itse wa tsetela fela ha hore ke etsa taba ena ka legato ke wa bana ke ntse ba ikutlwa ka tsa
6: are hel nga molelekisa ka kotlo
7: fela wa nkutlo tsheke jo ha o yentse ka legato thapo ha o etsa ntho ka legato ha o tlo ba le mthotse no mefirifire no mingata ma ikutlo ha nna kotlwela o tla botse ba hore love mo me ditshwarela love has served its purpose motshwana wa bona sa sa tshwanela
6: o purpose ke ha se o qetile o fumana dintho
7: o se
6: le hanne
7: mamela ka ke ho tla tswa fela hore na kana ko eo sepheo sa legato le o tla beileng
6: ka ukwa ke abela ke acha
7: fela nna ke a tshokiri ha o wa tsetela matsetse o tla fumana o tla fumana banka eno no tsetetse ho yona e tsama e kwalwa o sa fumane di tsholwana tsa hao
6: so wena o hlohlontsa ditsebe ko le
7: ntse o tsetela o tsetela
6: tsa ke o etsa ka lapo go tsetsa ba go rata fela I'm investing in us
7: wa bona ntwe o bona se gwa se le sentse bana baka
6: ke tsetela mo
7: se nya ka se gwa skara bolo go banjole matsiti a tshwanela hore go be hona le banka tse kwalwa ntsentse tsetela ho tsona dikwalwe e be reng ha o fumane tshelete ya hao
6: jo
7: le yena enke le jwalo ya skat
6: na ha sa gathetse ko wena ula ka wa mo fa lift ya o ya pele ke phoso ka pa ka lokela go gathala ha ka lokela ho itshwasolla o bane
7: ulantuza na ay itshwasolla
6: fela ke bona le phoso e kgolo
7: ya o nge o itshwasolla
6: ya hore motho ka mora hore o montse le sedi ha se le moganyetsa aba sa bone ka wena o le fifi o motshwao
7: hala nglala ke le fatse mona rapela hela.

0: kgabile ho rona be se ba mediwa tsebeletso ya lesedi ha re qaleta batsena ka tsereng all of us all in ka ofela tlhusano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport e bo ho SABC 3 we mabeledi ya mwentsa SABC o bo we stream ho SABC Plus ke lebile ho lo le bolithi boss ba mediwa re qaletsena tsa dipapadi ka ho lekola tsa papadi ya tennis tlhusano ya Wimbledon entse tsola pele mane England me ha re sheba fela le hlakore la banna ho rebe di bapadi di bapetse jwang wild card ya mane Britain e leng a Ferry o makaditse batho le o hlola se bapadi se leng gore se na le biphihlelo bo boholo e leng Grigor Dimitrov papading e bapetsweng di sete tse hlano ka ofela le o fetela mokgahlelong wa di quarter final se bapadi se seng se fetetseng a mokgahlelong wa tse robeditse ka odimo ke kgalala ya mane America e leng Taylor Fritz ya hlotseng Alexandra Bublik ka 7-6 6-4 le 6-4 mo Italy Flavio Cobolli ya maemong a borobong ya ka dipalopalo tsa tlhodisano eo le yena o phunyeleditse bakeng sa di quarter final ka morao Shashara Alex Dimeno ka di sete tse tharo ka ofela ha ke khutla hema mme ke tla o shebela hore be le hlakorela basadi e be di bapadi di bapetse jwang le hore ke difeng tse fetetseng mogahlelong wa tse robeditse ka odimo e leng ona wa di quarter final ha re tselela ho tsa papadi ya bolo le bilo la ho tseka situlo sa bo president mokgatlong o laolang papadi ya bolo kwa no Africa Borwa wa SAFA le selenkile mothinya o mongwe jwalo ka ha motlatsi o ha jwale wa bo president e leng Bennett Bailey a se a ikhutsi le bilong la Obama president e bile a se a tshehetsa monga sehlopha sa Mazulu e leng Sandile Zungu bakeng sa situlo seo Bailey e ona go nye fitileng ho ne o bonala e ka o ka lahlakorela mo president wa jwale e le monghadi Jenny Jordan o boletse ha Zungu ana le biphihlelo bone paetseng ba tsa kgwebo le tsamaiso ka tlisa diphetuo mane ho safa tse leng hore o dumela ha di hlokea ha jwale sena ha mamedi se tlile se beile Sandile Zungu ka botleng pele ho dikgetho tse tlo ka kgwedi ya lwetse hona selemo sena sa 2026 kala le shuma le motsuru bedi khodinya na ya phupu he buikito botla bulelwa simuso bakeng sa bongkgetheng e be ba he ho tlahle ho kwalwe kala mashuma mabedi anang le metso e rubong khodinya na sebukeng se ya sa dikgetho se tlo ba ka khodi ya lwetse ho tlabe hona le mabatuwa a mashume a mahlano ana le motsuru bedi mekhatlo e rubedi le dithotsa PSL bakeng sa ho kgetha boeta pele ba ka moso ba mokhatlo mo hololo la mbolo kwa Afrika Borwa wa SAFA Rintsegele ho tsona tsa papadi ya bolo kwa no lapeng se hlopha sa Orlando Pirates se nete faditse a Serwane le di papadi tse ka bang tse supileng ka ofela tse kenyelletsang a Thabiso Sesane Selelo Sebotja e ka tsana jwalo le se papadi se Simona e bile ha re tlantse di papadi tse ka bobedi di le bamane hlopeng sa Swelele ha di papadi tse ding e leng se ya bonga Ndlozi le Khomolemo bona ba le ba ka mona ka hlopeng sa Sikhukhuni United papadi dinga ke sono abo khumalo tse leng re di atlwa hlopeng sa Orlando Pirates ka tsana jwalo le Blessing Giba ba ya mane ho Midlands Wanderers ha ile Seth Green yena o ya ka mona ka Durban hlopeng sa Durban City bo tsa maisi ba se hlopa sa Orlando Pirates bo le bulia ho di bapadi tseo ka seabo seo di bile le tsona kampong ya se hlopa sa Orlando Pirates a se sona fela se hlopa se leng hore re bona se etsa diphetuo pele se hlasa se tsha se qala he sa mabakhania tlo ka ile hore le sa kwano lapeng sa siwelele le sona se bona etsi ha se tle se arwana le boholo ba di bapadi ka jeno mohlomong e ka ba di bapadi tse ka bang tse mashume ya mabedi ena le metsumo ra re ka ofela tse leng hore di atlwa se hlopeng seo ha motho so sheba fela haratseding hona le bo Neo Rapo Thabang Mahlangu bohlale ngwato kgaugelo segota Happy Mashiani Pogisho Sanoka le di bapadi tse ding tse leng hore motho no ka nahana hore di tla ba le seabo se solo se hlopheng sehleng se tlang tse kenyeletsang Samir Nurkovic Buhle Mkhwanazi Nyuko Mobi Samkelo Zwane le tse ding mme jwalo ka ke hlalositse palo ya tsona ka gola e ka ba mane di bapadi tse mashome a mabedi a na le metso e meraro e leng se leng hore si bula le matirele ho lola o sheba hore be se hlopa se tla tikina di bapadi difeng e le ho kwala se kgeo sena jwalo ka ile hore se hla se secha se tla thagwa ho funyana ka marana go e ka o diminyana fela ho kgwedi utlo ha jwale jwale se tla bona hore na be se hlopa sena sa kwano la pentlo ka hlalositse jwalo ka ho tseba hore sena le selekane se seholo le tsena e kgolo ya lesedi e be se tla bitsa di bapadi difeng banna molemong hore se lwane ntwa ya khumamela jwalo ka ha mo kotlisa ya tshepisa se tleng se fitileng hore se tleng sena ka ha ba fumana na ko le kaneng hore ba etse diphetuo tsene ni hloke ya selemo se fitileng re ka bona sehlopa se etsa diphetuo me se sebetsa bitter roof da ka mgo sebeditseng ka teng se hleng se fitileng ke bua ka siwelele jala ka tla bona hore nabe dintho di tla tsa majwang dibile ya kalo seo ke neng ko tshwara se tsona tseding hape tlabeletsa go qetela ka se re sheba le tlhudisano ya mopo le fase ke tla oneletsa tsona mana metsitsunyi mashuma mararo ka mara hora ya bone ha jwale le bolithi boss ba tsola pele ka re ya thella bana beso
1: ke tshutso ke patlalotse ya ho tsa mahadi kado go se hlopeng sa siwelele
0: mwana mme
1: Ricardo Gose ke se papadi sa Sundowns.
0: Highlandle wa hopola ona tle mono a dingwalo.
1: Eh. Yalo o khutlela hlopeng.
0: O khutlela hlopeng sa ma Sundowns, mme ga re tsebe gore na ebe mohlomong o tla sebetsa ha fihla mo se ge o bentse se le teng bakeng sa hae, mohlomong mo nyatla ntse le teng. Empa ke nana jolo ka ha ile go ke se sentsa dithibathibane tse hlwahlwa. Se sebeditseng hantle lo iketsetsa mo monyetla wa go leba le sehlopa tlhodisana mo mapalafatse mohlomong o tla ba teng jalo ka number 2 go Ronwen Williams
1: ke mongwe wa dibapaditse ke ne ke gopola gore ba botlhokwa gagolo sehlopeng sa siwelele
0: re tswile le KG o tswile bona wa esala re ba nna hlopa sa gona se etsang jale go ba dingata dibapadi ka gola ba shoma mabedi yana le metso meraro ka ofela
1: ai ba tse bantho ba etsa mohlomong ba tla re thabisa ho finya
0: e o bana wa hopola ebile boholo ba dibapadi tsena ke tsane tsa hlopha seneng se bitswa super sport jale mohlomong ga e kgetlo lena ga dintho di se di nepaetse e se e le sehlopha se ba ithetseng sona dintho di tla ba beterenyana
1: tanko bontsi
0: e lebile alo
2: ha go le botibla mohole mo amedi cheka neteng we fela tla le ya spitipita jo le ka mara ka N1 northbound pele fela tsholo mo Rocka bypass go nona le mollo wa hlaha ka mono fela go bonala ha jwale tso hledile ka tlase ho taolo me sepetipete sephalla ha monna tsana ka mileng o ke na go tswara tsa kana hore ngena kwa no hora tela traffic e bona altso di bona ga se bona ga tswara ke tibos _ mokone @limawela 1x # ratela traffic
3: Tebeletso e ratwa Lesedi FM
4: Ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Welcome to the Mars Singer South Africa.
6: South Africa e khutlile. Mzansi sephiri sifumane le haleletsa.
7: Where are we go?
6: Ho SABC 2 e kopanye le na Mpopops, Somizi, Stello, Jay Something, Chris Kumba, Mafukisi Arona, Adume. Re ntse re leka ho nahana hore ke mang mo ramaskena.
8: There's something about the energy yake.
6: Hobane ho buluka le konoto mo Mzansi.
8: He manna, le ka se loke.
6: Se cha sa masinga South Africa se tala moqebelo fo popo ka 7 months bo ho SABC 2
9: SABC 2 you belong
3: re atel le bolithi bos re atel
10: ke isa ka batho

0: Mabiriki njema natia holo malia Mr. Trill Udoti Udemeti Snaga Leke Zaka Born King Ho Lesedi FM Lishimano mtumitana la mezozo pila kofita orinyane ya bone Hashtag Mjolo Tuesday.
1: Hai skim setra moto ke moto mo ga sa tshepaleng ke se utlile se hlo se o sa lona ke bohloko le hona jwale ke papi mo kona ga molotsi future scroll down go skim
2: ke papi king le bohloko
3: melan tibo se ke lebo ash nna ga ne tase nka gona nye ke re tiza nna motho le ha ka ba ka utlwana le yena monana ga ba le monyetla mo sebetsi mona a thohlokwa motho nga se mo kenye ho ha ba jo ke tla le jwa nga se ntse mo thuta ga ke tsa le ka se
0: ba neng
3: go ba ke ba le ana le yona tabe ya ho kwa botlo ha se ka tsa ga motho mo
0: ya re sutle he
3: ke ba se ka kimana ke ntse taba mo futo ke kentse mo thubile ke ntse ngentse
0: ke so kura go ba thata ba pilong go fifa lo le
3: tla he go nnete mo thubong ba pilo ka nna le motho ke tlala le mo sebetsi la ga ba ba le se go sa mo sebetsi ha ke mo kenye
0: wa tsama pita ha wa pita.
2: Ke mahata motse. Ho ya ka mantswa hao. Wena ka mogobuleng ka teng. A buthena ya mahata. O nthutile thutu.
0: Mamela thapo.
2: O kenyetsa.
0: O tsa ba?
2: O tlaba o kenyetsa.
0: O kenyetsa ho re ke tsebe ho gola le nne.
2: O tsa leng ho gola.
0: Ha ke gola ke bona pelo ba ka botsola pele bang. A tiki nga pengwe.
2: A re le gale.
0: A re la ka ba le sege wa tsa o ipitse ya beng.
2: A ke o rata buti.
4: Dumela ni melani melani le buti. Dumela ni melani. Nna ba ne ba se kere. Ha e ba o mo etsa. Ka le rato.
0: Ke rata ntate Matsi.
4: E be ka moramo gopi e tla rawa ke monono.
0: Ya gopi.
4: Ke re re ikgothatse ka ikgothatse ka mantswe a re. Se sa feleng se
0: ya
4: tlo.
0: Ya.
4: Le pele di na le batšhi ngwana mme, le pele di na le batšhi. Ga le bo ntata gona ba ntse ba jua matlo, ba jua matlo kwana bo di Gauteng kwana. Empa le ka sheko ba ipeile hantle ba ntse ba le
0: hantle.
4: Ke fishi ka mona ka boimbeke. Phomolong ke a leboa bana beso, ke a leboa.
3: Dumelang
2: tibo. O save ena hle banna le re fetsa ntho.
3: Nna ka nnete a senka gona nye. Ke re tiza nna motho le ha ka ba ka utlwana le yena monana ga ba le monyetla mo sebetsi mona a thohlokwa motho ga se mo kenye ho hang ke mo tlwaela le jwa nga se tsontsa motho ka ga ka tsetsa le ka so go ba ke ba le yana le yona tabe eno ya ho kwa bohloko. Yes, ha o so ka etsa ga motho mo
2: mohloko na ba tsaya ntate bana mantsamo.
5: Bundle of joy le top la ma 7 ha ke bone botlhatha a ke re ke le ratong la hae wa morata ha a ngwana botlhatha sa gone ha a mohele
0: ya wena ntho ngwane
5: confidence mandisa ka blue
0: confidence yes
2: confidence
0: yes
6: jo mui for TLB ai topi ya lona ba fetu ai mare he ha motho sitse motho sitse ha na go ka mlisa ka dikoto ka di
0: ipi
6: wena. Just give them anthem. If you want an anthem, ne? Anthem. I was feed you. You just who are you?
2: Anathem.
6: Anthem. I got say anathem. No. You got anthem. The woman said, welcome to the room. The person to the Jerusalem. I'm telling you, it's a madam.
2: The woman said, I'm going to say anthem. Ba bi re ma bankeleng ra khutla o gore letsetse sho ke fufuletse
7: na ID number ya Hawking wa tsedi kitikiti tse thibetseng ke lefaphala tsa lehae lefaphala merero tsa lehae le thegola letsholo na ka bophara ho thusa batho ba ho di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa di profile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha ho tseba holwanyane ka sehloka lamba ke sa tsamaiso ina etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs ona lena go fihlela ka 10 July 2026 ho ya hlala lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye tietsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumane ha mesebetsi, dithuto, di grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
8: TLB dumelang bohle. TLB. TLB. Ha o qeta fela ho mo kenya. Nna ke tseba ka nna ke le ka mo kenya ba stiza. Net fela itse ha qeta ho jarabeke. Ansia ke le jwalo ba stiza. Ansia ke le jwalo. A so salona se kotsi ba stiza. Se kotsi, kotsi, kotsi.
2: Itse ha ja sa tseba ho jarabeke jwalo ka batsadi ba bang. Mami, do my own part.
9: Give me some. Ah, sika mola ntato sa a ba yena a tsamaya le supervisor wa le e se le yena a ka pela ha go le so utswa ka ene.
2: All right, Magolite.
9: Tate.
2: Thank you. Ya Magolite. Ya tshwane. Mmela.
10: Le tshepe go kae?
2: Ha mna ti jwang.
10: Nna ke batla bua ho le lebo.
2: Eh, bua le mmela.
10: Lebo, ntse ba metse bontate ba funa mo e ka re ba tshile bana le botshata mara.
11: Ntse ba metse mogadu.
10: Bakula bontate ba rona bakula ha motho a uthusa ketelong ya letsatsi o sana na wa ouna wena ka tsa motho wa misa batho ba betere o tla khotela jwang le go ileng ha sa le betega le udimo kwa
11: ke ntse ba nye bohlo ha holo e phethe hape mogadi wa rutwe
10: bontate bana na go ba ouna bo mme ha holo jwang ha o ka motho a ka uthusa o batla gore a udule o le katla so ho yene ene ha tsala ka mekala ya udima a re ile a re sa kutala morao
2: butle he le na kopa bua le wena ke a kena jwa wena ha o ka mphumana nna ke le Thabo ke le Mputswa wa re ho nna Thabo ke kopa hore o ko hlape jwale o lo etsa license ke na le tjhelete ke ene ka be ke etsa ntho tseo di license ke hlapa ke ba motho be ke gutla ke o sia o tla Thabo.
10: Ah, ku tsitsi tsengwane se tsama.
11: Eh.
10: Ha ile go batla go tsama. Tsama.
2: Okay.
10: Ha ku ya tsama ngwane.
11: Tsama.
2: Alright.
11: Ha mo gizo.
2: No, ho tsala lo ne ho sharp.
11: Ha mo gizo janti.
10: Bye bye.
2: Bye girl. Ha re buika ha re re wa nkolota. Ha re re hona le makolota. Fela ha ho monate hore motho o re wena. Thabo tsama uno lo lukisa sekolo ye university ke tla patala ke le bohantse ke sebetse hore o tlo kgona re Thabo ha o so sebetse jwa le bophelo ba ka lwena bo kgona ho nate wa uka ke rengwe
11: wa fela ntwe re tsanelang hore re ele hloko Thabo ke a hore tsena tsohle o dietse molemong wae wa lerato
2: go
11: bane o nthata le nna ke o rata empa ha re na bonnete ba hore ha o qeta o dietse ke tla bentse ke ikutlwa ka tselene tse ke ikutlwa ka
2: bana bana bophelo le bule ba
11: ba ba what's up mongkhotso
12: hello leza
11: ntle le guy
12: a tshe o pheleng ke jwa
2: ha tshe pilo ke ntse jwa mbanna yo
12: o bana ke ntse ke ntse re gatana ka o
11: tshe o tshe
12: o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe o tshe
11: ke fo fela odi
12: a ke go go tshwe mai mo so mo le go go no nna le botlhata teng
2: eh ya kwale
12: ke mo tsaka tsoma na re ke mo
2: eh
12: o ba gai
2: a ke
12: wa nyu lo
2: a ke
12: ha nyu wa ka nyu lo ile nna ke nyu lo ga ba
2: a ke kwale pe ka nete
12: ho
2: so sentle.

0: ebe hona le motho ana le nna kana go eo mme ebe leeto la rona le fitla pheletsong ha ke bona gore helang ke neno ke tsile bana ke magulong a matala
1: okay rata mo mo reng ha ke bona gore jwale ke magulong a matala ha ke bona ho
0: mme ka mantswe mang ke se ke bona gore a wena o ne o le wa gohlong mme ga ke kena magulong a matala ha o sa
1: le tlatsa
0: le tlatsa ke bo pelo
1: wa tsa tla ga o check wa timetable o di mokwa
0: ke bo pelo ke bo pelo o bo eng khotsa
2: le tla
0: re de le ga ntate
2: o tla le tsatsa
1: ntate
2: wa tsama kutlo o re ha o le monna wa fetela ke jwa de bo le tsaba understand kana le tsejwa wa bona ha ona le motho a sa sebetse ona le bana le yena o ka mke na spani o tsebe mo sa ngwana o sa sebetse o go supporta bana ba o se tela ntwe
1: go se tela god man go le skela la sotle
2: o ba ri o ka se ri ona le bana le yena yena a sa sebetse wena o sebetse then ha sa thuti mo sebetse o se tse okay this is spani o go sa mkenya mme ka sho go ha mkenya o mkenya go ka o sane go gona go a support bana ba hae
1: le be sharp ya
2: le be sharp le fim o ro si ya ka pa jwang se ja monna se mkwiti
1: ya se mmaka ba hale fela
2: eh se ja monna se mkwiti ga ga leza
0: wa ke
2: lo mo tsu spani a pa ma go tsela ha mkenya spani o tlo tsela tsa bana ba ka mhlisa sebetse o tlo tsela tsa sebetse
1: thank you brak
2: Hey,
1: shop shop. Hey, chara. How nkar wena ha hore baby? Ha ke go sala monate re bitsana baby. Ya university ke tla pata. Be ke go wena hang hang ke baby ene wa tsantsa ke batla university. Ha ke thola fela degree ya ka botsebe ke ya tsama ke ya o si. O tlo tswela pele ke.
0: How was it?
1: Ke re wena. Ke ya leboa motho aka hore ke ye sekolong university ng o tla patala. Ma go tseba ke thola degree ya ka fela. Ke se go jwetsa o tla no tsela pele o patala.
0: Wena sharp.
1: Ke sharp o tla patala o tla tswela pele.
0: Sharp le jwalo. O tla sharp.
1: O ba nete ya tsajwa.
0: Ah, o sharp. O sharp.
1: A ke sa sekolo.
0: Ah, i pole na o tla tswela ba, o sharp.
1: Wae bona ntwe bua ka yona. La ntwe bua ka yona.
0: Eh, bo he tswani.
1: Jole ke thule fela ke ga yena ke tla mmona ke complete.
0: Ah, ha tswani.
1: Ya tswani.
0: O ka fumana gore ha ke ntse ke kena sekolo. Ke kintse kopana ntshotse ngantse o no ntshwe ka tsela itse ntshotse dinga di tswe fela o ipona ko yena elongwe ga sa le o ntshwa ga thatha mona ke le legong
1: o so bona ha ona le degree
0: ha ke go tsena ha ke sa le legong
1: e bopilo

0: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. Ya bua mona ke sibini se seholo sa botshabelo fanboy. O mametse Thabo le Lebo ho re atella afternoon drive. E che sang tukutu.
1: A tsoba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
2: Eh o tsamaya ka ska ntshusa.
1: Ska tsoba mogotsi a sentse e tshusang. O so tla bona be kenye.

0: ulai watla ka mana ka Sun City munena ulai watla ka mana ka Sun City Sun City ai banyana
1: munna jolo ka ho zewa he mosagwa pila zwa
2: e bangu na na uru ke ka wa khona o lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Chabo lelebo muifo rate ya hey no salona bana beso chabo le tlatswela ho itletsa batswadi ba bana ba ba hai bo uta chelta ho ya utsweni bona le motho ba tangwe mikenya sekolo kenya bana ba house sekolo morena hai bo so be le bona e save chelete ya ho mhlambana ba tlhaka o ba kenya sekolo morena ha wa hana long ka ngwana memo le ntate o mong o mthola ke simelo ka hano ngo rwena lo mkenya school bulukile he mkenya school o mi a tsamaya ba le ibe nurse o ntso wena o sebetsa di gardening di toning ha qeta o ba nurse ha o sa le maemong wa hae o sa bona di doctor a ke ri kwena murumeng hore a yemo ha mikezi a lele ngwaneso ba kenya school ha na tshoje ba kenye mbu

0: qaleletse ho hokela phepelo ya motlakase ka mora hore phepelo ya motlakase na ha ka bophara e sitisehe ho seng ha mantaha. Bolaodi ba tsa motlakase Cuba bo re bonyehelane ka phepelo ya motlakase bakeng sa ditshebeletso tse bohlokwa tse kenyelletsang dipetlele, empa ka shwalane motlakase o ne o hoketswe dibakeng tse ngata tse kenyelletsang motsemoholo Havana. Sena ke seo ba bang ba baahi ba se hlalosang ka boemo bona ba ditaba.
1: Since yesterday at midday, we have been without electricity, so it should have come back at midday. But the national electric system fails. You can't sleep. You work at night.
0: Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la supa phupu selemo ke sekete makgolo robong mashome a tsheletse le metso e supileng. America e hlola naha ya Netherlands ka dintlha tse pedi ho noto tlhodisanong ya FIFA ho makgaolakgang a mohope wa lefatshe ho basadi papading e neng e tshwaretswe Lyon, France. Ke ka la supa phupu selemo ke sekete makgolo robong mashome a robong le metso e mmedi. Lekgotla le leholo la maipiletso New York le diha kahlolo e dumellang basadi hore hai ba banna ba ena le tokelo ya ho tsamaya ka dikgopo jwalo ka tlwaelo ha motho a sa apara karolo ena ya e ka hodimo ho letheka, re tlabe re re motho eo o tsamaya ka dikgopo kapa o setse ka dikgopo, e leng se bolelang hore ha a apara karolong eno. Jwale lekgotla re le basadi ba lokolohile ho tsamaya ba sa apara, basadi le bona ba ka tsamaya ba le dikgopo. Ya ba basadi ba hoa ba re le dumme. Ntlha ena ya dikgopo e kenyelletsang basadi le banna, hore banna ha ba sa apara karolong eno tla botho ba setse ka dikgopo. Ho ka nna ha ba lekgang hore re kekebe ra re basadi bona ha ba sa apara ho tloha thekeng ho ya hodimo ba tsamaya ka dikgopo. Empa ke a kgolwa e ka ba dinyangisano tsa tsatsi le leng re phethelana lane. Mehleng ya boholoholo dikereke di ne di atisa ho tshwara mekete ya mebaraka le thekiso ya jwala. Dikereke e ne e le ditsha tsa setjhaba moo mebaraka ya thekiso, mekete le thitelo ya jwala di neng di etsetswa teng. Ho ne ho bokelletswa matlole diketsahalong tsena moo phutheho e neng e ritela le ho rekisa jwala ka kotloloho, mme phaello e neng e etswa e ne e thusa ho lokisa moaho wa kereke hara tse ding le matlole a dithuso ho bahloki le ditsha tse fapaneng tsa setjhaba. Mekete ena ya letsina e ne e tshwarwa matsatsi-tsatsi, e kenyelletsa mefuta e fapaneng ya jaife, dipapadi le mefuta e fapaneng ya boithabiso, empa ho sa lebalwe thapelo. Ho ne ho boetse ho rekiswa mefuta e fapaneng ya thepa ka tempeleng, ho sebediswa sebaka sena se halalelang e le sebaka sa pokano sa baahi. Diketso tsa mefuta ona di ne di atile le ho tlwaeleha haholo moo tse ding tsa dikereke di neng di bile di aha metlotlwane eo ho rekisetswang ka ho yona le ho beha disebediswa tsa ho ritela letsina ka mona ka metlotlwaneng ena. Baholo ba kereke ba kenyelletsang baruti ba ne ba ba le kabelo rekisa mmoho le thitelong ya letsina, mme ba etsa sena e le karolo ya pokelletso ba sa senke e le bohetene le ho tlahela ka lebitso la Morena. Matjhaba a fella mona, mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
2: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse rejistareng ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka se hlokahalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Kapa Russian flavor. Tabela tsenga taka 35.90 fela ka Debonairs Pizza Real Deal Loaded. Hola libela ola dipehelo. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bona hala. Pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanwa ditunusitse. Mme ba ne pele. Ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha. Ho bana ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape mafelo a beke ke a di pry. E seng ho lukisa ho botsa. Atle ha di sa tloha ka Afrisem. E tse di tse maemo Afrika Borwa ho re tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
2: Ke metsotso e mashume mabedi le metsomeraro ka morao ho hora ya bohlano. Re tswela pele ka ditaba tsa rona tsa tsing la kajeno, mme ha jwale re kena sekgutlwaneng sa rona sa ditaba tsa Afrika.
3: Taba tsa Afrika, lenanong la matshoso, harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.
2: Boemo bo tswelang pele ba dipolao tsa batho le ditlhoriso tse fapaneng Sudan bo lebisitse mo lekala la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng le šadimaneng le ditokelo tsa botho le tshwarang kopano e potlakileng ho tshohla bothata bona. Re buisana ka ntlha ena le mohlahisi mananeng wa ditaba le CDFM, yena ke Mokete Monyobo. Weso kgotso.
4: Kgotso Weso le momamedi.
2: Weso, ha re qale mona, ke mabaka feng ka ho qolleha a lebisitseng kopanong ena?
4: Kopanong ena, Weso le momamedi, e kholotswa ke maemo ana ao ho bonahalang a tswela pele a dipolao a ntseng a mpefala letsatsi le letsatsi. Haholoholo re sheba sebaka sena se bitswang El Obeid, ho bonahala e le moraorao tjena mo ditlhaselo ehlile di potlaketseng teng haholo, di etsahalang teng haholo, hobane ke batho ba bangata jwale re kenyeletsa le dibaka tse ding be e leng hore ke batho ba baleyang. Boholo se etsahalang mona ke batho ba baleyang, mme le yona El Obeid ena ke batho ba baleyetseng ho yona, e leng hore e ntse na le batho ba phelang ho yona. Le ha o le jalo, palo tsena tsa baphaphathehi ha ntse di bokella batjenana di tlisa bothata bo boholo, hobane ke batho ba lokelang ho fumantshwa dithuso, ke batho ba lokelang hore dithuso tsena di tsamaye. Ebe re ka bua ka meriana, re ka bua ka dijo, re ka bua ka phepelo ya metsi a hlwekileng. Mme ha o hopola ntwa ena e sale e qala ka la 15 Hlakubele selemong sane sa 2023. Mme jwalo e ntse nama ho ya ka dibaka jwalo Sudan e leng se batlang se thatafatsa haholo phallo ya batho, bophelo ba batho ba letsatsi ka leng. Mme sena se phududitse lekala lena la mokgatlo wa matšhaba a kopane le šadimane le ditokelo tsa botho, hore ho lokela hore ho etswe ho hong. Mme ho bonahetse ba batla ba supa mokgatlo ona wa RSF haholo, hore ke ona o batlang o ntshetsa pele dihlooho tsena tse etsahalang mona tsa dipolao tsa batho tsa mekgwa e fapaneng.

0: tlhekefetso go batho mme le go le ga o le jalo tšhene yona mokgatlho wa lefapha la seone la naga ba Sudan la mmuso le lona ntse le se utlwa ka monwana gore le na le kabelo e itseng le lona dintlheng tsena.
1: Ke mehato efeng e o lekala lena la mokgatlho wa matšhaba le ka o etsang e le go rarolola boemo bona ba ditaba?
0: Go batla go le boima kopanong ena e potlakileng ya matsatsi a mane go tshosile dintlha tse ngatanyana gore go ke go tsepamise maikutlo ditlhokong tsa baagi ba Sudan jalo ka ga e le leng la maano a mokgatlho wa matšhaba a kopaneng go netefatsa gore baagi ba Sudan ba fumana ditokelo tsa bona tsa mantlha tsa botho tse tla kenyeletsa kalafo tse tla kenyeletsa thuto di kenyeletse dintlha tse dingwe tse e fapaneng gagologolo go shejiwe dintlha tsena tsa gore go ntlafatswe bophelo ba batho. O ka utlwisisa gore sebaka sena tikologo e ne re buang ka yona ke tikologo eo bogolo e leng le ga data mme batho ba phelang mona ke batho ba iphumanang ba phela tlasa maemo a ntle le maemo a ntwa fela ba phela tlasa maemo a din a thata a boemo ba legodimo mo meya e matla e ba fang bothata gagologolo gobane ga re bua ka lega data re bua ka sebaka sena le lešhabathi le lengata ke batho ba iphumanang ba lokela go hema lešhabathi lena ba na le bana ba na le bakodi mme diketsagolo tsona tsa mofuta ona ka botsona fela di tlhoka dithuso empa ga e le gore dithuso di kwetswe go gang ga ona le se e ka etswang mme ke seo mokgatlho ona wa matšhaba lekana leno la mokgatlho wa matšhaba a kopaneng la ditokelo tsa botho le lekang ka gotlhe gore le tsepamise maikutlo le bone gore na le kopanya dintlha tsa lona jwang go leka go tla ka tharololo boemong bona ba ditaba.
1: Ga re shebile Sudan e na le lentswe le go kae kopanong ena?
0: Yona ke nngwe ya dintlha tsa setlhogo tse bang e le a tlhaiswa ke le Shume e leng letona le motlatsa tlhogo ya boromuwa ba China mokgatlhong ona wa matšhaba a kopaneng Geneva e leng gore ke mona mo e leng gore o tlile a thatiseletsa ntlha ya gore go ka etswa eng kapa eng wa bua dipuo tsa batho le tsa manyeloi empa ga fela go sa kenywe mmuso wa Sudan ditabeng tsena go gang tla bo gamelwa letanteng mme ga se fela mmuso wa Sudan le yona RSF e lokela go mengwa go tlo tshosa dintlha tsena gore go fitlhelele tharololo o utlwisiswa gore letlhakore lena le kantlena le lla ka eng gantlentle lena le kantlena le lla ka eng gantlentle go qeteleletse go fumanwe thuso mme ntlha ya setlhogo mona ke bophelo ba baphaphethei bana ba bonagalang ba ba le ya bosiole ya robane re bua ka batho ba ka fetang dikete tse tlhano ba seng ba bolaue tlasa boemo bona ga ba banka letlhakoreng le leng ba phaphathe ya bosiole motsheare mme la o sheba dinaga tse mabapi tse potologileng Sudan re fumana nageng ka mošhala golo ka bophirima go fumana chad chad e tshubutlhelelano e maatla dikampong tsa bophaphathei gobane batho bana ba kena nako le nako ba ba leya ntle le taolo ga o sheba ka borwa o fumana South Sudan. South Sudan le yona ga ena botsitso mo bokalo mme ba leela mono ka mantswe mang ba tlhokisa naga eno botsitso go feta gore jwale e be go ka fumana tharololo go bonagala jale sena se ka baka go tlhoka botsitso ka go fetisisa le batoeng lena.
1: A weso re lebetse nako ya gago ka buisana le rona tsatsing la ka jeno fitlhela nako e tlang.
0: Ke a leboa weso.
1: Mamedine Robisana le ena ke motlhaisi mananeng wa ditaba le CDF FM yena ke mokete monyobo mme puisano ena re fitlhisa hantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno motlhophisi bile rape yo Mokwena ra laolwa la kgaso tsa bonete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshetiso ya letho ke Sia Malaku ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Mosiwa Tshweu la ka lebitso ke Dibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso. Ke metsotso e mašomo mararo ka morago gora ya bohlano ke nako ya gore ke fetele mosi wa sweu gore balela ditaba tseneng e lokela gore e beketsa gora ya botshelelang.

0: Mamedi di taba tsena tseo ke neng ke lokela hore ke di bale horeng ya botshelela le tsa horra ya busupa di fella mona me tsona re di phethele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane ho potolo ha le naha re qala jolo ka province ya Gauteng a motelo di mo letla hlaka me o Paul Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi o se nga ntle mona ho tla la phoka ka Highveld me o hlake o fihlela o futhumala ka Lowveld Hale province ya Yano Forest lo dumela tla hlaka me o Paul a tele province ya Free State ho tla la phoka o se nga ka botshabela ho yella ka le dibohong la Lesotho ntle mona ho tla hlaka me o Paul no French e puta thiba ka mohodi o se nga ho yella ka le bopong ntle mona Lodimo le tlahlaka me o Paul o fihlela o futhumala. Re le bejwa le profenseng ya Western Cape mo teng o tla kwaela o seng ka mohudi ka mafafatsane a tshedileng a diaduma le ka pula dibakeng tse ka bogwa ntle mona Lodimo le tla kwaela ka kgetha dibaka me o Paul fela o hlake ka leboya ka go le ka botshabela profense ya Western Cape ho tla thiba ka mohudi o seng ka bogwa bophirima ntle mona Lodimo le tlahlaka me o Paul o fihlela ho futhumala. Re phethele tswana ka profense ya KwaZulu-Natal mo teng o tlahlaka me o Paul o fihlela ho futhumala. Mamedi di fella mona ha tsena tsa horra ya botshele horra ya busupa a re tiane ditabeng tse hlahlamanga e tse tsona ditlengwe di bala gore nyane ya bo robonga tsena ba ka tshefetelo ga itsela motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: adi papadi ho le sadia fe
2: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Fapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10.
3: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka thulisano ya rona ya setoto ya Season of Champions. Betšha ka 50 rand ka profita lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba. Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: FM ke molelwa.
1: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinners Zonke Price Drop. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinners Zonke Price Drop. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 rand. 44 rand. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it.
3: Wa ithabela tshe o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
5: tsa di papadi ho le sedi
6: FM.
7: Re tseba mofuta wena sehlopha sa o sabolo ya maoto seo ikapetseng sona se na le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading. Empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be qetelle ka hore wena o hweletse TV. O na le mahlale mme he manola papadi ho isa qetellong fela. Bo haufi bo o ka bang bo ka bo atamelang ho papadi ya hao ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robeileng ka ra se phetephete sa lebala ho leba Soccer City. Se etsa halanki sena Coca-Cola e phethatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di social se bakeng sa 411 le ditekete. Papadi e tswelang pele. Scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
5: Tsadi papadi ho le sedi
6: FM.
7: Mamedi dumetse nako, Mr. Cool.
8: Sibidi.
7: Ke fetso fetse hlamese cool.
8: A mona tele ka Sibidi.
7: Mona te Mr. Cool e tletseng ka dimakatso fela World Cup go ga re sa tseba bele se re fela howe.
8: A o fela lo jolo Sibidi re re haueng re habile la le shumela metse robong gaitedi yaka.
7: E ke bana batho ba dubeile Mr. Cool teng o bana ka moga hore ho tswa bo Portugal ke ga o thata o bima jwa.
8: Ao tata buima mwana mme o tata buima gaitsedi yaka.
7: Dingeng tlhabetse cool le mathele tsona.
8: Har le boe se bidi molefe re le boe thabiso motlo mmamelo le Stadio FM re a dumedisa ho hle mo mametseng le teng phiri mani nyaka tseno re dumedisa jalo henne re tlo ha setsa papadi ya bo mashume a robong a metse mehlano ke tsona di papadi tsa 2026 FIFA World Cup ena papadi ke papadi e dipakeng tsa Argentina ha mole e repita mo khatelo ku a tsela shume le metse tsela tsa katela ena papadi e ba pala Stadio mo sa Atlanta ho na teng e Georgia ke ona monto di tsala teng e tla qala e thagwa Elohora e ya le shumela metsi meri motsiare ne hona teng Atlanta Georgia ate Africa bo Roma elohora ya botshelela mantsibuya re tla ronele tso rena ho patsana tseperine di papari tsa le shumela motso montse kana le papari ke di finga re kana jolo ka Argentina nomoro ya penalty batibani Emiliano Martinez nomoro ya bobedi na Huela Molina nomoro ya boraro Nicolas Tagliafico Nomoro ya bone Lisandro Martinez, nomoro ya bohlano Christian Romero, nomoro ya botshelela Leandro Paredes, nomoro ya bosupa Enzo Fernandez, nomoro ya borobedi Rodrigo De Paul, nomoro ya borobong Alexis McAllister, nomoro ya leshome mo kapteni Lionel Messi, nomoro ya leshome le motsomong Julian Alvarez. Haile mo kwetlisi wa bona ke monghadi Lionel Scaloni, re tle ho pense na sa e repeta. Kopeza repita nomoro ya pele se tibatibane Mustafa Shobier nomoro ya bobedi Mohamed Hani nomoro ya boraro Karim Hafez nomoro ya bone Ibrahim Yasser nomoro ya bohlano Rami Rabia nomoro ya botshelela Marwan Atiam nomoro ya bosupa Mohanad Lashin nomoro ya borobedi ke Haisem Hassan nomoro ya borobo Mohamed Salah ke mo kapteni nomoro ya leshome Imam Ashua nomoro ya leshome motsomo Mustafa Zico Hara sheba he ka kwano ka sehlopeng sena sa egepita mokwetlisi ke yena monghadi Hossam Hassan re shebe batlang ho tsamaisa papari monetaphala ke monghadi Francois Letexia yena o hlaile ka mashwa be dimetso meraro kgweding ya mesa le mosa sekete magolo robong mashwa be dimetso robong o le modi mashwa mararo a metse supileng o hlaetse motsong wa bitswang ka hore ke bedi na henya France Miena o kadile ho ba moletsa palo wa FIFA ho tloha le mosa 2017 miena papadi ya monghadi Francois Letexia ke papadi ya boraro papadi tsena tsa mohopo le fatshe e wa tlongwe tsa maisa o thusa na jolo le Cyril Magnia o hlana nya France ha mole Medi Ramuni le no hlana nya France haile mohlango wa bona papadi SKS Spain o hlana nya Norway Ya tlang u ikarabela ka VAR ke Jerome Brizard ya tlang na nya France ke ka motho ba dilenga tenya mamedi ne so ntlo bona la henne di tlhopa ke tseno sentse di hle di tlakena ke ba ne ba thane le mane ba tlatlo ba kena mme ke tsamaya ke le mong henne ke tsa mali Enes Makaya ne ke na ya tla thusa hore are ka kholela papadi ena mme Enes Makaya dumela ngwana mera o mala le Serie FM
4: ke ya u dumedi sandere ko fa ke dumedi sala mo mala le Serie FM hotle mo ametseng a le teng ena ke papadi ya kholo e o ke nahanang hore continent ya Africa e shebile ka mahlo a mafubedu ha holo jwang ho bane Egypt mo hlomo nga tsapa ke hore etla joina Morocco ho di hlopatse bang dikeng ho tsana tsa di quarter final di papadi mtsena tsa mohope wa le fase di hlopatse tswang continent ya Africa empa o ke tlo ba bonolo ho hang bakeng sa hlopa sena sana sa Egypt ban Argentina le yona e shebile hore ke tsireletse mohope ona wa le fase e yo o ile nya ho nka ka selemo sa 2022 re bona Argentina e ntse to setaro papisong le sehlopa sa ileng sa tshwara bothata kgatlhano le hlopasa ne sa Cabo Verde me ke na hana hore mokotlisi mongadi Scaloni hona le seo se leletsweng ka dipapadi tse bang dile tsa tata papadi papadi nyeno ke ka ho a ntseng diphetho tseno tse taro re bona Egypt ba pala le walane la 4-1 3-2 me hlopa sena sa e gapeta se ba pala le wala 4-2-3-1
8: di hlopa ke tseo di kena ka lebaleng ha mo mameri ho tla binwa dipina tsa setšhaba tsa naha tsena tseperi hampela ka mara hore ho binwe dipina tsa sechaba re tla hutlela dipapsing tsa gaso ba ke sa hore re fete mabenkeleng ka mara mono re tle re wele timenga hang hang ntle le tikatikom se tedi ya mosana hemo mamedi ne se hlile se tletse ntle le tikatikom se tletse ho bana batho ba teng kwano ba batla ho bona hore na ebe ne na tsena tsepedi di tla ya hokae ho bana re a tsiba hore ne di tendi na tse seng difficile hemo mamedi ne ho ya mani ne ho tse robedi ta ho katela ile di quarter final ne me re ka o tsibisa ne hore di quarter final mo no ne re se re tsiba hore France e tla isa no di mo tla sele Morocco ne England e tla nkang kana jolo le Norway a tse Spain yona ne e kolo go shana jolo le Belgium ama me papa dinyana hemo mamedi Argentina kapa egepeta e tla kopana le na e tla hlola dipakeng tsa Switzerland ha mo le Colombia ke ka mo he di tla ngopana ka teng a mane dipapading tsa di quarter final ka ha di bapadi ka mahlakore ka mabedi di sedile ka lebaleng ke yona nako ya ne hore re tle re fane ka tlhompho bakeng sa dipina tsa setšhaba tsa naga tsena tse pedi jale ka ke tlhalositse mne e tle re ka mora mono re fetele mabenkeleng ka mora mabenkele re shapapere pina ya setšhaba e tlang go binwa pele ke pina ya setšhaba ya naga ya Argentina.

0: apa la gatano le se tsapa sa South Korea ne re le ra bona ba fana ba fana tlhola papadi eno se tedi mo sona sena ka ntla e lengwe ho no
1: ho fana le jwalo jole se tsonanga di se pendana se pedi di tibatibane ka mahlokore ga mabedi di apere nomoro ya mashume ya mabedi ya metsomeraro Emiliano Martinez ke pensa Argentina Mustafa Shobier ke pensa a gebeta
0: me ha o sheba ba kapteni nge mo salam o apere nomoro ya le shume ne ka mona ka Argentina Lionel Messi le yena o apere nomoro ya le shume me di bapa di tsira hang ka maoto a maqale di lipedi
1: ho fela ho lo jwalo he se hlongwe mane mo khumwana bala etla kala etla go thwa ke bana ba Argentina ke sheba Oh, bani Argentina nge. Etla kala papadi ilibisa borwa e gepeta nge. E kala papadi ilibisa lebu. Etla kwa tomane bohare mbalbala ntle litigati kom. Bae kwa ta la wale sila e la palama. Bae kwa ta jolo kiane Lionel Messi kamani. Uyinka isa mromani. Uyina isa jolo kamani Christian Romero. Romero kiwa inka. Uyina redice kakwano Lisandro Martinez. Martinez kiwa inka ba isa mrao. Baneza tibatibani Emiliano Martinez. Martinez kiwa winta jolo. Uyina Christian Romero kiani. Kamane kwa kwa Romero kiwa inga pami isamna. Bolete lele kamane kwa kwa chabela. Mpa lanu jolo mashula otenga Mohamed Hani. Mohamed Hani kiwa baya kwebila mwantunga hai. Ihuja kamane ka Julian Alvarez. Alvarez kiani ime. Mpa lanu jolo mga. Kiwa baya neza kamana mekelista. Mekelista mga. Winga jolo kiani barman balam. Hunas mapadisi ya wiling. Kiani Paredes. Paredes. Ekareki Enzo Fernandez ya utke mshoko. Ekareki Enzo. Retabona orna. Hofela lu jolo na. Ona resma parise wile mono retla terbone ho felo lujo lokhe na Enzo Fernandez e o bona lang utle bo shoko na tsoka ba shokore ga mabedi ke ane o tla ema lo lujo lo Enzo Fernandez e khopense na sa Argentina e di na tsena se peri ho tla le mo sa 2003 di ba pete pa parise peri mo Argentina e tsotse pa pari le mo tsa ba para go lokana pa pari le mo me mono pa pari nyeno ha tla jwa di ntla tsenne ka ofela mo Argentina ile nga tsaba ntla tse tharo Haile e repete a saban tailung retola pele ka papadi he mo mameri retola pele ka papadi kiane martinez a ke sibatibane emiliano ke on sabolo jolo ka kwano ka mene ngwa ka mo prima leandro martinez martinez o ntsa jolo kiane nimme ba e khotlisa nga ke la bile enka ka mane wa e khotlisa ka mana kiana na cristiano romero romero kiane wi na se sibatibane wa ra ka mane martinez e bolo tele le tsama jolo nga kiane ka bro ka mane wi jile ka soka mane ya sar ibrahim imbalo jolo kiane ba e lwane lang argentina kiane ka radio 18 in le mekalistan kiane ka tori 18 mekalistan ka tori 18 ka mane ka ba chabela nga ke wa enka jolo nga wi na sa takli ya fiko ta grafiko nga wi na sa enzo nga kiane enzo ne sa paredes paredes bar mal bala kiane wi nka ana sa martinez martinez ke o ka kwano wi na sa de paul ke wi sa jolo ne sa land messi bar mal bala ke wi khutsi sa ba ne sa Paul, come on, come on, prima de Paul. De Paul che va in campo. Aitisa Roman e Nelsa Cristian Romero. Romero che va in campo. Aitisa Golo. Paredes, Paredes. Che la futisa e Nelsa Martinez. Che anim. E Huta Golo ca Enzo Fernandez. Siamo Roman. We Nelsa Golo. Cacono. Leandro Parad. Kim Manga. Kim Cristian Romero. Che ha ricevuto qui de Paul. De Paul che va in futisa. Ivara Balabala. Mechalista. Wenza Golo. We Nelsa Lennon Messi. Cacarlo in Yenaya. E repeat Arbon. Messi che va in coma. In Palagolo. E Sama Lumufella Golo. Ivine Sola Cantene. E Taba Gol kick ya Mustafa Shobia. Mustafa Shobia. Ho hang o tlase. A itlo se ka mo rokomani. O tla tsoka melo re ho hang felam. E di papari e tsena se peri. Lionel Messi ha mole. Ha mole mo kapitan Mohamed Salam. Tri papari se batla hore di tsena lane. Tri papari se batla hore di tsena lane har bona bolo tsiane me. Kara di 18 nimne. Ekiani inkwe jolo kamani ki Yasser Ibrahim wisa kamani kamne ngwa kamachabe harbona kiani ba khutla jolo kamane khutla jolo me kiani e repeta kara di 18 rajol ki sibati bane Mustafa Shobia itla kamne ngwa kamu prima mo inkwe ki Karim Hafesa kyo kan 18 Hafesa kan 18 Hafesa kara di 18 wina le say Yasser Ibrahim kamne ngwa kamachabe lam Mohamed Hani ke winsa jolo bahar marbala harbona kiani e repeta me isabi le fitla jolo kamani Hasem Hasana kiela kamne ngwa kamachabe ba khutla jolo jolo Kiela inkwa jolo bahare balabala mani kiela mne etla kamne ngwa bo prima mo ngwa ke Karima Fese ke yo ai fiti sa jolo mne we re tse imam Ashwa amashola Ashwa etla ka ntle aba se nyina ko na hu al molina wa yahe fela eshwar ho bana la utlo bo tsoko ke ano wa yema tsola pele ka papa kiela bolo batla jolo ka na e repeta de Paul e ke anim e ke banna ba Argentina ke anim ba enka jolo bolo ba ne tsa Lisandro Martinez Ke ela ka mane ka meleng wa ka botshabela mme e ke na jwalo Argentina mme ka mane ka meleng wa ka botshabela tackle ya Fico mme ke wa khutlisa empa ba re barbala khutla jwalo ka mane mme la nena Mohamed Salah Salah ke ane ba mo ntela bolo bile ba mo di auto poso le ba pete Mo Salah hampi a poso ka mono we na ka mono Enzo Fernandez o ba pete Mo Salah hampi le tso nyene mine ka rolonyana pila pa pari mone no bona la utlo botlhoko ngwana mme Eshua Imam Eshua o bona la utlo botlhoko
0: bona la utlo botlhoko mme ke sepapa di se se tswang a holo ke na ha yena ya egepeta mme ba nga ka tswa ka pa mhlomong a sa tlele pele ka papadi e ka batahlelo e kholo se tlopeng sa egepeta
1: a re bona ke ya ne Marwan Hadja Ingile jona bile fitsa kamane kamara ka Rami Rabia Rabia wina ri tsakamane ya Sir Ibrahim Ibrahim wina za Mohamed Hani kamane kamane ngwa ka bachebe har bone tla jona ka he pita na ba tlo tsemola ba harim barbara tiani ba inka jona ba harim barbara ba nesa Marwan Ati Ati ya ke wa inka na he tla kamane ngwa ka botrima ka ri tlo le tsa ri khutla ka Karim Hafez Hafez ke wa tsa galo ke ana Hafez impa ba hana ka kwa ka mrao ke ana he pita ha pe ba tla ka yona na ke na e se bile tle jona ka kwano kamane ngwa ka botri Ashwa ke wa inka jona Ashwa ina tsa Karim Hafez Hafez ke wa tsa galo ba na ba sudubana ka kwa kamane ngwa ka Importe kamona imama Ashwa Asurubana hotu ngotu papa di sole pili e khutla jola kam Argentina mara mona ke ane ne e tla jola kamane ka Lisandro Martinez ke wa enka ene tsa Romero ke wa enka jola bolo mme wena tsa Fernandez Neza Lionel Messi ke ane fita jola mme ba lo ne le repita importe ka kwano kamara o le Molina wa isola ke bolo tele le bohar mala mala ke e repita mme importe ka kwano mme Karim Hafez Hafez ke o nga bolo isa mara o ine le tsa Ser Ibrahim ke wa e kwala bohar mala mala ke e repita e tla ka kwano kamane ka bo Rabia ke wa enkana ene tsa Karim Hafez ka mo lengwa go bupima de Paulo bangetse bolo de Paulo o ntse bolo jolo mme ba enka ge pete hape ke ne gutla ka Karim Hafez wa re barbala Karim Hafez ke ane ba ine le za Imam Ashwa wa ina Karim Hafez o ine za Ashwa Imam Ashwa ke o ntse jolo bolo ke ane ne e tla jolo ba bile ba fiti mme ene le kamane Mameri Marwan Atia ke la ba re barbala e tla kamane ka Mohamed Lashine o isa ka mo lengwa go bachabela Mohamed Hani jana wa tla ka bolo o tlo tsemola ba Bala, vamos em a capili. Posso na Tagliafico. Posso Nicolas Tagliafico. O Yemen wana mon capili kamani. Eling Haisem Hassan. O Muyeme capili. Mese no hase du melomuna. O Hansen hase du mel resana. Merka tbisa mo mameri felamna. Horen, o fikela mo tatu mo jale papa dinzana. Tamo ha polo fatel mo sana. O fikela jale me. Argentina me. Etabilen tata le chemin le mo tsumung. Etabilen din tata taro. Me repeta. Etabilen tata tsile sing. Etabilen din tata ne.
0: Ho fela ho le jalo a kha e repeta ngwana me ho bona la hore papa ding e ngwe le ngwe ba petseng. Ba hlajwa ka ntla. Mme seno ha se khuthatsi ho hang.
1: A re bone Mohamed Salah. Ka mo le mo ka ba chevela. Ke o ka bolo jalo ke o ba e khoba. Bo le ntle ka radio tini. E pala jalo tsani. Ya fita. Ka kwa ngamene ngwa ka botrima e khutla jwa ka molina ke wa esola ke Argentina pa la jwa bahara ke peta ka kwano ba o ya basola tsola kantle e tla ke ne ge de paul ke ane de paul o ya khala maronya manu ne tsa Cristiano romero ke wa enka e maronya mani mo e khutla jwa lo ka mani e ka parares ke wa enka ba rema bala Fernandez o ingene tsa parares ba ka karolo nya bo bona Argentina ke ane parares enka bolo mo mona e ne le tsa jolo Cristiano romero ke wa arrive a pele Argentina ke ane ne ya mo shola Lionel Messi ke le ba ile nna lo jolo ha re bona ke ane kamane ni ya matelo kamane e matelo ke Julian Alvarez e bile ke Enzo Fernandez ya mo shola tsona ka ntle ne ile ke na khala jolo ke e repita ke o se bleba e getse ba ne le tsagolo mme ya ser ibrahim ke wa rago le repita mme ba ne ba ye metse pele kwana empa ba hana ha re bone bo ha re barbala mme e khutla jolo ka Argentina ke le ba enka ne Enzo Fernandez ke o tla jolo ka bolo mme o ne tsa paradise kwa ifitisa o ne tsa Fernandez Enzo Chani tintita na bana Enzo o ibe ba ha re barbala mo ene tsa romero ke ka karolo nya e repita romero o rabolo jolo mme ke ane ne e ngwa jolo ke alvarez Se winel Samolina Molina winel Alvarez Gian Alvarez o bar marbala un gabolo jolo mme winel Alessandro Martinez isa kamelo ngwa ka chabela ka le piole le tsari ingwa ke tackle fico winel sa jolo Enzo Fernandez ba ka karo nya gepeta we phamisa ha re bone Lionel Messi ka ra 18 ba meile merbili ai khupa impalo jolo e tsola ka ntle e tsa ba bole kerang ya gelwa mme ka kwaro ka mo lengwa ka bo primar barana o tla hopola mo nne no mamedi Lionel Messi o sa ba palle se tlhopa sena sana ha ka magetlo a magolo a mabedi le metso e meraro mi o se a tsabile ri ntlamba tse le golo mashume a mabedi a metso mine
0: ho fela ho le jwalo ngwana mme mme re a tsaba dipapadi tsa mahopo le fatshe ena ke papadi ya ha ya mashume a mararo a mosubong
1: ha re bona bola de Paul bola ntle impane phame flaga kwa mmona sa kene ka mani the paula iko bilene impala lo jola ya mashula ka mani ni Enzo Fernandez
0: ngwana mme ho bona la bolo e no ne santsa le ka mtsotsinga the paula nikina na hore moletsa phala mohlomo ka ba mthuso ha ile unkile na ko phamisa flaga
1: ho mme di dintlentse magolo ma bedi mashume ya supileng a metso mihlare tse seng di tlhabilwe ha jwale tse tseletseng ibile di direct free kick ka mo khotsa ba leng ka teng merita ser bone he arbone e sale no toka ma tsogore ga mabedi no to se tsopa sa Argentina no to e repeta ma me o tlo hopola re Africa e metso jwalo ke yona e repeta ma thatsi mo jwalo re tla bona hore na Morocco yona ne e tla se se betsa jwang pa pali ga bona ne ha ilo ba pala le France me tla ba pa pali ma tla le ga nnete
0: ilo ba pa pali ma tla ho lo ngwana mbe ho ba ne France re hopola hore ile a hlola di papadi tsa hopola fa se tsa ma khaola khang me khetlo le na ba ke mise di tsore ba tla ba hape ka bo hape mo hopola ona wala fa se kamera hore ba tla ba hape ka 2018
1: di papadi tsa sa rotse Argentina di ba petseng mo mamedi Argentina e hlotse papadi tsa hlano ha iso hlulwe ha iso mapela ka lokana me o sheba na yena e gepetsa papadi tsa hlano tse ba re ba petseng ba hlotse papadi le nngwe ba ba petse ka lokana papadi tsa tharo me ba hlola papadi le nngwe me papadi tsa tse hlano tse Argentina di ba petseng e hlabile di ntlhatse le shobela metswe mine ya hlabuwa ntlhatse tharo me e gepetsa papadi tsa hlano tse fitile tse ba di ba petseng ba hlabile ntlha tse supileng ba hlabuwa tse tsene tse thoso cara se ligar com essa barra malam wena ka mona Enzo Fernandez o bapetse ngona mo hampi munna o bapetse ka mani ke manga ke Karim Afesa mpi ke yani ashwa wa ntsha jwalo wa etlosa ke yani e fetse jwalo ka mani ineli marwana atia ibile fetse ya ka mona ngoka bachawe Mohamed Hani ke yani ka mani ka mona ngoka bachawe o le ka ke yana jwalo empa ke wa e khutlisa a ibe mani ba re malam ba bi ba enkam ba ne re sa jwalo ya Yasser Ibrahim ke wen tsagolo ba itse ka mlengwa ka bo prima engwe ke Karim Afesa ke wa enkamna mura mona o ine tsa Rami Rabia o ine tsa Yasser Ibrahim ke wa fiti sana Mohamed Hani wa enkamna o itse ka mlengwa ka bela ka lepelo tsona mna ke ane ba enkamna ba ne tsa jolo Haisam Hassan on tsa bolo empa mura mona mna ba hana de Paul Argentina mna on ka bolo mna o ine tsa Martinez ke wa fiti sa bile ke Romero Kian Romero o ine tsa Leandro Martinez Winelza Martinez Monkist Batibani no he Emiliano Martinez no toka mashokana mabedi ke metsotse le shomela motho mongwe Carlo nyena pele pa pari noto Argentina noto e repeta mna a bolo etelele ke ane bana ba yemetse ke ela ba ile ka mana tshola ka mro ka manini ke Rami Rabia e bile fitla tsala ka ntlen mo le ngwana o ka botshabela mna ya kene ya gelo ka pele nyana ba senye nako Argentina Kiani Enzo Fernandez barbarbaro ene sa paredes ke o tla ka bolo paredes ke wa engane re sa de Paul ene sa paredes barbarbaro akara sidi ka dikwesa barbarbaro mna Kiani ngwe ke Enzo Fernandez Kiani ka mre ngwe ka bachabela har bona Kiani ni o ene tsa jolo tagliafico o ene sa Fernandez o ene sa tagliafico ene sa Enzo Fernandez ke wa engane a ene sa Lisandro Martinez ke wa engane ta Cristian Romero isa barao ene sa Sitsi ba tibana kantle ho di 18 eleng Emiliano Martinez on gabolo u isa kamana ka Lisandro Martinez kamana ngwa ka bachabela Martinez ke ani ni neza pararesa u neza Emiliano Martinez ke sitsi ba tibana a ntsa golo Martinez sitsi ba tibana ne u neza golo Lisandro ke ani ne u tsa golo ka bolo Lisandro ke wa enkana a isa kamana ka mana ngwa ka bachabela ha re bona ke wa enkana pele nyana mane ni ba lwanela empa ba lwanela ke peta mamedi ke ani pele nyana mona ba ile ka bo harimar bala empa e ba poso De Paul, Oba Pese Imam Ashua Hampi, Iba Poso Argentina, Noto Kama Chokere Kama Beri, Miho Sheba Mokwetisi, Oshko Pasana Sa Argentina, Mungadi Lennel Scaloni, Ushele Gala Shumele Mitsu Tsele Tseng, Kwenye Yama Tsina Unin, Limon Sasiki Di Makholo Rupo Mashuma Supi Lega Mitsu Rubedi, Una Limon Tsama Shuma Mane Mitsu Rubi, Harbona Kiyana Bolom, Kama Anim, Mosala win tsagalo mme win tsaka mani mme Haisam Hassan wa kwaba bolo entla kara di tini impalo jalo ba tsola Argentina Kiani ibile ikwa ka kwano ke Marwan Atia mme yankam jolo mme ayene tsa Yasser Ibrahim ikeo ene tsaka mani kamle ngwa ka bachabela harbone Kiani fito jolo ka mani ka Mohamed Lashine winga jolo mme impa ka bra ka mani aw ba ntse tsaka ntle tsa bahuku e bahuku ya pili ya papa diena e bahuku ya gepeta Enzo jolo ke Lisandro Martinez e taba huku kamane ka le boya bochabela e tsola ka re tsore re mo kotlisi wa Argentina dilemo ke tsama shoma mane a metsorobedi Kiane bona simile ba itlo sitse ka mana Ashua Kiane ntsa bola mme ke ela mme ba ile tsa Ashua hape Ashua Kiane o tla kwa ba imama imama Ashua ke o ka ntenga na 18 ka mme ngwa ka botshabela ke wa ntsa jwa ba phamisa bola tlela ka ga 18 la la le tanta I am an African African Renaissance African diaspora Africa my beginning Africa my ending yes sir Ibrahim we be ka hari mutsutu ba le shemela mutsu mitano karlo nyana ya pele ya papari
0: se ba pala morao se teng sena sa e khapetsa ka morao re khapetsa e tla fumane khona ka po huku e le huku ya pele mme ba khona hore ba tla ba ile hore bolo eno e qetelle e le ka di 18 ing bana ba Argentina ba bona ngwana me bana ba ile se tumetsa boroko mme ya sir a khona hore a tle a sebedise monyetla ono mme ke nahana hore metsonyana re shumela metsi mehlano e qala papari bua nnete bana ba a khapetsa bana ba sa bontsi tlhompi ya letho ho tlhopha sena sa Argentina bane bane sa tsimba ke ntino na batla fitla jwang me kollo nya e gapeta me gapeta e di kela o sigiretsa ka bohlale ho tloa mona ho ya pele
1: e gapeta ke se hlopa sa khale ka o fitisisa ibile ile se hlopa sa naha se atleileng ka o fitisisa na la neng ya papadi ya bolo kwa no Africa ba hapile Africa Cup of Nations ka magatlo a supileng me ba fitla papadi tsa magaolo gang ka magatlo a le shome ba gonne ho hapa Africa Cup of Nations ka magatlo a mararo ka tatellano 2006, 2008,
0: 2010, in Africa. Africa,
1: bae khajwalo bae tsetsa ka ntle ka kwano ene le Mohammed Salah wa kena empa bae khama tonga ha itswala ka ntle ka kwano ka mme ngo ka bo primal bala kena ya khala jwalo ke Karim Hafez ka mme ngo ka bo primal bala tla ya gela ba ke ano e koko sitse ene a ya khala pele nyana mane ne ke wa enka jwalo ka mane ne le Mustafa Zico ya moshola Mustafa Zico itswala tsetsa ka ntle itswala kena ya khala jwalo ka kwano ka mme ngo ka bo primal bala ke Argentina se bile bae khetse ke ano molina ba o enka isa mara nyana mane ne har bona enka jwalo ke Lisandro Martinez karari 18 ke wa ntsa and it's a Christian Romero Romero ke wa engeneza Molina ka mlingo ka bo prima empa lo jole ke mo kiane bola ntle mo sala ka 18 ba mudi ya mo sala ho tshe papaditso la pele ho tshe papaditso la pele ba mudi ya jwalo ka ra se khekwe sena se ka ntle mo di 18 empa mo le tsapala hana ka kwano mong hari Francho Lectexia arbona etso se ka ntle mo le ngwani o ka ba chabelwa le balam ele mo tsotsa le shemela mo tsotsa le tsenka rolo nyana pele papari ele one e repita noto setlhopha sa Argentina bolo ke ena moramona ba eneletsa rami rabiam ke ano wa iketla ka bo rami rabiam ke wa engadesa yaser ibrahim ka mena ngwa botshabela mohammed hani ke ani ke ano wa iketla ka bo rami rabiam ke wa engadesa yaser ibrahim ka mena ngwa botshabela mohammed hani ke ani ai rata motunga e bile tsotsa kan hilo ke na khala ki e repita mo le ngwa botshabela ba Harbona ba tlase ba se betse jwa. Harbona ba tlase betse jwa mo mameri. Ke ar ba ya khetse mme. Ke ane ne. Ibile nko ka bari ke Mohammed El Ashin. Ai bi api le kwana. Ya mathalo ka mane. Mustafa Zico. We mathala Zico empala lo jalo. Zico wintse tsa ka ntleme. Itla ke tlhagelo jalo mme. E ke bana ba. Argentina. Harbona. Ke ane tla ke tlhagelo ke Tagliafico. Tagliafico ke ane McAllister enga jwa le ke le ba ikhutlisa ba ene tsa Enzo Fernandez empa la jwa le ke ane hona le se ba ba se utlwa

0: Yonka opinyona waxi bona ngini empa ke ke ka uhela kapha itsa ka uhela nami hore uetse phoko ke ntse go tshi
1: ke bo bue hle please
0: alright go ena batla mbuwe go lukile fani bua he mamele ke robetse le si patina go yoma pa le nga le silo hina ngutlo rena ke ke itse ke ka pa batla ke pita hape
1: ke utlile
0: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntsha he
1: ke lwanelang gobana ga obeta sepati le dumelela
0: hela le ga go lwalo mona ke ne ke salelela gore o thole fela senana gore tu molato oke
1: ka thola fela wa bona o ba re gola re gole go di bona but taba kore ke ipoka gore ngwana eo sepati ya mojere e fela le waka ka patlwang gobane ke gala ausi I mean,
0: Lena puso yo kipu nyona busiu le mwana yo mwana mme.
1: Ke kore, o kete te favor big.
0: Kou mame.
1: Hani ki ime tse yon wale. Ke kuporo nkete te favor ya hore. Hose ki kwa bale moutu ya banka tabena. Hose ka bale mwana tse bangurum. Lete.
0: Kolo kwa yena
1: sepa gore ke a tsebena please ga e ba batunana gore o ketsa ntho eo bulientseng tsholwana o tlameya go ithuta ka ke gabofane randi ke tlo mo rutela ngata
0: lefu
1: is a very easy way out. I'm not gonna do that. Sepati o tlame tleya brother big telling you ga ona motho a nketsa jena nna never
0: o mo etsang jwale mono o mo etsa
1: ke batla a sena leto ga ke qeta ka yona le castor poulo kwenka a sa tlerato jena mtenyo ga ke qeta ka yena kore o tla ipotsa kere goba mayane ya mopeleya bona ke se ke last standing man of the age but a sa fumantse re kate nna ga ke bapalelwa I'm telling you
0: banna
1: ke tlo etswa jena ke mosadi mosadi na ga bo fane never
2: Hai, ka re ditlaba pe ha ganti. He? Ke tuke gaolo ela ka moso.

0: beile ska ba bona le gala a o bolla thoko
1: ya ya
0: re etse mo hlala kae gore ba bang ba tla tsebe gore mosadi a se mapalwa a se potela thonka le hlaka yes
1: ba tla no go ba tsebe bona ba sadi ba Sapsville gege no to gender based violence
0: yes
2: bathong mo ha o nkisa wae nna ka le mabaka nna go ela o mpitsa mona ke tla ke matha he bathong
3: ska wa bua tie ba tie mona no ke
2: tie ba tie
3: o tseba ha ntla ho rwa nkota sipase
2: he bathong
3: e bana ke ha ba tla ke tla o pitsa anytime
2: when is school to sao feli mo ha ha se feli
3: e bana
2: he e u tua o nketse sentho sengata ha ho lphilong ga sampela go ntse go bolota le hana jwale
3: mosadi o tlatella ho nkolo ka mohla nna keng ha o sa nkolo o dau
2: he ba tswa
3: ile hona jwale ha batla o tlame ya hore o tlwa o na o na
2: hey o butwe bona o ga se khona mahali hona ke na go ifedile bophika go jwetse ifetotse bophelo ba ka
3: ha wena
2: he ba thong
3: o bona ntwa hore ka fetola bophelo ba ha go la ho no tbatala ho the ka di million ke tsela fetola ba ha o ntwa fetola
2: ha ke tlo ila ke ntse ke matha ka mora ha o batla
3: bona ho la ho nga ntsa la le nna wena ha ke o batla ho batla ra wa tabetseng ke re na rana na
2: utla eng utlana eng ke mametse bu hey nna ke batla ho zapela batho ba mpona le wena mondila
3: bona ke ke go kraduta ngwana ke le le le le le le spado mal eh khutlo ho tlwanyalo nana eh lo ke itse he man ke go ikutlwa from the horses authority e tabe ke ne
4: wa tsebe go ke timhali a ke go bone eno e itse se di skorantong wa bua ka
3: ke ka thaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke nne ka o rwa
2: a ke show eng
3: a ba putso ke nne wa nyalwa ka pa che
2: hey a nyalwa tama he o bane go kabila ke go ntshola ka
3: wena not so stella na lo wena fa na ntotse ata tama ya mo di bua lo wena pele o ka mang ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswale wa ka ha bo fa ne rutin last man standing last man standing
2: shebe go tlo eng wena le fanile tswale he ska ba di phoqa ebile go phoqa lapela khale
3: ha o nya nyala wena go tla hantle la ha ile botswale wa ka bane nna wena re bitswa ke re tsebela dipiri tsena tsena tsa gale
2: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe olomedieng le gona joke tse borso
3: but joke wena oba wena e le o nyalo ke fae o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
2: mogaba o kgabane ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
3: asleeve le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsonkolota
2: kolota
3: ha holo jwang go lo dula le fa ke to roka holo le teng
2: he batho mmale o ka se le hore ke tlhoke nna wa ka botshelegi hle ntse tsena tsa ho ke qetile ka tsona ke se se bophelo bono
3: ska tlo ke tsa betere mona wena spanti he go ntse o tlo ntla mo sebetsi wa ne o ile go yetsa office ni patu tso go yetsa
2: hey mohali
3: o ke qetile
2: mmale bona mmale ba tlo go ke tlo di file ha Hela nka se khona le tle ke khate le bophelo bono.
3: Si pa. O tla khona jolo ka ho ile ho hona ka office pa. O khona le ona jwa.
2: Fela ile ntlo mo kwa ka mahali ka ba ho etsa lang ka wena.
3: Ke tle ka ba jwang ha ku kwa ditsa hore o nyala le fani. Ka tshona ka ra nna man. Ka nne di thapelo. Di arabe ka ra go mo le sa rapedi tsena man. Tele man.
2: Ke o kopa fani se se sa le nyalo la ke ke o kopa. Ke o kopa man o go tsena ntsa ka.
3: Ha se plan ya ka yena ke monna ya na mamelo. Ke tloela o setle in pele o setle va move ke ba pala tshe fela ena move ha ke a tloa ke bone ma re tla boela go pala ke maranti
5: shop the buddy ai ba o tsela ka mona le ka mona ka je se fetu ke ga o latelang ka bontsho.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O sa ntse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re so mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le auwa ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le ene.
1: He?
0: Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Wa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna. O thetsa nna. Ke ga setsa eng. Ha e bane ho sena ntho o e patang. Why o tshwile hore ke rase.
1: Hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: hore ntho ena e ka. Wena thabola ha wa tseba le tshwana le molo.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes ke mofumane
0: o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke mong ya nana gore botlhale ke e mongwe ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaoile
2: batho ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe mone
1: lešhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsanwa go botlo mpatla mosebetsing a kanakalwane
2: wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhemone re lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale ke jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlheo di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlheoa
0: ke a makala le kannete ke maitseng ke na le kgatlheo ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa ande ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go lwena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and o tsebe ya line e le telele re tsamayntse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tle
2: monnamotlhangono o ne o shabela o le serase gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone yabo o santse o bua
0: lwena wamphoqa selaseoa ka nnete gobane le nna ke le tsena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasang ke lekolota plate selase gona jale tsenanan santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix e sele se ka ntlama se ka ntlamao
2: ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna ntshwarele
0: sa gantle tlenana ntate gobane ke a tseba gore nna e kgonang ke sere ke le gore ka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke batleka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: gere
2: tla bua
0: hetsela tshwengoselas selase banna
1: e wena kolwane le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsama
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla oe o pata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago u ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

ke nako mo madi ya ho tlamela tshwasetso motšhaoši go rena le monyaka ya kenogaolo kadiketetsegolokgolo le botatsheletseng tserobong mme nna nthabise mojake ke tsamaya ya bolela malako.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Gobane
1: nna ke tsebe letho ka chefu le gona chefu fitlhile jwang dijong.
2: Che le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlona ja. Ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng?
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna. Fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress. Ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tle.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ga wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle. Ke ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo.
3: A ko se ka ikukela godimo jena le wena tsholwane mana.
1: Batla gore
3: ke mo itseng ke batla setswalle le wena.
1: O batla eng? O batla eng he monna?
3: Ke utlwa gore na ke kena kae. Ke batla go utlwa gore na ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka.
1: Ore?
3: Nkutlwile
1: he wena monna. E le gore o imametse gantle gore na ore mmale.
3: Ya.
1: O batla o reng ga ore ke nkga lefotha o tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefu dijong
1: jwale
3: le mapolisa a ne a o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane I'm a pedagogue by profession a principal for God's sake. Ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefu kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: ba petsole ka nemetse tselo nanne e ba shume a mane a mso mesane fedi le ka ro nyena bedi ya papadi e fela jalo papadi mmameri e le 3 Argentina e le 2 Egypt e re ha pele re ka akaretsa papadi pele re ka akaretsa papadi re ke re gotlela di papatsi tsa gaso ntswaki motho o fitisa ba bengele gaitsedi ha re petile re akaretsa papadi ka kwa
1: Not to fella can Ken William Motsuzo Molomong, Kolo and William, Imatavari took a full bed. Halagasha
2: Ibanguna Nauru, Keko Hono, Lifella Liqueta, Nana Harpe. Client and legal, Inte Tebele Tatamolao, Teko Itlasi. The planet Aruna, Tikin Yeleta Kava Yahao, Mulikani, Bana Lebaliluku. Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mr. Cool?
0: Ha ke leboha kgaitsedi mmameri.
4: Le monde
0: ke ka mo tsamaisa tsamaile ka teng he e raolo jwale he. Re akaretse papadi ena e neng e le pakeng tsa Argentina le Egepeta.
4: Ngwana mme go bua nnete fela Egepeta e itikile ke ile le gongwana godimo wa batlha bantlha bobedi bana ba Egepeta gore go batla go fedile ka tlhopha sena sa naga sa Argentina gobane go bua nnete fela Egepeta o tloka karolonyane ya pele ya papadi re bone Egepeta e sa bontshe tlhompho go hang go setlhopha sena sa Argentina eo ke boneng gore ka nnete le karolong ya bobedi ya papadi ba ne ba batla ba hula ka thata go sa bonagale rona tsela ya go ya pele ke feng empa ke nana gore bana ba Egepeta ba e latlhile ga ba qeta gore ba tle ba tlhabe ntlha ya bobedi gobane ba ile ba dumelela Argentina gore e tle go bona mme le diphetogo tse ntsweng ke naga ena ya Egepeta ngwana mme ke nana gore di bolaile Egepeta le morethetho eo e neng e na le yona le bona gobane re bone Argentina e se le yona kapo re bone Argentina e se le yona e bapalang gagolo go feta tlhopha sena sa naga sa Egepeta mme ka tlheko go le leng Argentina o bona o fumana gore diphetogo tse bang e di entse di ile tsa e sebeletsa gagolo mme seo re se boneng gape ke taba ya mamello go tswa go dibapadi tsa tlhopha sena sa Argentina gore e bang le re ka tlhajwa ntlha tse pedi empa di na le mamello ya gore re tla nne re tlhabe ntlha ga ba fetole tsela eo ba bapalang ka yona bana ba Argentina mme ke nana gore ke ntho tse bang ditlhopha tsa Africa di lokela go gutla mogopeng ona wa lefatshe di tshwere kapa thuto eo di lokelang gore ke di thuto yona go ya dipapading tsane tsa AFCON le go ya dipapading tsane tsa mogopo wa lefatshe ka 2030
0: yo ngwana mme re tsebe re tla bona he re tlhokomela gore se tlhopha se tla tlhola he dipakeng tsa Switzerland le Colombia ke sona se tlotlang se bapala jwa lele he le setlhopha sena sa Argentina mme ga re tsebe gore naga e le nngwe e setseng ya Aforika ngwana mme e leng yona Morocco re ka re re bona jwang tšhe le go ja e sa le go jana le go bapala tšhe re se re sheba gore ke yona fela na e setseng ya Aforika
4: ngwana mme tshepo ke gore e tle e bapale gantle Morocco tla gopola gore ka selemo sa 2022 ka mane ka katsa ba ile ba fitlha dipapading tsa di-semifinal mme ba qeta tournament eno ba le boemong ba bone ka mora gore ba tle ba latlhegelwe go third and fourth playoffs mme tebelelo ke gore kapo tshepo ke gore ba tle ba sebetse gantle empa ga o sheba tlhopha sa France ka tsela e o se bapalang ka yona le sebapadi sena Kylian Mbappe ka tsela e o a ikemiseditseng ka yona gore le ene a tle a tlhabe dintlha tse ngata dipapading tsa mogopo wa lefatshe e tlo ba papadi e maatla eo ke naganang gore Morocco go tlo ba thata gore ba ka e tlhola mme go ka nna ga ba bonolo motlhobong o France gobane France e bapala jalo ka setlhopha e kopane go ka nna ba bonolo empa Africa ngwana mme e bontshe ditlhopha tse bapalang kapa tse tswang dicontinent tse fapafapaneng gore Africa e ikemiseditse gore e ka lwana dipapading tsena tsa mogopo wa lefatshe ga re tshepa gore Morocco le yona e tla lwana ka itwanela kgatlhano le tlhopha sa France
0: ngwana mme go thata boima ka nnete re le maAforika re utlwa botlhoko kae-kae motho o tsamaya o gopola mantswe a mang mona a segoa mona mo o tla thwe pacesetters do not become champions ga o sole tsena motho o tsamaya o gopola mantswe ano empa ke mantswe a utlwisa botlhoko golo empa la le jwale he mmamedi ka nnete papadi e fedile go le jalo e le gore e ne e teleletse pele naena ya Egepeta e teleletse pele naena

0: tsadi Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Mamedi ha ke fitise taba tsena. Ke boele ke fitise ditaba tsena hantle. Ke bone fela mona na hana ntho di mpatlang kae. All right. Ke tle mona. Ho taba tsena tsa Rexona. Ile metsotso e le shumele metsotso ka go tsena ka mokgwa ya bokobedi. Mamedi ke tsena. Beso. Ke a tshepa le bone hore shield jwale e bitswa Rexona. Fela e ka batho ba bang ba sitwa ho apodisa lebitso lena le letjha e mong wa metswalle ya ka o bile a lebitsa jwalo ka ha ka lesheba e ka hona le Rexona Rexona kapa Rexona e phelekanyetsa ba bangata empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ha o ka re Rex owner. Eya, Rexona, lebitso lena le letjha le tla ka tshebahalo e ntjha le technology e tswetseng pele e futhumatsang mmele. Ka hoo, e sebetsa hang fela ha o sisinyeha, e o boloka o itshepa letsatsi ka ofela. Rexona, motsietsi e moholo ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana. Rexona, ikeke ya o phoqa ho hang. Butle ke boele hape ke fetele ka mona. Hey! Ke bopola bidisi ya bosedi tjena ntse ke dihehlahehlahetse na. Metsotso e dula ho yele shumele metso e mene ka mora ho reina ya borobedi ke boele ke tle mona. Halagasha! Moya ke wa diski ka hohle. Ke tika menyakwe ya tunana hadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka setaele ka Hollywood Bets o ka hapa karolo ya 2 million ka makoloi kapa dikoloi betsha fela ka 10 randa kapa o feta dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto e ka ba online kapa lekaleng le haufinyana le wena betsha hona jwale mme o hape o kore haholo fela. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho tse 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romelle lentswe lena help ka mokgwa wa WhatsApp ho 076 675 0710. Ke tle ka nqena hape ntswaki taba tsa ka diloke.
2: Kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Simo he metsotso impia ho yele shume le metso itsheletseng tswaki ka mora ho rena ya bo robedi ya ke bona ka ile ke fitile mane mo ne ke lokela ho fitisa dinthoteng ke tle ka nqena ya go kgile engwe tima he gelong lena ke tle ka mona mame di dumela hle hohle me bang o mametse siya le moya sa le siedi o le hona teng ntswaki ke nna monga le bitso re ya horeng ya le shumele na le metso embedi nna le wena simbona jwalo ka sentse ke matha ya o inyanye sentse matha jena he e ho bile le gaso eno ya papadi ya bolo a go go fela ntswaki ke boyele ke le tipa tipe hape ke fetele ka mona.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo e dula ho yele shomele metso robo metso so ka mora hora ya borobedi ke la re moho lena lenaneo le tla thijwa ke noto tsane tsenne ka ofela eleng hora le shomele metso mbedi ke le bohe Mr. Cool li NS Makaya sibiri mo le fe thabiso motlong le sebeditse bana beso ine ntse le yona ne le zano yeno ya mofuto ona tsebedisano mmohe jwalo he ha re tshwagisana mo sebetsi re fumana sepheto se setle se se nang diphoso ho hang fela he ri tshwere sentse ke dinana bela hona mona ke tlo boela hape ke fitise mabenkele metsotso nyene e mashuma mabedi ka mara hore na ya borobedi ke tlo bona gona le dintho tsa gona di tla be sentse di risutuletsa boemo mo bofeng bakeng sa tshebetso ke dumela tshwantshisa gona ge tla bona monyetla wa ho bapala pele ho hora ya le shumele nan le motso le mo mamedi ire ke boela hape ke khutlele ka mane ka mabenkeleng ke fitise kgwebo
2: wa tsiba ha le re sa le banyane ne ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela o tla re ntshwarele e monyena re
3: ha o pali ya se Africa e ka petwana go nya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castle milk start ga jeno e bo scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa Bisha ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
4: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM ke nna TJ

tsamaya fela tsohle di lukile o se ka hlola o hetla morao tse di lukile dintho tse bang o di lebeletse mabedi e re ke bone na ke fitla ba mane nakong ya kgwebo metsotsong e mashome a mabedi metso e mehlano pele ho hora ya borobong ke tlabe ke lokela ho kena hobane ba Bullet ke kgwebo mono e lefelletsweng ke buisane le bano ba ha Bullet Monghadi Nkala ebe ha ka mora mono he se ntse ke sutuletsa ntho tsena ho ya pele ke be re lo fitla mane ka mora hora ya borobong mosi wa tshweu ke ena ntse re balla ditaba tsa hora borobong le tsa hora leshome ka tsela e tshwanang ebe ho lena ka la motheo re tlotla sheba nna le wena momambe ditaba e bohlokwa bona bona yena e bohlokwa ka tsela bo ke keng wa e hopolela hobane ke ntho e re dulang re feta ho yona ebile tse ding tsa dintho re iphumana re etsa diphoso ha re tla re lebane le ntho eno ebe nako e tlang se re bone ha o so bona o louwe ke mang athe ka mesebetsi ena kaofela ke wena o ntse o e dutlwa ho lena ka la motho o mone re tlo sheba jwalo ka re le nakong ena re leng ho yona ya mariha ke nako ya ho ntsha phahlo tsa mofu mme taba potso ke hore na di ntshwa jwang ke mang ya loketseng ke bo mang ba loke ba be bang di ya phahlo tseo kapa phahlo eo e ba loketse e be seng kang ka ho hong fela vest ya mofu ba ne fela ene le motswalle wa ka kere ke tlo mo hopola ka yona kapa di nkuwa ke bo mang le teng ha se le dinkile le tshwantse di follele ka duo toropong tsa lona ka mole sa diapare ge shebe le kotsi ya taba tseno ya gore o nke diaparo tse mofu sa le o diapare le o ha ita buile na o ka e woka ke ntho tse re tshwantseng ke ithuta tsona ka mokgwa motho yo makaratang sekete e be ba le ha se tabuile o ntse a se emelela ka kgareng le na le tesa mofu se lokela ho qetelle ho etsa etse jwang ka sona o ka kadimisana ka ntho ya mofu e ne e le wa heno o e kadima motswalle wena o no e kgumame mane o e topa fatshe re ka kaka shaba le ntho tse tshwana le tseni e be le bo malomehe o thola motšhana a mphe license eno ya o kganna ke ntho tse nkwang tsa mofu tseo batho ba modimo kapa license motho le motho wa ikela ke batla license eno ya motšhana ke malome kana ko eno a inamela dintho tsa mofu re tlo di sheba ka mora hora yane ya borobong ho lena ka la motheo sisi umane ge na le taba e bohlokwa hampe mmamedi taba ya na o soka kaela ngwana lebitso a sohlae mohlomong o mmeleng a o sinyana mono mo teng o so ntse bile ngwana ona la itse itshwara empe monana e bile o phulle ke buka moso wa mama ha sohlae lo hlafela o so ntse mo fa lebitso e bile ho etswa di dintho tsena tsa ho ke ho etswa mo ho ketekwa motho eno a so fihle sentse ke mo keteka ho thuki di ntho ke di baby shower tsena ebe ba utlotsa ka lehae kabe ke mono o sontse ditanolotswe fela mono na o no tseba le kotsi ya gore ebe o pepesa fela kapa o beya boimana boo ba ga o pepenene nna go kotsi o fitlhela boemong bofeng o sa tlama mo go na le baka o etsang ba sa o botsa gore o sone dikgwedi tse kana ga go o shebile ebile o swantse a re wa lebitso ge a babyshaweng ya bokamoso bokamoso eno a se o tlaele o tla ke re shebe kotsi eo o la ka feta boemong boo ga re ya botšhabeng ba rona bothong ba rona o soka reya ntho o soka ba o e tshwara o soka bala mahe gona jale go e so kgotsi ga ke re tlo sheba nnete ya taba eno le kotsi ya tsena tseo go ipisetsang tsona re tla ditloka go sisiwo hetseno o opole lenaneo la thuto le lona le teng educator development o tlhophisitse Thandi Tshabalala re bone na goreng ya leshome le motse le mo re phuga lesweta ka taba tsa mofu taufing dikgomo mentswaki dikgomo ntate molala e re bone na re tlo go ropa bang he re tlo go ropa bang ke nke pina ke dumela e tabe se ntseng ke samane kgwebong ho bana ba magona tsohle ke late nana Coyote Motitswana lava se ke lebile ke lobile ngwana meske ka o sia ka thoko ke yena e ntseng tlhophiso ya mmino go ko ye ntseng go so ikamoile tshobotsi go na le batho ba balo ke le gobale go le mona a teletsheile go seng sa tswa lesiri fela ikamoile tshobotsing ke a mo nagana moradi wa Mokwena kapa wa Mofikeng kapa Letebele kapa Motswana yo o ukwa sa ntse a ikamoile tshobotsi jale gobe o la gobala gampe a o fitlha ka osi o la gobala gampe a o fitlha ka ya botho go na le batho ba balo batho ba bangwe ba rata go thu ke batho ba dimotsi le kgathatsa bang ke re le kokele

Sweet. Ana ke o yenteng ko motho a sa bua ka bonolo bo bokana ebile a bina ana ke o yenteng ke ho yenteng wo wo wo wo ko go nna ke a re ke re ga ke ratile la go utlwa botlhoko fela motho eno a ke utlwa e ka o thabela o ikutlwisa botlhoko o seo kw a tsewa o topotse o jile swiri molato ke ng o robetse o le gantle e o ne o gatiwe ke mang ditogong jwale a o sima wena o se o leje matsogo jwatla

nnete le sedi FM ke monlelwa ke shebile television monana Messi ntse ba molahla hodimo ho monate a Argentina kwana. Kore, kore ha ke tsebe fela nako tse ding utlwa o fellwa ke mantswe. Tshwere ke ona ntse ke kopanya tabena ya ukofu. Ya motho a fuwang karete na sa lebentjhe kona ha ke sa nataba. O sa tsotelletseng o tse ga maqhama kapa go tswe fedidi a e fedidi e fedidi o tla o ntshotso o nqekisa ka ngake sa tsotelela yo Mr. Cool

0: Hey, sabo kwala hamunati. Hey, hey. Ah, sabati, ntose jenadi batli batu bagofu. Ah, ah, ube sofu tingwana. Le hao tsama muno sika hata feila. Catwalk. Do you get what I mean? Ha ha ha ha. Ke tsware ba ne mohaleng kwa no ke sekentse ke na le nompe motau ho molemong wa bana ba bullet. Mme nompe tumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi.
1: Ke a lebohang mme wa ka kamelo ya hao e matla mona lesedi FM. Ke a lebohang gatela.
0: O ntse o phetse bang motaung e motle?
1: Hao, ke ithuletse. Ke phetse ka mogau wa modimo, ke leboha mogau wa modimo hodima bulete. Bulete e nketseditse letlholo.
0: O sa bua ka yona bulete, ne ke tlile ke tla mono. Ha o bile o bua ka ntswe le phame ha kana mma wena ka mogau o bulete o tliseng bophelong ba hao. Modimo a etsa bulete o thuse, o ne o na le mathathang nompe?
1: Ne ke le chroniki mme wa ka, ke le motho a sa tsebeng go tsamaya. Ke tlotse dipetlele tsena kaofela, batho ba sa tsebeng a go etsalang ka nna. Ke ne ke na le setogouku ke tshwara ke boreng thuma and-e boreng thuma ba bolaya batho ba ngata ba tseba a ba jale ka moga monono ke swa letlhakore ka morago ke swe letlhakore ya ba ke na le epilepsy ya ba ke tswa leqeba le mo na le botlhokotlhoko mo na thafong le legolo le sa
0: foningkeba
1: lena lena le lengwe tse four le tswile mo nana thafong ntse le kritya fela empa ngwana ba le ka moga bulete tsena tsotlhe tse ke buileng ka tsona ke bone mogao ke bone mosolo ga di sa thethang ebile le sepetlele ga ke saya bana ba re ke client ya sepetlele
0: ke tlo shapa lompi ke tlo sha ko go sebile baotse bao ke yane feta fela ko ga o sa fola le mola
1: nekesa etsele fa ene gogaa ene re ga ke kena baba mme mamtau o nne o fetele o ye ka kwana ka sini ke feta fela jalo gona ba etsena ba nentse ba mpotsa beke sepileng ba rena wene a ntse o etsenang ka wena ka ba bontsha botolo ena ka ga sepetlele a bana ba sa kgolo ka ofela batho ka ofela ka re nthwena ke mosolo e ke boneng leqeba la ka nne le na le four
0: yearle kwaleile gona bale ga o tsebe botlhoko bo fedile
1: ai go fedile ntho ngwe lengwe gona bale ke leboa bulete
0: mme nompe ke leboile gagolo ka bopaki bona bo go fileng bona o be le bosiwo botlo go botlhoko bo fedile go thajiwe ga bo bulete ke lebuile mmaka ga se moge mamedi ga ke tloa go mme nompe motaung jalo be se ke utlwa taba tsang tate nkala a phethele ka mona
2: lebaka le legolo leo rere moriana o nana ke bulete ya balremedi ga o fitlha o kena ka gago go mmele o mmathela ka gago go methapo jalo o fitlha o phatlhola letlhwele le bang le teng le sitisa mothapo go etsa mosebetsi wa ona wa circulation wa go pompa madi wa go phalela wa madi ka gago go mmele mme ga a phaleletse gantle jwale ke mololo mo o tlotla o kenelela gotlhe dikagolong tsa mmele go tsoma gore na e be ke eng e ipatileng ka gago go mmele mme jale se thusana le sesole sa mmele gobane e tla be file sesole sa mmele maatla gore phalelo e nepagale jale sesole se a tsoa le sona mane mo le se se hula ka thata gore kokwanatlhoko e nngwe le nngwe e bang e teng ka gogo mmele kapo e a kena e be sesole sa mmele se dutse se se se le malalalaotse jale bulete e otla cancer e otla go e thole tu bulete e otla fibroids bulete e otla serame bulete e otla di-ulcer di-pulse maqeba ka sefubeng ntho eno ya di-high blood ditswekere re ka utlwa gore gore go nepagale ka gago mmele e be phalelo ya madi ba ntle ga o tlo ba le low blood ga o tlo ba le high blood ga o tlo ba le tswekere jale bulete dinomoro tsa rona ba bulete ke 083-982-3148 WhatsApp ke +266-56-99-1481 le +266-632-82-900 Frisberg, Renale House Choice Fixberg, Dr. Kim Fontaine Street, Bloemfontein, Matobatso, Welcome Grace Mats, Welcome Hengli, Container Yehubedu, Menis, Grace Mats Enana, Iteng Litropo.
3: BB Funeral Services ke sebeletso ya mapato e kenyeleditseng tšhelete grocery kgomo le lejwe go tloa ka bonyane ba 45 ranta o ka fumana cover o fitlhela o 50,000 o ka lefelela policy ya gago ka pay ad kapa diofising tsa BB Funeral Parlour kwa Bethlehem Ritz Harrismith Sasolburg Botshabelo Welcome Kroonstad le Gauteng Province letsetsa call center ho 0800 242434 BB Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa
0: Mamedi e re ke boele ke hlae ka mona. Segele di super healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse. Hlahala o tholobile o sa fele dithipeng kwana le bomme ha ba ile matsatsing. Ba mona ba kgathatswang ke silumi ba hloka sona segele di sena. Se thusa ka phallo e hodimo ya madi le ho beya tsukiki le high blood taolong ebile le madi a hlatswe ka bona le bakeng sa majwana a diphio e leng di kidney stones intercessor le nyoko le seramesa masapo le manongeletso a wopang gape ka bosona segeledi sena se matlafatsa masole a mmele wa gago ga o kula tšhege bone o phaphama le o itshetleya o itshetleya se ka bo o sofelela dikobong gape ke sona se bang se matla molemong go matlafatsa sesole seno sa gago o ga o sebedisa sona segeledi sena ba na le segeletsana e le moriana wa bana ba bo bosunki bo mososo ba banyane o ntshang tshilana le leta le ho ntsha le bese ngwaneng ha khuswa ithusa le ngwana sa ho leng hantle go khathatswa ke manyuwa le ngwana a dulang a kula kgafetsa a khathatswa ke letswe jana ngwana se na monate ho hang ngwana se na ngotso o tloka sona segeletsana sena ba ne bile se hlatswa le pelo ha ngwana sa ga di dijo ho hang o so bona ngwana ka o haellwa ke phepo a thi hana le takatso ya dijo mo fe segeletsana sena a je be po go potlwane ntle bang ga ka ikukela ga e bona o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho le tsa ka pa WhatsApp le ho +266 6212062 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 ke itse o tloletsa kapa whatsappele nomoro eno ya mohala bakeng sa segeledi super healthcare ha mmoho le segeletsana e leng moriana wa bana go tswa go bane ba dikgabane he balista
4: So di song yanta ten Nelson Mandela. Kwele toki ya hori. Re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatel. Ke molelo.
0: Ke yona kgwedi e hlaueng e le kgwedi ya ntate Mandela bile letsatsi la ha e lebile le ho yona kgweding yona ena. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Haona ya tshwana le yena Haona ya tshwana le yena Haona ya tshwana le yena Nelson Mandela Nelson Mandela Ai ba tla ba nna ka dibagatho A e seng yena bagatho ne ya tapole papa a o tloloka ke ke bone nthotsa ka ditsepame wa tsa ntswaki go go fela ke khope monyaka e wane ke a bona ke to thushalla ona nthwetlong ke makapile ke bakeng sa gaola dikete tse thago magolo a tsheletse mashoma robedi ana le metso robedi monyaka
5: Tshego a khala ha ofe ho fili dithuta tsa surprise bill o tlo inosa ka ngo hore na ho ntse ho etsa la di fi ya ka jeno kholo ke diketse tharoma kholatsetse le mashu ba re be dem tsuru be di ya munyaka na dipeng

0: go mona tu o ntse o kwa lwana gore motho o ha o mahale ke mphuputa fela jena isi nan thuso
1: o a tseba ke mmapakiso
0: ha ke tsebe
1: mona ke ha potlakile mmapakiso ba a hile le lapale na ka dilemo le motsenga ta mosadi tlasa mathata a mangata a fapaneng ba fitile hara mathata a no bane bane ba ipupile le ngata na ile nngwe
0: jang kantse re bua ka taba ya batho ba ratwang ke rona dipolitiki tshwele ya ho lebisa ka ena ntateng eo
1: ho ne ho sena phehisano ka hara lapa lena la rona mmapakiso ke hopola ho na le tlhomphano eo le mohla re fanang ka maikutlo e neng e le hobane le ho fapana ho nang le nnete e se ntho tse ngatangata tsa lefatshe lena
0: he batho
1: jwale nna ke makala ha ka jeno boradipolotiki ba kgaoganya maqheku ka lehare
0: ebo hao
1: nna wa bona mmapakiso gore re tla qetelela re hloyane ka baka la bohabofanwe le bo mohale na ke ntho eo o e labalabelang eo mohatsaka
0: chebopotlakeman a otlhe monnaka o ka bo se o tibisa maikutlo a kanakana a otlhe wa tsaya ke mohatsaka ka nnete le nna ke ntse ke na le lerato lane la maoba le maobane ke bolela ga o ne o santsane otla o palame baesekele ga o tlilo mpona tlhe motho wa ka ao koloi ge sa nagane letho gore ge ka ba le yone ao mogatsa katlhe se ka etsa go pelo ya ka e emafisa
1: ee ya bommapakiso o bua nnete nna ke gopola lengolo le o neng o ngolletse lona ga ke sa tseba le gore o ne o le neeleditse mang ke gopola mantswe a qetelelang a reng go thaba pampiri le enke tse e tla bona sefatlhego sago ga e le nna le pene re setse matlhomolene ke gopola taba tsa mofuta ono mmapakiso
0: empa ke ne ke bua nnete tle ga ke tshwarelo mogatsaka ke ne ke bua nnete ke ne ke sa ophoke kapo ke ne ke sa itlame fela ga o potla ketlhe ke ne ke o rata ka pelo ya ka bilentse ke o rata tle
1: ke gopola ga ke le amogela enflopo mona go ngotswe kiss this letter before you open it a se se goa ntho eo mmapakiso
0: mamela he mogatsaka
1: ee mmapakiso
0: o bolelele nna ga o ka thwe re boele re fue nako re kgethe botšha a tsa kolo sentse ke tlo go kgetha ape potlaki wa ka
1: empa he mogatsaka re ratana ga kalo nnete ya sala mmapakiso re batho fela batho ba na le tšhadimo tse fapaneng mme ba lokela go dumelelwa go fapana ka maikutlo go fapana ka maikutlo ga se go ba dira mmapakiso
0: nnete e tshweu motho wa katlhe wa tla e bua nnete potlaki e le go ka mantswe a mangwe o batla go mpolelela gore nna mmapakiso mogatsa gago nka nna ka tswelela ka gore nna ke etse kgetho ya ka go motho yo ke mo ratang ga wena o tla bo tsheeditse mogale a ke go tshwa jalo
1: ga gona phoso le e kana mmapakiso
0: ga
1: fela seo se sa kgathatsane le kgotso le thabo ya lapa lena la rona
0: ee ya tlhe ntate o fapana ka maikutlo ga se ntwa ke motho aka ha fiva rantingwe ga bo fane fane ranting fiva
1: mogale for meya mogale setulo
2: mamela ausi ke a bona mana o sona le mokgwanyana wa ompitsa fela ka nako ya gago jalo ka ga o batla kana wena ga o sebetse re naganele rona ga re bo mokatapei ebile ga re bo mokapapatsi ma ke nako ya ka mosebetsi ena
3: ga mane kore wena le ga motho a o gopotse ko ga o tlekisee o ntse le jalo fela
2: wena
3: nna
2: o ngopotse
3: elao
2: okay love a bona go jaaka tseba nkabe ke o tletse lethonyana wa bo
3: olokile mogale ga ona molato le ne gane ke tsebile nkebe ke romeletse mphonyana ya letsatsi la bontate le ga o le jalo ke a gola o tla thabela kopi ya kofi e tswang go nakege waita a ko re fe kopi tse pedi tsa kofi motlhe
2: puleng e bona a ko kene tabeng re tlwele o senyetsana nako please
3: ke a lebo
2: ga o ja batlo wa ompleleletse nkabe ke tlile le dipampiri tsane tsa divorce ratlhara disaene ya bantho e felang ebe re a qetelelana nna le wena tsatsing le
3: botlhe pele mogale tseno di tla saenwa ke maqwetha sekgowa se ngotsweng mono ka nnete nke se gone go se kopa go gang ko go seloketse lona boradipolotiki ba sa presidente e seng gona bo puleng ka disaloni mogale
2: go tlwaneng jwale se ke le radipolotiki nna
3: a ke re o nkgetheng bakeng sa dikgetho tse e tsetlang nna ebile motlhomo ke nagana go tla bo se o ntse o thaota
2: puleng a ko tlwele ompha o katlhe ke kopa o bue gorena o batla eng please
3: mamela mona mogale ko bitseditse kopanong ya go qetela mo o nna le wena re tlo buisanang ka settlement ke kopa gore ebe re a qetela ka jeno
2: ya fela ko file offer ya settlement o batla eng
3: mohale ko boleletse gore ga ke bapale diketo seo o mphang sona ga se le halofo ya bonnyane bo o nang le bona dibankeng tsa ka
2: utlwang ga e le gantle o batla gore ngwena
3: ga o sa ntlafatse offer e o lokelang go mpha yona ke tla kopa maqotha a ka a etse dipatlisiso tse ntshwang ko mme o tla tswa kotsi mogale o tla itshola watshe
2: no o batlang ga e le gantle se o se batlang ke eng puleng
3: mogale se ka ntonela matlho
2: kenkeng
3: ya botlolong
2: ntshwarele a se maikebisetso a ka go tshosa puleng a ke re re a bua kapa jwang
3: mogale o reng ka di-offshore investment tse o di patileng
2: offshore investments ke maanya re nna ke na le di-offshore investments ga e ba o bua ka tsa metlhenyane ga nna le wena ntse re nyalane gale gampe ke di rekisitse ntho tse
3: go ke eng gona
2: puleng
3: a tlole botumamaleeaka
2: tsa botlhoka o dinkaka
3: o tsa mogale e la go ka diphamola
2: puleng o kopana ka e le ntho tse wena
3: ee la mogale ke re la go ka ba diphamola gona ke dicopi ke na le di-original heko jetse
2: moleko ke lo o tshwarisa gona jwale je o sale le kofinyana eno ya gago ya bofutsana moleko ke wa mosadi ke lo bulelanyeeo
3: a ngao le je
2: mogale
3: so wa tse bantse o nagana gore botlhale ka metlha le matsatsi

0: nya antsa sethuo
1: mo hale a se motho ke moleko le be le senyetse
0: le tsololo
1: he ba nna
2: ke le hele luna
0: bona nte ba lengwe jwa
1: mo tsela jwa ba le bua ba nna
2: yo tsa kitame ne that
1: bo me ba ba ka be ba isenyetse
3: Ma haike e tswa masapong kaofela le ka moso ntse le letsatsi.

0: nnete lesedi ke molelwa metsotso e leshomele metsemedi ka mora hora ya borobong e re ge gutlele ditabeng sekwele ntate tshwane molala ha re tle ntlheng yenana motho e mong a sa ka ipotsa gore mama metseng o ipotsa dipotso gore nako e nepagetseng ya go ntshwa ga phatlho tsa mofu kefe ya selemo
1: dikgomo nna ntse a keile bomamedi wa lesedi FM gotlhe mo a leng teng ke ngwana kgomo e tshwana e letseneletso ke ntse ke owa madume go rona botshimong ba kajeno nna ntse a ke nako e nepagetseng hanka ya go ntsha diphatlho kapa go aba diphatlho tsa mofu ke nako ena ya maria gobane dijalo diwomme masimo mane sedi gabotse ke le babo jale ga sedi gabotse ke le babo ga go sana ntho e ka sokodisang ya gore ebe sefeng kapa sefeng se ka e tswang se amanang le mofu se ka senyetsa batho dijalo masimong dikgomo nna ntse a ke le momamedi wa lesedi FM
0: oa gabile taba ena gantle ntate molala jale ga ketlhe re kene dintlheng tse bang o tlhoka o di batalatse molemong wa ga o bontshitse gore nako e nepagetseng ke yona eno ebe dimela di seke tsa ba jwa kapa ka tsela tse itseng diaparo tse kapa phatlho e ya mofu ya jwa jwang kapa e ntsha jwang ke ba gabo nakong ena e se re le go yona bale se re bua nako ena re leng go yona ke tsena di lokela gore di a jwe kapa di ntshwe go qalwa kae ka tsela efe
1: dikgomo nna ntse ke ga go a jwa diphatlho tsa mofu di tla qala pele ka go hlwekisa e leng go tlhabelwa phoporo yane e o tota go ntsha nyoko le madi le moswangwantlwana a letlhaka mo ono ga ngata go sebedisa moswangwantlwana a letlanya ga o sebedise madi a go sebedisa nyoko le moswangwantlwana a letlanya go di hlwekisa e be lekgala lane la bafu ka nako e nngwe e le ga ba di sebedise dintho tseno ba sebedisa lekgala lane la bafu fela go di hlwekisa jale ga re tla tabeng ya gore na diphatlho tsa mofu di ya jwa ke mang tabeng eno batho ba bangata ana jwale ka ga ba apilwe ke lefiso la metseng se segelawa ke mefuta e sele batho ba bangata batla kwantse ba re dintho tsona ka go fela ke malome a go pata ka mona ntse ba re ke malome a go pata ka mona ke malome ga re manolole taba eno ga keteya motlhala o gaufinyana ga e ba mofu a tlhokaetseng e leng tate jale e re ga ntate a tlhokaetse le mme o setse jale mme le ntate bane bana le bana ba na le lelapa ba na le maloko a bo bona jwalo ka nako ya ne e leng gore diphatlho tsa mofu di ya a jwa mme e leng mogatsa ntate ga e ba a se ya tlhobotse thapo kapa a se e tlhobole ga nako eno ya gore diphatlho tsa mofu di a jwe o tla fitlha a dula lekokong ka ntle ka mono thoto ya mofu e fitlhe e beuwe mona ga thoto ena e se e beuwe mona mme e leng mogatsa mofu a keke a ba diphatlho tseno ka letsoo la gae o tla bitha e mong wa lelapa kapo e mong wa bana ba gae gae ba e se e le batho ba magolo ba dilemong tsa gore ba ka etswa mosebetsi ono mme ga a bitsa motho eno o tla nka phatlho ya mofu fatshe mono a mo neye yona ga a keta o mo neya yona a ba molaela gore ke kopa o abe diphatlho tsena tsa mofu o di abele leloko lena la gabo rona diphatlho tsa mofu di abelwa bana ba lelapa e leng leloko la gabo rona bana ba bontatemogolo ba borangwane le ba malapa a bo rona kao fela batho ba jalo ba abelwa diphatlho ga o tlo tla o abelwa motho baneng o ne o le mokgotsi wa tshwane mane ebe o se o abelwa diphatlho tsa mofu fela o se wa lelapa leno jale motho ya fueng maatla anong ga a keta go fua phatlho eno re ukwisise mono kona montlha a botlhokwa e leng teng ga o keta go fua phatlho eno e go thweng nka phatlho ena ka yona go go fa yona o tsebe go aba diphatlho tsena tsa mofu go go fa maatla a gore e be wena ka letsogo la mofu lebitsong la mofu e be wena a abang diphatlho tseno lebitsong la mofu gobane gang fela ga o kala o fua phatlho eno o etsa jwalo o so emetse monga diphatlho mme a keke ya ba le pelaelo ya gore diphatlho tsae o entseng ka tsona ga gona motho le a le mong a tlamehang go inkela diphatlho tseno mme o tlameha o emeletsegong la mofu mme o fane ka diphatlho tseno go natela ka mogodileng ka teng tseno tse beuweng mono gore di ave jale motho wa mofuta ono o jalo ke ena a tla tsamaisa taba eno ya go aba diphatlho tseno tsa mofu jalo ka ha fuwe tla a no le bitong la mofu o tla tsweta ditaba tseno a abele e mong le e mong dipaka tseno mono ne ha a se a ketige mo sebetsi bono he e ba ke mane mo a tla go kitsetsa dintho go monga le lapa o go kitsetsa ditaba e seng dipaka a go kitsetsa ditaba go monga le lapa empa ha ba ile le lapeng le leng go batswadi ka bobedi e se ba tlhoka e tse bana ba teng lelapa le tla kgetha bana ba lelapa leno ba kgethe motho a tla a ba diphatlho tseno le ena o ntse a tlo fuwa phatlho yeno e a bang diphatlho tseno tsa mofu kapo bafu bano ba teng o ntse a tlo fuwa phatlho pele gore a nke mofuputso wa monga diphatlho a tsebe go a ba diphatlho tseno a eme lebitsong la monga diphatlho tseno ga gona motho a lokelang gore a tle mono a fitlhe a nna nyatse mono tuturu mono e le a mmanyatseng e mong le mong wa nka e mong le mong wa goja o ya kwana e mong le mong ae ga eyo ntho eno ga eetsagale ntho tseno di ajwa ke motho yeno a fueng maatla ano mme ga a ba diphatlho tseno o tla nna le agele tsona o agele tsona o di agele tsona ga di eme mono kapo le ditse mono a nna di agele ka pela gago ka mono e mong le mong a mo fang phatlho mme ga e ba o sa batle diphatlho tseno di tla fua motho e mong ga gona motho o feng kapa o feng a lokelang gore ka nnae mono a yo fata a o batlang o batla tabolosebese kapo o batla seeta kapo o batla e o fua diphatlho tseno ke monga diphatlho ke motho a fueng maatla ano batho ga bangwe o tla utlwantse bare dintho di etswa ke malome ke eng ke eng ntho engwe le nngwe ke malome ee malome o tla fela go tla gapa mono ga e le tsa motshamang ga e le teng o tswa wena malome eno ke wa mofuta o feng obane go na le bo malome fela go na le bo malome ba ne ba ditsha bo malome ba ditsha ke bane be re tsebang gantle gore yenwa ga e sale a ema lengwane eno go tloga kalong go tla fitlha gana lwadi go fitlha boemong bona ba gore e be motshamang gae o tlhokaetse ke malome wa ditsha eno ke ena e sale a sebeletsa ngwane enwa ka ntho e nngwe le enngwe mme o tla tlameya apise jalo ka mane mo e leng gore ga e ba e le moradi malome o tla gapa nako e moradi a ntshitswang magadi mane malome wa gapisa ga e ba e le motsankana he nako a yang dimololong mane malome o tla thola tlhogo ya popu gobane ga motshana a ya lebololong malome o tlameya funyane tlhogo ya popu ntse gapisa le ona mono kale ditaba tseno mme ntsake ka boemong bono boraro ga gona motho o feng kapa o feng a lokelang gore a nnaye mono a iong ka diphatlho tseno motho ye mong le ye mong a teng mono motho ya fueng maatla nna
0: e tshwara fela gona mono ntate molala re fetise kgwebo re gutlhe
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega di-planet patlo tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: tswa ke rui ka dimotlong haile ya robetseng yena ke bo hlasong ba ha
1: di go ya batse mona
0: Lesedi FM ke molelwa
2: nnete Lesedi FM ke molelwa molelwa wa ka molelwa wa ha molelwa wa sechaba metsotso e mashuma ma bedi metsoe miraro ka morohora ya borobong lena ke le nakala motheo bogapedi ba gona ba moetlo ba bo Africa khintse re buisana le ntate Tshwane Molala ka mogwa kapa tsela ya go aba diphatlo tsa mofu nakong ene re leng yona ntate Molala ke boetse ko amogetse gape dikgomo
3: dikgomo nna ntwa
2: ee o ile wa ema mane mo ne o tlile o tlhalosa se mang le mang ka nnete a lokelang go tanakelela boemong bo
3: ha go na motho o feng a loketseng gore ga diphatlho di aruele koko moo ntle le eo a fueng maatla ebe yena a ntsa a ba diphatlho tseno mme di a sedi a bue ka go fela tse bang di a sala he di ka sala lapeng mono empa ha o se o di aretse diphatlho tseo tsa mofu ha o a lokela gore ga di taboa e dintse go tsa digoka ae o a di sebedisa go fitlhelela di fedile mme ga o se di fue ga o kadimane ka tsona ga o kadime ditlhomi a ditlile mona di gatsetse e dintse wa fa jase eno kapo baki eno ga o kadimane ka tsida ya mofu o hang ga e kadingwane yona go hang o ka kadimana ka tse ding tsa gago tseo e leng tsa gago tsena tsa mofu ga di kadingwane go fitlhelela di fedile go hang o ka ba wa di tshesa jalo ka ga re tseba gore motho ya tsamaisang mofu ditaba tse tsamaisang ka bafu ga ngata re a tseba gore motho eno o tsa tlhoka edi empaneng basotho ka tumelo ya bona re a tseba gore motho ga a tseletse moseungwane o ntsana le rona ka moya jadi motho ga a se a tlhokaetse re a tseba gore motho ya a tsamaisang mofu kapa yo lata setopo sa mofu ke motho a le mong fela a buisang mofu eno ga se batho bano ba ka koloi mono ka o fela ba ka nne ba re re se re feta mona thokeng tse tsileng re se re tsena mona noteng re se re tshela mane ke motho a le mong fela mme ka mokgwa o tsamang le mane diphatlhong tsa mofu le tsamaisa ke motho a le mong fela eno a fueng mofuputso ono wa mofu pele go batho bano ba bangwe ka o fela dikgomo nna ntsa ke le momamedi wa Lesedi FM
2: dikgomo ntate Molala o e tlhakisitse e tlhakile taba ena ya mofuta ono ga re shebe motho e bang o a jetswe diaparo tsena ga a fitlha ga o di gaka ka otoropong ya ge ka mane e tla ba e sa le dula mono o ukwe le ntho tse makatsang ka letlhakoreng le le malapeng a mangwe ba tsheo tsamaya ko o bona ba na le go nka diaparo di sa feta mane lekgaleng go gang sentse ba ga ba tlo nka ntho tsa ngwana bo bona e be sentse ba ditšhafa le pele di ka feta mane kotsi ya taba eo ka o fela tse sa fetang moswang mane lekgalaneng kapa moswang di sa feta moo se ntse le ikabetse tsona le difintse botlasa di eng kwana le ntho ena go dinke le ga di fetile moo lekgalaneng o bo sa diapare seo se bolelang
3: ga ngata nna ntse ke taba tsa diphatlho tsa mofu ga o dinkile di sa gata tsa tlhatsuwa pele tsa tlhwekisa ka legalana le o le motswang oo mme tse ding tsa tsona o dinkile fela ga o di abelwa mane ya ba wa dinka ga o di sebedise ga ngata ntho eno e na le go etsa gore go be le bofuma ka gare o lelapa leno kapo go motho ya jalo mme bofuma bono ga e tlo ba bofuma ba gore ga ona tšhelete ga e tlo ba bofuma ba gore ga ona phofu fela o tla bona gore go na le go gong go phoso go e tsalang bophelong ba gago ka nako nngwe o bone se le ntho e go tsang bana ka jareteng ka mone o bone bana ba se ba le jwangjwang ka nako nngwe o bone ntho nngwe e ka ga kete ya motsala o bone go seo sa tsamaye gantle ga o le ntate le mme o bone se le dula le kabana ga ngata ka mono ka jareteng ntho eno e tlisa go gong go bontshang gore go na le le ntho e re sa eetsang gantle ka ditaba tsa diphatlho tsa mofu dikgomo nna ntse ke le momamedi wa Lesedi FM
2: ntate Molala ke nna enwana o teana le nna ebe o nkadima go gong kapa nna ke kadima wena go gong go sane ke tsoa ke thotse o na le se itseng seaparo sa ka go wena mo ke lokela o segodisa kapatšhe e se e le mo ke ileng ka tshwasa-tshwasa teng le nna pelo pele e ba eno a nkadimeng a tlhokana
3: ga monga diphatlho ya se a tlhokaetse e ba o na o kadimme go gong o tlama o e gotlise gobane o na sa ofa go na le papang ya o fua
2: le go kadimo
3: ga no kadimile se gotlise se o tlhokisa le tse dingwe ka mofu nako le tlhokisang haiba o le wale la pa he ba ga na ba o fa yona a pentino le ke mo tsa tswa le fono no la go na e ka di se di ka ho ena na di khomo mentsa ki le mo mamedi wa tsedi ya pre
2: ke a jetswe a pa go tsena ka nte se di fedile hona le go ntho o e bone che e fedile go e se le ho llela ntwe si go ha se fedile ke lokela ho itabola ho itshisa
3: a ha se fedile o ka e tshisa fela e le jwa ro mentsa ha o lokela ho itabola ka na o itshisa fela o ska nna e go ka wa e petsa wa e ita
2: eh mabedi metsotso e mashoma mabedi metso go bedi ya ba nna dilo go ye mashoma mabedi metso e robong ka mora gore na ya bo robong ntswaki e re ke bone fela ke bona WhatsApp mona na ona le motho e ka ngona ngotse ho mona pele ke o lokolla men tswa ke dumela ke kopa mbotsetse ho ntate molala mo go na phahlotsetse ho buang ka tsona le o tse ho buang ka tsona le taba tse tso 20 tla etsala ho ama baso ho ama baso ho ama baso thofela na ke tshotjena ho ba ke se re re ka diphahlo tse bitswang di second hand tse re sa tsebeng le rona monga tsona ntse phela ka pavang o tsena tse o tla thola bukai ka ung ho adiwe mono ka ka ratoropo so ina mi mono kheta kheta bo ja senya na maria jene ha o tsebe le go ke tsa ba fuka patshe ebe ntota batsetse o ditlalo sa ngo ya ka potso ya momamedi a ngotse mmo ebe di ya ka di ama rona chaba sa ga ntshofela ka patshe ba me ga be emenye e rekisa mmono ka thola e se bana ba habo rona bentse ri na ma mono go loge ka dija se ntate molana magia jo thole ke ithafile
3: eh amme gaki
2: eh ntate
3: ha nga tsa ntenga e le tsa momamedi ka yona ili ntelo ngo re ifakile ha o re ka di phatlotse no tseo e ba ke di second hand ke no tse se se ndi a pego o sa tsebe o tsebe bona le di a tsa ga o itsa la bang ka pomonga tsona o ntsa phela ka phasa phela ha o fitla ha e ka di phatlotse no a go nkele galalane la bafu o go di tlatsa o ka tla o di tlatsa o di tlhokise o tsere na kwa nne tseo ditugo tsa o tsherele galalane no la bafu ka mono o di tsokotse e le gore ha e ba bona le go go o se ke ho a ma ka mono ka la pinkin tweng ka ka reng momamedi a etseno dikgomo nna ntsa ke le momamedi wa lesedi fa
2: uno o arabile ena ke bona mpotso ya momamedi mona wa hla o rata ho tseba hore ha e ba fuedi ya pago ke le kgowa monga tsona fela a hloka etsena le tsona tshe o lokela o ga sebedise le gala bolo uno so ba o batla buile ona mono tshe yena wa ukwa wa tseba le hore di di fuwe ke le kgowa fela le kgowa le no se di iketse bo ya batho go hona o dire ka le gala motho e mongwe ipotsa le gala le botlhokwa ka kang dinthontse tswana le tsetse bang di ikenya mofukare
3: ha nga ta mantsa ke ke buile ha holo ka lekhala le nala ba fu ha o tswa ma ditleng ha o tswa ka eng ha o tswa ka eng le a tlhokisa le khala le no bofoka ba rona go go le tlhokisa le go gaola go e bang o na le o madimare bo ka o tlelang ka lebaka la dintsotse amanang le di futse amanang le mofu mme e tlhokisa taba tseno go go dule o tlhokile o sena sepa ntwenye ba nyetsa e teng mofu ha e ba go thotse diphatlo mono di second-hand mo tse a duen mono e ba monga teng o le a tlhajwa ka thipa ya ba diphatlo tseno tse di tlhatswiwa fela di iswa dry clean di tlhatswiwa o tlo o tla o di reka wena ga o tlo o tla o di apara ke ntlwane ya gore tsena o se kebe wa angwa ke gore moya wa motho eno o tlile a ntse a tswere diphatlo tseno re kgaola go e bang gogobe go ka e tsala mono dikgomo nna ntse a ke le momamedi wa lefe
2: dikgomo ya go qatela ke ena potso ntate molala ke a jetse di phatlote tsena tsa mofu le nna o sane ke mofu wa ka moso le nna ha se di ntshuwa go ntshwatsaka se ke le mofu wa ka moso ntse le tse ba nye sekete sena sa ke rempedi ne ntse ke sengile ho mofu a fitile ntse di tlolokela ha o so ntshuwa phatlo ya ka ya jwa le tsona tseo tse le ntse di tseba ke rempedi ne ne ntse le ya mofu ya ne re mo patieng selmo se fitile che una sa ya jetse ntswaki nako e go ntshwantsaka di a kenela di feta di a gona di fete mane ho khatatsweng ka pa ho e ke opola o tla thola ntse o kopetswa ka monwana bakeng sa se apa go se seng le se seng ka moswangwa no hlalitse ka pole khalana le ntse di tlo feta hangata bo ye mombo ntse le di tsebatse tsa le ena ine le ya mofu ya ne wa fitile
3: hangata di phatlo tse jwa lo nna ntse ke kitane tse ka ngwantse sa a jwing o tla bona bo nkhono mono bo memo no batho ba di tsebang go tsena di ne di tsaya kae kae e be ba di kama mono ga ba di a le diphatlho tseno tse jwalo
2: All right, ebile ena e botlhokwa go lu witse diaparo tsena ke tsebo lokolla ha di roko ha di ha o a di misane ka tsona jwale motho ena na ke utlwa potso ya ha e ka mogwa e botsa ngotsho ka mantjwa mang wa di memo motho e mong a se aparo seno sa mofu o go bale boemo mbo re lukisa bang wa selata ibe wetsa nka tsona ba o mo a di memo ngo se tsebe taba tse tsontso di hlalosa
3: ha o so a di mane ka patlo yenu ho motho ono mo a di me ona le mogoti wa ha na go we la tang o tla me o itshukotsa ka lagara ape e bile gona o ka isebedisang eya mentang
2: ha ba di apa motho yena ke tloka mona re mothusetse ka nnete la ke tsiba tshwantse ga go ane nna lwana ke abetswe di phahlo tsa malome ke abetswe di phahlo ke malome tsa ntate wa ka di kgolo ho nna ke etse bang ke a notla ka pa ke a tailor e
3: di phahlo tsa mofu hanga ga di go go ho hang o tlana o biso me fela ka le banta o tshentso ya ke o tshinya le pe hari etse
2: ke tsya jena ba ne kana hana ho a ile mthe vugo vugo ke je kala ga ka inda te mulala
3: botata nanta ki malapa bo gona ana lo ho reporta a o fedi ntotse ntso bona hore
2: e go
3: bona mohlang ga di le batse ba lo ga hari
2: ha se le fashion ya motho e ne ya
3: ba o ntse ba bona hore yena o ke ke wa sebedisa la o ka tle ke re o ipotsa hore na ba o fella nyona ba ka ipa ba twa bana ba ka sebedisa ko go ka fela lo ine tsa ka tsiga mo
2: ka mantswa ma lena lena kwela o re yena o ntsa o tla nna be ka pela lona ha o sa di tloki na ho ntso sa ha se phoso o di sie hona lo go di nke o lo di be
3: ha o sa di tloki o di sie mo no ba tla di putsa be mba mo fu ba di se ba bang be ba mba ka di se di sa mantswa
2: ntate molala e hlakile ke kopa sentse le fela ga kopa ntate molala a sie mehala mono hona le potso tsenga tate re hlokang go buisana le ena bale molemo ngwana go ka lehla go gola gona go lokela go lokolla ba o fumana ba ntate molala lo buisana le wena
3: di nomoro ke
2: 4 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 tsa 073 44 66 5 66 ihlakile bakwena morao mo e che seleka motsa mala ma le bana le tabene ntse ke tshohla bana ke bana ke hona ntse le kenya dipotso tsengata ka WhatsApp ng ya rona motho mong a re bale haibe o etsa la mafudu a ditwe ya pa go tso tsa mofu a tshi se batla ipo ke gwala ke re le bona ba go bala go go bokisa botlwe motho a ka ditlisa a tswe ha ga busibu ebe tsona tse qoka nka tlung ka mono ka utlo ba utlo go pena ha wa o phamisa di tsebe o tona mahlo a mahulwana bu mut au kwe va res make up o tswele va res me jesi kore e batle di dieta tsa teng he o nkile di ka usu ye ye le ha e bua hebe ke Afrikaans o kwa itlo bogata bu kwe o hlale ntswe ke ba ye ka tsaka o ma thelebile le tlatswela hutswa go go letlo ba ka hutswe oh hai mame di khile buile ntate molala ge kena ho sisiwe sisiwe mona ke mo re buang metlo ya gona di tlwaelo tsa gona ge itukisa ba le ka bana ba ba subotho ho ba ne taba ke ena ebe mo gwetsana ke ena o ithwetse mmeleng ibe he ho ya le nako o santsa ke yena le ha ntsa qoka le bo mogotsi ya mona ka pa le ntate wa ngwaneno ntata sia lena le lebelletsweng o santsa ntate eno o santsa bitswa papa Katlego a kere papa wa bo o na le rona ke keng tsona mabijwana o le gato o na le rona o mosa bo bo wa ratwa bo ga tshwantse ke tshovalo le rona ha re ditsa ngwana hae a kere ke yena o wa ratwa ho yena jwale lona ngwana ho ke mang wa gata le rona re wa ratwa le tshwantse le tshovalo e ibe he o santsa mmitsa ntata nyeo le yena le ha I papa di samon ha ba para fe a ipopola mo nna ke ke a motouta. Wa tsama ntsho. Bobo, bobo ka go lapile ka mo. O santsa ditso wa gatwa ka go tha o lapile ka mona. O ngwane o ka moghantshwagisa mmahlaba. Go ga ke lapile tsena be ke sa batle le tho o santsa mo bitsa ka lebiso a sohla. Mo mamedi a ke go tleng meetlong ya gona. Ke mona re kgweding ya tsosoloso ya botho e be ka nnete ntse ke tshwere tsona hore e be o iphumana o bala mahe go iso khotse go loketse hore e be o ka re ya ngwana le biso a sohla wa tseba le go tla o phelela ka patse tseding tsa dintho sebile re di nka ka segoa he ge gatlhuwe ke mafisana metseng eng motho ntho ke di baby shower e be re mono ka mono ka baby shower ntse o kena bo mo gele fela he ke ka le kunutung la bona ba tla etsa ntho tse dintle le mono ke ke bona ha sa le kunutu bane ke bona le mo mystery ntate wa ngwana eno a kena o thola a tintshitswe pampers le ena ka mono a ikentse ngana monyenyana le ena da ha e ka go a bua a kentswe dithetsa ko go utlwe ntho tse dintse makatsa jwale yeno monga mokete he yena ke rate le wa bona ka mono ka di-baby showeng ka mono a tanolotse fela mpa inana e re tsebang re gotse ebile otho tshwantse o e fase ga o le mogatšhane o le moimane le go etsetsa gore le ba kgopola ba ka o sheba ba seke ye mo a ka ba o jetsa go na le dikgwedi tse kana tse kana ka o sheba o ipose motho o tsebeletse kae go na le ntho e ba e bonang mo ke ka gona go thweng mma wena nka thaole nka tjale jale tshwantse re e bone a ke re ga o bona na ova jale pepenene ke ya go etsa ba o beya pepenene ya go etsa ba Ha re qoqe ha re o manye motho ne mba re bontsana mabaka fela hore wele mo re fetang jwang boemong bo buisana le nna ke buisane le wena nomoro tsa 086-000-3084 o so kile wa feta mo ebe o so moreile lebiso ebe wa etsala tšhe lefatshe ke la Jehofa le tsotlhe tse go lona o le thele odima mawatla le tisa odima bodiba ditaba tabelo ke tsa rona batho empa phethahatso ke a ha ke a tlatla matsholo jwale o kwesebile go bona mme mannyeo nyeo ke a gola ga obane go thoba imana ba nka ga bobebe ke a gola mono babyshawe mmang o natlile ka matswatlo o tsitseng ya ke re tla di beya kaka gobane ge ntse ke di bua le gona jena otho wa tseba ya ba re thabile thabo eno ya fetoa maswabi ebe ke a mang a mabaka ao a gore ebe o so eteletse dintho pele pele di etsa ke gona ke botsa o se o ka bala mahe le go ka bo yona e sokgotse o se go wena o re ke lebeletse mahe a sekisi go tlo qotsa go jwale re feta ba mmo mogotsi ga ke re qoqe 086-000-3084 ke teng le mokgweng wa WhatsApp wa 079-758-5066 ke WhatsApp line ya rona a thimo haleng ke go 086-000-3084 mme WhatsApp mono se ka ba ntetsetsa ka WhatsApp ha ke tlhoke WhatsApp call ha o mpatla mohaleng e tloka go 086-000-3084 WhatsApp ngolle molaetsa kapa o nyetsetse VN ke phetho ke tu wa letsa ka WhatsApp fela ya o kiba blocked bon le o di mo le a tsiba e re ke fitise kgwebo pele ebe he sentse re buisana ka taba ena ke tlabe ke nke le pina dumelang ka mo ka Mafikeng
0: Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e profense ya Bokone Bophirima Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4 Kaboka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke mollelwa
2: ha re buisana le wena potso go re bebe ke taba ya thabo e gaphatseng ka nete ke thabetse motho yo a ke motho o tlo fitla ka pabalwa modimo e begamo yetsetsa mokete re thabela botimo ba hae pele re bothabela re sentse re bokete ka so hatile le fatshe mmaso a so le bone le fatshe lena ka malo re mo o ka kotsi e o la ka feta ho yona ka pa wa itse ba o go a go leleta ba e go fele re ke hlae hape ka mabengkileng ke gutle
4: Shield jwale e sebitswa Rexona. Se ferisa le poka sa mantle le fatseng ka bophara. Rexona, e keke o phoqa.
2: Ha se mohe e re kutlwe ka bona ka mahaleng ke buisane le wena 086-000-3084. Le sedi, hello.
5: Le kae mme? Le
2: kae mme? Ke teng tate?
5: Bantswadi.
2: Ngwana mme?
5: Ao antsaki e kopa antsaki o mpeka thoko o na le ntse go batleng bo.
2: Ha ke tlo gona hore ke o ise ka thoko. Ha ke tlo ke ya ka thoko ke tlo mo ye mme ke lokela go ibe ke ba moye ntle le go nkemele ha o balwa ditaba ka pakeletsa pina gaitsedi ya ka utlwa.
5: O rata ke
2: ke ke tlo gona mwana ha ke tlo gona gaitsedi ya ka ke a hela ke a tla maka kwa 086-000-3084 086-000-3084 ke nomoro ka mahala le sedi haleo
6: le ka sutjaki
2: ke teng le ka ntate
6: ya ke mo bona ka thoko
2: e ya kwena
6: a na se bona tsaka ke mathinsi gilara ba re mabizo ba so fitlhe
2: Ine le thabo e gaphatse yang kapa ke ntshusumetso e bile e fimo ntate mokwena motho mo nna ntshwe re sa ditsebi
6: ne ene le thabo e gaphatse ya ene le thabo ke dilo se bona tsaka ene le thabo e le tsongona la mushemane ra reka ba so hla ira reka ra be ya kwana ra ba ra mabitso ra re ke ngwana la mushemane sentse re tseba bitso la ha ke mali ile thabo e gapatse ile thabo mme le thabo a no ba hotile ba hotile
2: le la boela la ba keteka hape ha se ba hlaile
6: la ba le hape ba ba dikga ba keteka ba se ba hlaile
2: ke ntwane ya u ba ananela
6: o ka le peta lena ka le peta
2: ke itse mo fika be di sebentsa ho e ya kwene
6: mme ile thabo yena mme le thabo yena wa se ba ile
2: ke a utlwa thabo ena jwale motho e mongwe wa ipotsa go ke ntho e tlo phelwa mo ga ntate mokwena ka thokoza empa ntate mokwena ena a sa gola ka yona go batswadi ba gae na a bala gore ya le pele o tlha ke lebuileng tataka fela ke tlhompha maikutlo a gago tanki ntate tanki kwena tanki haleo ee la mokwena le ntlha setse bakwena
7: Mwana o fela ke ga nne ke ga tlo go buisa mwana.
2: Le nke nya mahadi. Nda de bishop.
7: Mwana o fela nna ke ga.
2: Ei.
7: Ba. Ba nne ke di bona le phose tona.
2: Jo a nge se ke ga thaba. Ntate mokwe.
7: E mwana o fela ga thaba mara ha ke bona ntho ka mahlo. Ke a sitwa. Nyo mutso ho thaba pili. Re bona ntho ka maso hobane ka nako e nngwe kakaka gopola lentse la bebele le re o seke ba ipeya ka pele ditulong tse ka pele hobane beng ba tsena ba fitlha o tla photeya.
2: Ntate Bishop ke lebohile haholo.
7: O lebohile mme wa ka utlwa.
2: Tanki mokwena weso. Ga se mohe e re ga ke tloa go kwena a madibabalo ke etse tsena e re ke utlwe fela ka mona
8: kgotso mmentswaki
2: ntare
8: o bo re phelele go pheletse mme mokwena ke nna ka mona ka loli station wa le ka ota
2: e ya kwena
8: a tšhenganete mmentswaki ga yalo ka go gantaba eno ke dina gira ha yalo ka ho hang ho bane na go ntsa ho feta generetse ba motho ha qala ba maimong a no mofuta o no fela o ne a patwa go re ho no sa hlokala gore ha bonolo fela fela jinana ho go motho yono o sale maimong a mofuta o no e lo re ka mantso a mang ine ba nthe ya le kunudile ne le tsejwa ke bo mme fela le hona ke nana bo mme ba ka lapeng ba le lapa fela ke bona ba nemba tse ba nthwing ha ile motho fela ke go gona go ntate ntse re tsamela mo re ikela kwa re iphetela re ikela kwa re ne re sa kgone go re tsebe ha bonolo ine le motho a neng a patwa le meaparo no tla tla me go a tshintshe meaparo a apare ka ka tsela ye nngwe e seng sa tlhokomele ha bonolo mmele wa hae gore na go itsala jwang e seng yena e seng bua fela mona e se bua gore ka ha ntse o tshoje ke bone se le le pejo ka pa ke fashion e se bua fela mona ai ha re sa tsiba go itsala wa mmentsa
2: ke le buile kwena ba nthlasela ba kwena ka tatellano ya bona e rikitle ka mona
9: amen tswadi
2: ha le o papa
9: ya ra ka tsedi ya motho
2: o
9: taba eno ke poso e kgolo ha bolo ba ba ne ba le tla be re mo re le bitso ke ntse ke bitsa ntato wa ka ga bo ntato wa ka ga bo ntato wa ka ga bo ha fitla a fitlhele ngwananyana ga a sa re bue ka ga bo yane go na nne re mo rengena selelele wa bua se ntse ke se fana ka botata bo bo kae fela ee ra gantse ko jele ka tsebe ka mona ka Free State ka re itse ka ma ke ntate tsholotsholo ga e jela sotho
2: ntate tsholotsholo ke Mokwena le ene ke eng ka Bakwena tsatsini jale o tsebege a ke go ore karabo a ke re le mabitso a mang ga a sa kgetha gona baloka o ntse o na le karabo wa ngwananyana lo a mošhanyana chentle le bo ntswaki wa moshimane ke ntse ke mo batle ke le nkopanye le ntswaki wa moshanyana
10: mae kgotsotlhe ga monate le kae ke re etabeng ya gago nna ke bone le ntho e ntle eo e e tswang ya gore tlabe sale o batla go bontsha lefatshe gore wena ha seno ba o tlo ba mayanyeo ga nka tsholwalo ke re ntse batla e le ntho ntle ga o ka emela ngwana a hlae pele ebile gona he o tla ketekang ka morago ya e e tswang gona jwale mae e se le fela ya o kgosha
2: hele
10: losa thank you mae ka lebo
2: e seng o sembo fernandezen
11: kgotso mmentswake
2: mela ntate
11: bua le ntate ramakatsa ke Mokwena
2: o ke nna Dikwena
11: sesotho sere o seke wa gobela pele mogopa o lla
2: eya
11: ka nnete o seka gobela pele mogopa o lla gobane dikola di ka nna tsa tla ka matlhong e le go tabe e na le lwalo e fedile tanki mentswake ke a leboa
2: ke sesotho se ka gobela pele le pele mogopona ba re butle ba gabiki kopetsa thipa na maiso butswe kope re ke bone mana dumela mentswake ke ntate teduputswa maputswe mona le sotho ka nnete nna ke utlwa ke sa rate gore ngwana go reya ngwana le bitswa sohlae go na ke mohlolo wa mehlolo hlolo yo
12: kgotsa o se ntswake
2: dumela ntate
12: ke ntate Fusi mona Botshabelo mona ntswake wa moshimane e be ga se legothodi ga otho motho ke legothodi e be se obane e le ena moshimane ka ga banana ba bitswa legothodi
2: ka utlwa ntate e kare wa e botsa getla ditlhile ntse re tla latela re tla etsa diphuputso ntata ka wa utlwa ka moo ka Botshabelo ntate ka Modise o nampa gabele ena ke tshentse ke batla ntswaki wa moshanyana o thwe ke abudi ntswaki abudi ntswaki jalo ka o se ntswaki ile nna
13: kgotso mentswaki ke nna motsamaithokwane ka mona ka hele bone phiritona ka mona mmewaka mme ka sesotho ntho jalo the way nna ke rutlweng ka teng a eyo ntho e mme ga o no raya motho lebitso pele a tlhaya mme waka tlamehile ngwana a tlhae pele a ba rawa lebitso a sa tlhaile se re mmone gore ke moshimane kapa ke ngwanana ke a leboga mmentswakeanki
2: motsamai mamedi metsotso e lompe ya nakong ya kgwebo go metsotso e supileng pele go gora ena ya lesome ke lokela ke fetise kgwebo ena FIFA World Cup 2026 e fitlile shebella di TV tsena tse kgolo hadi ke bua ka di big screens le monyaka wa Coca-Cola fan park e haufi le wena ha o batla ho fetwa ke a dumela latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le di tikiti ikutlwele tsohle ka Coca-Cola
14: le serie fan a ke mole
2: le se di FM ke monlelwa e re metsotsong ena e supileng pele ga le shome ke nke ba babedi mo halembe sentse bile ke kwa la tabena le se di dumela
15: re ke tla mo mola
2: re te ndade
15: mo ntlo a ke se kwatile
2: o kwatile
15: shawa
2: o kwatile
15: sa sa di rupe tsona ke di tsale bo
2: amen amen ke a u tsantsane a tsaya ke u kwa pepi fela ke utlwile mama ntswa ke ke utlwile mama ga sbongile ha ye ye ke utlwile fela mama ga ntswa ke yona ke utlwile eh ele le sedi
16: o di mo mensa ke le kae
2: re teng le kae ga tola ka
16: re teng mensa ke bua le makata o ke ke ke nne ke zambe
2: eh ya makata
16: ke mama se se sa ha
2: Ee, ya ke le di fe makatle le le di nyeung di baby sha we mo. O tsi a bona tu.
16: Hai, ne ha go sa wa le jwale ke ke mo sa a te tang ka thatanyana di tracking di tsaka di tsame le ka thatanyana. Jwale ke se re ke go pa le ke la la la ke se sa baby sha wa ni ke ke sa le sholo ona ona ona mo.
2: Oho. Mami di ke metsotsong ene mehlano pele ho hora ya le shume ke boele ke fitise tabatse nam. Re tseba mofuta e wena. Setlhopha sa hao sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona sina le mabitso a maholo ka ho fitisisa papading ena. Empa phihlelo ya hao ya bolo e qala e be qetelle ka gore wena o hweletsa TV o na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekisi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sephethephethe sa lebala la Soccer City se etsahalang ke sena Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo potlakela Coca-Cola fan park e haufi le wena latela Coca-Cola ZA ho di social se bakeng sa 411 le ditikete papadi e tswella pele scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
14: O mametse re moho. Ho le sedi FM.
2: Mami ke le buile ha ho lohle ke bona le di VN tsa ha o dingata ba lengwe e be bo 1 minute 40 mamang 1 minute 2 minutes motho o buile mo. Ke ke bona ina ya 30 something seconds e fela ke a gola che e ha e bima ha kalo ntse le
17: ho fetse ke kwale ka yona gotso mentswa ke le nna ntwe ke batla ho etseba mme ha pa pa tseleng e bere ka motho a lebeletse le sia bona go sa lebeletse le sia yale hangata ke mamele ha o bua mo me bana go kwantse ba wa mona mo tumo o na di dikhabelanyana mona ke mo shanyana mo a re khabelatse o dipaka go ke mo shanyana ke le mo ke o ke ipotsa potso ke batla ho tseba hore na haile go lokana tina ke nnete e ha ba bona manga ma utumo no sontso thu ha ene go etsa mushanyane ene hona no mo sontso thu ha le bitse la ha ke popo ka poke mamma
2: abuti u bua ntwa bohlokwa ho lo cheka

o bile o ikgathaletse le wena nako ntse e le go nyenyananyana be re tshoga re bona mafatlha ke yago ka mpa e ntse e le nyenyana le gore jalo ka buta bua re dithabela e mongwe mpa ena e ka mootla ka tshuba e botlhoko fang o thole e ka e retetse ikgakeleditse metsi ko go ntho dingata ke a tseba tse e tsalang batho nakong ya boimana ba bona ye mong ka nnete a ka qala ka lesoko le a ba le go qetelela ye mong o go batla ntho eng go e siko fela a ga bosibu fela te batla rašhene nagana rašhene a ga bosibu ntho tse di dietsang rašhene yano rašhene yang ba bangwe ba o thole ba ja mobu ba e dikgatang dinkwana o thola ebile ga a sa thole mobu a ntle o loketseng o jale letsopa ntho tse di dietsang fela ga tsa tumelo tseno di teng go basotho mona e tlame wena wa bona o tlo gatsela bangwe wa tsa motlha la monene o tla bo o qhaqhasela ke dipuo ka fela tse ga di tseba re tla keke re di shebena nnete ya tsona e go kae shano la teng le go kae cheo motho a fetile mona mme go la ba bima ba bangwe ba re se ka wa loga wa thata moriri nakong ya bokgatšhane o fasa tsotlhe ko gore ke dintho tseno tse ngata re tla ke re di shebe nakong e tla fela re re be gutlo mona go lena la sesiu ke lebile le dinyegelo tsotlhe tsa gago re dula goreng ya ditaba tshebeletso ke ya lesedi go legotla la gaso la aforika borwa tsena tsa go qetela tsa ditaba re boetse re di bolelwa ke mosi wa tshweu ntatamma batho.

Warra tua.

Mauzon Bruce Hornsby o tsama le the range tshebeletsong ye we ratwang ya lesedi ko ga itsho tsena tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi ko go beleng kile leto le seng e sengana a magutshwanyana hle beleto le le tsena ko go tsela etelele bang go o tsama o robala bile o phaphama ha o ge yena wa no wa ba le mona abale monana o moge ka luku o ka o tefile le tefe banana ba ka ke tlo go tanto tsa ka o sika wa tisa se fahle ho man o tlo se fala ka pele o sebedise mo shejwane wa bona you know o e ka o le nda o dumela o mo tefe le sing ha o tefile ba a ke njwa le di go ntsho ko le bona ka mogoba phoqang

0: Mamedi ere ke boele ke fitise taba tsena. Dikgalala tse kgolo tsa dipapadi di se di itukiseditse ketsahalo e tswileng matsoho sethaleng se seholoholo sa bolo ya maoto. Mokete wa 2026 wa papadi e babatsehang o tlisa dintlha tse thibang letsatsi, boqhetseke bo hlollang. Boitsebelo ba lefatshe le motsotso e sa lebaleheng ha dikakapa di lwanela bompudi ba lefatshe, bahlasedi ba tla be ba tobane le basireletsi. Distraikara di qutisana lehlokwa le dithibathibane baladedi ba le lentswe leng ha mpudi o motjha wa lefatshe a rweswa gao ke mang ya tla phamisa moputso o mogolohadi wa bolo ya maoto. Se fetwe ke papadi e nngwe le nngwe le goulu e nngwe le nngwe ho SABC e matlafaditswe ke Hollywood Birds.
1: Not to fella can kang William we motsu omolomong. Kolo ang William we immatlafadi tsuke holu bed. Halagasha. Khala no yengwe li yengwe tiragalo yengwe li yengwe phenyo engwe li yengwe katego ya Hollywood Bets halagasha
0: tleke tla no tena ka puong ka mona fera he ifitile re kite piretse mona ina se ya rona puo fera ise jutu bana ke boele ke tle kae o gaite ke tlatla mono mamedi ke le buile haholo hle ka maikutlo a hao ke bona ne lentse di VN tse ngata ibile khotso me na me ane a nthuta puo se sotho sekolong sa iketsetseng o ile mpha thuto e matla ho le boikemelo le mamello le ho latela dibuka bo se ka mbobotsang le bitla ke diphapang ka mane ka Sasolbeke ke le bile hle bana beso le tichere e ke tlotlang ke ntate Phiri o na nthuta ka tsela e hlollang motho lefatsheng ebile o sa tlhokaetse ntate Phiri moeketsi mo alosi ka Firijini a lapeng ke kopise ke le buile hle moya wa hae boiphomolele ka kgotso ntswa ke e tle pele bo ke mametse ke tlatla ho lona ke ne ke batla ntlha tsena tse e leng tsa thuto tsena tsa bo makotitshwane ba neng a tlameha ho tsoa o seng ka foo potso e kana-kana a ke lebotseng bo makoti tle go tho bane le tsoa ka foo re ke bone e nngwe fela ke ena ya go qetela ya tabe e ke ipuang roi my best teacher in eleng ntate Tshodisi sekolong sa primary sa Bloemfontein os o ne a re o itlhomphe pele o tla o bone batho ba matla o tlhompha ka morago ke a mo leboga goi kat ntate Lefama Porta ka mona ka fa 6 moya wa hae o phomole ka go tshokile bile tle Thandi Tshabalala o ne a tlhophisitse lenaneo lena gore ka nnete ke tichere efeng e bileng bohlokwa kapa e bile mohlala ho wena e le mohlala o motle ke lebuile haholo Thandi Tshabalala a the lenaneo lena lona o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano le CDFM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ere ke boele ke kwale ka ona mokgwa bono lena la thuto Thandi Tshabalala ke lebuile marona le bekeng e tlang lena la educator development le tla boela le ba teng hape sealemoyeng ke etse tjena
2: SABC Education thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlehileng lenaneho la re mmoho
0: ha se moo he mamedi metsotso e leshome pele ho hora ya leshome le nang le motso o le mong iling mogatlelo wa go qetela wa nanano lena la remoho ke mo ho fitlela hore nya le shumele na le mizimi di ke yona fela hora ena le matla le tokelo ya go ka re ema ka pele ke bone fela ntho tsa ka kwano ke tlo buyela hape ke ya mabinkiling ya kgwebo ngata mona ititiane ho muru ho tinya fela jina kwa bale he o tsa ke tshwere sono kwa ke shebi ka mahlong ke etse jina.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo. Mama di hogeng ya le shumele motsulu motse ba he la bobedi tsene bentse re hahla tse ding tsa ditaba re phura le shwetla ka tsona. Ke taba fela ya botho. Ha o na le botho re tla o bona ka megwa le ka diketso. Ha o etsa hala hore ebe mo lekani wa hao kapa motho wa hao o etetswe ke motswalle wa hae, se motswalle wa lona, motswalle wa hae mono mo le dulang teng. Ebe mohatsa o kapa motho wa hao wa tswa kapa ekaba o lo etsa ho hong o tshibua mahlong a lona le le babedi. Ebe ho boetsana le shebane le motho ona kapa ebe nako o hetlang motho ona o shebile a ba o kobela leihlo like go e suba ne mahlo a ya kula a ke bona lo go panye panye o bane mahlo a mo hlo mo na le le hlohlojane yana le lengwe kwe ka o wa pinyantse di gapha go tswe meogo a ihle a o kobela le hlokazela e bontsang wa o shela wa o rata go ka ma gemisetso go re le kobea e le boikemisetso ntho a yetsang o ya itse ba se le go le kobe ile ka phoso motho aka e bana ka kobea ka phoso wa bona bile a lipikitla mo hlomo o bona go natlo sa ho hong mo ni hlo bale a le kobe e bile a bo sosetse ne kapa e be o feta pela hai aba a o phathatsa like go re ka ba ka like ka se a le mo ntsa se sutu a o phathatse ka mo ka mo na ho fufukalla tsena tse dilang a re twe ntho eo kaofela ketsahalo eo o tlo etsa ba ha motho a wa kena ka mo a gutlela motho o na le qhala o nka ba ile o ka kamereng a le nka o nka ba ile ba fuma a ile toilet ha gutla o na o ka motsebisa gore yenwa motswalle wa hae o kobetse leihlo ge ka nna ga e fetola e ntse le wena mokele motswalle wa gautlile mo na le dutse le motho wa gago o boetsa lo ga e ge ke lo lata di-snacke ka mane kapo ba ka dining room dichebiletse TV mono o sore ge ke late juice kapa ntho a ona o ba sie ka mo laebe yane wa ga o dutse soufing le wena mane fela ba shebane e be ke makobelana mahlo ano ha e ba motho wa gago a o kobetse ditlhwa mogotsi eo matao ga gutla ma mosadinyana o tlo mo jwetsa go monna eno a go ntsang kobela ditlhwa kapa ha e be wena buti o bona o sinyana a ka o etsa ntho e nngwe e sa tlwaelegang kore e tlhabisang ditlhong a o tshwara kae ka mo o sa phuthulwang a kere motho o na le botutu ba ka boetsang e be o sa o phaiphaila ntho kakolo ya tsebang e phailwa ke motho wa o tlo etsa wena butu tlo etsa mosadi ao ga a tswalata sona maphodi ka mano mogotsi eno a ga o nketsa jelege ge tlo e bua goreng ya leshome le motso le mongwe e re metsotso ga dula o etsheletseng tjena pele go gora ya leshome le metso le mongwe ke etse tjena ke ya o bona papading engwe le engwe e kgolo ke wena ya potlakelang ho mathela garageng ho reka di-chips le 2 liter ya coke mme o fetwe ke ntlha e le nngwe ya papadi o qetella o shebile mola o molelele wa till empa papadi ke ena Coca-Cola e rerile dibaka tsa boithabiso dijo le dino botlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena ha o hloke ho mathela garageng kgetlong lena latela Coca-Cola ZA le ho di socials bakeng sa 411 le ditikete dula setulong sa hao shebella motsotso ikutlwele tsohle ka Coca-Cola
2: le serie FM a ke mole
1: ha se mo he metsotso e dula ho ye mine pele ho hora ya shumele nang le motso le mong ke tlo nka pina ke gutla mono nna le wena ntse re tlotlo ga yona tabeno ke ka nnete o soka di hema hore a o sma wena monna o ha so ngitsi tjena o tlo mo jetsa mogotsi ao ha gutla mo ba ne monna o ka mphathatsa ka ba ebe o sa eme mane soufeng mo ne di dutse ke a gwala wa o metha go tlo nka nako o kae a fitle pola eno ano sa mo go motho ha e wa ka o jetsa monna o ntshunne o na mmeta utlo igolo kapa yeo o ukwe ka wena o ukwe ka ntshanela a bue kapa wena mongata o tlo e bua kapa o sosuelella ka go lela la thetsana ka dimonto ha ke tsebe ke mpa ke botsa fela ke go ke botsa ka moya o motle o tla menta wa sonta mm ke botsa ke botsa kapa tshe o soga e no wa no ha ke batletho ke shapa meiti lengqeta o ke botsa ebe o so etsa tsebang ke fitlile bang hantentle mo Nike Robi Malinga So kwenze njani kati Se ile le thetsana ka dipona Pela ka mo

0: ke bonolo ke mofutse potshola budaza ya botlang thengwe mono tsweng tsweng tsweng tsweng ke nwe batlang u bo nka lentulo no le be mona dashboard ong uname tsela etelele o ntso te file le ntse le te file banana ba ka ke ke lepola tabeo yo ke la ganyula le Neymar K a tsama le Robbie Malinga so kwenzeng njani badula ba ge qabanya ha o ka ga dumela nthola bophelo le skela ha ibe le gatana ka ho felletseng ka nnete skela dumela motho wa boga go kena di le skebela mo fa le so le kana ke ke subana la mohodu le hane hana nyane ya banana le ba jise motho ho ka fegeko le ba jise jealous go bana ba fitla go nna ba tla bua ka wena ba fitla go wena ba bua ka nna o la hetsa mantsa di ntwe mamedi metsotso e robedi ya banna ya dula ho ye robong ka mora hora ya le shume le motso le mong ha re bua taba ena he mamedi ke la ka e be ya hore re ke sa ke se fela mona ntswaki okay o nketetse motswalle wa ka ke se ke rena a go ke lo fahla mogoditswane mane mo tsena o sa uphathatsa hilang a i foster wena o tsa motho a itshunyang ho motho ko a ikenye ka tsela e tshwanang fela le ha a ka lokela go suna e se wena o mo suna a ke go na le go thwela sunana wa ntshuna ke o suna le metane ko mete ha e ba ebile ya pele ebe ke magomi mo yena o itshunya kore ebe utlwa ntho e ke e buang ke batla o beele setshwantsho la o ka tutubala fela ko fe setshwantsho sena o tlo itshunya a ikobelele go wena mona o thola ntshitse le meleka la noa e nnye o ena ya marabe e ntse ege kore a ke tsebe o thoa ebile ga o sheba o bone matlwana ga ya tlala dikgapha o shebile ntho e nngwe e kareng a ke tsebo go yena e tlalosang a ka ba bina mogau wa modimo ke kwetsa a re ga e sa le ntho e jena emphitlhela o thole a dutla ditente tse ka ntsa nyoko a shebile motho wa motho e mong a ba o kobele leitlho ga qeta o koba leitlho o shapa ka semaele he papa bete se seka o senka kae o sa dula pelapelo bete se sekana o senka kae jale potso ya ka e bobebe gampe o sa di entse ntho tse o ka o fela mokgotsi ga gona ntho e go tlo e etsa obile nako o bo mophushe ore o etsang ha motho wa gago ga gotlwa o tlo mo jotsa mogotsi wa gago o entse e ka le banana ba iposter o bashimane ngwanana wa ipressa moshimane mona a batlo o mothetsa ka ntho ngwe le ngwe e matleng a gae kore ebile ba bangwe ba tla o jotsa ba bofokodi gampe ba nka wampreseletsa mono motšheso pe kore o ikwe ntho ene e ya kae kore mona re bua le batho ba bagolo ga ke opotse o na le ngwana ntse a shebile ka nako ena go batsang bana e kenyang bana ga e be ba mogolo a ke tse bo mo robatseng ga gobale jale boemong bo mogotsi o tlo jetsa motho ya go motho yo mogotsi eno wa gago wa tlileng mo baby o na ntshwere ke re ke feta mono motlho mone o golong ka go gong o sa a o pheupheula o phathatsa bo dikotswane mona kapa tsena tse dulang a ba re o fiti o na batho ba sebeta o fitisane fiti ya ntho nngwe fitness yang so o tlo jetsa motho wa khutla mo ha ke re beng go o mphe maikutlo ha a phethaitseng o kwang yena ntswa ke ba one jwale ke jwale mona ke ba le nnete nka etsa tjena le tjena go bana nna ko mohlo mo o tlo nkuwe ke maikutlo o mo fothola bona o ne ipresa ho wena motho a o tlo thola le lwana o tlo mo hlalosetsa ho reng ha thola o motshwiri le tse ka njwa le baby o nkentse tjena ke mang hona na tlo kgolwa e mommo ibe le ena wa itse ka a motho na ha una se una nhlweletse u di wa mpona ke dutse jang bra yaka ke a muthiba aketsa ne ke muthiba jwale go go saetsa ntwe nngwe sikwa ile xa no fela je e re ke go tle maikutlo ao le sedi hala ao
1: hantle le ka mae
0: ha mona tindenzi
1: ko di kola ma se bena ano ntwe bua ba tlo nna ka sim
0: o ka tsa
1: nka thula ma
0: o thulela tindenzi ha iso ntwe se bila budimo
1: mana mana ele network ke bona ka ganse pidis ke nka thula
0: eh
1: Obani ke nana tsela taba ya ntse tse ba mo ha ke bua nnete.
0: O tlo bitsa ape mo hlalene kopanang.
1: Manela mo le mo ga ho etsa. Ke ke thula motho wa ka mara ke tsene sa pele. Ke fone la maponesa ke ke harassment ntse yentse.
0: Ngenzeni. O re mo maponesa motho wa re mara nna wa njwetsa baby wa tlo bitsa wa isa.
1: Maponesa ke bua a le isi mai ke bua a le.
0: Ya
1: rasmente
0: ntse
1: ha
0: ke ba ka le jalo na ke ndenzene
2: nna
0: ke mona go ha nwa na bo
2: Ah,
0: tu as fait un peu
2: de temps.
0: O re ngekebe ka hanya ni fela ngekebe ha o tlo di pita
2: ke tsho
0: ka tsho ka ga ka tsho ka ga
2: ka
0: tsho ka ga ka
2: tsho
0: ka ga ka A re modiba to ba a o fika ga tswa so vile king o hana ngo kolobetse medise le ha leo Tu belang
3: Mentek
0: Wanes
3: wa pera Wanes
0: ke pitse hantle wena
3: a ke pitse ga nne ke nga ga ne sponsor ka mara ka khatseng tsi
0: ei
3: a tswa mentaki o bua ba ka lo bua fela Dani to be o be ke molona o tshetseng ka pagafi.
0: Fene ke tholeleng.
3: Ha, motena na antao kobela mashweu. Antao kobela mashweu. Thula. And then ha ke tao tsamaya.
0: Eh.
3: Ha ke tao tsamaya. Ho mong ka mga bobe.
0: Eh.
3: O bo eta ne o hira. A tsama mo khutiwa ho yo. Ka ke tsamaya ka tlhantse.
0: Ei, we ka leba.
3: O tla bua tsane.
0: Ei. O tla go bana eng? A le hantle tseng wa nna khale go hola le yena o hantle. A ke go tlo phisa.
3: Ei, ha tsho ke ha ke bone di mi tsama ni o mi di ke tsenya la tsa hai. Di se ga ga ke.
0: Di sang khatlisi. Di sang
3: tsa di
0: sang khafa.
3: Ei. Ke tsa fa o tsho go go go le di tsho ka bona. Ke ka nne ke ka tsa ta furo.
0: Ha bona ba bua eng wa tsata folo ba motho mo le ka dula jena o ka nqane ebe o ntsa o nka lutlena la ha le kenye dipakeng tsa dikopetsa ho mo so thotse fela
3: o so go mo ola ka ntse ka nete mo le mongo go o ithulela sera ka mo kana go ebe lo bona ba di ba go tsang go rela ha o se ba go botsena ho tsena
0: Hey,
3: this time that I was going to pull up. Yeah, the Amash at the Arabasha.
0: Kicho Jin. Patemoha.
3: Hey.
0: Kine buhile wanan.
3: Kale wanan.
0: Thank you, Kaisen. Kati yaka buhile wanan. Jadwete, bula matu, aleo.
2: Nenso, pa.
0: Kite likai?
2: Aka baka gupa kese wake mala with man toron toron.
0: Pei, pite.
2: Oh. Mantsaki wa utlwanta toka mogwadi be yang ka teng.
0: Eh.
2: Ke ipotsa ntwe le ngorna ha ke tsata mo bolella. ha non tsela ka metsi a belang ha ntse a le sikwa re lwe na o nontso o mo habile ka mantso a ma motho a ntse a tla o nna mo motswalo wa ka o ntse o ntso tseba ka mehlale matsatsu
0: tshwale ha o thola mohla
2: o thola mentso e kampaka thola kampaka rosana ha ke ha ke kopana le yena motswalo wa mme wa ka ke mmotse ke hantle hantle ho etsa halang ka wena o bane hanka lo bolela mme wa ne o tlo ba mathata ena a kana ka bona le wena ene le wena le nna a ka bana le nna mmentswa o tla ka re mpe ke lo nka ke lo bolela ena motswalo wa hae ke ya mla motswalo wa ke re tlo o senya ntwe le ngore re re kentse ditse yona entle ha o soka tlo re thuse ro ro batlise o le ngore wena ka gona le wena o dule jwala ka rona ha o fitse gore tshaketse lapeng le
0: e u kwaitse gaitse diaka
2: thank you mntwa
0: thank you ngwana mme
2: thank you
0: Hey, pele o tsebe nna go go thola o bogolo a ke yena sa motho ha wa mpatla. Ha o ka nna lo motsa. Baby o go wa mmatla, ha o le shano mohla a bile le thotse tabaika. Wa bona o thola ka ke go muya mojate ena ke bona wa happy we happy unzo tswana le ka pa le bona ba. Ba re fitness fela ntswa ke bonking kosi ka Kempton Park are nna ke le nyaya le kolobe. Ntswa ke lishase hi ntho e qabanyang ha ya ngolwa nka le nyaya la koloba ka ithulela tu tsengata ke se ke tla di bona ke sabata ke sabathi sha smokote di ka kutlwaneng o dindale jo nna tshe le thola taba dze ka nna le sifuba ze ze ka lo a ke batlwe meza fuba ze ba ba re ke a moshate ntswa ke wa ihapa o molato wa ilesa o molato ke mam ke bona mane o di mo vuisile o ngole di bitso mogotsise ke sheba profile pic montle le habe ha o yena o isa la mojwa ena ke ngole tsin dadate motau o ngole ntate motau 12:30 fo ha le le nane ngwa ukwa molaetsa ona bile ha tlo gona ho bona bona o tlokaelwa ke melaetsa me kakang e mengata ba ho tlona ba re ke tle ka mona ha ona le thomona ere ke tle ke fete ke ho ona e be bolai tsana ba
4: e tsana le khomi ya moshate
0: eh
4: wa hapa o molato wa etlwala o molato
0: bo
4: nete nna ho ya ka maikutlo a ka tseo tsohle ha di ka etsa hala ha go le motswalleng wa motho wa ka mme ntswa ke ke a itholela gobane diphapang ke tshaba re di tlo tlhaga e se e kare ke ntho a gale e ntse e etsagala ntse ke thotse ga ke tsebo botlaje ko ke buisiwa keng a ke mamatlhatshe ka ikakanyare kgotso maaka fonaneng
0: o thole valo ga ditlha o tla gale o ntse ebile gona o thola go ke a gale tabeng
5: kgotso mme ntswa keke meketseng balosi ka monna ka fashion ya lapeng ke kopise nna mmentso ke nka mogalemela nka mogalemela ka re a tlwele seo a se etsang empa mothong wa ka nke se ke bue nka thola empa ke mogalemetse ga a keta go tsamaya nka jotsa motho wa ka goreu tšhomi a eo a inthabise ga nthabise ke bona mekgo a e ka re ga ya loka ore a seka sela ka tšhakela ya kampatla ke le seo gore ba kgone go ntshana seno mpa ke le teng a mojetse gore ne se ka batla motho ka o teng ke na le nako ya motho wa ka nna ka sateng laka ga ke na ditšhomi mentswa ke ga ke na ditšhomi tšhomi ke motho wa ka ebile ga ke tšhakele
0: ga
5: ke kgole gore ka sateng laka nka bona le bothata bo ka gobane nna ga ke na ditšhomi nna nke tsimolose ka fashion la bank copies dango
0: thank you o kwa o re yena na ditshomi motho a hana tsona ebe motho a o moshebi o shebile yena mekisi
6: do le joke le ka re teng a dina le ke be ka bua ke ke ka bua mare ntho ke tsang kone ke ke be ka bua hontle ke ma ona yena a entse ntshiwe ke go mo solve nna go go go mema dilong a hae ha ke bona tsore ba ntlhola ke tlabela hona ke jang tate ke ke mo jetsa go a e se le magetlo jwale ke ne ke re ke idoptise monna ka magetlo o nna jwale o sa ka go sa ntelela go se go telela wena sa telelana ke leboga
0: ke itse ke bapale fele ntho a ne ne ke iwa ke re ga o gatisa molaetsa o gatisetse mo go o kwale radio e bontse o mmametse gobane bale wa ukwa ebile re tlhalela bodi ka mana ntse a re di aga matlhatsi di yaka botlha ukwa ntse re bua ka mo jalo ke imametse o kabanya bontswa ke ibale radio tima radio e be o mmametse ga o tloetsa molaetsa o gatisiwang o gatise go sena ntho e ntse bua ka mo ga gago fela go na le ntho e nngwe e ntse tlha mone ntse ya ra kapo ke batho ba so ka se ka tshoa
7: dumela me ntswa ke le kae
0: ga
7: monate nna ke lefu ba bangata ba mpitsa seve atšhe le nna ke a itholela goba mokgwa bona wa tseba ba jwang ba bangwe tla ba tsamayantse a bua ka wena monare he kala bona monna a selega kalo jale ke tsamaya ke go a bua gothe ke sele atšhe le nna ke a lenya lekolobe
8: ao sentswadi itumela mo futeng truck driver all the way to PE ya le nna ke sa kena ganyane fela ya ke a mošhate wa e gapa o molato
0: ebo
8: wa e tlwaela o molato ga o bua e tlotlisa dikgang le teng ga o tshola o tla e bua after some time e tlotlisa dikgang mentswae
0: iphase
9: ela mentswa ke nna lekgala ga ke bue ho hang ke thola ke
0: rega
9: ba sie dinomoro ga tsamaya ho hang Simon motsholo a re tlaxdo
0: Bosaimo.
10: Thabile mo fame. Bona ka tabantsho. Ha na ya thola bile ke a bonka tla.
0: Tle.
10: Ke monka tla me tle yo re ke tsebo.
0: O sontso jo na sa hona mo.
11: Mentsaki.
0: Aleo.
11: Batla tswa go nna o eme jwa mentsaki. E ha e me ka ditlhako ha e khona ke le nyaa le kolobe.
0: Ah, se ka mpotala.
11: Ha le mantse tsirpane ha e khona ke a mochisa.
0: Le bakeng ke bojona se banjwa
12: mmentswa ke
0: a le skat
12: kore ke tlo papadisa mahlo ka tsela ya kgalemelo ke le bona motho a kgalemela ka sefatlhong ka mo wa bona ha sa utlwisise and ha gona le motlhang ke tla tsotsang molekane wa ka ga gona motlhang fela enwa yena kati ana le ene ke tlo motlwetsa tsengata tse sa feleng ko jwetse ba ka molekane ke ka tlo kgalala lapala ka kapaka la le menemene le yo lagaela mogotsi go gang mmogo letlhe ke somelodin virginia tswa kana
0: thank you mmogo ke nke two gamp
13: mmentswa ke mamela ntho yo buang yo a ntho yo tsa ntho e tron because I a ko tlo gona nka tshwara motho wa wa mogotsi wa ka kanjani ke na le motho wa ka
0: ba yetsa
13: I know it's
0: e wa jona swa ka ntle ka bona
13: serious ko hloka tlompo ho hang
0: fela ba
13: serious ke Joshua wa le kholo kwa le kotsona le sa ba go ka le mang
0: thank you Joshua
14: a ntswa ke ke tsela di mahlatsa le go monitsa happy kabichi a ke e tlisa pudi
0: ya
14: wa e tsala motlolo o fela o tla utlwa pudi o meketsa abo o bontsha gore ka nnete tlotlo le la bagoa bane e ntse re me e leqetsa ke re leq ga ke tsebe ke itlhakola ke sheba kona le kwana le yona mponeng ke re leq
0: nka teka pudi a re ne e bona khabishi
13: go tso ke ne o ka mo ya ka thabo ka go ke ra ke di mi di se fela go
14: baleledi ba le CDFM.
6: A ntsake mmene o le kae ngana rona ha mme ke tsena ke mone kamara go kutlano mo nae. A tsena tswa le jolong ke tsa jang. Mm, re kre tsone ke tsake tsa mkhotsi wa ka mo nae ke tsa jalo. Na go atlang. A tshe ka pele pele ke se ke ro yena mkhotsi ka tsa mae ke se ke ne fumane khola bo hlokwa ka ne di go bona ka nako engwe. Kobane le teng o bua ka nako tse re o khotlala lapala hai. Go khala lapala hai ke se tse ke re ka tsa mae ke se ke mo tatile ka nne ke tsa mele. Le ka mo hla le go tsa bona ke mo tshaketse ka nnete.
0: Thank you rato laka. A o sentswa ke go bua nnete fela nka se jwetse motho wa ka immediately ha gutla mono motlho bona ile kitchen ga ba ba fuma but eno a motswalle wa hae nka mo jwetsa maikutlo a ka gore ha ke thabele ketso e yentseng ebile ke mo nnete faletse gore ha ka ipheta hape ketso ya mofuta o ke tlo mo jwetsa motho eno wa ka ebile ke se ke qetele setswalle sa bona hang hang ke tlene mphumela bophelo movango extension 15 but no ke ka mona ka fosolo ra se ka tshebetso roi e buima rona bontate ho ba ne hlotsa rona dibonolo ha o tlua tabeng eno e hle re ke ha bobebe ke tla itshola ka morao o so wile le gongwana ho dimo ba go laetsa ndelila welona la motse ba o ndelila a le bo tsa di Samsung Samsung ya itsela ha ke Samsung ba fulista ke ba ya ba hasa sitho etsa litho o sa felese ke ma Njaki ha ke le motswalle wa nnete ke tlo mmolella motswalle eno wa ka mogalemele ha motho a ya ka pheta ke fetu ha felo ka boemo ba le hodimo ba qwaqwa a ke ba tshwa ka ba ile ga qwaqwa ntabise nka rulela thu qwaqwa e jwa lwati dumela ntswaki nka shwella ka hare empa ke leke ho ya hantle ke khalemele monga ketso ye o ka thoko okay yo ha ke batle next ke zwa mo hle motho a etsa nthweno ho feta ho mpatla chelete letsa ka mo ga mona mpatla chelete letsa le letsatsi yo wa bona o sa bule ke mail la bona le ikenyang ka ga tsona le bona ntho tse le ikenyang ka ga tsona ha le na le chelete
15: Dumela mmentswa ke o phetse.
0: Eya.
15: O phetse marona. Mmentswa ke la ke nahana hore nka ebile ha ke hopolo hore nka hlalosetsa mofumadi wa ka ka se etsaetseng nakong a neng a re siye ka
0: gagaba.
15: Ka phaposing e re dutseng ona kaofela. Mare ntho ke tlo e etsang. Ke go tsaya jwang ka palo ya molaetsa o fetele ho yena mme bonana. Le ha e lang ke kinga thola monyetla wa hore ke mo bolelle. Empa ke ka khona mfitse. Ha nga ka thola motho e le go wa ho finyana le yena. Ke go fitse molaetsa ka motho. Mm. Go aska ba ba Peter. A ye ntseng tlo. E le e ke ye ntseng ya ho se ya bolela mo madwaka. Ke a hore ke boloke ho tlo pakeng tsa mofumadi wa ka leng a ke tse pakeng tsa ka leng pakeng tsa ka le mofumadi wa ka ke ka tsela e nka bonang dintho nka lokisela yona nto eno mentswa ke a leboa mentswa ke bosio monate mnai
0: thank you max
6: hello ntsokana ke ntho tenang ebileng e borang go motho a ka etsa ntho enono empa molemong wa kgotso nna nke se fetiseng ka bampa ka galemela eno a ntse a nyetsetsa megelo ya ngobela ka maitlho motho a ka a tswile ka leitlho le nna ke tlo mogalema ka leitlho ka dinkwe ke be ke di famole ke ga a etsa ntho eo ga a le ka a etsa ntho eo malerato mabale ya ka phamorisi
0: tanki malerato a o sentswa ke a e kgona nkwe e swa le mebala ke thola tu ke bonse godima R707 ntho tse Ena ke tloe bala. Okay, mabedi ire ke gine mona. Ke ke kwa le mona. A se ntse ke jo taba ha di e kana, wa bona ha itlahla go reng la bo ausi. Ha i itsepisisi ho hang ha i qadilwe ke nna ntate motswalleng wa ha hore e ka thola empa ha ile ka iqadiweng ke yona le nna ke a shwelella. Ke ema ke teboho moalusi ka mane ka tumang hule ka pareisi heisha o sentswaki o nkgopotsa taba e nngwe jwale motho enwa ke motho wa ngwana wa boso yaka okay ke mosebetsing jwale ausi enwa re tlo kopana passageng ya bathroom re le two fela motho a ntshwara a mfuralla hore go tho a nthule ka morao yo ke ne ke gutli ke sa ya le toilet ke tshuile hampe mpa ne ke thole ke se ke jwetsa ngwana boso hore motho wa hae o na ntunusetsa ke dankiswa ka masegu Nazareth na ke kopa ha ke kopa etlela ako bona na di toileteng ha o hlahe motho mo ha le bona o reng motho a tlo bona ntwe yeo bogi se mahlo a se boneng wa segolo hona le video e nngwe e nkile ka bona TikTok mona abuti yeo ke kwa le ntwena ya di audio e nketsetsa le rata ka seme abuti yena o tinne bogogwe bo satlamang ha tlama le bante jwale bo bo boholo ka re bo a ke bokgwa sa botlama bile e se le mo direct suit like a ke re direct suit ya bona e rekere thekeng e tla ke itshwareletse o tinne bo go gofela bo lokotse yang bo e banke ba bile a botlame le ka le banta ka baka tahe go go bona a tlame ka ho ho ho go boska jwale a buti nna ke o tlame bo go o kentse bo go bona bo boholo jwale o setse ka di gopojena mo nthunya TikTok o tlo tshela terata jwale o tshwerile ntja nyalasi ke batla o bue ntho e ke bua o tshwere ntja borogo bona ba bo boholo be banga ka boshubella ka lehlakoreng tseng jwale a ke re letsoo le leng le tshwere ntja jwale ka nna ba mo imela e tlo batla ntja o itshware ka mona ka mona ka maotong a ka pela ke re ka o itshweke je e sebetse o tlo e shebisa pele mohatla wa yona o furalle wena a ke go itshware ka moo ka maotong a ka pele o tshwere tasa ka moo e ka go etsa o ya mahafing ka yona ka matso a mabedi jwale abutie o itshwere jwalo ma a qetang go tshela terata borugwa ke go itse o tlo go leoto lekelela ko ka nkana ga a tlo tshela mo ga a ema mo o qeta ke go otlolola leoto ga a ema e ka o tla tlo o beya ntja e o tshedisa ntja pele a ke go tshedisa ntja ma e beya mfatshe borugo bane bo a theoa a ke ka ga a botlama ga a qeta ga a botlama boya fatshe jale bo tlaisang eo ba esekele ka gaka kere ee go na le motho a tlang tjena videong moo motho ena o mmona motho ya ga a tlaelela go yena a re tswangtswang borugo bo fatshe motho a ka o beyang ntja fatshe ke batla o be le setshwantsho se se ke se buang ka sone ke nako a beyang ntja fatshe borugo bo theoetse fatshe jale bo beile ntho underwear ya gae ka ntle o phamisang borugwe motho ena wa tlaa o bona e kareng o qetang go na ntho a qetang go etsa ka ntja ena gobane e kare jwale wa tena ko go wa tsaya motho eo TikTok mo ga ke tshee ke batho ba la ba leshano ke a bona o tlile a matha o di bakitsetsetse hulanang ena kapa ke tse tsa ileng a ditopa a ke tsebe go bafu ke motlhang a latlhelela go batho ba dutseng ba ntseng ba ikokela o sa ntse a tla ka leshano fela jale mo ga ba ntshe mantswe gona di-voice ko go mmona ka matsoo le ka sefatlho sa e se a bua matsoo a bua o bontsha batho bana ore nnyeo ka mole jale le nnyeo a tla nnake o mosetse morago bitsong lao o batla o tlo tlhalosa seo sa se boneng ga se ka tsela eno a e nagana ga tlhaka wa tlha motho ya o santse a mosupa re nnyeo ntja ebile o etsa jena balako a ke re ga re metha ntja o tla bona re etsa matsoo ga o methe se ka o metha motho o etsa jena ka letso o lebe straight o bontshe ke phoofolo le gale a re nnyeo ntja jale ebile o etsa e ka o etsa tantshe a re ke re o etsa jena ga le gale but you want to huh? You like it by Bacal. Abasa Lamanga di Tab. Ha Lamanga di Tab. Nakio Batlo Salosa, Taba Horizang. Mucha was all for Vadizaka Shano Hutano. Shall you wait over? Ntho tse tse qabanyang hona motho a ngotsi mona ntho tse qabanyang ha di ya ngola fatse ntho nyane e kana e nyane fela yeo e nyane yeo e ka o qhalla motse e ka o qhalla lenyalo e ka o qhalla relationship ya hao wa bona e nyane fela ku vetsa e tloetsa ntho nngwe kgolo ho tshwana fela le ketsahalo e bang mme le ntate ba la iphumana ba ya khotho ba lo divorce lenyalo la bona la dilemo lemo Kanchenya ni eka na fela meo e selishwalane ke hona hlokomelang hore globe e chile ke ka ona ke re bomme bomamo sa dinyana ithuteng ho kenya di globe ha o tlo dula o emela ntate ka bo bo bitse ntate wa next door ithute e shebe hebe ke mo hakisi ka ba ke sekogolang ithute mmisebedi ya bo ntate Meno next door he meno na go hopola go ntate mohatsa ha so fitli go so le dififu batla go khantsa ka kamore globe yeo ya kamore ya hai e lutse hantle medle le mbo hageng ba bethe di modimo fela magumane fela ke bo hageng ba bethe go ha lelala o kopana le globe go kopana ntate no wa next door ntate siketekete ntate ngodi wa pa go tlotla nyetsetsa nnye o mona e be ntate ngodi wa pa watla o sile mohatsa ke ga ke gwala la be butsu ntsa tsholo mangodi wa pa ke atla ka botsu de fela maina ke go tega teng mo ke maisane o sa atla ke hela ke mo bona ntate ngodi wa pa be di bo go khomana bo ntate ba ba ma go bona go di mo mona tla sa le fitshwana wa kena ke nga o thusa mme a ne ke go thusa ka tlopo ena wa sheba okay ntwa pin da don go duopo wa bona globe e bo ha kan ba beto obviously o tlo go la dieta a sala ga di ka uso ko se hlo a tlo hlwela shitisa ka ze tshwebutse mo hlo pheka ka dieta a bo hlatswa bang o go la di ka dieta o sala ga ka uso ke nda den go duopo ye matswa tlo phahama na kwa na nabela ngudimo a ke go ha o yetsa o phamisa se phaka di phaka ntwe ke bua la ga la ha o ifase tshwantso dudubetse ha phamisa matswana na bela globe mana a e hakolla hebe ke a ditse jana ka paki ye wa go fulu ntate ngkodi wa pa ona a subetse hantle obvious ka ho totubetseng ntwa itinne mo e ka ba ke sikipa ka pokempe e tlo hula na kwa phamisa matso ka yona wa mphumana untsamani o re mayena ne mo faina itshileng mayena mo neletse ifing e ntsha u kenya mani a go hufelle ka ba hakise ka ditsebe e hake ya ba e bone tshege a ke a fika ntate wa lapeng kana go eno he motsotso ona taetsi u kena heke watla ona molo ha haima ke kwa di footsteps wa bona kitchini mama mo sadi hayo u fitela ka kamoreng ya bona o ihlakile na kwa na ntsa hantsa tla le khokidong ke ditebotse sa feeling ka kamoreng ka mana ke go buzwile monyako a o ke a le bo banda ding go di op hela bonda ding go di op a o ke le bule hle ngkodi ngkodi wa pa opi o so mo rene ke tsa mono a ke tsebe na le go qekisa ha qetla ntate ngkodi wa pa na go ye o ka ofela ke go sa thewile betheng ntate wa mona wa tla le khulu ntate ngkodi wa polo o ya kae o ya dieteng tsa hae o tlama o hwala dieta ha be ke tse magapo wa hwala ka pa iseta fela ha ke sa e tsheba ta ba mufuto balo ha qeta ntate ngkodi wa pa o sutela o subelang o subela hempe ya ne kapa ke sekipa sa e se ileng sa monyoga ka gara bogogwena kwana phamisa matso a keng ya tlopo mma mosadinyana yena ka nako eo o lokisa betha ke re maotwana tateng kodu opana ha di bale ga batle mo mantwana pele o ipholla hantleng ke monahana e be bethe e ntle niti e hantle e hono a inwe di citizens na ka ba juve yena e lokise hantle o ntsa sa phetse ho le bo ke a le bo hlele ka moso ntateng kodu opa ntate ye o wala peng ha ntsa tla le khogidong a tla ka kamogeng a ukwa ditaba tse tshwana le ntateng kodu opa mana ka lentswelo le tunya e a hle mawo Auli, au me, au, batho ko thusana mmehle ya ho ya a iskaba ho na fela ke re latse bana puo tsa rona ba sotuma ko go le yena wa leboa mayane wa mo leboa le yena a ke a leboa hle mme a ke a leboa hle e ya mamsiya so ke tsaba ntweno mamedi wa yuk utlwa ntho e ke buang o na le ntho e ke tshwanetseng go e fetisa mona pele ke ya gole a kena monga lelapa a kena ba thaganang hiso le tlo itlhalosa le tle tla itlhalosa lune
16: Natufela ke nkha engwe le engwe motsotso o molomong. Tholo engwe le engwe e mmatlafaditswe ke Holubetsa. Halagasha.
0: Besu. Ke a tshepa le bone hore shield jwale e bitswa Rexona. Fela he, e ka batho ba bang ba sitwa ho qapodisa Lebiso lena le letsha e mongwa metswalle ya ka o ibiza Rexona. Rexona. Empa beso yona ibiza Rexona. Jwalo ka ha e ka o ka re Rexona. Eya, Rexona. Lebiso lena le letsha le tla ka tshebahalo e ntsha le technology e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka ho e sebetsa hang fela ha o sisinyeya. E o boleke o itshepa letsatsi ka ho fela. Motsetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona ikeke ya upho
17: Holy City FM
0: Re ke bone fela ke lokela ho ya kae mona na le 6 lokela ho se fitisa hape all right ke tla ya mane ho 7 minutes to na yo kwa taba tsa lefula perio ke kopa o inkele qeto go na ho etsa itseng ha ke re lenyalo la dilemo le mo batho ba qetelletse ba go hane ka lona ka nnete ho wa khotho a fela ba re tu ba tla thola di degree ya divorce ya hae o soka ina hanele fela ho ho setse ho etsala maena o busy o ntsa le bua le ntate
18: ya ya ke mam ya me hao hao hao hao hao sinya le to mmetle
0: ke khwala se ka bona go di step
18: a me a ya welcome mme
0: o tla welcome hantle se fapa
17: wa ratwa Wale,
0: wale, lesedi FM. Wa ratwa walelwa lesedi FM, lesedi FM ke molelwa. Nna ke tla ukwa hore ukwa ka ho qeteletse ho etsa tswang. Ke go fela ntho e nka o fang lesedi le yona go ba qeteletse ba tloellane mme o le ntate eo. Fedile
18: ho fedile ke le hlonolo
0: oh yes unahana ke nna ke botsa fela ke kopa bona o tla nka qeto tla mamela ka ga bo radio ha Oh, wana na re yes, asa joji. Ntate Nkodibopa, I wanna be down.

0: I wanna be down, baby. No matter what. I wanna be down. No, stop it, I like it. Ke Brandy, I wanna be down. Ile metsotse robedi pele ho hora ya leshome le na le metse medi ke ho ga nna le wena ang ketlong ho arohana ka ona bakeng sa lena no lena la remo. Hai, batse ba kuwetse. Atshe. Atla le bona go etelele le yena mangkodi wa. Jo ke na qhadile lenyalo la ha e ka tebuyenwe tebuyene senyegenyege mogo le hlekiso o tsheye mogo o tsanyalo la ngwane mong a le fedile jo hai e ba ntse ke kitlo shapa hle nkodi wo pali yena ai a sa Yena o tsebeng tatu wa mona ha e nka sekhupukhwela le yena le mmangkodi opa ka mola ukwa gatala ka mo legale. Legale, kogi. Kogi ke a nagana. And-e le le ka o tlhalosang gobane dipolelo di diketso tsa ona di bua go gong le batla gore fa ntho e feng e ka thoko. Re ke tlae ka bona.
1: Kgaso ena e matlafaditswe ke Hollywood. Halakasha.
0: Hasimo he. Fela he kuvetse nthotse qhalan lelapa. Fela ho thusa mam mosadi le yena a dule le ntate ka mo gotso se lisiwe se le hona go ntwe ya go. Se re dutse fela o swabisa dira ke gona le batho ba ntse ba dutse leng ya manyalong a mofuto ba. O tla thule mohlotsi. Ha mo motho a mo tlo. Kweno ntse mo fegefego no ntse le ba nkolo ba ngata le wena. Hey, what's that you say? Yeah, li fuli holo ke ditse. Li fuli holo ke ditse. Li fuli holo ke ditse. Li fuli holo ke ditse. Li fuli holo ke ditse ba nna we. Eh, ho ya ya. Itla jwa ki sie mau li fuli holo ki ditse o atsuba king na ke batlo tsiba ba re mpebe ba utlile bo memora o mo ithuteng ho ikenyetsa dintho gore yena mamma ntho ya motshwanela hle go magala yutlwa maga a o go bone le nyalo le fela ka masa wana jina Wale ntate se tshedi mahlatsi a re o kena ba nkodi o pa ka ga mrinya ko maina o lekile o tlhagisa o no le dififi o tlile ka o ke wa nkemela ma wena mohatsa ka o no bona kitlo di ya o fitla he ba tla o tlhalosa ho no so le dififi ya ho ha go bitse nkodi o pa le tlatswe O tlotswel. Ai wa tswa ke. Ai. Ya. Ke go ke le go bala ntse ke go pasa ka dipotlo. Oh, ngetsa sohle. Mami dikile buile ha ke tswa mona kopana le gaitsedi ya ka ponto wa celeb. O teng ka. Kale na no la go ba busivo na lo wena re tiane ho sasa na tefela ke mana no o hle a tsebeletswina ya lesedi a tla mo latela batho ba bohlokong le go ba leng hantle la utlwa
2: mohlokong Bethlehem
3: neja
2: motse o potilweng ke ditlhabatsentle Free State le ba ahibateng ba mofuthu lesedi FM le fumane ha le khubung la 88.8 Kapa downloader SABC Plus app. O tlokene motjheng wa gaso ya lesedi FM. Ke molelo.
0: Mamedi ke lebile ntswe ke motlong ke nna moradi ya ntate Mpesi ha re tianeng ho sasa na tefela ke manano ka o fela tshebeletswa lesedi. Do be grey house divided by two. Bye.

0: lona teng o bohlokwa go pelong baka go rata ka pelo ya ka ka ofela ha o no khona hala gore ibeng ka bua segoa siala mo yensa seso ke ne ke a o retsa mantsi ka mo manyisimane a bi yang ka teng ntle ha se ba hlile ba batla ho hela ho chama tao chama ba ga se yise ba a ho re bela bora ro tshira ba be ya la bora ro tshira re ke tsa tsile ba ratane ke tsa tsile a re lo tla qhuba bosiwe bo ka thufa wa ha o ka qale bo tsuse ba shuba ba raro ka mora ho ra re shimele metsi medi a u kwa ga ntata nyo ntsa ng hopola la le dinthogonthogo go go hela detective mama ng ntsa ng hopola la le kae kae bana putha di chaba police station go lata u tla bala kae ka pakai la bana ba o ile ng hore ba sebeletswa ke ba sa di gathata ga ga metsi na mosadi ke yena ya ile mo sebetsi ba ha ona nthempe mo bana ke ile ga sa ha o ke saka saka ke sa chele de ko di fidi de baby
1: vamos se le ponto va salamos eh.

0: ka bare ka Facebook ponto wa sele bo X ponto wa sele bo Instagram ponto wa sele bo TikTok ponto wa sele ke teng o hle marandra mona jalo hona le ditlabalane tseo tla di utlwana go yontse e tsamaya mona tse monate bo nobody cave set ke mono teng kwano hona le pina mona at race song se bitswa ka gore ke nobody else but you mabedi ha utlwa mabitso a dipina tse monate ha kana tsa legato o tsebe gore itumeleng bodibedi o ile a fihla jalo ka mohlophisi wa nana o lena jalo ka mohlophisi wa mmino ka re hlophetse mmino ka jeno he ponto ba betse ka bo nobody else but you baby na le pina mo le bitsa ka re ke no pore ya no ta ikwana ko ntse tsa mai hona le pina mo no tla ikwa hape ya bitsa ka re ke how could you call her baby ha ha ha ko shebe le bo ra kitse ga ga di tsiwa se se dia favorite se dia fair ona le pidi abona ke ya kidi kubi ore bisa ka re ke mina nawe empa ka jeno ke tlo wata ka seka 5 play e mona ti a hore singa nya ya la ga tsoga le hlotse matla ha holo bona sebele tswa le hashtag in the middle of the night
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gila
2: In the middle of the night
1: Hashtag Hamamela

0: le Messi hantle ntle o sebetsa ka thata ba le ga re matuna na ka ba sebetsa ba loka Messi ya tla babedi
1: na ID number ya hao ke engwe tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae, re tlisa seriti ho bohle.

WhatsApp 079 758 5066.

0: banke ponto ba ne ya panya panya mehala ka kwane dumela
1: yelo le ka piponto
0: ete le ga
1: ke tlhomo le ka tsina ke na yana ngone so batla mpeletse dinano la mphe motho
0: wa mmatla
1: e ya ngwanisa e wa batla ka nnete na ke na yana ngone so ko putsa fela ke taba tsa ngone so ntse go putse na
0: ke wa rama beri wa WhatsApp
1: e ya ngone skin
0: o ke tla gotlela o wena o tlwa
1: okay thank you thank you ngone
0: ke lebo
1: thank you
0: ke o taba mametse ponto wa selebole sedi FM re tle ke shebe he mamedi o qhuba busiri mo country fa ha ke nna go etsetsa netsatsi le jwa lela ba go tsena 0863003084 re tere ba mamele he re tlo rena ba re nka mona ka di voice note ka mo ke re shebe he ba go melletse ba ga ponto renkele rona dumela
2: good morning ponto good morning and good night Pondo, bula mala mama nko. Tjotjane nko akwa mara jwa le gela ba tene Gauteng. Pondo. Eish, pono no saka ke seteng ka mona Pondo, sele seng fela kha. To ga mona ana Pondo. Ke mabana. Dikile di olga mutau. Urove zamane gra. Rogi mo sebele tse mona Pondo. Ke mo sebeletsa mosadi mahatseno a ka ponto na mahatsela ka mana ke morata oh ponto good morning and a good night
0: letsatsi le monate a tata se ka reetsa good morning and good night ona ba le tsena ke ga kwala lenana o ka yona ha ke se ke le go bala monate ya di dukisetsa letsatsi la o se le la botho a etsa ntho se le boi bura le se le yetsa le bohare balla de re ke botho teng gore ke le se di halo a ke ga ke la ga ba ha ke re good morning good night ke tshojola ke di sia di bela le se di
3: e pondo wa sega po pondo a le nna ke na motho ba pondo a ke na nix
0: ga da di shono tsika ka e go re di shono di bela le se di
4: o la di pondo
0: e o
4: Le mo ya to ya diponto.
0: Luena hauna.
4: Ah, nagina le na diponto.
0: A go ntse bona na ntse tsa la nthole ya gale ya go o ka mfegela e hlile ya ke le boi.
4: Ah, e hlile ya diponto e bile no yena ntse di simple di tama ga di WhatsApp ya ke na e hlile no di simple o feta pele no ya diponto.
0: Oh, ntse di simple o feta pele.
4: Ah, ke nana e hlile rojana di otlulila diponto la ka thoka nnete le phoili teng ka mona ka sisile ha e khona WhatsApp le tsela tsa kwa
0: bana yo wa ha mo nka kae
4: ke ya diponto ga ke la ka o kotela mo wa mona na o nna ke la ka tswa ndile ke kwa ka sa mo consta ka tika ka ikholla
0: ho la tlo ba ke le ke tla wa ya kwa ba o ke
4: ya ga itela mo ke nna ntsha ba lo ka diponto
0: la ho tlaba loka
4: ke lanchaba loka ntata
0: ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata
4: ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata
0: ntata
4: ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata ntata
0: ntata ntata
4: ntata ntata ntata ntata ntata ntata
0: Dimo a tlhono lo fatsela pale wa utlwa. Ba metse jalo ponto wa sele bo le CDF. Ba o sele pon. Yo ke ra tla go pretse le fela. Na ke ra ponto hla ke la le tho.
5: Ela, mara na ponto, dumela mara na. Wa le dingana ke re le ponto. Ke mona ho na M7. Se dingwe lo wa mona na. A ke bona mo kantu wa ka kamane ka pitsa na hola rates ke mathapelo Maria mahlasela mona go tlhori ya ba le mo rata ka love ena ke mo rata fu le nga na jina na ntse ke check up papa dango
0: guta ba ga jwala ke mo tshepela papa ke etsa jina
6: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang Lesedi FM leqhubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa
7: Ponto, ponto, ponto, ponto. Kilagi pizza. Alza zina la bravo. Ah, imagina le mucino a qua papa, ora io su. Mane tassino. Tassino umani, la lona mucino a qua papa, ora io me curata, curata, curata, curata. Isanele, o amto bichi. Isanele, o amto bichi. Mane tassino. Ehi, che mucino a qua papa, uno. Urato a dietro, ma so. Ke torish ya le bua
0: ke ne yo a profile picture nya ha mo ke ne yo a profile picture ke shebile snap sa mo na WhatsApp ke gatela la thwe le ba beile le WhatsApp bona ba le bitso la tuthula le pelo le bitse ene sentse le hlaile mo ke yena yo na le yena mo snap mo bona ke o bona bile wa pege lamba mona e khubeng na ke ene wa ha ofinyane le wena yo 086-0003-084 Mametse ponto wa selebo go le CDF wa tsentse ke touta ka ngwane na o iso batho mo modimo ntshagetse stress ba mfela ngwane
3: ponto wa selebo ponto ponto ponto le nna ke na motho ba ponto ke na nix
0: siwede
8: Ela, ela, kutsu mpontu wa selebo. Le selebo ponto. Kuwalu kumatifilu, sayina mwana popopo mwana cherry. Ela, mwanesuwe, kinyanimutuwaka mwanesuwa angataka na katulina le, la lafu, achuwa lepana le lafu liwa. Kinatemunyana kamulo. Kwa kwa na bulumeza. Naki mona sewe, naki, awa nesu. Kibata otulela LV, watuwa kikimala wate mjwa, tango.
0: Galebo, wa selebo isi ngule selebo, haji le selebo mamidi, haji ponto wa le selebo, haji ponto wa selebo. Jwale ke shebile molaetsa o hlohweng kae le buo o buo gona o hlohweng kae o tsebe ona ba le tsena ho mamela batho ba bangata batho ba mametse ho tlobe monate ba o jwetsa ba ge ho tlontse bua le sedi o tsebe ba ka nna ba o hanetsa ha o se ba qotela mona ha o sa buo na o ka tlong kae tsebe ona le ka tlong ho hle mona le mo ke tswang teng ona le ka tlong jwale o tshwantse ha o tswa ka tlong o buo ka tlong Fixback ka tlong mona Gauteng ha re ke motho dumela
9: Le kae diponto ke tebo ka mona ka Phiritona Heilbron ke kena le motho a ka ke mogatang ke dimakatso wa mofokeng ka mona ka Phiritona Heilbron le ka sena se ba ka mo sebetseng ke ga sebetse a mona a di ke mogata o feta ntso tsohle ke bona danono ya ka e
0: ege re ke ona danono ya ka wa tseba motho yo a qetang hore eno wa hae ke danone ya hae a go gidietse tshina dadone tsalo dietse tshina ponto

0: ditaba tse amang setšhaba. O na le Ponto wa Selepo, lenaneong la RQB, go lesedi FM fela.
1: Mamedi, go tsena tse amang setšhaba, ba ne ba boetse ba bua ka Sesane. Sesane e ne e le mmapalamorao wa setlhopha sa Orlando Pirates, Thabiso Sesane. O lokololotswe ke setlhopha. Ka hopola gore sebapadi sena ke sebapadi se ileng sa bapala hantle haholo setlhopheng sa Orlando Pirates. Ya ba o fumana kotsi, a ba ka thoko dipapading tse ngata. Orlando Pirates ya kgutle kgutle se mo tsamaisa. Jwale re bone mabakane a mangata a na bonagala a sa thaba ka go tsamaya gwa Thabiso Sesane. Gobane ba gopola melemo ya gae ka gare o setlhopha. Mamiri wa sebeletso ya lesedi, go fitlhela gona jwale Orlando Pirates e tsamaisitse Re Lebohile Mofokeng. E mo rekisitse, o rekiseditswe ka mane ka Belgium. Ba tsamaisitse Bandile Shantu, ba tsamaisitse Siphombule, ba lokololotse Tshogofatso ba Baswa, ba tsamaisa jalo Karim Kemvindi, gwa tsamaya jalo Gilbedo, gwa tsamaya jalo Thabiso Sesane. Selaelo Ga Sebotja le ena o tsamaile, o ile tlhopheng sa Siwelele. Siyabonga Ndlozi o tsamaile, Kgomole Mogoto o tsamaile, Sonwabao Khumalo o tsamaile, Blessing Ngiba o tsamaile, le Seth Green o tsamaile. Le se ba tsamaisitse dibapadi tse fetang tse leshome setlhopha sane sa Orlando Pirates. Jwale ke ne ke re ke ofe gore na gobane ba ne ba bua ka Thabiso Sesane mona go marangrang a dipuisano. Gona mona go marangrang mo mamedi, re bone ba bua gape ka naga ya Mozambique. Go ile gwa potoloa kgatiso moo go bonagalang ba bang ba baagi mane Mozambique ba ne ba sa thabela mo Aforika Borwa ya neng a ile dijong. Ba ne ba re a hambe a tsamaya loja Aforika Borwa. Go ile gwa utlwagala polelo ya mofuta o jalo e ileng ya tlhagare go gatiso eo ya video. Jale ke ka goo ba ne ba bua gape ka naga yane ya Mozambique. Ke tseo ditaba tse re re tere o fe tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke batla ke tle ke o fe tse ding gape gobane go bonagala gape go na le matswalwa a dinaga tse ding tsa continent Africa ba reng ga ba batle go bona dibini tsa Africa, tsa Aforika Borwa tse ilo bina dinageng tsa bona. Taba eno e ntse gore go be le dipuo tse ngata go marangrang. Re bone agolo ba le dipuo kgatlhanong le sebini se bitswang ka gore ke Makhatsi. Ka gopola ke mongwe wa batho ba ratang go fumana digiki bo mane Zimbabwe le dinageng tse dintse e kang bo Malawi. Ga o sheba tsela ya dipolelo tsa bona mo atlabeng a beile poso go marangrang, o tla tlhobona gore

0: ka nnete ba re ha ba thabele boteng ba hae ka lebaka la maemo a ileng a rena a March and March. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, re tla ko fetseding hape o tlo utlwe gobane ke tseya mang setšhaba kwane go RQB.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela.
0: Go lesedi FM fela. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, re tla ko fe tse di ntse ke nang le tsona ke tsena hena. Ke na le ditaba di nyata jo. Ke bo Madlanga ke ba ahlotsweng jwale ga bana ba ahlotsweng ba molato go kenelela la ba bo Fixbeke kwana le nna we. Taba tse ngata fela. Ditaba tse ngata mamedi. Ke ditaba tse ngata. Empa re tle kofe. Ba ne ba Human Science Research Council e leng HSRC ka bokhutshwane ba re. Pelelo ke hore ke dimilione tse re shomele metso e mene tsa batho. Ba robalang ka tlala Afrika Borwa. Go thwe ke dimilione tse ka bang tse leshomele metso e mene tse akanywang e le batho ba robalang ka tlala ka haruna ya Afrika Borwa. Re o fe o tlo utlwe he na di ntse di tsamaya jwang. Bona re tlhokometse gore ntse o tla ditlale o gapetse bontshang ga gona le bašanyana ba ntseng ba timela mephatong. Ke tshwetse na bane go na le palonyana e tlaleilweng ya bašanyana ba tlhokatseng mane Eastern Cape e nyolowetseng go bašanyana ba supile kao fela e sa le Maria a qala. Ke tseo ditaba tse re tle re o fe tsona he mo mamedi. Re tlo feta o tlo fumana 5 Play at 1 ka nkano metsotso leshome ka morago ra ya pene. Hei a kore ke go tlaele he ke o fe tsa sepolisa gore na ba reng sepolisa sa rona goba ditaba di teng ba sebetsa ke shebile le ka mane ka dimmaeneng ba tshwere batho ba ga fa ntle le molao. Go thwa ba mbatswa Zimbabwe, ba ba mbatswa Lesotho, ba ba mbatswa ka mane ka Mozambique. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, re ke o fetsona di feleletse he ka mane ka Western Area gore na go thweng. Sepolisa sa Afrika Borwa ka kopanelo le sesole ba tshwere babelaelwa ba 217 ba neng ba gafa ntle le molao mane Western Area. Letsatsi nna maobane e ne le labobedi ga go ne go tshwarwa batho bana ba 217 maobane tshwere ore 217 tlasa letsholo la sepolesa ka kopanelo le sesole sa Afrika Borwa ba ile ba tswa ba ya merafonyane mo rafuwa ntle le molao mme a ba fitlha moo ke mo e leng gore ba ile ba tshwarwa. Bona ba belaelwa bana ba o ileng go ra bana ditokomane tsa ba Afrika Borwa ba kenyeletsang ka gare baahi ba Mozambique, matswalwa a naga ya Zimbabwe le naga ya Lesotho. Ba bang ba ile ba tshwarwa ka dithunyana le dithunya tse fumanweng mo 9mm pistol ke se seng sa dithunya tse thotsweng mo le magazine. Ho fumana jolo di AK-47 ke mofuta wa dithunya tse ileng tsa fumanwa sebakeng seo. Ntle le mo mabedi ha re sentse re qetela he re tle go fetse ding ba hlotse batho ke ditaba tse ngata ke ditaba tse bohloko ke ditaba tse monate ho ba bang mmelaelwa eo aneng a qoswa ka peto o ahlotswe ho ya tshankaneng dilemo tse 20 le metso e mehlano bakeng sa ho beta morutwana. Monna dilemo di 28 le metso 8 wa Mekgeleng haufinyane le Fixback o ahlotswe dilemo tse 20 le metso e mehlano ho ya tshankaneng, a tloswa ka peto e ileng ya etsahala ka morara a bete morutwana ya dilemo di 17 e supileng kgoding ya Pudungwana ka selemo sa 2023 nakong eo a neng a itukisetsa ho lengola dihlahlobo tsa hae sekolong. Jwale ditlaleho di supa ha a ile a ngola jwalo dihlahlobo tsena a le tlasa kgatello ya maikutlo, mme o ile a tlaleha taba ena kapa ketsahalo ena ho mme wa hae le sepoleseng se haufi. Ka la 20 kgoding ya Pudungwana ka selemo sa 2023, metsotsong e 20 pele ho hora ya bosupa hoseng, mme laellwa e leng sutlankola ya dilemo di 28 o tlalehwa a ile a beta ngwanangwanana ya dilemo di 17 wa sekolong sa selehae sebakeng seo. Ditlaleho di supa ngwana enwa nakong eo a ntseng a hlapa a itukisetsa ho ya sekolong ho lengola ditlhahlobo tsa hae, mme laellwa eo e leng mohaisane o ile a fihla a kokota a ba fihla a kopa lehlatsipa hore a kene ho marangrang a dipuisano ka founu ya hae. Ya ba ke mona moo lehlatsipa le moo a dimang founu a ba tsamaya a tswela pele a lo hlapa a lo qatella ho hlapa. Metsotso ha morao ke mona moo mmelaellwa ho tlalewang a ile a kena ka moreng ya ho robala ya ba o tshwara-tshwara ausi a mo kopa hore a robale le yena. Ditlalo di supa ha ile a mo kgannela ho ya betheng ke mona mo e leng hore ho thoketsahalo ena peto ile a etsahala ha qata a ba tsamaya. Ausi ke mona ba ileng a jwetsa mme wa hae, empa o ile a tsamaya longola sekolong. Ka morao ngola ke mona mo ileng ba lo tlaleha taba ena sepoleseng, mmelaella o ile a tshwarwa a qoswa jwalo ka peto. Ka la 3 kgweding ya Phupu ka selemo sa 2026 mmelaellwa o ile a fumanwa a le molato ka Manta e leng ha kgwedi na le matsatsi a 6 ke mona mo e leng hore o ile a ahlolwa. Jwale eo a ileng a etsa mosebetsi haholo a neng a fuputsa ketsahalo ena ke Sergeant Detective Kobedi ho tswa sepoleseng sa Fixback. Ke tseo ditaba e le 13 metsotso ka mora hora ya pele. Ke tse amang setjhaba,
1: ditaba tse amang setjhaba. O na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB ho Lesedi FM fela.
0: Mamedi, re tle re ye pele he, re tle re ye pele hei, re di fane ka tsona. Ke a tshepa re kgotsofetse he, tle ko fe fela hanyane fela dipapadi mona di bapetse ho so ho kene tse ke dihlopha tse ngata tse seng di kene he, kapa dinaha tse ngata tse seng di kene tse 16 tsa ho qetela dipapading tsa FIFA World Cup 2026. Jwale he, re bone hore naha ya England e fetile, naha ya Argentina e fetile, ba hlola jwalo Egypt, Mexico e hlotswe ke England, ya ba naha yane ya Norway e hlola Brazil le yona e fetetse tse robedi tsa ho qetela. Mamediki tse robedi tsa ho qetela tsena tse ko fang tsona. France e fetile, naha ya Morocco e fetile, Spain ba fetile, Belgium ba fetile, ba hlola jwalo USA, ya ba Norway ya feta, England ya feta, Argentina e fetile. Jwale re tla ke re tlo bona na ho bo Colombia mane ke sefeng se tla sebetsa. O setse papadi le nngwe fela re tle re fumane ka kotloo tse felletseng tse robedi tsa ho qatela. Mamela tshebeletso ya Lesedi. Jwale ho tse robedi tsa ho qatela, naha ya France e tla bapala jwalo le Morocco, Spain e tla bapala le Belgium, Norway e tla bapala le England, re tla bona hore na Argentina e tla bapala le naha efeng. Ska ba fetwa ke sehloho sa letsatsi. Sehloho sena ke sehloho sa lerato, jwalo ka e le hore ke laboraro la baratani lena he, kwano tshebeletsong ya Lesedi. Re tlo fa 5 play at 1 dipineng tse hlano tsa hora ya pele. Mamedi, o tlo utlwa pina e teng mona e monate, pina ya Ladies Night e bitswang ka hore ke Just Take Me. ebe utlwa pina ya tanya ebe tswang ka gore ke 1 million. Lucky day Chris Ria e teng kwano tlabele pina ya rona ya boraro ebe re tla onkela pina ebe tswang ka gore ke how could you call her baby a ke pina ya shana mamiri ya tshebeletso ya lesedi re tlabe re soka re qeta go ditlabelane tsena tse tlhano tsa gora ya pele gobane pina e teng mone bitswang ka gore ke Mount Everest ya Tresha Matsamanjalo le aka e teng go tse tlhano tsa gora ya pele.
1: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba hae ba o lwanela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa.

0: Lenanong la RQB.
1: Lenanong la RQB. 5 play at 1. Monatwa pina. Eh? Deka ga ditlwella tsa tlatsa o tlano vitheletse bo ga bo hlano kwa. Re mamedi he re tle re bua ka taba kena. Hey. Hona le hore re fumanele gato. Utlwe ka go hona le tlhodisano e happy day. Utlwe ka go wine bogotho-gotho ba tšhelete. Go latela tlhonolofatso o tla be o ifumane ya motho ya lokileng. Wa utlwa he. Jwale ke batla gore ka jeno re ke re bue nna le wena. Mamedi, ke batla o nkutlwe hantle. Keng ntho ena e ntle e e tswang ke motho wa hao kapa molekane wa hao e etsang o ikutlwe eka ehlile mona teng ke hlone o re fetse mona. Ke ntho e ntle e tswang ke motho wa hao e etsang o ikutlwe eka banna ke hapile bogotho-gotho ba tšhelete mona kapa ke hlone o re fetse. A ko njwetse. Ha re ke re bu. Hona le batho bao ba fumaneng batho ba tlisitse diphetho tse kgolo bophelong ba bona. Tse kgolo ka lebaka la motho ya dikamanong tse lerato le yena fela. Bona re batla utlwa wena gore na ke eng ntho ena e ntle e e tswang kapa e e ntsweng ke motho wa hao kapa molekane wa hao e e tsang o ikutlwe ka. Mona ona le thuye hapileng mona. Mona o hlohonolofetse. 086-000-3084. Nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066. Tsa WhatsApp ke 079-758-5066. O qala ponto wa sela botumela.
2: Ee, la diponto.
1: Ee, hozwa.
2: Go mna to bua ngwana mme.
1: Ha monat.
2: Ha monat a diponto. A diponto a ke ke na khonsa ngwana mme ke bua ka yena mofumadi ona e ke thelang le yena o Julia Theko. Ke bua ka sompho le boikokobetso a diponto a tseba sompho ya usi ona le boikokobetso ba ya ha tla shebane le nna. Ha le bo go tsinge ke bone ka ga ihle ke morena ihle ke o ka metse le fatshe. Masadi yona diponto kore nako e sale ke kopana le ena o nfumane ke le motho fela magetha ke ne ke le motho fela ehlile ne ke lobokane ehlile mare ga ka o jwetsa nakong ya ona jaa sale ke phela le osio a diponto ehlile ke ikutlwa straight gore ke morena ke ikutlwe le a ke la gae ke le diofong ehlile ke a utlwa gore ehlile ke nkaka feleletseng ehlile ga ona nexe ke le ke lebelaelang letho nexe a diponto
1: e re ko o botse mona e ntle le botho bo ba hae bo ke eng ntho go nneng o e fihlella ka baka la hae o kgona go e supa o re ke na le ntho e itseng ka lebaka la motho eno
2: a diponto gona jale jenana ga ke bua le wena nke se bue ntho tse ngata nka re bophelo ba ka botšhintšhile nka bua fela ka bophelo a diponto bophelo ba ka botšhintšhile agolo a diponto o fitlhela nakong ya gona jale ke na le teteng ya se ke phela le ena a diponto ha ke motlhano wa pele a diponto ke bona ke ina diponto ka baka la gaesena
1: empa la o se ntse o dula le ena go na le ntho o reng ena ke e fitlhetse ka baka la gae ke e ntho
2: ke mosebetsi a diponto
1: o fumana mosebetsi ka baka lae
2: ke fumana mosebetsi ka baka la ya diponto kora diponto thato la mosadi yone la etsa gore ke qeteletse ke sebetsa jena ka baka la thato la mosadi wa diponto.
1: A o tlosa boshanyaneng wa ikutlwa o se o leng tate wa lelapa.
2: Ke ra diponto a ntlosa mane mone ke le moshanyana teng a ntsidisa gore ka nnete ke gore ke re no shebe ke re ke ntate a feleletseng ke a ikutlwa ke ntate le a ke ofa mona ke a tseba gore ke aaka ke re ke lo dula le mosadi wa ka le bana baka.
1: O ja dijo tse bonate tsa ka tlung wa sa ja seterateng.
2: Dijo tse futhumetseng a diponto a ke je seterateng ehlile a ke o hang a ke je seterateng a diponto ke ja dijo tse ka tlung. Ke mo tsaka diponto a ke bua lona ke na le nngwe stake for years. La tsaka e builder ntho ena diponto ke la tsaka e builder ka kopana le motho a nang le mamello le kutlwisiso a tseba gore ntho ngwe lengwe bophelong e na le nako. Ga gona ntho e sa tšhentšheng bophelong, ntho ngwe lengwe re ka sokola dilemo tse 20 re tlo fitlha re tshwanelofala tse 40 kao fela.
1: Ke a leboa.
2: Ke nna iteboetseng a Tiponto.
1: E mong ke a tseba osi ka nnete ona sa itswetsitse go latela tsela e ba leng gale ba bapala ka ena. A sa a ratana fela iphelela fela a ratana le mošanyane eno a ratana ka nkena a ratana ka nkena ba fumana motho ya mo etsang gore a nna gopola gore o na le boleng ka jeno o na le lerato le mofuthu kapa o na le lapa le mofuthu nna le batho ba bane ba gobala dibetheng tsa dikepe mo ba mametseng ga gobala betheng ya sekepe ona ba letsela ntate ka tlong ka mona go di-shiti ntate go gotle gore ba ntse ba jona fela go shobele lenyalo empa ga o kena lapeng la motho eno ya dikamanong tsa lerato le motho ya tlisitseng molemo bophelong ba fumana ntate ore le ka tlong ka mona go kena o nalana sena so ufa fela kapa a sa nagane a kgotsoga ka reka dipitsa e sala sebedisa tsadi tse sala dikabo tse silver tsadi ka jeno ona ba letsela ntate thotse botho di baela lesere empa ke rata mamedi a qetang go nyamela kwano o buile le taba ya gore botho ba gae bo fetotse motho eo o neng o le ena ka jeno kore le ntle le dinthwanathwana tse rereng o kgonne o ditlise bophelong ba gago motho o teng kwa dedumela lesere e tsa jwang jwale megale ne be qadile jwale bokae boleke bola baka re fafatse mo Leseri
0: Heila Ponto go tso moseleng Ponto a re ke kene se hlonsa ha Ponto Ponto ka mo go ke kutlang ke hlonfetse ka teng ke fumane se ne ke se labalabela Ponto ke fumane le gato ne ke tlhokela le gato Ponto jang ya dintho ne o yentse go phela ba ka botsintse ka mokgwa ke bona mphelo ba ka botšhentšhile ke phela a monate Ponto ebile ke nonne ke bona le mokgabo Ponto re seka ka halolele ke me ke tsimolosi ka monna ka fashion ya lapeng ke kopise ke re ke le bua mentatise lethoko ka mokgwa a ntshwareng ka teng ke mo rata gona gona ke wa ka one Ponto dango
1: ke a lebo a re ke ikutlwa ke tlhogonolofetse Ponto o mphile legato ke a tseba ona le batho o seka e halala ntho e buang ke mmamedi eno wa bane ona da batho ba sina lehlonona mbi ba iphumana ba tshintshile batho ba ba ne selemong go bana ba sa gone go fumana batho ba shapo fo bona
3: ka di kgapo ndo dumela ke la ka botho ba go thoba go tshintshile botho ke ne ke le bone
1: askis junior tiko metsi u buetse fatshe mona la le rona bo ile taba tsa botlhokwa jo kopa ntshwarele u buetse fatshe a haholo dumela le seri
0: Dumela Ponto wa selefe, dumela Ponto wa selefe. Ke tshidiso ka monana ka pelo go sekolo. So nna se ke se fumane motho wa ka. Ke ratile fela la ka tona yang filen yona, le tlhokomelo ya filen yona, le matla a ona le yona, le tlhompho. Ke se se ke bo ka ka tsela yona, ke makatsang. Ga gana nako e telele re le babedi, re na le transport he. Ponto wa selefe ka re na le 3 years dimota ke mose re nang lo sepapana ka 3 years mokana modimo kaka ka moetsa gantle le ne kaka kanketsa gantle kwa bophelong ba gona re phele bophelo ba samannete sema samang papadi kana re tlantho ntse ngata ka nnete ke itebisa Ponto kango
1: ke a leboa mametse Ponto wa selebolosi e mo ene letsotsi o fetule ga e sa letsotsi ne letsotsi ya tumme ka dintho tsa digeng a e ntseng e ntse ka jeno ke monna lelapa kore go sa tsotelele gore na o sebetsa mosebetsi o feng gore na o a kgotha gona o e tsayeng empa bophelo ba bofetule ba bangwe bo fetuile fela ka gaga mojolo ba jola batho ba right ba jola batho o jola motho wa right na dumela a sekise mamedi enwa lentswe la gae ga di a tlhaga moyeng mona tshwanetse be ga a gatisa o nako tse mmaeke ga re nke mamedi uteng ke lesedi
4: Ponto dumela o bophele a nna o duidiswa ke mogela kwa makwepi ae ke taung wang golo ai ka nnete gore ga gona nna ntweng ka e sukae ka ba ke bua maaka ka nnete gore anna ke so go pirena ma ka ntavela ndate ha ona ndinga vaka isu ka kanne ke sello fela sello fela ponto anna sello ndata u sello ai ai ai ai ke ndi go go bela wa ngolo ka thuko ta yena ma go ro u
5: yena go phela ndate go ntwa hle ka se tlo sa se monate na tsela bo hlokwa e ke ratanye bile ke ntseng le bona te murimo ka yona ka mo le ka nwa ka ko hala pa ho no ke tshwana le tlo tla e kholo bo pelo ka me sala matsa tsi motho ntso nda te murimo ke a lebo e tangi se se mona ka mona ka kalton feel kampone
1: thank you that
6: Yellow, what thank you. Para go tlisisa buti. Go tlisisa rena o motho wa mofuta o feng. O thaba go le hokae, o kwata go le hokae, o rata eng ha o rata eng. Ntho tsene di bohlokwa go le motho. Dietsa setswalle ya buti. Dietsa o gone go le thabelane. Ha ke tsena nka ebe ya mpane. Go tlisisa buti e fetola gore le rato le fetwe setswalle. Setswalle ya buti. Ah, he ka mo gukisisa nga teng wana vutila. Tindate ya motho fita mo ndate ba banga mpumalanga ka tele masika motho. Thank you wana buti. Ona GP. O
1: motho mfita ndate ona. Hey, ke wa zabu sijeri bua taba ze bo dad. Yo le hore le mamedi yo bo bona hore. Mamedi yo ke motho a u sienwa. Hore ponto. Agai. A re mona ke hlono lofetse wa bona e bile le go nutu mola a re he motho ga hantle mogoe dira e to tsa mosimi e da re le sika ga bo e ke lebelletse ho hang ha empa mo a gotlatse ke se ke be ga tlotla go tsekisa a re ponto a e a re no ga mo go ka magethe ha etse di gheka gheka oh we ai ke re itla ke bosiu o ba metse jalo se bele jalo se ga o ga hantle ka nne mo meri ya re ke ba bile mo bana go sa tsa di tinyana he o go go da go dimela
4: a tsa ta de ponto a ke le bua me mathapelo le kwala ke a tsaya motso wa le kwala fela jalo da de pondo miona mila ngo ke lantate a ba mpatela mme a ba mpatela le lantate a ba a patala bo se ba ba le loko le ona jwa le la palena la go kwalantsa le tshiri ke re yena ja le bua ka moya wo anje ngana lona ke mo fela kwa la ma arfete kwa tsonda de ponto
1: ke le bua bua taba bohloko wa tse ba ona le basadi ka pa batho ba ba thoba bona ba tshwereng batho ba bo bona hantle jwang nna le batho ba nan le thepa ka baka la partner ya ha ka ba go nonga ka kolong ka ba go nonga ka setse ka ba go nonga a ka ba ya go nonga fetuwa
7: Hello, Pondo. Ke mo hloka le ditsong. Mona mme wa tsiba le rato le hlompho. Ntho tse bohlokwa haholo mopheng wa mme. O ka dula le yena dilemo lemo. how fale rato le hlompho ke le thabo ka tlong ha di le siyonto tse ngwaniso ha hona le rato le ga dula ne lwa na mihlaye wa o sele o re le ka o dula le yena ka tlong ka pa ntate lwa bona ntate a tsamaya ka pa mme a tsamaya because ha hona motho le o moyo o batla o mamela motho o moyo Wauka, erato ke tsona ntho tseo tsa pele. Erato ke ntho tsa pele ngwana mme. Ke dumelane le bontate bana ba bua ka moo. Ke a o jwetsa ngwaneso. Danke pa.
1: Ntate. Jwale empa wena wa eletsa ka nnete go feta motsotso ebile re batho ba se ka ba etsa voice note e fetang motsotso. Empa qetellong ya letsatsi voice note ya e be sena karabo. Ogo bo tlhoko jwang ho mmamedi ya tla ba arabile sehloho mmamedi e mong a ba fihla a kena ka nnete a bua nako e telele tjena a fihla a sa kene sehlohong sa letsatsi re bua ka batho bao batho ba tlisitseng diphetoho bophelong ba bona bao ba ikutlwang eka ho na le tlhodisano e ba e hlotseng ka gore batho bao ba be le karolo ba be karolo ya bophelo ba bona ba bileng le dikatleho ka lebaka la batho bao ha re se ka ra eletsa mmamedi ha re kene sehlohong jwalo ka batho ba bang gobane nako e nyana ona fale tsena ke saletswe ke 3 minutes ke na le voice note tse fetang 1000 a sekise ntate wa ka le wena voice note ya gago e bupetsane ga ke tsebe kapa o ikwetse ka kobo e bupetsane kapa ke founu kapa o kwetse mmaeke ka tlase ka mo founung ka nnete bupetsane ga e ntle agolo bakeng sa moya dumela
8: dumela ntepondo dumela ntepondo go monate ga o na le motho wa gago e le kgona go mamelana ba kgona go shegelana moya
1: tsho buela fatshenta ba bona gobane nnenneng ke na le go sebetsa ka taba ya mehala ya di-college ka nnete wa utlwana ntate o buela fatshe jwang mamedi a ke etse ka bomo ke kopa o utlwe fela gore na o buela fatshe ya kaka ke batla o utlwise
8: o monate ga o na le motho wa gago e le kgona go mamelana ba kgona go shegelana moya
1: wa utlwa o fatshe gagolo ka nnete ga ke etse ka bomo o fatshe gagolo
9: Hey, yo, bontate ba bang ba ka ntshetsa maratong mona hle, ba ka ntshetsa, ba ka tshabisa bontate hle. Yo. Ke nna magala ka lentle, magala mosia ka lentle.
1: Hey. Mabedi re sebeditse ho lekane ka jene. Mo di phoso di bileng teng e gopotswa le maoto mane. Mo re sebeditseng ga ntle re pele-pele tshebeletso ya lesedi.
10: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download-e SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
1: Bomamedi bo monate mananeng o hlatla ngwe latela tshebeletso ya lesedi nna le wena re kopana mafelo a beke di a roropa le ponto ba selebo lesedi ya fam go sia ka pine monate a kele khumalo mo ndlinqobo e bitswang ka gore ke mina ae ke pine o tlo kopana le yona o dikalaneng eno e seng go nna ngwe bathomba modimo matlo a nke tsa jwalejwale yana mabiri bo monate mananeng o hlatla ngwe latela tshebeletso ya Afrika Borwa good morning and good night.